0: lang kami. Di ba? Parang ibig saka sabihin, yung timing, di ba? Tsaka at the same time, meron pang ibang mga kasama kahit dun sa lower house na parang hindi rin naman nakakasama, na parang very prominent ang kanilang mga pagkakabanggit sa kanila. So, masasabi ba natin, attorney, na merong aspeto ng politika na nangyayari dito? Kasi nga, yun naman ang iniisip ng iba, kaya pinapersecute kami kasi dahil sa politika. Pero kung meron man, sufficient ba yun na dahilan, na tama yung sinabi ho ninyo, na maging pugante at huwag humarap sa hustisya kung perceive po nila na ito ay political, part of a political oppression sa kanila? How do we supposed to be, how should we expect them bilang public servant na mag-respond ho ng tama dito sa ganitong klaseng situation?
1: So, una-una, attorney, let's settle first na walang political persecution na nangyayari dito because may mga krimen na nangyayari.
0: Okay.
1: No, so may mga namatay through EJK. Kahit na hindi mo sabihin, let's say EJK, kung hindi ka naniniwala ng EJK, pero pa rin mga marami pa rin namatay during the drug war, no, ng Pangulong Duterte. So, may crime talagang nangyari. Meron din ng crime nangyari sa budget natin, yung flood control scam. Alam naman natin na may krimen na nangyari. Okay. And alam natin na ang mga involved dito ay mga public officials.
0: Mm-hmm.
1: So, while walang political persecution na nangyayari, it's also a fair question to ask na bakit yung majority lang?
0: Mm-hmm.
1: I also want to ask that question.
0: Okay.
1: And address that to the ombudsman. Bakit yung mga majority lang ang kinakasuhan? Right? Imposible naman na lahat ng nasa minority ay walang kinalaman or walang involvement doon sa nangyaring pagnakaw sa budget natin. No?
0: Mm-hmm.
1: And even doon sa House of Representatives, imposibleng si former speaker lang ang responsible dapat. No? Of course, he should be responsible kasi siya yung leader ng house at that time, no? Yung speaker of the... Pero, dapat meron pa rin, bukod kay Zaldico. So, that's also a fair question to ask. No? Mm-hmm. But it shouldn't be from the perspective na persecuted kami.
0: Pero hindi ba, attorney, parang pag ganun niya, nangyayari, parang hindi ba naging selective ang implementasyon?
1: Yun nga ang gusto natin punteriyahin, di ba, Attorney Bellica? And dapat yan tinatapo natin yung tanong na yan sa ombudsman, right?
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Kasi siya naman ang makakasagot nun eh.
2: Mm-hmm.
1: Bakit ang kinakasuhan lang yung mga majority? Ang punto ko lang is, while that question is a fair question, hindi yan nanggagaling na sa ideya na may political persecution laban dun sa majority.
0: Huwag sabihin kasi, na pinopersecute sila kaya may kaso. Yun na sinasabi, attorney, no?
1: Yes.
0: Ibig sabihin, meron
1: may
0: talaga.
1: May kaso kasi may kaso dahil may krimen na nangyari.
0: May krimen. Okay.
2: Eh, kaugnay po niyan, total nabanggit ang flood control, Attorney Mike and Pastor ni Belhika. Ano ang legalidad, Attorney Mike, ng subcommittee, ng Blue Ribbon Committee, na sinasabing magsisimula at pamumunuan
0: Thursday.
2: Ni Senator Rodante Marcoleta?
0: Okay.
1: To me, it's not a question of legal ba yun o hindi. Mm-hmm. It's more of, is it really an appropriate move given the circumstances? Diba? Kasi, unang-una, yung flood control investigation, dapat binitawan na ng House yan. Dapat binitawan na ng Senate yan. Eh. Actually, binitawan na nga ng House, di ba? Noon-noon pa, sinabi na nila dahil marami sa kanila ang sangkot, inamin na nila, meron sa kanila mga sangkot, and that is best left to the ombudsman para walang perception of conflict of interest. Ganon din sana dapat ay nangyari sa Senado. Kaya lang pinilit ni Senator Lacson na itulak pa rin yung Blue Ribbon Commission investigation. Ano? So, sa akin, hindi na dapat yan ginawa. Not because whether it's legal or not, no, but more of delikadesa naman, di ba? Meron na ng mga existing ongoing investigations ang ginagawa ng DOJ at ng ombudsman na malinaw na malinaw ilan sa
2: Attorney Mike?
1: Okay. Mga senador ay sangkot. I would say na sige, off ano na tayo dyan. Hands off na tayo dyan. Mm-hmm. And let's just focus on the work at hand, which is yung impeachment and also yung mga LEDAC bills. Marami pa yung mga LEDAC bills na nagawa na ng House yung part nila.
0: Mm-hmm.
1: Yung Senado naman, hindi nagagawa pa yung part nila.
0: Attorney Mike, maganda yung sinabi mong point, no?
2: Mm.
0: Kasi meron ng ombudsman investigation dyan. In fact, ang DOJ nag-investigate din at nag-refer din sa ombudsman. Ano ang pwedeng gawin, for example, ng mga senador? Kasi nabanggit nga natin kanina na merong mga sangkot sa majority, meron din maaaring sa minority, meron din sa House, no? So, sa kanila, ano ang pinakamabuting remedy na gawin nila? Imbis na mag-resume sila ng sarili nilang investigation, obviously, mahirap magkaroon ng perception ng neutrality o fairness. Kasi syempre, politically charged lahat. Pero kung...
2: sabi nga nila, ano to, investiga mo sarili mo?
0: Yun nga. No? Pero at the same time, yun sinabi nga na kanina ni Attorney Mike, na it's a fair question yung sinasabi nila na, bakit kami lang? Bakit hindi yung iba? So gagawin namin, mag-imbestiga kami, imbestigahan naman namin yung iba. Kaso lang nga, parang umiikot lang eh. Diba? Uh-huh. Parang umiikot lang yung problema na yung forum is not dapat doon. So, ano, Attorney Mike, ang pwede nilang gawin kung nakikita nila na hindi nasasama sa investigation, for example, ng Office of the Ombudsman, yung on pangkalahatan, ano? Kung hindi maggawa ng sariling blue ribbon investigation, in your opinion, ano ang pinaka dapat ginawa nila sana?
1: Ang ganda ng tanong, Attorney Bellica, no? And here is my proposal for them. Kasi they are in the institution, ano? Senador sila. But they are also private citizens, no? Kahit na ba senador sila, they're also private citizens. So, ang pwede nilang gawin is they can make official representations as citizens and bring in pertinent documents sa ombudsman. Right? Sabihin nila, okay, eto, senador ako, meron akong mga alam, meron mga dokumento na nagpapasa na pwedeng ipatunay na etong mga taong ito ay involved din dun sa flood control flood control scam, at ito turn over ko as a private citizen sa ombudsman para idagdag nila dun sa investigation nila.
0: Okay.
1: Right? I mean, that is, I think, the best way to go about it, na hindi siya political or at least hindi siya partisan and naayon sa constitution natin. Kasi kahit na ba senador sila, they are still Filipino citizens that, you know, can go to the ombudsman para humingi ng tulong. So, kung ako sa kanila, yun ang gagawin ko para matanggal talaga yung kulay na ginagawa mo lang yan dahil gusto mong makagante o gusto mong siraan yung itong senador na to. Punta sila sa ombudsman, daling nila yung mga dokumento nila.
0: Oo. Tulungan nila, pakita nila kung bakit. Diba, attorney? Kung bakit, right. bakit merong ibang kasama bukod sa kanila. So may ibang way na pwedeng ma-address yung sinasabing perception na pilian ng hindi nagpapatawag ng sariling investigasyon ng Blue Ribbon.
1: That's correct, no? If they also want, pwede rin nilang gawin habang ginagawa nila yon. Pwede nilang isama ang media para may witness sila sa kanilang pagpunta sa ombudsman. So, kumbaga, ang sinasabi natin, meron kasing tamang paraan. Eh. Kailangan mo lang hanapin yon at gawin yon, imbis na pipilitin mo yung paraan na for political partisanship ang objective mo.
2: Okay.
0: Ganda.
2: So, Attorney Mike, anong parang nakikita din nating scenario kasi babalik ang session ngayon, 'di ba? Sa Senado. Ito yung bago nag-walk out, 'di ba, Pastor Ni? Ngayong hapon mag-re-resume sila.
0: Kailan ba yung walk out? Wednesday?
2: Tuesday
0: or Tuesday?
2: Oo. Oh. Okay. Tapos ngayon na lang ulit sila.
1: Nakalimutan na natin. Sobrang dami na nangyari.
2: Opo, kasi may nagpiansa pa po eh.
0: Oo. Oh, okay. Ang daming nangyayari, attorney.
2: Ang daming nangyayari. Oh. So anong mga... Tapos may umuugong pa ngayon na baka mapalitan ulit si SP. Yes. Kaya tano, ano ang mga nakikinikinitan niyo po dito, Attorney Mike?
1: Alam mo, ganda ng tanong mo, Heidi, no? And I mean, I have to say with all humility, hindi ko alam, ano, kasi napaka-unpredictable ng mga mambabatas natin.
0: Mm-hmm.
1: Maraming beses na ako napahiya saying something na ito gagawin nila and they do the exact opposite. So, mahirap na. But ang pwede ko sigurong ma-share, yung mga sana hindi mangyari.
0: Okay.
1: Sana hindi magkaroon ng leadership change. No, sana ang mangyari is mapag-usapan ng mabuti yung pagpapalit ng rules at mag-decide sila na idaan ito sa tamang proseso. Mm-hmm. Sana hindi maging bangayan o away bata ulit ang makita natin mamaya, no? Kasi the more na mangyari yung mga ganun is lalong-lalong nasisira yung institusyon, which ayaw natin mangyari lahat, di ba?
2: Why not change the leadership now?
1: Well, kasi pag magpapalit na naman in this this soon, magiging epekto niyan is magkakaroon tayo ng perception of political instability, no? Kahit na ba Senado lang 'yan. O quote unquote Senado lang 'yan, 'di ba? Ang nakikita naman natin na ang buong mundo napapansin 'yan eh. At yung media may tendency na syempre i-paint 'yan na nagkakagulo sa Pilipinas. Yung politika, ito na naman, gulo na naman. And that's going to affect mga investors, that's going to affect mga turista, yung mga kababayan natin na nasa abroad, na gustong bumisita, ang iisipin nila, ay, wag muna kasi magulo dyan. Wag muna kasi baka maapektuhan tayo. So, yun yung ayaw natin mangyari.
0: Attorney,
1: sana wag muna magpalit this soon.
0: Attorney Mike, pwede kaya na, ang ganda kasi nung mga binibigas mo, no? Very very balanced. Saka parang ang pinapatukuyan ngayon is pagganahin natin yung ating mga institusyon kasi nandiyan yan eh. Wag nating i-shortcut ang mga bagay. Pwede kaya, no, in an ideal scenario, no, na magsama-sama tayo, mag-usap-usap tayo, babaguhin ba ang rules o hindi, magdebate tayo, padaanin natin sa proseso. Pangalawa, yung feeling natin na parang sinisingle out ang iba sa atin sa mga miyembro, na mga senador, sama-sama rin tayo. Isulat din natin sa ombudsman. Sabihin natin, ito na po yung aming partial report. Ito na rin po ang aming ibang mga concern. Kayo na po ang mag-imbestiga. Fo-focus na kami dito sa impeachment para mapadali namin. Maari, in an ideal scenario, nakikita mo ba, Attorney Mike, na posibleng mangyari yung ganito?
1: Yes, of course, no. Kung yung mga mambabatas natin, yung mga senador natin ay ang pinapairan nila is the public interest. Kasi kapag isa kang senador at iniisip mo yung kapakanan ng institusyon, yung kapakanan ng bayan, syempre ayaw mong gumawa ng mga pagkikilos na makakasira doon sa institusyon. So yun yung ideal scenario na sinasabi mo. Kaya lang, yung opposite ang sitwasyon natin ngayon. We are in the unideal scenario now, no? Kasi ang mga mambabatas natin, mga senador natin, talagang hindi na nila kayang lampasan yung kanilang galit sa isa't isa. No? Sabi nga ni Pangulong Marcos, di ba, talagang personalan na.

0: na yung mga senador, at least yung mga main protagonists, eh, hindi na nila talaga kayang lampasan yung galit nila, yung puot nila dun sa katunggali nila. And that makes it impossible to be in that ideal situation na sinasabi mo na ang paiiralin is the public interest, paiiralin is yung kapakanan ng bayan.
1: Attorney, posible ba na kaya rin siguro hindi sila magkita-kita sa mata? At ito yung allegation din ng ibang mga senator na may nangingialam galing sa labas, sa ibang branch, may nakikialam. At iba-iba, no? Iba-ibang interest din, hindi lang inside the Senate, pero maaring outside the Senate, no? Sinasabi, may takutan, may mga intimidation. So, pero sa tingin ko kasi parang matagal nang ganun ang nangyayari sa ating bansa, no, na kung saan minsan ang ehektibo, kaya nga nagkaroon ng pork barrel system before na ehektibo at iba sa mga legislative branch ay nagkakaroon ng collusion at usapan. So pero yun ba'y sapat na dahilan, Attorney Mike, na parang sabihin natin na hindi nila padaanin sa tamang proseso, katulad din sinasabi niyo, tamang institusyon, kasi sabihin na kasi hindi rin patas kasi may mga nangingialam dun sa labas. So, anong pwede nating sabihin sa kanila, Attorney Mike, na probably mas tamang gawin?
0: Well, unang-una, kung meron ngang nakikialam galing sa labas, particularly galing sa Malacanang, the correct response from senators is labanan, resist. Hmm. 'Di ba? Kasi separation of powers, 'di ba? Ayon sabi nga ng saligang batas natin, walang intrusion, no? Walang intervention bawat branch. Cooperation meron, pero walang domination of one branch over the other. So kung meron ngang efforts na ganun na nangingialam at gustong impluwensyahan yung legislative branch, ang correct response is labanan nila. Mm-hmm. I-resist nila. Mm-hmm. No? Ilabas nila. Ilabas nila to the public para alam ng publiko na ganyan na nangyayari. Hindi nga dapat mangyari yung ganun, ano? Yung Malacanang, yung Pangulo ay napakalakas ng impluensya sa mga senador, napakalakas ng impluensya sa mga house. Yun na nga ang reklamo natin nung panahon ni dating Pangulong Duterte, di ba, na halos talagang hawak na hawak niya yung House of Representatives, no? Ironically, at that time, yung speaker was Speaker Cayetano, di ba? Yung pumunta pa sila sa Malacanang at sinabi nila kay Pangulong Duterte, ikaw na mamili kung sino magiging speaker between him and Congressman
1: Lord Alan Velasco.
0: Di ba? So ayaw natin yun. Ayaw natin mangyari yun because that's not the design of our Constitution. So, para sa akin, ang tamang hakbang is to assert the independence. No? Yung totoong independence, hindi yung ano, yung pakitang tao lang or yung superficial lang.
2: Okay. Attorney Mike, pasensya na, no? Dami-dami gustong itanong sa iyo. Last ko na lang to, sa bantay impeachment lang natin.
1: Yan.
2: Oo, today na kasi inaasahan.
1: Yung sagot.
2: So ano kaya? Personal kaya siyang maghahatid ng kanyang tugon?
1: Maghahain.
2: Oo. O pwede yung mga abogado? Pwede rin daw via email eh.
1: Oh, or ano ini-expect natin, Attorney Mike, siguro doon sa sagot ni VP, no?
2: Sa articles of impeachment.
0: I don't expect her na personal niyang hatid yun sa Senado. Hindi naman ganun, di ba, Attorney? Ipa-file mo lang naman yung answer. Usually, through sa messenger lang natin ginagawa yan. Diba?
2: Okay.
0: Pinapile sa korte yung answer. Pero, yung content, I think, mas magiging extensive siguro yung content ng answer niya. Mas directly niya sasagutin yung mga akusasyon sa kanya. Hindi katulad nung nangyari sa
2: House.
0: Sa Committee on Justice na, you know, parang basic yung mga sagot niya about jurisdiction, etc., etc. I think ito, one by one, sasagutin na nila dun sa answer nila. Kailangan nila gawin yun eh. Otherwise,

0: parang may admission, 'di ba?
1: Ah.
0: Kung hindi mo diretsuhin na sagutin or i-deny, magkakaroon ng presumption of admission 'yon. So hindi nila siguro gagawin 'yon.
1: Okay. Attorney Mike, dami ko pang question pero wala nang oras. Pero maraming salamat ha. Very very refreshing tsaka very clear ang iyong mga mungkahi at sana sundin. Sundin itong mga
2: bigyang bigat
1: yung
2: mga
1: nakakapakinig. Sana kunin kanilang tagapagpayo ng lahat sa kanila.
2: Thank you Attorney Mike, mabuhay
1: salamat
2: ka.
1: Po.
2: God bless you.
1: God bless po.
0: Maraming salamat din.
2: Yan, si Attorney Michael Henry Yusinko, ang ating kaagapay na independent policy consultant, constitutionalist, and law lecturer.
1: Ganda. Alam mo yun ang gusto ko kay Attorney Mike. Yung very consistent siya sa kanyang naisin na patakbuhin ang mga institusyon ng gobyerno.
2: According sa tinatakda ng ating saligang batas.
1: Oh, makita mo talaga na, which is totoo.
2: Para yan, sa order.
1: Para talaga. Sa order talaga. Kasi, kuminsan kasi, ang attitude ng mga Pilipino, ng tao, kasi nga, pagod na tayo sa nangyayaring hindi gumagana ang sistema na tama. No? Yung, sabi nga, may nagsabi nga na, may narinig ako nagsabi, sa Pilipinas daw, wala daw tayong justice system. Meron tayong legal system. Yun ang sabi ng sabi ni dating whistleblower Jun Lozada. We have a legal system but we don't have a justice
2: Walang
1: system.
2: Parang isya.
1: Ang implication nun, may sistema ng batas pero wala naman din nagbibigay ng hustisya kasi na-influensyahan ng kung ano-ano mga factors. But the truth is, kumbaga, para magulang mo yan eh. Iisa lang yan. Diba? Iisa lang ang gobyerno natin. Iisa lang ang bayan natin. We really need to make it work. Kaya nga, we cannot override the system. But we have to really follow kung ano yung ating napagkasunduan. So, pag-pray talaga natin na marami pang mangyayari.
2: Dapat bantayan din. Kung kailangan baguhin ang sistema, dapat hindi
1: padaanin sa proseso.
2: Tama.
1: Yan. Both sides yan, ha?
2: Oo.
1: Both sides po yan. So, sinasabi natin, dapat padaanin sa proseso, magkaroon ng malinaw na debates, at magkaroon ng public
2: hindi
1: consultation,
2: diba?
1: Hindi paspasan. Pero at the same time, pagka nagbotohan, botohan talaga.
2: Yun na.
1: Yan. No? So, talagang
2: reach na ng
1: boto. Pero ang isang siguro, wala na oras, pero ang isa sa dapat natin panalangin, itong ang susulong na impeachment trial. Ano? At paano makaka-apekto itong sunod-sunod din na siguro bantang pag-aaresto dun sa mga ibang senator judges. Ano? So, anyway.
2: Kalma.
1: Let's ang pray. Ating QOTD pa din ang mas mahalaga.
2: Kinain eh. Hindi ko na makita yung mga sagot.
1: Yung mga sagot ninyo, saan kayo bumibili ng mga school supplies.
2: Bago ka lang mag-pray, meron dito, sa seller na lang po, ayan, sa baryo, nagbibili kami at sasabihin ang needs. Tapos, nakakamura din kasi, hindi na po namamasahe. So, di nakikita ng mga bagay na hindi needs, ay oo nga, dahil pasukan na. So, nakikibili, pasabay na lang. So, isang taga-baryo lumuluwas. Ang galing ng discount,
1: oo,
2: diba?
1: Isa na lang. Eh, pero, may mga online na kasi doon mga yun.
2: Pwede rin.
1: Papa-deliver na lang.
2: Pwede rin.
1: Oh,
2: kaya lang iba pa rin yung nahahawakan
1: iba
2: mo.
1: Iba pa rin.
2: Naaamoy mo. Let's pray na, Pastor.
1: Okay.
2: Nakaabang ng SOFW.
1: Sige,
2: let's
1: po.
2: Pray.
1: Tayo manalangin. Ama, makapangyarihan sa lahat, kami po'y lumalapit sa inyo ngayon. Kami nagpapasalamat sa isa pang linggo. Lord, we thank you for the first week of June 2026, Lord. For the first day of June 2026, Lord, napakabilis po ng panahon. But Lord, we know that you accomplish your purposes, Lord, through time, Lord. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na to use our time here on earth wisely, ang bawat isa sa amin. Gayun din, Panginoon, sa amin pong bayan, sa amin pong mga leaders, Lord. We pray for our leaders today, from our president, Lord, bigyan niyo siya ng katalinuhan, kalakasan sa kanya pong mga kinakailangan gawing desisyon. Lord, give him the right people, Lord God, to lean on, Lord, at mag-advise sa kanya, Lord. We also pray for the Vice President, the Senators, mm-hmm. Lord, ang Senado, na mga, minsan Lord, hindi na namin alam ang nangyayari, but Lord, we pray na ikaw magdala ng order, mm-hmm. Lord, at maraming, napakadaming taong sugatan, Panginoon, dahil sa mga bangayan na ito, Lord, but we pray that we would find a way forward, Lord God, to bring out the best, Lord, sa amin pong bayan. Mm. To bring out the best sa aming mga leaders. We pray also, Lord, for the House of Representatives, sa bawat congressman, Lord, sa bawat justices, Lord God, from the Supreme Court down, Lord God, to the lower trial courts. Even, Lord, we pray sa bawat gabinete, bawat department, for the entire executive branch, sa mga constitutional bodies, Lord. And of course, Lord, sa bawat pamilyang Pilipino, we pray for your protection, Lord, sa darating, Lord God, na mga bagyo. Mm-hmm. Panginoon, dalangin namin, Lord, na wala hong maging intense flooding, Panginoon. Kung meron man, Panginoon, ay wala hong, Panginoon, ang masasawi, Lord, na minimal po ang mga damages, Panginoon. And we pray that you would be the one to cover and bless our nation. Mm-hmm. Purihin ka, Panginoon, pasalamatan ka. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Mm-hmm. Amen.
2: And thank you, Lord, for making us number four.
1: For making us number four. Amen. A happy birthday sa aking mga kaibigan, si Ian Marino, aking kababata sa church, at ang si Pastor Manny Manansala ay nag-celebrate ng birthday din kahapon,
2: no,
1: from Live Church.
2: Yes, thank you sa ating mga ka-Team Positive. Up next na po ang servisyong OFW. Thank you kaagapay. Salamat po sa inyong mga mensahe dito sa ating comment section. Bukas ulit, God willing, magkarinigan tayo, same time, same station, dito po sa inyong FEBC Radio TV. Kami po ito, Heidi Bernardo Sampang.
1: At makita-kita po tayo sa June 6, sa ating pong anibersaryo, 78 mm-hmm. years. Ito pa rin po si Attorney Pastor ni Jeremiah Belica. Nagpapaalala kami sa inyo.
2: Yes, lagi nating tatandaan,
1: pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon.

0: Inyong napakinggan ang oras na Pilipinas.
1: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909. 78 years na ang FEBC! Sa June 6, Sabado, magkita-kita po tayo sa ating celebration, 8 a.m. sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. A time of worship and equipping as we respond to Christ's Great Commission, until all have heard. Para mag-register, bisitahin ang febc.ph/78years at FEBC Philippines Facebook page. Save the date and spread the word!

0: are chosen, we are unique, we are loved, we are special, and we have a purpose, and we are separated by God because we have a clear purpose. No? So you are not just an OFW. You are God's child, sent on a mission, anchored in Christ. Well, at this point in time, tayo po ay manalangin. Amang Diyos, maraming salamat sa iyong kabutihan sa aming buhay. Father, we thank you, Lord, because we can get rid of false anchors in our lives. Panginoon, yung based on what we give, what we do, the recognition of people, and even, Lord, sometimes we allow the past to define who we are, to give us identity. Lord, we are special, we are unique, we are loved, we have a purpose because we have a new identity because of Jesus Christ. Father, we come against any lie of the enemy that will keep us, Lord, from seeing and understanding what you want us to do. Lord, I pray that you will just open up our hearts and open up our minds and begin to see new realities, Lord, based on the truth, not based on the things of this world or based on the opinion of others. Father, we thank you for what you have done and for what you will continue to do. This we ask in Jesus' name. Amen.
1: Amen.
0: Well, kung kayo po ay meron pang ibang OFW concern, maaari kayong magbigay ng mensahe sa 702-DZS-FEBC Radio TV FB page at sa servisyong OFW-FEBC Radio. Magkakarinigan po muli tayo bukas sa radio, online at dito sa cable channel. 185 sa signal, ito'y sa pagkipagtulungan ng GCTV para sa isa namang edisyon ng servisyong OFW. Kasama pa rin ang inyong mga lipon. Ito po si Kuya Harold Cruz. At kung merong mga nag-join po sa inyo, doon sa amin ni Mili, doon kami po ay nagkaroon ng isang
1: online
0: talk ng Magisterio. Maraming salamat sa inyong pagsama. And of course, I would like to thank po ng Air Force po for allowing me to teach them online po on the pre-marital seminar. So maraming salamat.
1: Okay. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin. Ako po si Melissa Cruz.
0: Pagpalain ng Diyos ang ating mga OFWs at ang kanilang mga pamilya. God bless!
1: God bless!
2: Ako po si Philip Cortez, OFW sa Milan, Italy, at kayo nakikinig sa servisyong OFW.
3: Servisyong OFW!
4: Humayo ng payapa sa gitna ng ingay at pagkukumahog at tandaang may katiwasayang masusumpungan sa katahimikan. Hanggang kakayanin at nang hindi sumusuko, pakitunguhan ng mabuti ang lahat. Sambitin ang sariling katotohanan ng mahinahon at walang gatol at pakinggan ng iba kahit ang pulpul at mangmang. Sila man ay may masasabi. Iwasan ang hambog at mapusok. Nakaliligalig sila ng loob. Kung ihahambing ang sarili sa iba, baka maging palalo o puno ng hinampo dahil laging may makahihigit o mababa sa iyo. Masiyahan sa iyong tagumpay, maging sa iyong mga balak. Pangalagaan ang iyong hanap buhay gaano man kahamak. Iyay maaasahang pag-aari sa pabago-bagong kapalarang dala ng panahon. Mag-ingat sa pakikipagnegosyo pagkat puno ng bulaan ang mundo. Ngunit huwag namang magbulag-bulagan sa kabutihan. Marami ang nagsisikap maabot ang kadakilaan at saan mang dako'y may kabayanihan. Magpakatotoo sa sarili. Higit sa lahat, huwag magpanggap sa pagmamahal. Subalit huwag ding kutyain ang pag-ibig pagkat sa harap ng lahat ng kawalan ng sigla at pag-asa, lagi itong tumutubong muli tulad ng damo. Tanggapin ng mahinahon ang payo ng taon at isuko ng maghiliw ang mga biyaya ng kabataan. Patatagin ang espiritu bilang pansanggalang sa di inaasahang kasawian. Ngunit huwag magpakaligalig sa mga nakababahalang alalahanin. Maraming pangamba ang dulot ng pangungulila at pagod bukod sa pagkakaroon ng sapat na disiplina. Maging malumanay sa sarili. Kaya maging payapa sa Panginoon. Paano man ang pagkilala mo sa Kanya at anuman ang iyong pagsisikap at pangarap, sa maingay na kaguluhan ng buhay, panatilihing panatag ang iyong loob. Sa kabila ng pagkukunwari, kawalang kawawaan at bigong pangarap, maganda pa rin itong mundo, maging masayahin, sikaping lumigaya.

0: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
1: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat. Lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal, mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
2: Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abre, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
3: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
4: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
5: Magandang umaga po sa inyo pong lahat. Kayo po'y nanonood, nakikinig dito sa Family Matters ng 702 DZAS. Kumusta na po ang inyong araw ng Lunes? At kumusta ang inyong panahon dyan sa inyong kinalalagyan? Tuwing araw ng Lunes po dito sa Family Matters, kasama niyo po kami mga lingkod ninyo, Jonel Milan, kasama si
6: Kuya Willie Basilio po.
5: Yes, at tayo nagpapasalamat sapagkat ang Family Matters po, isa sa mga programa ng 702 DZAS. Kami po ay kabilang sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at kami po ay ang himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV. Isa lang po kami sa radio station ng Farris Broadcasting Company. Isa rin po kaming AM station at kami po ay napapakinggan na napapanood din po sa iba't ibang mga platform. You can also watch and listen to us sa pamamagitan ng or sa ng online natin na live streaming 702 DZAS at sa mobile app. Ganun din po sa Facebook page 702 DZAS FEBC Radio at YouTube channel 702 DZAS FEBC Radio TV. At pwede rin niyo po kami mapanood directly sa TV. Makita niyo kagandahang lalaki ni Kuya Willie Basilio. Tayo dito na tayo po ay mapapanood sa Channel 185 sa Signal TV at sa pakikipagtulungan po yan ng GCTV. Ayan.
6: Pogging at sa Janel.
5: Ayan. Ayan. Masood nga itong salamin para yeah, mapil ko. Iyo.
6: Iyo.
5: Iyo. Hindi. Ay, happy birthday kay Karen Damian ng Tokyo Baptist
6: Tokyo.
5: Church.
6: Ayan. Yeah.
5: At iba pa mga nagdiriwan ng karawan. Happy listening din sa lahat ng mga kapatid sa Tokyo Baptist Church. At ganoon din sa kay Pastor Eli Galios na hindi nakapunta sa kanyang farm daw ngayong araw na ito.
6: Oh.
5: Diyan sa Toyokawa dahil umuulan doon sa Toyokawa.
6: Oh, okay.
5: At sa kanyang may bahay, si Pastora Joe at ang mga leaders at kapatiran diyan sa Fuji AOG Assemblies of God sa Toyokawa. At ganoon din si Pastor Johnny na ngayon ay speaker sa convention diyan sa Mindanao area ng Assemblies of God at ang kanyang kabiyak, si Pastor Ahed at ang kanyang buong pamilya at ang buong pamilya ng Fuji AOG Outreaches, 17 Outreaches. At ganoon din, happy listening po sa mga nanonood sa atin at nakikinig sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at maging sa labas po ng bansang Pilipinas. Kami po ng Kuya Willie, kagalakan na kay makadaupang palad at maging bahagi ng inyong mga buhay po sa pamamagitan ng ating Family Matters. Gusto natin batiin ng happy listening ang aming kumari at kumpare, si General Felix ano po, at Sam at si Christine Felix at ang kanilang apo diyan sa Tokyo. At siyempre mga kaibigan natin diyan sa ano, sa Chiba. Happy listening at kay Dr. kay Pastor Garcia at ang kanyang kabiyak si Eleanor at of course maging ang mga taga Jesus the Loving Shepherd. Happy listening po sa inyo pong lahat and congratulations kay Pastor Monty and Sister Loida sa kanilang kauna-unahang apo. Congratulations. Welcome to the club, Pastor Monty and Sister Pastora Loida. At pareho kami, isa lang ang apo. Ayan. Ikaw ba, Kuya Willie? Ilan na apo mo?
6: Isa pa lang. Kasi pa lang.
5: Binabati namin ang mga lolo at lolang may isang apo. Ayan. Meron tayong isang lola ng isang apo. Ayan. At ganun na nais ating batiin ng happy listening ang mga deaconesses namin sa iba't ibang worship centers ng aming Hope of Glory community. Of course, ating mga kapastoran. Gusto rin natin batiin ng happy listening ang lahat ng pamilya natin sa Bulacan State University sa panibagong groundbreaking na naganap dyan. Happy listening po sa President Teodi at San Andres at ang kanyang mga kasama sa leadership. Kasama na ang mga dean, lalo na si Dean Nene Tuazon na ang kanyang gusto mga lawyer ay hindi lang magagaling kung hindi mga merong ika nga ay matibay na paninindigan sa tama. At isa ang nung kanyang panahon niya ay nagsimula siya ang pagiging dean, nagkaroon ng top notcher ang Bulacan State University College of Law. Top 10. At siya ngayon ang executive director ng AMLAC. At ngayon ay pinuputakti siya ng mga ika nga ay matikos dahil sa kanyang pagganap lang ng tungkulin dahil sa samon sa kanya. Sa summon sa kanya ng Kongreso, gumanap lang siya ng kanyang tungkulin. Ngayon, ang mga trolls pinuputakti siya. So, kaya pag-pray po natin siya at ang mga nanindigan para sa tama. Kaya, ngayon, ay Kuya Willie may nagtanong sa akin.
6: Oh.
5: Si Kuya Willie ba'y kababangan?
6: Wah.
5: Abay, uok ako. Sabi niya na nakaramdaman ko pang nagsasalita eh. Hindi baka ako nadidinig na halos tuwing Monday, bumabati siya sa makalangit na pagbati. O bago ka bumati, nang babatiin mo, eh batiin mo muna. Nag-aabang sila. Ha? Nag-aabang sila ng pagbati ng makalangit na bati.
6: Maya paabak po kay Kongan. No ka rin man kayo, eh kaya be tamo. Kaya programa tamo na eh. At eko po lilipat istasyon. Kenny mo po. 702 DCS. Yan. Kaya miyabe-yabe po tayo king Gino.
5: Yun.
6: Sabi natin, magandang umaga sa mga kayo naroon at wag po kayong lilipat ng mga estasyon. Dito lang po tayo magkakasama. 702 DCS. Miyabe-yabe tamo. Yan. Magkakasama tayo.
5: Yes. Wow. At siyempre, translation.
6: Translation.
5: Interpretation. May interpretation dapat.
6: Oo,
5: Sabi.
6: eh. Alam mo naman yung heavenly language, eh. Ano yan? Sapul ka agad eh. Magkakasama tayo sa 702
5: Ayun.
6: DCA, yes.
5: Ayun, praise God. Sige po, ano sino po babatiin ninyo sa araw na ito ng Lunes?
6: Okay, ilang mga kapatid natin, binabati natin. Ito, mga suki na ito ng 702 DCA, yes. Unahin po natin yung Sambahang Kristiyano sa Marulas. Pinangungunahan po ng Pastor Abet at Ate Lily Tikia. At
5: wow.
6: Di ko po kayo maisa-isa, pero apelido na lang po ng pamilya nyo at sakop po nito. Mga Barrientos, Dizon, De Guzman, mga Cruz, Mojado, ang Matriz family, ang Kabuan ng Tikia, ang Salen family, yung pong Ragrag, Francisco, at iba pa, no? Marami yan. At magkita-kita po tayo, lobby ng Panginoon sa 75th anniversary natin sa October, o second
5: Oy.
6: Sunday of October. Yan.
5: Anong oras?
6: Opo, opo.
5: Anong oras?
6: And then, binabati po natin. Ang ganun din po sa kapatid natin sa Marikina Christian Fellowship, binabati po natin ang Kabuuan ng Marikina Christian Fellowship, sampu ng mga outreaches and churches around the Philippines, magdiriwang po tayo, Kuya Junel, ng 50th taong anibersaryo ng Marikina Christian Fellowship. Yan. Wow. So magsama-sama
5: Happy
6: po tayo.
5: Happy anniversary!
6: Yo! Siyempre, nandyan po ang ating Pastor Paul Mortis na isa sa mga nanungkulang pong mahabang panahon ang Pastor Emeritus ng Marikina Christian Fellowship, ang ating National Evangelist, at siyempre may program po sila sa 702, yung pong gabay sa umaga, ay sa biyaya po ng Panginoon, magdiriwang po tayo. 50th anniversary ng Marikina Christian Fellowship.
5: Yes, at happy anniversary po. Anong oras ang anniversary naman ng ano? Ng Marulas?
6: Ano po yun? Sa umaga, alas 9, karamiwan eh. Oo,
5: sayang, gusto kong pumunta dyan. Naging Ayan. Bahagi ng buhay niya ang mag-asawa yan.
6: Oo nga.
5: At muntik na tayong tawagin ni Lord dyan sa paglilingkod sa simbahang yan. Napakababait ng mga leaders na dyan. At kaya na naiba ang direction ng Lord sa amin. Kaya, pero we enjoyed that journey with them. Kaya happy 75th anniversary po sa kapatirang Kristiyano sa Marulas. Tama ba?
6: Sambahang Kristiyano.
5: Sambahang Kristiyano sa Marulas talaga. At saka siyempre sa Marikina Christian Fellowship. 50th and 75th.
6: Oo.
5: Praise the Lord. Ay, nanonood daw sa atin. Nag-text dito si Kim Cagino at ang kanyang gwapong asawa. At ganoon din ang kanyang mga anak. Happy listening sa inyo pong patuloy na pagsuporta ay nako at panonood, pakikinig sa amin. Maraming salamat. We are so encouraged. Napakabait niyan si Kim, BFF ng asawa ko.
6: Yo.
5: Mahabaan pagka nag-uusap sa
6: mahabaan. Ano pang haba, siyempre.
5: And nanonood, nakikinig din sa ating ngayon, live na live, si Ramiro Silveta.
6: Yo.
5: Si Lorna Antojado Rodriguez, si Peche de Jesus, isa sa mga masipag naming dulos dyan sa Valenzuela at Shepherd Dim. Ito si Glenda Ideska, yan, blessing daw, Pastor. At ganun din si Anita Toralba, ayan, salamat. At ayan nga si Bechay, at nag-good morning. Si Nona Decor, nanonood, nakikinig din siya sa atin, Kuya Willie, mula sa Santa Rosa, Laguna. Si Victoria Dizon Aoki, ayan, blessed morning po, from Japan. Saan kaya siya sa Japan? Ha, pakitext mo nga para ma-connect ka namin sa mga kaibigan natin dyan sa Japan. At ganoon din si Lorna Rodriguez, nanonood ng kilig sa atin. Si, ayan, no? Ayan, okay. Ito, si Anita. Mukhang katropa mo ito. Ha? Makiramdam ko po.
6: Makiramdam,
5: wow. Kening mabalakat. Tama ba baga?
6: Oo.
5: Dali ko,
6: tama ko. Kapampangan ka na rin. Nakikinig
5: Tama
6: daw po siya galing mula sa Mabalakat.
5: Ayun, naku,
6: yan.
5: Tama na ako. Pasado na ako sa mga kaibigan kong matalik dyan, si Bishop Ernest at saka si Pastor Joel. Si Jasmine Austria, Tito Jasmine, at si Pastor Eli, nabati natin at ang kanyang kabiyak. Wala sa farm niya ngayon. At ito ba, nanonood daw hili sa atin, si Rosanna Sulit. Ayan, from Cavite, 13, Martires City. Ayan.
6: Ayun.
5: Dito pa, ang napakahusay na teacher. At ngayon ay master teacher kagaya ni Jasmine, si teacher Levi Mercado Vergara. Isa ito sa mga unang naakay namin sa Panginoon noong pioneering years namin sa Hope of Glory Community noon ay sa Tugatog. Kaya Teacher Levy, ha, happy listening. At si Eleanor Bagaporo, at nanonood nakikinig sa atin. Si Arlene Esticoy, aba, nanonood din at nakikinig. Si Victoria Ayokia, yan nga kanina. At ito mga iba ay mga nabati na natin. At si Remedios San Pedro, blessed AM po, pastors, listening habang naglalaba sa General Trias, Cavite.
6: Talaga, labaday.
5: Anong nilalaban mo? Ayan. Mamaya ay hahabol natin yung iba. Ito, watching from, Sia Ignacia. Ba? Sia Ignacia? Ano kaya yun? Pastor, wag paano umaga po si Ocampo Miguel Mila. Ayan, yung iba po, babatiin natin mamaya. Pero siyempre, ay lahat po nadiriwan ng karawang, nadiriwan ng wedding anniversary, pagpalain po kayo ng Panginoon. At siyempre si Raylin ay binabati rin natin, ang leader ng Filipino Fellowship dyan sa Tokyo Baptist Church, at ang kanyang kabiyak sa kanilang mahalagang pagdiriwang ng anibersaryo, at ganoon din ang iba pa. Ay nako, ngayon po ay nais nating pakinggan ang salita ng Panginoon. Sapagkat ngayong araw po na ito ay ang aming pangako ng Kuya Willie na pinagsasama-sama ng ating team ang mga tanong ninyo, counseling question. At naglalaan tayo ng isang araw, isang episode para sagutin ang inyong mga tanong. Pero syempre, ang mga sagot sa tanong ninyo ay hinahalaw natin sa banal na kasulatan. At tayo nagpapasalamat at ang salita ng Diyos ay laging may tugon sa inyong mga katanungan. Kaya masaya natin at pakinggan ang paliwanag ng Kuya Willie sa salita ng Diyos sa araw na ito.
6: Opo, mga kagapay, makikita po ito sa mga Kawikaan, Kabanatang 3, Talatang 13 mula sa Mabuting Balita Tagalog. Mapalad ang isang taong nakasumpong ng karunungan at ang taong nagsisikap unawa ay nagtatamo. Yan. Sa English Standard Version, Proverbs 3:13, blessed is the one who finds wisdom and the one who gets understanding.
5: Amen.
6: Alam natin na ito ang isa sa mga hanggang ngayon, no, kailangan ng sangkatauhan, for that matter, Kuya Jenel. Saan man tayo naroon, anumang panahon, ang lalagyan natin, karunungan. Ito ay inilalarawan, personified sa bahagi ito ng mga Kawikaan na parang tao siya, katulad natin, na sabi, mapalad ika, pinagpala ika yung taong nakasumpong nito ng karunungan. At itong talatang ating pinagsasaligan sa ating pag-uusapan, counseling, kasama daw po ito, Kuya Jonel, ng sa isang bahagi ng Proverbs 3 na parang tula, isang poem.
5: Yeah.
6: At yung pong verses 13 to 18. At ang isang napapansin daw po dito, yung sinimulan at tinapos yung tula na yan sa salitang pinagpala, mapalad, sabi ng Tagalog. Ibig sabihin po, pagka meron tayo ng karunungan, pagka ito ay ating na sasapamuhay, malamang na malamang ay nandun po tayo sa tamang landasin na tinatahak para sa ating magandang buhay at bukas. Therefore, hihingi tayo ng karunungan kung saan nagmumula ito. Dili ba kundi sa ating Panginoon Diyos.
5: Amen.
6: At ito po ay, sabi ni Santiago, Pagka raw humingi tayo ng karunungan at wala namang pag-aalinlangan sa ating pag-i, aba, ibibigay ni Lord sa atin.
5: Amen.
6: Apo, so much so na sa ating mga pinagdadaanan, mga suliranin, mga problema, pamtahanan mang yan o kung anumang mga sitwasyon natin, ah, nakalalamang Kuya Jonel ay meron pong laan na kasagutan dahil ang ating Panginoon Diyos meron nga pong karunungan na pwede niyang ibigay sa atin and therefore meron pong solusyon sa bawat problema natin. At isang paraan po, with all practicality, eh ganito yung pag-uusapan, bukas ang kalooban na meron pong pagtatanong at meron pong pagsasagot. Yan.
5: At merong karunungan, ano?
6: Opo, opo.
5: At, kaya huwag niyong sinasarili kapag ka meron kayong mga katanungan sa buhay, eh talagang napakahalaga na ito ay ating ibahagi sa mga tao makakatulong sa atin. At ito ho yung pagkakataon na yan na talagang gusto natin pasalamatan. Eh, yung mga nagpapadala sa atin ng counseling question, nag-abot-abot ang pasalamat. Eh kami rin po, abot-abot ang pasalamat at pagkapala sapagkat binubuksan ninyo ang inyong mga buhay upang magtanggap kayo ng inyong gabay. Kaya it's our joy, Pastor Willie, na kami ay maging gabay po ninyo. Praise God. Pwede po ba Kuya Willie, English o Tagalog? Isa pa pagbasa.
6: Okay, sabi po sa Tagalog, mga Kawikaan, Kabanatang 3, Talatang 13, mapalad ang isang taong nakasumpong ng karunungan at ang taong nagsisikap, unawa ay nagtatamo.
5: Yan. Amen. Praise God. Naku, mula po sa diwang yan, tayo nagpapasalamat sapagkat mapagbibigyan natin ng daan ngayon ang mga katanungan ng ating pong mga tagapakinig. So, Kuya Willie, sanda na po ba tayo? Na...
6: Apo.
5: Sige po, pwede na natin ngayong ibahagi po ang mga katanungan ng ating mga counseling questions po na natipon ng ating pong team. At mamaya mapasalamatan natin yung ating team dahil matyagaan na iniipon itong ating mga katanungan po na ito. And we are so thankful for all of them. Ayan. Ano po ba ang una nating... katanungan.
6: Unang tanong. Magandang araw po, Family Matters. Mag-asawa po kami na parehong may trabaho. Pero lately, napapansin ko na parang nagiging competitiveness na ang dynamics namin imbes na teamwork. Kapag may na-achieve siya, parang na-insecure ako. At kapag ako naman, parang hindi siya fully happy para sa akin. Paano po naman namin may babalik yung healthy support at unity sa marriage namin?
5: Wow! Una-una, papasalamat tayo. Very honest siya. Pangalawa, ay nagpapasalamat tayo kay Willie dahil ano? Dahil hindi lang siya honest kung hindi meron siyang pagkilala na ito hindi tama. Ito hindi tama sa mag-asawa magkaroon ng competition. Kaya mahalaga na pakinggan mo ang mga payo ng Kuya Willie Basilio.
6: Alam mo Kuya Jonel, ang naalala ko kagad doon sa yung ugnayang mag-asawa no.
5: Apo.
6: Yung bang sa halip na competitiveness, sabi nga ng tanong nating nag-send sa atin ay yung ano kooperasyon. At kasakop doon yung merong malayang komunikasyon. At merong paglalarawan si Harold, Dr. Harold Sela doon sa kanyang pamphlet on marriage. Yung parang mga dingding daw ito ng bahay. So para tayong nagtayo ng bahay na merong apat na dingding. So dalawang dingding dyan, ito, yung pong kooperasyon at communication. Ibig sabihin po, baaga pa lang, hindi pa yung kasama na po ito sa pag-usap bago po magpakasal, bukas ang linya ng komunikasyon. So much so na yung pong pwedeng ikangay harapin nila na magdadala sa kanila ng mga pwedeng issue along the way, eh malayan lang mapag-usapan, meron silang pagkakasunduan. At isa nga po dito, Kuya Dinal, ay yung kooperasyon. Hindi po kompetisyon ang ugnayang mag-asawa. Ang tagumpay ng partner ay tagumpay ninyo pareho. Tumingin po tayo doon sa positive na aspeto ng ating ugnayan, hindi po yung sa akin lamang at sa iyo lamang, kundi isa na tayo kay Lord.
5: Yeah. Ano ang aklat yan ni Dr. Harold Zell?
6: Yung ano, kundi ako nagkakamali, yung pamphlet on Christian marriage.
5: Yun. Alam, I was honored when we attended the consultation minos ni Rick Warren, kasama kami ni Pastor Dr. Peter Tanchi doon sa kanilang church. At talagang si Dr. Herosela sa kayong kanyang anak, dinalaw, dumalaw para makipag-fellowship lang sa amin. And I had the chance to sit down sa isang table na kami lang, apat lang, lima, anim lang kami. At napaka-humble. Sabi ko, ito yung Harold Sela na lagi kong napapakinggan sa sala namin habang nako.
6: Sala.
5: At, alam mo,
6: Sela, sala.
5: Iba pala yung mga kadaupang palad mo. Yung mga talagang napagkuhanan mo ng wisdom from the Lord.
6: Yeah.
5: At, kaya nun siya ay, nung nag-text yung kanyang daughter at ay personal receive yung Bible text niya, ay nakaramdam din ako ng kalungkutan and sense of loss. A great man of God na kanyang ginagamit sa buhay ng maraming pamilya. Yan, kaya bukod sa nabanggit ng Kuya Willie, importante rin na talagang magkaroon kayo ng pagsasaliksik. Saan ang gagaling yung competitive spirit na yan? Saan ang gagaling yan? Kasi pag hindi mo naugat yan, hindi lang sa asawa, baka pati sa anak mo makipag-compete ka. May mga ganyan, Kuya Willie, yung malamang yung babae, nakikipag-compete sa anak na nakikita niya close na close sa husband niya. Parang nakikipag-compete ka na. Walang kinalaman niya asawa, walang kinalaman niya anak. Meron kang pinanggalingan na doon nang gagaling yung parang nakikipag-compete ka lagi. Ayan. Pag hindi mo na ugat yun, hindi lang sa inyong mag-asawa, pati sa ibang karel, mga magiging kaibigan mo, kasama mo sa trabaho, kasama mo sa negosyo, lalo yung competitive spirit mo na yan. Kaya hindi naman masama yun. Pero pag na-identify mo yun, you have to correct na that should not be your motivation. Yan ang pinaka, ika nga ay ineffective motivation natin sa buhay, yung competition, di ba?
6: Nahayag tuloy, Kuya Junel, sa paraan ng pagpapapansin.
5: Yun, di ba? At saka yung meron kang parang kakaibang kagalakan kapag naungusan mo, yan. O kaya ay kapag ikaw na may naungusan, ako, hindi mawari ang iyong pasok. Di ba? Eh, nangyayari, di ba? Naging, lalo na kung naging professional na. Ama, pati sa professional work, dala-dala yung pagiging ko, yung competitive spirit na yun. Tapos kahit nga sa ministry, kuminsan, natitignan nila sa church nila, sa church namin. O anong bago, parang naku, walang kalagayahan.
6: Mm-hmm.
5: Pagka ganoon, kaya sabi nga ni Paul, may mga nangangaral dyan na iba ang motibo. Pero okay lang. Ang mahalaga, ay talagang ika nga ay napapangaral ang Ebanghelyo. Ayan. Amen. Praise the Lord. Meron tayong pangalawa.
6: Sa ikalawa naman po, ito. Hi po, pastors. May anak po ako na adult na. Pero may bigat po akong nalaman na hindi niya sinasabi sa amin. May mga maling decision na siya na matagal nang itinatago. Masakit po dahil parang nawalan ako ng trust. Pero ayokong tuloy ang maputol ang relasyon namin. Paano ko po haharapin ito ng may wisdom at restoration?
5: Yung mga may nililihim sa kanya, ganun.
6: Oo. Adult na ito, nakapagpapasya na sa kanyang sarili. Pero pansin ng magulang, tila mali yung kanyang nagiging mga pagpipili sa kanyang buhay. So may burden yung magulang sa kanyang adult na anak.
5: At hindi ino-open up sa kanya, no?
6: Oo.
5: Eh, bago nyo ituro yung inyong anak, baka kailangan mag-evaluate po tayo. Bakit walang level of comfort ang anak ko sa akin?
6: Mm-hmm.
5: Bakit wala siyang lakas ng loob na mag-open up sa akin? Yun. Yun muna. Baka meron kang gawi o meron kang pananalita na nagda-drive away sa anak mo para maging open. Yan. So yun, i-evaluate mo yun. At mula doon, edi try mo improve. Baka may mga panahon na nag-attempt siya magsalita at magkwento sa iyo, nagre-react agad. Kaya nag-keep na lang siya, ganoon.
6: Yeah.
5: Pangalawa, importante yung time ninyo together na baka kailangan meron ka talagang paglalaan ng panahon sa kanya lang. At pag nagraan ka ng panahon sa kanya lang, eh habaan mo yung pakikinig kaysa pagsasalita. After all, dalawa tinga natin, isa lang ang bibig. O di na habaan mo ang
6: Tama.
5: panahon ng pag nagsasalita. Ngayon, creating an atmosphere where they will feel free to open up. Pag nag-open up sila ng isang bagay na ikabibigla mo, patayan mo sarili mo. Kailangan huwag ka madaling ma-scandalize. Ayan. Siyempre, magugulat ka, pero huwag ka na masyado magsalita. Ayan. Kasi minsan tinetest nila tayo, Kuya Willie. Kapag madali kang ma-scandalize o madali kang ma-rattle, hindi na nila itutuloy kasi ayaw nilang makapagdulot ng gambala sa atin. Di ba?
6: Yeah.
5: At susunod, eh, ikaw ba'y nag-open up sa anak mo ng mga inner
6: Oo.
5: Struggle mo? Baka sobrang galing ang tingin niya sa'yo, wala ka ng problema, sobrang husay mo. Kaya hindi kanya maabot. Kaya pag nakita niya yung kanyang problema, ikaw wala at ikaw ay okay, siya'y parang nanliliit siya. Yung, baka naman kailangan bumaba sa yung pedestal. And try to open up also some of your struggle and ask prayer for your sa iyong anak, di ba? At through that, you can spark conversation, sharing of
6: Tama.
5: Ano po ba ang
6: At,
5: inyong madadagdag?
6: Siyempre, kailangan dyan, Kuya Jenner, pamumuhunan ng oras.
5: Mm-hmm.
6: So, hindi madadala yan ng overnight lang na solusyon. Mamumuhunan po tayo ng oras na mabuong mabuti yung samahang magpamilya, magulang at anak, at pagka ikaw ay na-develop ng mabuti yung kanilang ugnayan na buong pamilya, unti-unti po maghahatid doon sa bukasan ng kalooban bilang isang magulang, bilang isang anak. At syempre, nakasentro dito yung kung paano nagsasama-sama sa loob ng tahanan, magkakasama pa rin sa simbahan, kung sa mga lugar na meron pong malayang kwentuhan at hantong po yun doon sa mga may mga pagkakatong seryosohang usapan.
5: Amen. At sa pamamagitan nun, kung kailangan, huwag mo rin, i-impress sa kanya na parang alam mo lahat. Kung kailangan, sabi mo, tara, pa-counsel tayo, anak. O di, dalawa kayo. Makikita ng anak mo ba? Part pala ng life yun, nagpapa-counsel. O di, malaking tulong din yun na imo-model mo sa anak mo na hindi ka parang lagi know it all. At sa ganun, di ba? E di lalo mo na ipaplakan sa heart niya na ang buhay pala, you don't live it alone, di ba? Kaya you have to inform others of your journey. Sabi sa Galatians 6:2, carry each other's burden. Hindi mo naman pwedeng kayo manghuhula.
6: Oo.
5: Kaya kailangan, you need to have the atmosphere at home to open up. And when they open up, you need to have the courage to share your heart. Kaya kung ganun yung nakikita niya, nangyayari sa paligid niya, hindi na isang parang kakaiba ang paghingi ng payo, ang pag-open up. Di ba? Nako, praise God. Sana po ay nagkatulong sa inyo itong ating payo sa ating dalawa pong taga-subaybay sa atin. Ay, sana natin batiin ang aking kabalae. Ah, si Balaing Dory Darlucio, of course, kasama na si Kuya Ray, ang kanyang gwapong asawa. Ganoon din ang aking mga balae, si Tito and Tet, ngayon kasama ang kanyang pamilya doon sa Tagaytay. Ayan. At siyempre, gusto natin batiin ang happy listening ang lahat ng mga COS women namin. Na kasama si Ate Julie Jacinto na marahil ay nagbiyahe na ngayon patungo sa Tagaytay din. At ganoon din, nais natin sana all ano. Si Pastor Billy Patao nanonood ang kinig sa atin sa kanyang office dyan sa Quezon City. Bukod po doon sa ating mga nabati na kanginan na mga may birthday at may anniversary, pinapabati rin ang aking pinsan si Al and Mitch Rape sa kanilang anniversary, si Randy and Jenny Bernardo at si June and Lori Ricabo. At syempre si Nora nanonood sa atin ngayon, nakikinig, si Maribik at ganoon din si Robert De La Cruz sa kanyang malaking opisina dyan sa tabi ng ating One Corporate Center ng kanilang building dyan, nanonood at nakikinig din sa atin. Ang bilis ng oras, may sumisilip na, Kuya Willie.
6: Oh.
5: Sumisilip-silip, kailangan ipakilala mo na.
6: Oo, siyempre, ito ay talagang ano, maaasahan pagka Lunes kasama natin, Kuya Jonel. Dili ba, kundi yung Dr. Lucilda Rios sa kanya pong programa, si Mami Bessie Rios sa kanya pong memo ni Mami.
7: Heto na po ang memo ni Mami, ang programang kapupulutan ng mga aral para sa pagpapaganda ng relasyon at unawaan ng bata at magulang.
8: Narito na naman po ang inyong Mami Bessie Rios para sa memo ni Mami. Tutuunan natin ang mga bagay na may kinalaman po doon sa sobrang pagpapahalaga sa damdamin at sa self-worth ng ating pong mga bata. May mga pagkakataon po na sobra ito, kaya nga po parang nawawala na sila sa sino ba talaga sila. Kasi laging, ay very good, ay well, well, parang good job, good job. E teka muna, paano kapag ka sila ay hindi naman nakaka-perform ng nararapat at akma doon sa atin pong ika nga ay expectation. So how do you balance ito pong self-worth at sa kanila pong emotion? Ang una-una po dapat ay ma-realize nila certain limitations and let us affirm it when they realize it. Naalala ko sila apo, no? Pag misa may mausapan kami, sasabihin nila sa akin, Lola, I'm just grade 2. Maybe if I'm in grade 4, I can answer that question. O diba? Alam niya ang kanyang limitation. So, i-affirm natin. Let's not keep pushing them. Pa rin po ang isa. We always push them academically pa naman. Eh kung hindi po yun ang kanilang gift. Ang kanilang gift ay, sabihin natin, nasa social skills, nasa sensitivity, or nandun po sa tinatawag natin na sa physical or sa music naman. So iba-iba po ang ating pong mga gifts ng mga bata. So doon po natin sila dapat iakma na bigyan ng ating pong encouragement. Ganun din naman po, let us also be balanced in terms of kanila pong mga naririnig sa atin. When we are not so satisfied, let us learn to express it in a very nice way. Hindi po yung babagsak ang kanilang pagkakilala sa sarili. Para balance that there are things that you did well, but there are also some things that you must improve. Yan. Kasi para kung lahat ngayon sa mundo parang sobrang tulak to become perfect, to become the best, the achiever. Wala naman pong ganun. Hindi po ito magiging makatotohanan. And ito po, sobra din itong halaga. Let us work out their attitudes as we expose them to participate sa atin pong mga home chores. Dito po kasi nagsisimula ang mga kaalaman nila in terms of standards, in terms of kailangang work attitude. Kasi kung halimbawa gumagawa sila ng isang bagay, napipilitan ba? Aba, e paano yan pag nasa school? Paano yan pag nasa workforce na? Attitude is very important. Sabi nga po, sa isang kasabihan, attitude, not aptitude, will bring us to success. Kasi magaling ka nga eh kung ang attitude mo naman ay hindi makakabuti, eh hindi rin mapapakinabangan ang iyong kagalingan. Yan po ang mga ilang paalala na sana po ay atin pong mabigyan ang pansin as we guide our children in this world na sobra ang expectations sa mga achievement. To a certain extent, nagiging harmful po ito. Mami Bessie Rios para sa ilang paalala dito sa Memo ni Mami.
7: Salamat po sa inyong pakikinig sa Memo ni Mami. Para sa mga tanong, mungkahi o kuro-kuro, mag-email lamang sa memonimami@yahoo.com o mag-text sa 0919-688-0324.

0: tahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
1: Maraming salamat po sa napakagandang awitin na yon na ating napakinggan ngayon. At syempre pa sa panibagong kaalaman na ibinahagi sa atin ni Mami Bessie Rios. Kami po ang inyong mga lingkod dito sa Family Matters ng 702 DZAS. John Del Milan kasama si
2: Kuya Willie Bastarico.
1: At nagpapasalamat po kami sapagkat sa araw ito binibigyan natin ng daan po ang ating po mga counseling questions at nakapagbigyan na tayo ng daan sa ilang mga katanungan matapos nating mabasa ang salita ng Panginoon at mabati ang mga celebrators natin sa araw po na ito. Ngayon po naman ay pagpapatuloy po natin ang ating pong pagtalakay po sa maraming mga nakalistang counseling questions na nawa hindi lang po dun sa sumulat kundi sa ating pong lahat ay maging daan din po ng pagpapala po. Kuya Willie, ano po ba ang ating susunod na counseling question?
2: Oh, pangatlo po, mga kagapay. Good morning po, Family Matters. May pinagdadaanan po kaming extended family conflict tungkol sa mana at properties. Unti-unti na pong nagkakawatak-watak ang relasyon namin at bilang magkakamag-anak dahil dito. Paano po namin mapapahalagahan ang relasyon kaysa sa pera, lalo na kung matagal na itong issue?
1: Oo. Alam mo yung sinasabing mas mahalaga relationship kaysa sa pera, yun ang nakakapahama, Kuya Willie.
2: Mm-hmm.
1: Dahil sa ganong katuwiran, hindi bina-black and white ang lahat ng bagay. Yun ang pinagmumulan ng away. Halimbawa, merong tampo-tampo. Huwag na nga nating ano yun yan, isulat. Huwag na nga nating i-ano. O kaya na may galit-galit. Eh, huwag. Ang isang paraan para ma-preserve ang relationship sa mga ganyang bagay, nakasulat.
2: Ha? Ano po?
1: Nakasulat. Nakatetek. Eh, yan ang problema kung minsan eh. Dahil sa relationship, huwag na isulat. At yung iba naman, tayo ba pag-aawayan ba natin yan? Hindi tayo mag-aaway. Ayun, nag-aaway din. O, di kung hindi naman pala pag-aawayan, eh, praise God, isulat pa rin.
2: Tama.
1: Kaya sundin ang batas tungkol sa mga hatian. At iba naman, may yung mga pamartir na, ay, okay, di ba rin akong wala? Ang mahalagay kayo. Ayan. Huwag din. Hindi din kayo dapat makinig sa gayon. Sapagkat kumisan, eh, yung anak niya ang nagprotesta. Di patay na naman, away na naman. O di sabihin mo sa pamartir eh, o di hatiin natin, meron kang parte. Tapos yung parte mo, pagtapos mo makuha, i-donate mo sa amin. O ititik na naman. Ilagay ulit sa katitikan. O yun. Yan ang malaking pinanggagalingan ng problema ng mga ugnayan. Kapag ka hindi isinatititik. Kapag ka ay laway lang. Ayan. Kaya sa mga magulang, yan ang ating sinasabi. Gumawa na kayo ng kasulatan. Ha? At talagang, at saka siya nga pala, paghatian, huwag niyong ipipera sarili niyo. Huwag niyong ipipera. Kasama kayo. Kasi pagtandaan niyo, sino mag-aalaga sa inyo? Yung kailangan may panggagalingan. Tapos kapag halimbawa, ipinukod-bukod muna. Ha? E buhay ka pa. Buhay pa yung magulang. Eh, yung titulo ni ganito kay ganito. Yung titulo kay ganito. Pero ako muna ang caretaker. O sa vault mo ilagay. Kasi baka sa kanila na, bakit? Uh-huh. Gusto ko nga, buhay pa ako. Hindi pa. Pag namatay na ako, kunin nyo, nakatitik sa inyo. O yun, di ba? O di, magkakaliwanagan. Kaya yun po, ang isang lagi ko sasabi ito. At very unpopular ito. Sapagkat, yung iba, in the name of, ay, naku, huwag natin pag-usapan. Ay, naku. Una-una, mabuti na mabuti kung hanggang ngayon, ganyan ang iyong katuwiran. Pero pag tagal-tagal, nangangailangan ka na iba katuwiran eh. O kung sakali man na talaga matibay ugnayan ng mga puno, ng mga first generation, eh yung pangalawang generation, eh matindi pa, yung may manugang pa. O eh di patindi yan, patindi ng patindi. Kaya pangalawang mungkahi natin,

0: naman, yung paborito, mas malaki. Yung hindi
1: Oh.
0: paborito, ay, hindi rin tama. Ayun, kung ano nasa batas. Ayan. Tapos, kung minsan, lupain yan, na yun nasa bunga, paano, di yung palabunutan, yan ang sinasabi ng batas. At kung meron kayong mediator na abogado na talagang i-ensure ang fairness, nakakatulong din para talaga ika nga ay sa kalaunan, ikagaganda ng ugnayan kapag guided by the law at nakatitik, nakasolat. Di ba kayo, Willy?
1: Oo nga. At alam mo, Kuya Jonel, yan ay siyang pinaka, ano ba tawag dito, gabay natin sa ating pagsasamahan bilang buong pamilya. Huwag na po natin patagalin ito. At sabi nga po natin, kahit na parang hindi ganong ka-welcome sa pakinig natin, ito po, isang aspeto ng pamuhay magkakasama, maging makatotohanan tayo. Let us be realistic on this. At
0: Yes.
1: isa ilagay po natin sa marapat na kaparaanan na sa gayon, yun nga po tinatawag natin, ma-preserve yung relationship.
0: Yun. Isa pa pala, Kuya Willy, mahalagang iwasan yung ano, yung kampi-kampi, kampi-kampi.
1: Oo.
0: Yung nag-uusap ng hindi pinapaalam sa iba. Nako, napakasamang anay yan. Napakasamang anay. Kaya importante, mag-usap, tapatan, tapatan. At hindi yung kampi-kampi, kampi-kampi. Naku, nakakapahamak yan, lalo na sa mga susunod na henerasyon. Mabuti harapan. O kung ayaw sumama, o di hindi siya sumama, pero pinarating, ganun. Pero ano nangyayari, may kampi-kampi na, may usapan na ng beforehand, o di alliances tawag dun. Yun ang nakakasira. Eh, sabi nga, material na bagay lang yan, tapos magkakampi-kampi kayo. Eh, hindi maganda yun. At minsan, meron din Kuya Billy, halimbawa, may lima, halimbawa, lima magkakapatid, yung dalawa ay nakakariwasa, yung tatlo ay hindi. O, di sabihin, eh, di yung sa tatlo na lang, total, nakakariwasa naman yung dalawa. Ako, mukhae ko dun, huwag pa rin. Yung fair pa rin. Tapos yung pagkakuha ng dalawa na nakakariwasa, saka yun hatiin kung gusto nilang i-donate. O, di nakatetek. Nakatetek, di ba? O di sa kapayuhan, o kayo na may nakakariwasa, pwede bang i-donate nila ninyo sa kapatid ninyo? O di, sige po, o ikatetetek. O na, talagay muna sa, ano, na, naka, ano sa kanya, ito party mo. Tapos nakapanibagong dokumento na i-donate nila ito doon sa
1: Oo.
0: tatlong hindi nakakariwasa. E di on record pa doon sa dalawang tatlong kapatid na talagang nag-donate yung kuya o yung ditche o yung siyanse o yung bunso dahil nakakariwasa. E di on record yan sa salit-saling lahi na yung party nila. So, e kung minsan, yun ang masakit eh. Yung nagsakripisyo, bandang huli siya pa masama. Oo, yan.
1: Yeah.
0: Kaya mahalaga, nakatetek.
1: Yeah.
0: Yan.
1: Natotowa naman ako sa iyo. Pinatatawa mo ako, nakatetek. Upunta tayo sa ikapat. Yeah. At
0: Sige.
1: ito po, ito po. Hello po, pastors. May asawa po ako na emotionally distant. Hindi siya madalas mag-express ng feelings. At ako naman po yung taong emotional at expressive. Dumadating na po sa point na parang mag-isa lang ako sa relasyon. Paano po namin mahanap yung emotional bridge sa pagitan namin?
0: Ayun.
1: Eh di ba nga? O di ba, Kuya General, may kasabihin tayo, yun daw opposites attract.
0: Yun, di
1: O di
0: ba?
1: ba?
0: Ay
1: At yung,
0: nako, matapto yan. Ay, napakaganda ng kanyang tinanong sa atin. Alam mo, kapatid, napaka-eksperto ni Kuya Willy dyan sa mga ganyan. Sige, tuloy mo na yan. Yung opposite attract.
1: Alam mo, meron tayong mahuhugot na katotohanan sa likod ng sinasabi natin na yon.
0: Sige
1: At
0: po.
1: Palagay ko, ito po ay isang paraan din ng disenyo ni Lord bakit pinagsasama ang isang lalaki at babae at magbubuo ng isang pamilya. Dili ba, kundi yung pamilya nila, no? So dito po, hindi po magagawa na basta nakatone tayo doon sa ating sariling sabihin natin kaugalian o pamamaraan ng buhay. So si partner emotionally distant, si kabilang partner naman ay sabi ay expressive. Hindi po kailangan pagtalunan o maging

0: punto ng pag-aaway yon bilang mag-asawa. Sabi nga po ay ating pwedeng ipagdiwang pati ng mga differences natin. Kaya dito naalala ko ulit si Dr. Sheila, Kuya Junel, doon sa kanyang pamphlet na yon on marriage. Sabi niya, oh, meron ng wall ng communication, ng cooperation. Aba, meron din po namang yung complement, no?
1: Oho, may complement.
0: Oho. So, binigay ni Lord si partner, kung saan si partner mahina, ayun, magko-complement si partner naman, vice versa. So, yung pong bagay na yun, eh, makatutulong para mapanindigan natin prinsipyo sa pagsasamahang mag-asawa, and therefore, yung pong pagpansin do sa supposedly ay kahinaan ng partner, hindi na po siya basta magiging tingin natin ay kahinaan, kundi isang pinagkaiba lang natin.
1: Yes.
0: Malaki pong kaibahan yung Kuya Junel, na ang tingin natin sa mga sitwasyon ay yung pagkakaiba na negatibo, sa halip pala ay aba, doon pala papasok yung pagkukomplement sa isa't isa.
1: Yun, talagang yung seeming negative can be translated into a positive.
0: Yeah.
1: Wow, praise God. Ang masasabi ko naman po ay agree kay Kuya Willie.
0: Yeah.
1: Two thumbs up.
0: Yeah.
1: Praise the Lord. Yeah. Punta na tayo sa sunod nating counseling.
0: Ikalima.
1: Yeah, ikalima. Yeah.
0: Ito. Magandang araw po, Family Matters. May anak po ako na teenager na mukhang active sa church at school. Pero recently, nalaman ko na may tinatago siyang struggles online at peer pressure issues. Natatakot po ako na baka may double life siya. Paano po namin siya matutulungan without pushing him away?
1: Yun. Okay, katulad nung binanggit natin kami na Kuya Willie, na you evaluate na bakit siya nawala ng loob na i-open up natin to.
0: Tama.
1: So, matignan yung atmosphere ninyo sa relationship. Pangalawa, ay kailangan dagdagan ng panahon ng solo time with him, with the person. At pangatlo, ikaw man mag-share din ng mga bagay na hindi mo karaniwang sinishare. So, magkakalakas ang loob siya na mag-share din.
0: Yeah.
1: At pang-apat, siyempre prayer na nawa magkaroon siya ng courage, level of comfort na i-open up sa iyo. Yan. At pag nag-open up siya sa iyo, huwag ka na-scandalize.
0: Oh.
1: Kasi inobserbahan nila eh.
0: Yeah.
1: Pag na-scandalize ka, op, hindi na nga ako mag-share. Yung palang sinya ko, na-scandalize na siya. Ayan. Careful. No. Kailangan nating maging careful.
0: Ayun.
1: Sorry. So, yan yung...
0: Nakahigop na po kasi ng kape.
1: Oo, ito nga. Naubos na nga yung aking stevia coffee ni Aurin de Leon.
0: Yeah.
1: Yun ang last. Sa pamamagitan nun, with your prayer, magkakaroon siya ng level of comfort na buksan yung bagay na yun. At siyempre, sa pamamagitan nun, maaari rin na kung ang open up niya ay hindi mo naman expertise, ay ikakilalanin mo na kailangan mo ng katuwang at dalawa kayo na hihingi ng tulong para ika nga ay mapahingi ng gabay. At na makita niya ngayon, bahagi pala ng buhay yung humihingi ng gabay.
0: Oo.
1: Hindi pala yun something negative. O di ma-appreciate niya ngayon. At dahil doon, ito ay magiging daan para talagang ika nga ay maging madali at maging malakas sa loob niya na mag-open up. Diba?
0: At di ba nga, nabanggit mo ko, Jill, sa mga wangkahi mo, yung panalangin. Actually, yung panalangin ay para paghingi na rin ng payo o kaya karungan mula sa ating Panginoon. At kung magagabayan natin, masasama natin yung ating anak na makasanayan niya kaysa doon sa peer, sa kanyang barkada o sa kanyang hawak na gadget, dulog kay Lord, no? Lalo pa pagka magkasama silang dumudulog sa panalangin, abay makikita natin maganda pala itong resource na ito na kaloob ni Lord. Yeah.
1: Yes.
0: Dahil po doon, madidevelop yung kanyang, sabi nga natin ay pagkakakilalang mabuti sa kanyang sarili at ultimately, magbubukas siya sa atin.
1: Amen. Napakahalaga po niyan. Ako eh, maraming salamat sa pagpadala niyo ng inyong counseling questions. Gusto natin isingit ng pagbati kasama ni Birthday Girl na si Karen, ang kanyang butihing tatay, si Tatay Rino, at saka si Mayen, at si Let na Letty at Mimi, at bayaw niya na si Arlie. Ayan. At ayan po ang Birthday Girl natin. Sa ating batiin ng happy listening ang Kambiak ang Kiambao family, si Buddy Fries at si Len at ang kanyang dalawang anak. At siyempre ay nanonood, nakikinig din sa atin ngayong araw na ito ang mga kapatid natin dyan sa Las Piñas at yung ating mga leader dyan at si Pastor Fame at saka si Shelo galing lang sa Bohol. Hindi nagsama at nako nakakaingit pero yung amin namang inggit ng Kuya Willie, banal na inggit,
0: banal na pagkaingit, yeah.
1: Kaya ikinatutuwa namin din na kasama namin kayo at na kayo naligayahan diyan sa Bohol. Ayan, di ba? At siyempre pa gusto nating bigyan daan muli ang mamaya. Babalikan natin yung iba nating mga tagapanood at tagapakinig na babatiin. Ay bigyan daan natin ng isang counseling question pa.
0: Ito po mga kagapay. Hi po, pastors. Ako po ay isang anak na nag-aalaga sa magulang na may sakit. Habang sabay na may sariling pamilya at trabaho. Parang wala na po akong pahinga. At minsan, naisip ko kung selfish ba ako o kung napapagod ako. Paano ko po haharapin yung guilt at exhaustion na ito in a healthy way?
1: Hindi niya nabanggit ko na sila magkakapatid. Ano kaya?
0: Oo nga, oo. Yeah.
1: Well, napakahalaga na huwag mo antayin abutan ka ng pagkapagod. Sapagkat, syempre, pagkapagod na pagod ka na, ilalabas yun sa iyong mukha, lalabas yun sa iyong attitude, na inaalagaan mo nga sila pero padabog-dabog ka na kasi napagod ka na eh. Hindi naman dahil sa mga ugali mo. Kaya kailangan, alagaan mo rin sarili mo. Kaya kung may kapatid ka, kailangan may meeting, may kanikanyang gampanin.
0: Yes, yes.
1: At kung merong bisibisihan, eh, kailangan magpadala siya ng taga-alaga doon sa slot niya. Ayun, di ba? O kaya ng pera para iuupa ninyo yung slot niya. Eh, doon dapat may pananagutan lahat.
0: Right.
1: So, pangalawa, ikaw, importante na patuloy kang maging, ikaw nga ay present, magpadama, tatawag, magte-text, di ba? Pero hindi na sarili kailangan lagi ikaw naroon, di ba? Kaya importante yon na mayroong panahon ka rin sa iyong sarili. At, pero siyempre, kailangan ng collaboration ng mga magkakapatid dyan, pati mga pamangkin, pati mga apo. Ayan. Tulong-tulong at maging rallying point ka. Ayan. At siyempre, kapasalamat tayo sa mga anak na talagang they are taking the responsibility at upon themselves. Ano, kami ng aking anak ay talagang ng aking sa aming nanay kay Mama Maring, yung aming kapatid si Ate Bec, talaga she took the almost all the responsibility, kaya kahit papaano kami ng aking mga anak si Tess lalo na yan, talagang dadalaw at sisilip, you know? Pero yung aking kapatid at si Kuya Alex at sa kayong mga kapatid namin tumutulong in some ways, ano po, at talagang dapat may parte lahat. Hindi pwedeng walang parte. Ano, yung kapatid ko naman, si Eddie, siya naman ang lagi nagda-drive kapag magpapa-check up, gano'n, yun. At kami naman, pagdadalaw, nag-aabot din ng kahit pa paano, gano'n. Kaya yung aking anak ay ganoon din. Talagang dadalo po kami kay Mama Maring. Talagang Sibs Day, dalaw sa lola nila. So dapat parte. Hindi lang para matulungan yung mga magulang, kundi para maramdaman ng mga apo, mga anak natin na ganoon pala talaga na you take care ng mga matatanda mo. Para pagtanda mo, gagawin din nila yan sa'yo. Aalagaan ka rin nila. Huwag mo suluhin, kapatid. Pero i-ensure mo na taken care of ang matanda. Kaya mahalaga rin kung talagang limitado kayo, maghahanap kayo ng may malasakit na caregiver na pag-iinvestan talaga ninyo. upang ang inyong hangarin na ang inyong magulang ay talagang maalagaan.
0: Alam naman natin, mag-isasalita ng Diyos, Kuya Jonel, meron
1: Yes.
0: gantimpala ang Diyos doon sa anak na meron pong pangalaga sa magulang na may edad na, ika nga.
1: Diba? Ang hindi kumakalinga sa kanya matanda ay higit pa sa hindi mananampalataya. Ang pakabigat
0: Oo
1: nun.
0: nga. Yeah.
1: Napakabigat nun. Kaya yan ay paalaala natin sa lahat na talagang bahagi ng ating Christian responsibility, biblical
0: Right.
1: responsibility, we take care of our ika nga ay old, ano, parents, grandparents, at they invested their lives sa atin, so it's about time that we return the investment na binigay nila. Kusang talo, ika
0: Kusa.
1: nga.
0: Yeah.
1: Yes, amen. Kaya pa
0: Okay.
1: tayong bigyan daan.
0: Sa ikapito naman, mga kagapay, sabi niya, "Good morning po, Family Matters. May asawa ko na magaling sa trabaho pero emotionally unavailable sa pamilya. Provided po kami financially, pero emotionally parang absent siya. Paano po namin ma-address ito nang hindi mauwi sa away?"
1: Una-una, you decided na wag abayin.
0: Oo.
1: Pangalawa, bukas mo ka mong tingnan saan ang galing yung kanyang pagiging gayon. Baka naman yung parents niya gayon. So, yun ang kinalakhan niya. So, may pananggagalingan. Kaya huwag mong i-judge. Huwag mong i-look down siya for being that. Pero, importante na tulungan natin siya. Hindi lang dahil kailangan niya siya emotionally, kundi kailangan niyang maka-breakthrough sa gayon sapagkat emotional being siya. Kaya subukan mong i-appreciate lagi yung kanyang pagiging provider, tapos be interested sa kanyang mga kabanahan. Tapos sasabihin mo, pwede mo ba akong sumama, makita ko yung inyong ano, ginagawa. O di mo, ibig kami, anako eh, kapag ka ikaw nagpakita ng interest sa isang tao sa kanyang ginagawa, anako eh, mag-respond yun. Siya nga, gusto mong sumama. O. Tapos try to appreciate yung mga effort niya. Alam mo, when you touch the heart, even ng mga seemingly manhid na tao, nako, lalabas yung kanyang ano, lalabas na yung kanyang pagiging emotional being din niya. Kapagkat hindi niya maitatago yung forever, kumbaga yan ang maskara niya dahil sa kanyang pain in the past. So, hindi matatanggal yun sa pamagitan ng pag-lecture, kundi yung hindi na-provide ng magulang niya o ng mga tao sa buhay niya nung araw, ikaw yung mag-provide yun. Hopefully, ma-break yun and you will see. When that happens, it will benefit even you. Yan. So, hindi lang kakilos ka para sa inyo, kundi kikilos ka para sa kanya.
0: Yun.
1: Matulungan mo siya na to also learn to appreciate the fact na siya emotional being din. Yan. And at ang pag-benepisyo sa inyo, byproduct na lang yun.
0: Oh, at Kuya Jonel, may kwento ko lang, no? Mayroong pagkakataon na sa isang seminar, nag-small grouping, no? Pagkatapos ng ano, lecture. Abay, mayroong nagbukas ng kanyang puso doon sa kagrupo niya. At na-tempo, nakaupo ko doon, so napakinggang mabuti. Siya po ay umiiyak na kaagad habang nagkukwento kasi nga ay ang napag-uusapan, yung bang walang appreciation na natatanggap sa pamilya, lalo ng tatay. So, nun daw po siya ay kabataan na nakakilala kay Lord through campus ministry, na-realize niya kailangan yung patawarin yung tatay niya. Kasi nagdulot po yon ng sama ng loob. Dangan, kada graduation niya mula elementary, high school, college, hindi dumadalo ang tatay. So, kinimkim yon ng anak. So, nang maborn again, kinausap ang tatay. Meron po ako dalang galit sa inyo, patawarin niyo po ako. At nagkaunawan sila, sabi ng tatay, "Anak, patawad din ha, kasi hindi ko alam na ganun pala. Ganun kasi ako lumaki. Pinalaki ako ng tatay ko, absent din siya sa mga mahalagang okasyon ng buhay ko. Akala ko kasi ganun ang pagiging tatay." At nagkaunawan sila, Kuya Jonel, and therefore, yung inakalang pwede palang pagawain to, pwede palang maging dahilan ng paglalayo ng damdamin sa isa't isa, na nagiba po yun, na parang isang dingding sa kanilang pamilya.
1: Tama. At ang ganda yung pelikula ni ano yun eh, ni ni Regine Velasquez at saka
0: Oh.
1: ni Aga Mulak.
0: Aha.
1: Yung si Aga Mulak ay anak ng abogado, na
0: Oh.
1: reviewer, nagre-review siya ng mga abogado. Eh si Aga Mulak, consistent owner. Eh nung kumuha ng bar, hindi expected, hindi siya
0: Oh.
1: pumasa.
0: Hello.
1: After that, ayaw na niya kumuha ng board, yan,
0: Oh.
1: ng bar exam. So, kaya nag-notaryo-notaryo na lang siya, ganun. Pero mapakatalino niya sa mga iba't ibang cases, ganun.
0: Oh,
1: Yung
0: eh.
1: girlfriend niya, nakapasa. Tinuturuturoan niya lang yon. Pero parang na-insecure na siya, nakipag-break siya sa girlfriend niya, lumayo na siya, ganun. Hanggang sa nakilala niya si Regine. Si Regine, eh, taong kalye na yung smart, ano, street smart.
0: Oh.
1: Yeah. Yun ang nakatulong sa kanya para ma-regain yung ano. At si Regina na nag-ano sa kanya na kausapin niya yung tatay niya, ganun. Ang napakaganda ng dialogue ng tatay niya doon, si
0: Aha.
1: Tommy Abuel at saka si Aga. Excellent. Nalumutan ko lang pamagat doon eh. Yung all along, ang tingin ni Tommy Abuel, napakagaling mo kasi. And
0: Ah.
1: you don't want my help, ganun. Si Aga naman, nung panahon bumagsak siya, nagkakalolong siya ng gabay ng tatay niya, ganun. But they were able to send wrong signal to each other, kaya hindi nila napag-usapan yun. Napaka naiyak ako, naiyak, sabi ni Tommy Obel na you are consistent, successful person, and I was there with you. I never know how to handle you when you fail. Hindi ko alam kung ano gagawin ko. Ayan, grabe yun. Naiyak na ako ngayon eh. So, may mga gayon na kailangan unawain ang pinanggagalingan.
0: Yes,
1: Ha?
0: yes.
1: Ibang, it's one thing to identify yung pagkukulang ng magulang. It's another thing to see
0: Tama.
1: where they are coming from. Gagaan. Gagaan ng iyong pakiramdam. Pero you still have to do something para yung mali ay may tama. Pero hindi ka na yung Gabriela silang na parang ikaw ay api-apihan. Yan, yan. Napakaganda. Beautiful. At pag naalala ko yung title ay i-announce natin next Monday. So, yan. Okay, so meron pa po tayo. Bigyan pa natin ng daan. Ilang minuto pa.
0: Isa pa.
1: Kasi, ano?
0: Yeah.
1: No.
0: Sabi po dito, hello po, pastors. May relasyon po ako ngayon, pero may past relationship trauma po ako na hanggang ngayon daladala ko. Minsan po nagiging controlling ako at nagdududa kahit wala naman siyang ginagawa. Paano ko po ito ma-overcome para hindi masira yung healthy relationship ko ngayon?
1: Eh, congratulations. Dahil meron kang awareness. Ayun. Congratulations. Dahil yung awareness niya mataas. Alam niya na meron siyang ganito. Yan. Pangalawa, you have to do something para ma-heal ka from inside. Merong, halimbawa, yung heal for life. Ha? O yung panahon ng paghilom, kapartner natin dito sa DCS. Yung mga ganyan, tutulungan ka niyan. Na dahil nga mahalaga sa relationship mo, meron kang nagdaan na nakaka-apekto sa iyong pakikitungo, eh, you have to deal with it. Para hindi yung bagahe pagpunta mo sa relationship, di ba? When you enter into that relationship, eh nako, eh ready ka na kasi na-deal. Na-deal na yung ano, na-deal na yung trauma mo in the past. At you can now relate better. Eh, kaya kung minsan, ano nangyayari, eh meron kang bagahe in the past pero hindi mo ano, hindi mo dinidil eh. Kaya unawi, congratulate you because you're aware. The second step na lang gagawin mo, deal with it na para hindi mo dalang bagahe yan sa relationship mo sa kanya.
0: And you're not becoming unfair doon sa bagong relasyon na bi-build up sa inyo, no? Kasi pagka pumasok ka doon tapos eh daladala mo pa ito, magiging cause ng irritation sa pagitan ninyo.
1: Yes, kasi sira pa, ano?
0: And alam mo naman sa kabilang banda ko yun, alam mo naman natin yung posibilidad na pagka po hinarap natin yung kumbaga unresolved past natin, merong magandang lesson na matututuhan natin doon. Preparing us for the yung future naman, no?
1: Yes.
0: So, para po maging maayos yung pagharap natin sa bukas, meron tayong iwan ng kahapon. Yan.
1: Yan. Kaya talaga, hindi naman pwedeng kalimutan kasi part na ng memory mo yun eh. Pero
0: Oo.
1: yung impact nun sa iyo,
0: Yo.
1: hindi na. Hindi ka na alipin mo yan. O si Nona Docoro, sabi niya, napanood ko rin po yung palabas na yan,
0: Ayo.
1: Pastor Jonel.
0: Aha.
1: Ba? Oh, nakalimutan ko din po yung title. Nakalimutan din niya. So, sige. Oy, meron pa tayong konting minuto. Sige po,
0: Oy, isa pa,
1: habol
0: isa
1: natin
0: pa.
1: ito isa. Habol natin isa.
0: Oh, magandang araw po, Family Matters. May anak po ako na may special needs at aminado po ako na madalas akong napapagod at emotionally drained. Minsan naiyak na lang po ako kasi pakiramdam ko hindi ko na kaya. Paano po ako magkakaroon ng strength at support system sa journey na ito?
1: Ako ay expert dyan ng Kuya Willie. Pakinggan ko.
0: Napaka, oo. Pagka nag-obserba tayo ng pamilya ko, Jonel, at in fact, kahit sa ating church, meron pong mga ganong sitwasyon, pag naobserba natin, sa isang banda, napapahanga tayo eh. Iba tipong, parang siguro mali naman to, no? Pero nasasabi ko, natatanong ko sa sarili ko, sa isip lang, believe naman ako kay Lord na meron siyang sapat na paraan para makayanan ng kapatid nating ito na meron pong special na needs na bata.
1: Option, oh.
0: Kasi ang isang na-appreciate ko doon, Kuya Jonel, yung bang tipong nagre-reflect doon yung anong klaseng tatay sa langit meron tayo. Sa kanya po ay lahat na nang pwedeng mabanggit natin na iba-ibang sitwasyon ng buhay, meron siyang akma na solusyon o kalagayang pangpawi ng kapaguran, ng ano pa mga bagay. At kompleto eh, kompleto ang Panginoon natin Diyos. Dahil dyan, sa obserbasyon na yan, eh makita natin atin pong yung mga nakapaligid sa pamilya na ito, no, na merong special needs na anak, ay ituring po natin to na bahagi pa rin ng normal na galaw ng buhay ng grupo, ng komunidad, ng pamilya. So much so na yung pong kanyang naranasan, eh pwede pong maibsan one way or another na bigyan natin po siya ng recognition o pahalaga sa kanyang ginagawa sa kanyang anak, ano? At yung pong emotional support, mahalagang aspeto po 'yan. Yung bang tipong naalala ko tuloy, bagaman 'to'y hindi konteksto ng magulang at anak kundi mag-asawa, nung makilala ko po ang isang pastor natin dito ay ba nasa 20 taon na, Kuya Jonel, na nagda-dialysis yung kanyang asawa. O, at practically, naubos na po ang kanilang kabuhayan, ika nga, dahil sa 3 times a week na nagda-dialysis for 20 years or so bago siya kunin ng Panginoon. Naitanong ko, sabi ko, Pas, kumusta po naman kayo sa
1: Oo.
0: pangalaga? Naku, Kuya Jonel,
1: Naiyak.
0: naiyak na.
1: That's right.
0: Naiyak na. Sabi
1: Somebody.
0: niya, Kuya Willie, ito po ang kauna-unahang may nagtanong sa akin. Hindi po tungkol kay Mrs. kundi sa akin. Kumusta po ako? Ah, eh, talagang naibuhos na niya ang kanyang kalooban. At saan paraan po
1: Beautiful.
0: doon, yung pagsasama-sama ng mga pastor.
1: Ayon.
0: So, kung ito'y posible sa mga pastoral movements natin, merong kakwentuhan man lang si pastor, eh, how much more, no? Sa tropa, sa barkada, sa church, no? Mga small groups natin, malaki pong encouragement para sa pamilyang iyon.
1: Yun, amen. At sige ang panawagan natin sa mga cell group, sa mga magkakaibigan, lalo sa mga kapwa pastor, sa pastoral movement. Ang dami natin activities sa mga churches. Kaya
0: Oo.
1: pag pastoral movement naman, ang usapan naman yung ating puso, yung ating family life, yung ating mga challenges personally, para talagang na-unload ang mga pastor. Kagaya niya, no? Tamo, all along, eh, hindi. Minsan sa mga simba, marami ng pressure, marami ng ministry. Pagdating sa pastoral movement, ang dami na naman activity. Yan ang ating, when we go around sa pastoral movement, when there is a chance, we suggest that na ang pastoral movement, don't make it another church, don't make it another denomination. Ang daming mga project, activity, make it a safe space for pastor to open up, to pray for one another. Kaya yung mga senior pastors will come together, yung mga associate will come together para meron talagang avenue na nare-refresh tayo. At napakaganda ng tinura ninyo. Naku, napakabilis ng oras, Kuya Willy. Naku, maraming nagtitext sa atin, Kuya Willy. Alam na nila ang title. Of
0: Ano?
1: all the things, ayun daw. Ang dami nagtext. At mamayara, papanuurin, ha ha ha. Sabi niya. So, kaya of all the things, yung title ng pelikula na yon ni Aga Mulak at saka ni Regine Velasquez at ni Tommy Abuel. Eh si Tommy Abuel, abogado talaga din sa totoong buhay. Kaya talaga na personal na personified niya talaga. Beautiful, ano. Ay, nako, eh oras na. At ang ating takeaway, mga kaibigan, don't hesitate to open up. Do not journey alone. Kami dito sa Family Matters, dito sa 7 dito sa Paris Broadcasting Company, ay agapay po ninyo. Kami, agapay na sabayanan. At hindi lang po kami, kumanap kayo ng mga kaagapay sa buhay ninyo. Don't keep it to yourself. Hindi pwede puro trabaho, hindi pwede puro ministry, hindi pwede puro bigay. Kailangan meron din time na ikaw naman ang may ministeryohan. Yan ang ating take away. At sa sandaling ito, ipapanalangin tayo ng Kuya Willy sa ating pagwawakas. Kuya Willy, pwede mo papakunahan nyo
0: opo,
1: kami?
0: Opo. Manalangin po tayo mga kagapay. Magandang araw po sa inyo, aming Ama. Salamat sa regalo niyong araw na to sa amin. At kami po'y natutuwa sa karanasan, pinagkatiwala mo pumuli sa amin sa Family Matters. At ngayon, mayroon pong mga pagmamungkahi ng pwedeng isipin, solusyon. Hindi po kami magbibigay ng solusyon, kundi mga mungkahi po, gabay sa inyong mga salita para po tulong sa mga nagsipag-text sa amin. At salamat sa mga napag-ukulan ng pansin. Nawa po, Ama, kasihan niyo po ng iyong power, ng iyong wisdom. At kung bibigyan pong pagkakataon, maging paraan po makagaan sa mga dalahin ng aming mga kagapay. At kung meron mang nakikinig, nanonood na halos kapareho po, maaaring magkaiba, pero halos kapareho po, ay salamat, magmi-minister din po kayo doon sa aming mga kwentuhan para sa kanila. Pinupuri namin kayo, dinadakila, Panginoon Diyos, dahil yun nga po, meron kayong pamamaraan na higit pa sa aming maisip. Yung pong tipong ito'y galing din po sa inyo, yung pang mag-aalala yan, magagapayan, at talaga pong magdadalahan ng mga pasanin ng isa't isa upang sa ganon patuloy na maranasan namin yung pagkakabilang, una sa pamilya, pangalawa, pamilya po ng Diyos, pangatlo po yung kabuuan na lugar kung saan yung kami nilagay sa mundong ito. Kaya purihin po kayo, pati na sa 7DCS, sa kanyang lahat ng mga istasyon ng FEBC, salamat po sa paggamit niyo po sa kanila. And through us, Lord, we are honored na makabahagi po sa ministry ito. Purihin po kayo. Salamat po namin ito. In Jesus' name,
1: Amen. Amen. Ako kayo, Willie, nag-detect sa atin si Carlo Ibaradone. At sabi niya ay good and sound insights po yan. Malaking bagay na dapat pag-isipan. Thank you. At sa lahat pa ng mga nag-text sa atin, kinulang na tayo ng panahon para kay isa-isahin. Maraming salamat po sa inyo lahat at sa lahat ng mga naging kaagapay po namin dito sa aming broadcast ngayon. Isa-isahin ng Kuya Willie, yung mga behind the scene, without whom,
0: wala
1: kami
0: pong iba, kundi sina Ate Absidy Ferrer Tabua, si Ate Shaira Gabornes, ang production technicians po natin, ang RTV team, at saka broadcast engineers, at dun sa Bukawi Transmitter site.
1: Yes. At syempre pa, kayo po na nanonood at nakikinig sa amin ngayon, at kayo na mag-share nito sa iba para marami rin makapakinig ng ating counseling po sa mga counseling question na pinadala sa amin. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. Kami po ang inyong mga lingkod dito sa Family Matters, Lionel Milan.
0: Kuya Willie Basilio po.
1: At ito ang Family Matters, agapin ninyo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa DZAS info@febc.ph.
3: Hoy, andito ka na naman. Umalis ka nga. Alis!
4: Sir, titinda lang naman o. Pinayagan din naman ako ng guard ng subdivision basta hindi naman ako papasok sa loob. Dito lang naman ako sa labas.
3: Wala akong pakialam. Nakakasira ka ng araw eh.
4: Sir, huwag naman ho yung mga paninda ko. Kabuhayan ko po yan eh, sir.
3: Mabuti nga yan. Kung wala ka ng paninda, hindi ka na babalik dito. Pambira naman oh. Bakit ayaw mo pa mag-start? Marami pa naman akong lakad ngayon. Ano? Ikaw na naman? Di ba pinaalis ka na namin dito?
4: Eh, sir. Nakita ko kasi kayo eh. Ayaw po bang mag-start ng kotse nyo?
3: Ano ngayon sa'yo?
4: Eh, sir. Dati ho akong mekaniko. Bago ho akong naging maglalako ng paninda, nag-aayos na ho ako ng sasakyan. Kung hindi nyo mamasamain eh, pwede ko bang tignan kung anong problema?
3: Tutulungan mo ko? Kahit na kahapon lang sinira ko yung mga paninda mo?
4: Eh, sir. Pananaw ko po kasi sa buhay na maging mabuti sa lahat ng pagkakataon. Kung hindi ko ho kayo tutulungan, ano pa hong silbi ng pananaw ko, di ba? Saka, malay natin, sir. Mahawa ko kayo sa moto ko. Baka ipasa nyo rin yung kabutihan sa iba.
2: Ang pagiging mabuti ay isang desisyon na dapat nating piliin sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay. Paalala nga ng salita ng Diyos sa Kawikaan 3, talata 3. Pananalig at katapatay huwag mong tatalikuran, ikwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan.
5: Alam mo ba? Na noon ay mayroong official publication ang Far East Broadcasting Company. Ito ay ang Signal o ang Hudya. Ang magazine na ito ay naglalayon na maging kaagapay ng radyo sa pagbabahagi ng mabuting balita ni Hesukristo. Mayroon din itong mga patotoo sa kabutihan ng Diyos mula sa ating mga tagapakinig at sa iba pang mga stasyon sa iba pang dako ng mundo. Bagamat ngayon ay wala na ang Signal Magazine, meron naman tayong FEBC Friend Newsletter, website, Facebook page, at iba pang modes of communication na nagiging daan para patuloy tayong maging connected sa ating mga listeners.
6: 36, 37. Tapos may isa pa akong ginawa. 38. Ay, ang dami naman.
7: Anak, anong binibilang mo?
6: Eh, mami, wag na po. Nakakahiya.
7: Ano nga yun, anak?
6: Eh, kasi po, binibilang ko kung ilan ang mga naging kasalanan ko kay God. Start sa Monday, nung kinurot ko si ate, tapos nakipag-away ako sa classmate ko, si Erica. Tapos nung hindi ako, nagsasabi po at opo, hi mommy, ang dami ko na pong sins.
7: Eh bakit mo binibilang?
6: Baka po kasi hindi na ako ma-forgive ni God.
7: Alam mo ba kung ilang ulit dapat mag-forgive ang isang tao?
6: Ilan po?
7: Sabi ni Lord Jesus sa Bible, magpatawad ka ng 70 times 7.
6: 70 times 7? Parang dami po, mommy.
7: Ganyan kabuti ang Diyos, anak. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, ang forgiveness ni God ay paulit-ulit rin.
6: Hindi po siya nagsasawa?
7: Hindi siya nagsasawa at kailanman ay hindi siya magsasawa. Ganoon kalawak ang pangunawad ng Diyos sa atin. At yan din ang dapat natin gawin sa mga taong nagkakamali sa atin. Ang palagi ang magbigay ng forgiveness.

0: Natuto akong mahalin ang aking ama sa kabila ng iniisip kong pagkukulang niya. Nang tanggapin ko si Kristo bilang aking Diyos at tagapagligtas noong 1996, napag-alaman ko ako pala ang may mga pagkukulang sa aking ama. At pinahaba nga ng Diyos ang buhay niya pagkatapos siyang magkasakit upang mahawakan ko ang kanyang mga kamay at akapin siyang muli bago siya pumanaw. Dahil kay Kristo, ako o si Dodi Lacuna ay nabago.
1: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
2: Kung tala kayang ugnay sa pag-asenso ang hanap mo, kinig na sa Entrepinoy Espesyal. Susunod na.
3: Ito ang 702 TZAS.
4: 702 TZAS.
3: Agapay ng sambay na napapakinggan sa buong mundo.
4: FEBC.ph.
3: Sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entrepinoy Espesyal, sa himpila ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: Entre Pinoy Espesyal.
1: Happy, happy morning, kaagapay. Welcome po sa programang Entre Pinoy Espesyal at inyong napakinggan ang isa sa mga theme song ng FEBC Philippines. At ito po ay merong ilang dekada na, no? Yung edad ng awitin na yan. At yan ay actually reimagined, originally composed by Kuya Junji Marcelo, the maestro himself. At una ko tong napakinggan noong 1998, bagong pasok lamang ako sa FEBC noon, June 1998, dahil 50th anniversary ng FEBC. Akalain mo ba naman yon, kaagapay, ilang dekada na at narito pa rin po ako sa FEBC, celebrating the goodness of the Lord Jesus Christ. Kaya po, let's celebrate the goodness of our Lord. Let's take this opportunity kung ikaw ay nakapakinig na ng programa ng 702 DZAS many, many years back. Gusto kitang kumustahin. Ano ang mga alaala mo sa FEBC celebration or FEBC anniversary celebration? Nakasama ka ba namin noon sa karuhatan, o ikaw ba ay nakapag-celebrate sa Folk Arts Theater? Ayan, recently, nitong Sabado, no, na kadaupang palad ko ang ilan sa mga kasama po natin, ang co-workers natin sa Lord sa pamamagitan po ng Operation Blessing. Ayan, congratulations po sa inyo, 30th anniversary ng Operation Blessing, at talagang nananatiling blessing po ang operation na ito, ang gawain na ito ng CBN Asia, dahil lang napakarami pong mga naaabot, ano, na mga kababayan natin, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa iba't ibang panig ng daigdig. So congratulations po sa CBN Asia. I-shout out ko rin maya-maya yung mga na-meet po natin na mga kasama dyan. Medyo may memory gap po tayo. Pero aalalahanin ko po yung mga pangalan po ng mga nagpapabati. Ayan. And thank you rin po sa inyo mga kaagapay for tuning in. Ngayon ay June, napakabilis ng araw, ano? At doon po sa mga nagse-celebrate ng special day today, aba, akalain niyo po yung blessing ng Panginoon sa inyo, gabi pa lang ay binubuhos na niya ang pagpapala ng ulan. Talagang sinalubong ng June, ng ulan ang June. At naalala ko rin, dahil nagse-celebrate noon sa karuhatan at sa folk arts, sabagay ganun pa rin naman ngayon, ano, sa labas pa rin ang celebration. Pero specifically sa karuhatan, we really pray hard na hindi umulan, kasi sa grounds ng karuhatan ginaganap ang celebration. Nalangin kami talaga na hindi uulan, pero umulan o umaraw ay hindi nalilimit yung ating mga kaagapay na pumunta, bumisita at maki-celebrate sa anniversary ng FEBC. Ikaw ba, kaagapay, napunta ka ba sa karuhatan? Naalala ko tuloy si Miss Tiffany Gabuya. Habang siya'y nagpa-piano, nung bumuhos yung ulan, tapos bumagsak yung parang telon na parang medyo bubong, aba, ay nabasa siya kasabay ng piano, pero tuloy pa rin ang kanyang pagtutugtog ng worship para sa Panginoon. So ikaw, kaagapay, share naman ng mga fond memories ng celebration mo with FEBC Philippines. Ngayon po, 78 na ang taon ng ating celebration. Kaya gusto po namin magkita-kita po tayong lahat dyan po sa Green Hills Christian Fellowship sa Ortigas po. At very generous po ang simbahan na yan to partner with us. At nagpapasalamat din kami para maging kabahagi ng GCF, at ang kanilang venue ay binigay po nila sa atin. At yan po, makita-kita po tayo. Comfortable po ang ating place na mapagkakakita-kitaan this coming Saturday na po yan. And ngayon nga ay June, entrada ng Hunyo. Buena mano, batiin po natin ang mga nagse-celebrate ng birthday.

0: Nagsiselebrate ng birthday ngayon ay kahapon pala si Jerry Peñalosa, si pare Koy ng Tanikalang Lagot. Happy, happy birthday! Siyempre, batiin din natin ng belated happy birthday ang isa pang pare Koy, si Benji Masura. And yes, happy birthday Vanessa Velasco, dati rin nating kasama yan sa FEDC.
1: Happy birthday!
0: Siyempre naman, si Direk Lawrence Rojas, naging kabahagi rin niya ng Tanikalang Lagot. Happy, happy birthday! Happy birthday din kay Sister Cherry Chico ngayong June 1, kay Ate Mila Reyes at kay Sir Mark Makale. Happy, happy birthday sa inyo! At sa mga nagse-celebrate ng birthday, di ko na-mention yung name, pero birthday mo ngayon, this is your day! Happy, happy birthday to you! At sa lahat po ng nag-celebrate ng kanilang anniversary, happy, happy anniversary! Ayan, thank you, Reggie. Talaga namang tinutulungan tayo ni Reggie para maging mas masaya yung pagbate, ano? And batiin natin ang mga mauhusay na mga tumugtog diyan sa anniversary ng Operation Blessing. Ayan, si Sir Esther Blando ng Operation Blessings at si CBN Asia admin, si Jovel Mateo. Hello and happy, happy listening sa inyo. Napakahusay niyong tumugtog. Yan. And Kaagapay, kumusta ka ba? Ano ba ang inyong pananghalian? Syempre, yung tanong ko sana, huwag niyo namang deadmahin. Ano ba ang naaalala ninyo na celebration ng FEBC noon na napuntahan ninyo? O kung wala naman, ano ang mga magagandang na-appreciate ninyo? Ano yung mga na-appreciate nyo sa mga programa ng 702? DZAS, si Avi Dailo, good morning po, at si Faustina Habla, happy Monday, excited na sa anniversary. Ala, 6 a.m. aalis na po kami for the first time. Yay! Magkita-kita po tayo. Mami Faustina, lunch check, adobong manok. Di ko makakalimutan yung Mother's Day gift na hinihiling niya. Yung sana nabigay sa'yo yon, Mami Faustina. Pero sabi niya, kung wala naman ay masaya pa rin naman ako. Ah, hindi pala tumugtog yung binati ko. Happy listening lang. Esther Blando at si Jovel Mateo. Malay mo naman, tumutugtog sila sa simbahan nila. Ayan. And hello din sa ating mga masugid na tagapakinig sa Damian family. Hello kay Ate Karen, Ate Mayan, Ate Mimi Ligan, and a belated happy birthday din kay Tatay Rino Damian.
1: Happy birthday!
0: Okay, at pakinggan din natin ang ating baon ngayong araw.
2: It's baon time!
3: Magandang araw, kaagapay! Muling pinatunayan ng mga kabataang Pilipino na kaya nilang makipagsabayan sa larangan ng agham at teknolohiya matapos matagumpay na maisagawa sa International Space Station o ISS ang double gyroscope experiment na ginawa ng mga estudyante mula sa Rizal Technological University. Ang eksperimento ay isinagawa mismo ng isang astronaut ng NASA sa loob ng Kibo module ng ISS bilang bahagi ng 2025 Asian Tri-Zero-G Competition ng Japan Aerospace Exploration Agency o JAXA. Layunin ng pag-aaral na obserbahan kung paano gumagalaw at nananatiling stable ang dalawang umiikot na gyroscope sa zero gravity o halos walang bigat na kapaligiran sa kalawakan. Ang proyekto ay binuo ng mga Filipino astronomy students na nag-aaral ng astrophysics. Sa libo-libong kabataang nangangarap sa larangan ng siyensya, naging inspirasyon ng kanilang tagumpay. Patunay ito na ang talino, sipag at determinasyon ng Pilipino ay kayang dalhin hanggang sa kalawakan. At yan ang ating baon. Ako po si Phil Lagtapon.
4: Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang Action Line. Serbisyo publiko, hatid pa rin sa iyo ng Entre Pinoy Espesyal.
0: Sa ating pong action line, patuloy po ang pag-anyaya natin sa magiging bagong kaagapay ng inyong himpilan

0: Entre Pinoy Special Action Line.
1: Okay, pasensya na po. Pansamantalang nagkaroon ng technical difficulty. Ako ay biglang nawala sa Zoom. Ayan, and patuloy po ang ating paanyaya ano, sa, mula sa ating partner naman, Fairview Baptist Academy School Year ay open na po for enrollment. Aba, malapit na po ang kanilang pasukan, June 8, 2026. And sila po ay open for preschool, elementary, and junior high school at PEAC accredited at ESC participating school. Ayan po. Okay, for details, maaari po kayong mag-email sa info@fba.ph.education. info@fba.ph.education. At, ayan, okay. Nagpapasalamat din po ang inyong himpilan, 702DCAS. Napakaganda po ng regalo po sa atin ngayong anniversary dahil sa buwan po ng Abril, lumabas po ang survey na ang 702DZAS, ang inyong himpilan, ay top 4 sa AM station sa Mega Manila. That is out of 36 AM station. Yan po ay sa tulong ng Panginoon at sa tulong mo kaagapay na patuloy na nakikinig, sumusuporta, nananalangin. Yun din yung na-appreciate namin sa inyo kaagapay ano, na hindi lamang kayo listening, hindi lamang kayo passive listening, but you also pray, you support the ministry of FEBC at ang tagumpay na ito ng ating pagiging top 4 out of 36 AM station sa Mega Manila sa buwan ng Abril ay ibinabahagi namin sa inyo. Kaya salamat po sa Panginoon, salamat sa inyo sa patuloy na pagsuporta sa ministry ng 702DZAS. Congratulations din kaagapay sa ating isa sa mga bunso natin, si Shekinah Abalon, na favorite niyang mag-graduate. Pangalawang graduation na niya itong nakaraang linggo. Magna cum laude po. Nag-iipon ng Latin honors ang ating Shekinah Abalon. Congratulations. Graduate po siya ng Global Life University Bachelor of Arts in Biblical Studies. Let's celebrate the goodness of our Lord sa buhay ni Shekinah at syempre maging hamon din sa atin, no? Kasi yung pag-aaral, hindi naman yan nahihinto kapag natapos ka na ng pag-aaral sa kolehiyo o kaya naman ikaw ay may edad na, kagaya namin ni Reggie, na damay patuloy si Reggie Villena, pwede pa rin mag-aral. Dahil ang pag-aaral ay hindi nag-limit ng edad. Ayan, si Avi Dailo, yearly po, nandyan kami. Aba, patunayan mo yan. Magkikita tayo ngayong taon, ha? Avi Dailo, ayan. Si Ate Thelma Manjares, God bless po, kita-kita tayo sa June 6. Ano oras kaya aalis ito si Ate Thelma? Si SD Ellis, good morning FEBC. Ako, appreciated ko, first time I attend FEBC anniversary. Nakita ko lahat ng staff. Nakakatuwa po kasi nakabisit ako sa FEBC studio nila and I'm so amazed kasi dati napapakinggan ko lang pero iba pag na-meet sila personally. Listening from Casa Isabel, Santo Tomas, Batangas. May tanong ako, ang tanong ko ay saan kayo nakapunta? Sa

0: Sa Roma 8, talatang 12, ito po ang nasusulat. Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman, kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa katawang makalaman. Ako po si Daniela David, ang siyang magpapatotoo sa inyo, dito po sa Dulang, Tanikalang Lagot, kung papaano po ako nakakilala sa ating Panginoong Jesus.
1: Anak, ikinalulungkot ko. Hindi mo na maipagpapatuloy pa ang pag-aaral mo sa kolehiyo.
2: Ha? Bakit po, Daddy?
1: Eh, nalugi ang ating mga palaisdaan. Dahil sa sunod-sunod na bagyo, nalusaw ang mga fingerlings na sugpo sa bandang Sambales. At ang mga alimango ay nangamatay sa Pampanga. Nalubog ng baha. Maging ang mga bangus ay nagkawalan rin dahil umapaw ang tubig sa ating palaisdaan ng bangus sa bandang Bulacan. Ilan lang ang mga bangus ang nalambat ng mga tauhan natin. Luging-lugi talaga tayo, Daniela.
2: Ako na lang po ang bahalang magpaaral sa sarili ko. Magtatrabaho po ako, Daddy. Lalapitan ko po ang tita ko sa Bulacan. Yung mga kapatid ni Mama, diba may patahian sila? Tinuruan nila akong magborda at marunong akong manahi sa high-speed na sewing machine. Huwag lang akong tumigil sa aking pag-aaral, Daddy.

0: Matagal ko nang sinasabi sa iyo na ibenta mo na lang ang mga palaisdaan at mag-iba na tayo ng negosyo. Lalo ngayon, uso na ang RTW. Kaya ang mga PX ng kuya mo, nalugi rin.
1: Eh, ito na kasi ang nakahiligan ko. Kahit nung bata pa ako na magkaroon ng palaisdaan. Diba dito galing ang pinagpagawa natin ng malaking bahay na ito? Nakabili tayo ng dalawang sasakyan dahil sa subuan natin at sa pagkukulture ng Alimango.
0: Oo, andun ako. Pero ang kalaban mo naman ay bagyo at pagbaha. Gaya niyan, milyong pisong puhunan natin sa subuan mo at sa pag-Alimango ay natangay lang ng baha. Gaano na rin lang ang tinubo mo sa bangos? Umapaw ang palaisdaan ng bangos.
1: Hayaan mo at pag-iisipan ko pa kung ibebenta ko ba o iparerenta na lang ang palaisdaan natin.

0: Ayaw makinig kay Margarita. Bahain nga ang Zambales at Pampanga, lalo ng Bulacan. Tuloy pa rin siya sa pag-aalaga ng sugpo at alimango at ang bangus. Kaya pati ang pag-aaral mo sa kolehiyo, dadamay pa.
1: Naiintindihan ko naman si Daddy, Tita Helen. Hilig kasi nitong magpalaisdaan. At saka, gamay na niya yung negosyong palaisdaan. Wala naman siyang ibang alam na negosyo eh. Ayaw naman niyang makisosyo sa kapatid niyang gumagawa ng mga santo ng simbahan.
0: Nako, lalo lang mapapasama ang kaperahan ng daddy mo sa mga kapatid nito. Ang paggawa pa naman ng santo ang negosyo. Pero ang mga ugali ng mga ito ay mga demonyito. Napakagugulan!
1: Pare-pareho kayo na sinasabi ni Mama tungkol sa mga tito.
0: Eh sa totoo naman. Teka, maiba ako. Natapos na ba yung mga pinabuburda ko sa'yo?
1: Ay, opo, tapos na po ang Santa Claus. Uso pala ito, mga patches, 2,000 pieces?
0: Oo, order yan ng isang kliyente para sa darating na Kapaskuhan. Mabili raw ito.

0: Mabuti naman anak at may pambayad ka sa dorm. Eh baka sa tuition mo lang, ubos na ang sweldo mo sa tahian. Giliw na giliw nga sa'yo ang atita mo. Mabilis ka raw matuto.
1: Sinisipagan ko po. Kahit di pinapagawa sa akin ni tita, nagkukusa akong gawin ito. Kaya may mga orders sa kanyang tahiin at burdahin ang madaling ma-deliver, hindi lang pas sa date.
0: Mana ka nga sa amin ng daddy mo, masipag at matyaga. Pero huwag mong gayahin ng daddy mo walang diskarte sa pagninegosyo. Ayaw sumubok ng iba.

0: Eh, masipag naman pala ang apo ko. Bakit hindi mo nalang bigyan ng puhunan June sa pagninegosyo? Imbis na magtrabaho doon kina Helen, gaano na lang magiging pera nung apo kong si Daniela? Hayaan mong magnegosyo para yumaman.
1: Eh, hayaan po ninyo, Papa. Kakausapin ko kapag nabili yung isang ektarya ng palaestaan.
2: Pero hindi dapat mangyari na patahian ang kanyang bubuksang negosyo.
0: Nako naman, Margarita. Matatag na ang negosyong iyon ng ate Helen mo.
2: Kahit na, Papa. Kilala mo naman ang panganay mong iyan. Kapag may gumaya sa kanya, walang sinasanto ito kahit paborito pa niyang pamangkin. Basta siya, kinalaban.
3: Sino ba yung mga paparating na chika, babes? At naligaw sa aking pub house.
4: Carlo, may ikailangan ako sa'yo. Usap tayo sa office mo. Malakas itong pub house mo, ha?
3: Siyempre naman. Kailangan pala kasi ng negosyo para maraming datu. Para sa office ko.

0: Oh, ito ang kinita ng 10,000 piso mong inambag sa akin.
1: Ha? Ang dami nito! Magkano to?
0: 50,000! Masama pa ba yan?
1: Ganito kalaki ang kitaan sa marijuana? Aba, kaya pala ang yayaman ng mga drug lord?
0: Oo naman. Siya nga pala. Yayain kitang sumama sa plantation, ha? Kung gusto mo lang.
1: Sige, sasama ako para matutunan ko ang mga galawan nyo.
0: Yan ang gusto ko sa'yo, Daniela, eh. Game ka! Konting panahon pa, mga big timer na tayo!

konting panahon na lang, Daniela, mayamang mayaman ka na. Ngayon pa lang, nabibili ko na itong pangarap kong kotse. Cash kong binili, hindi ko na loan. Sa susunod na buwan, mababayaran ko na ng buo ang binibendang bungalow ni Gigi. Pangpiyansa sa kinakasama nito na nahulihan ng droga sa kotse. Masyado kasing bulgar. Mayabang kaya, ayun, kulong.

0: Daniela, stop muna tayo. Martial law na eh. Naglilinis na ang mga gobyerno. Marami ng mga nasa posisyon na opisyales ang nasa payment list natin ng natimbog. Kaya tayo mga nasa umbrella nila ang susunod na ikukulong.
1: Ang ibig mong sabihin, Carlo, tablahan na ito? Paano na ang iba nating kasosyo? Hihinto na rin?
0: Wala na sila rito sa Pilipinas. Nasa ibang bansa na. Pero yung iba, missing. Malamang ibinauna sila ng buhay sa lupa. Hanggat hindi pa tayo napipictura ng otoridad, tigil na tayo.
1: Sige, sayang, malaki pa naman ang pumapasok na pera sa ating kaban. Mapupulis pa ata.

Matagal na pala akong hindi nakakadalaw sa mga olds ko. Kamusta na kaya sila? Masyado kasi akong naaliw sa aking negosyo. Sa happenings. Ay, teka. Bakit may mga kotseng nakaparada rito? Wala pa ata akong mapaparkingan ah. Ay, ayun. Sa bandang kanan. Kasya itong kotse ko.

0: Daniela, anak, sinagot ng Panginoong Jesus ang panalangin ko.
1: O anak, salamat sa Diyos at umuwi ka. Tamang-tama, may Bible study tayo ngayon.
2: Bible study? Ano ito? Huwag niyong sabihin na nagpalit na kayo ng relihiyon.
0: Sabihin na natin, anak, relasyon sa Panginoong Jesus.
1: Kaya huwag ka munang aalis. Samahan mo muna kaming mag-aral. Tara, ipakikilala kita kay Pastor.

0: Mamsi? Ito na ngayon ang relihiyon nyo? Tapos gusto nyo akong sumapi rito?
1: Dahil ito ang totoo, anak. Hindi ang dating relihiyon natin ang makapagliligtas sa mga kasalanan nating nagawa. Kailangan ng ating mga kaluluwa ay si Kristo.
0: Papsi, far out! Kung sa bagay naman, Daddy, masaya kayo ni Mami. Kaya sige na lang.
2: Tutal, nabili mo naman ang mga gusto mo, anak. Samahan mo naman kami sa pananambahan.
0: Walang problema yun, Mami. May kotse na ako kaya pwede ko na kayong isakay doon.
1: Nagbumang negosyo mo, anak. Ang palaisdaan natin ay naibenta ko ng lahat. Yung napagbentahan ay ipinamana na namin sa iyo, anak. Ikaw na ang magpayaman nito. Kami kasi ng mama mo ay nagdesisyon ng tutulong kami sa church sa pagmimisyon.

simula pa lang ng pagdalo ko sa Bible study, dama ko na agad ang presensya ng Diyos. Iniligtas ako sa isang panganib. Tinigilan ko na talaga ang pagbebenta ng marijuana. Pinutol ko na rin ang transaksyon sa mga kadil ko sa pagtutulak ng ipinagbabawal na gamot. At sa aking pagtalikod sa masamang negosyo, ay hinarap ko naman ang maglingkod sa upasan ng ating Panginoong Diyos na buhay. Naging malinis ang aking buhay. Purihin po ang ating Panginoong Hesus.

0: Ang lahat ng pinatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Roma 8:14.
1: Diyan po nagwawakas ang pagsasadula ng talikalang lagot mula sa padalang liham ni Daniela David ng Cambodia. Binigyang buhay ni na
0: Janelle Briones,
2: Roy Camo Gomez,
3: Rodette Bilbar Apolonio,
4: Rance Ortiz,
5: Carlene de Guzman,
6: A.G. Gabrillo.
1: Mula sa panulat at produksyon, Jerry Piñalosa. Sa pamamahala at direksyon, Ding Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DCAS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

0: 乐声飘扬，约在心间。
1: 恩典如雨，滋润心田。
2: 与你有约，
0: 聆听歌声，
1: 点亮心灯。

0: FEBC Philippines, in partnership with NMM Energy Electrical and Mechanical Services, Red Juice, and Green Hills Christian Fellowship Artigas, would like to thank the following: Sether Coffee, Apo View Hotel and Eurotel, Gunita Villas and Pavilion, Integritech Builder Solutions Incorporated, San Isidro Hospital, FMC Corporation, ADGO Architecture and Design Incorporated, Jade Condominium Builders Corporation, Denim-Based Marketing, DL Cervantes Construction Corporation, Transworld Training Company Incorporated, Light Enterprises, and Subas Diner.
1: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909. Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
2: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
1: Programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Consciencia sa 702 DZAS. FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
4: Magandang tanghali sa inyo, mga kaagapay. Ito po ang himpila ng 702DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, ang inyo pong himpilan ay napapakinggan sa iba't ibang plataforma pagdating po sa ating Facebook page sa 702DZAS FEBC Radio. Kasabay niyan, kaagapay, na tayo ay napapanood sa pamamagitan po sa 702DZAS FEBC Radio TV sa ating YouTube channel. At kaagapay, pwede mo rin kaming mapakinggan 24 oras sa loob po ng 7 araw sa pamamagitan po ng ating 702DZAS app. Kaagapay, yan ay libre at maaaring ma-install sa pamamagitan po ng inyong mga Apple and Google Play Store. Ano pang hinihintay mo, kaagapay, para maging updated ka sa ating mga kwentuhan? At syempre, bahagian po tayo dito ng impormasyon. Kasabay niyan, kaagapay, binabati ko po ang ating mga kaagapay na nakikinig po sa pamamagitan ng kanikailang mga regular at PM Radio. Magandang hapon, kaagapay, para po sa programang Ahensya de Consensya. Ito po si Brian de la Cruz. Kaagapay, sa pagkakataon na to, medyo na bagong araw lang ang mga makakasama natin sa Philippine Statistic Authority sa ilalim po yan ng National Capital Region upang bigyan na tayo kaagapay ng pagkakataon upang makausap natin sa hanay ng statistical operations. Makakasama po natin si Mr. Raymond Chuwahap. Magandang hapon po sa inyo, Sir Raymond.
5: Magandang hapon po, Sir Brian, at sa lahat po ng ating kasamahan dito sa regional office at sa mga nanonood po sa Facebook page ng 702. Ayon siya, dikonsensya sa ating pong Facebook din po ng PSANCR. Magandang hapon
4: po. Yan, magandang hapon po, Sir Raymond. Sige po, bigyan mo naman po ako ng update sa usapin po ng statistical operations dyan po sa PSANCR.
5: So meron po tayong 23 statistical researcher na umiikot po sa at least 1,512 sample household. Mm-hmm. So bukod po sa ating LFS, ongoing din po ang ating 2025 Household Survey on Domestic Visitor, HSDV. So ito naman po, meron po tayong 96 statistical researcher na umiikot din po at pupuntahan po ang 6,425 sample household. So ito po ay nagsimula noong May 4 at matatapos naman po sa May 26. So bukod po sa ating mga ongoing survey, Sir Brian, yung ating pong mga regular survey tulad po ng Consumer Price Index or CPI na kung saan meron po tayo yung mga umiikot na PSA employees para kumuha po ng mga retail prices po sa mga supermarket. Ito po ay nagiging input po para po sa inflation press conference na kung saan nagkakaroon po tayo every month na press con sa pamamagitan po ng ating at nilalahad po ng ating National Statistician Claire Dennis S. Mapa. And sir, then yung ating pong, sige pa sa Brian.
4: Sir, concerned ako dito kasi di ba ang nakalagay dito ay una po dito po sa labor force survey po natin sa National Capital Region, mayroon po tayong 23 statistical researcher na iikot po sa 1,512 na sample po na household natin. Tapos pagdating naman dito po sa Household Survey on Domestic Visitors po natin, ang ating pong nakalagay ay 96 statistical researcher na iikot po sa 6,428. Tapos sir, di ba meron pa tong mga parang mga ito po, like for example hanggang 26 ng May po. Sir, nagiging possible ba to, sir, sa liit po ng mga statistical researchers po natin?
5: Bali sir, nakakaya naman po yan kasi yung number po ng hinahire natin ng mga statistical researcher ay base po sa dami ng nagiging sample. So meron po silang required number of household kung ilan dapat ang i-interviewin nila. Kasi ito po ay usually almost one month. So meron pong nakakaya na naman po yung ma-interview, Sir Brian.
4: Talaga, sir?
5: Opo.
4: Hindi kasi
5: nakakaya po.
4: Nagulat lang kasi ako parang 23 tapos 1,512. So, wala lang. Iniisip ko, tama nga. Baka nga meron mga ibig sabihin, sir, sa isang sa isang statistical researcher, parang lumalabas sa kanya, it's either dito po sa 1,512 household, parang lumalabas sa ang isa ay parang 300 plus.
5: Parang ganun, sir. Ay, wait lang, para sigurado po tayo kung para sigurado, sir.
4: Sige, sir.
5: Tignan natin para lumalabas sa sir, 65 lang. 65
4: household.
5: Approximate 65 household po sa buong period.
4: Hindi talaga ako magaling sa math.
5: lang yun, sir. Sako lang yan.
4: Parang, sir, ang galing,
5: sa loob ng isang araw, at least meron silang may interview na around 4 to 6 household po. So ito naman po ay kakayanin po nilang ma-interview kasi yung iba ang aga po nilang mag pumunta doon sa ating mga sample household. At usually po, Sir Brian, parang malapit lang yung SR doon kung saan sila maa-assign. So, hindi na ko consume yung travel time kasi sobrang malayo. Ang sinisigurado po is mas malapit sila doon sa kung saan sila nakatira. Kaya nakakaya nilang mag-interview ng ganong karaming household.
4: Grabe yan. Pero sir, no, kung tutuusin mo 65 household, yung 4 nga lang at 5 hindi pa sigurado. Pero saludo tuloy ngayon sa mga statistical researcher natin, mga kaagapay. Kaya ako po ay nag-aanyaya na sila po ay bigyan po natin ng maikling oras lang naman. Di ba sir, minsan to parang 5 to 10 minutes lang.
5: Usually sir, ang 30 to isang 1 hour po siguro ang pinakamatagal. Actually, kung yung very cooperative yung ating mga respondent, napakabilis naman po talaga ng nagiging interview natin. Ang mahirap po kasi Sir Brian, sila parang hindi nila nabibigay yung mga ibang detalye or meron silang kinakabahan sila, so hindi nila binibigay. Minsan, ang daming nagiging tanong ng respondent doon sa ating SR, kahit tumatagal po yung survey. Pero kung tuloy-tuloy po yung pagpaprovide nila ng data, mabilis lang po ang nagiging interview natin, Sir Brian.
4: Kaya saludo tayo dyan. Sige, Sir Raymond, ano pa po yung tatalakayin po natin?
5: Sige po. Bali, Sir Brian, bukod doon sa ating mga survey na sinabi natin kanina, yung ating pong regular na CPI, Consumer Price Index, ito po yung Sir Brian, kunyari meron kaming empleyado, hindi pala kunwari, may empleyado kami ng PSA, pupunta siya doon sa supermarket or sa palengke po, kukuhanin po niya yung retail price po ng mga common commodity na binibili po ng isang mga pangkaraniwang Pilipino. For example, yung bigas, yung baboy, yung manok, yung mga gulay, prutas, kung ano-ano po. Kukuhanin po yung mga information and then yung ito po ay isa sa nagiging input sa inflation press conference po na ginagawa po every first week of the month po. So dito po natin nalalaman kung magtataas ba yung presyo ng ano. Mga ganun po Sir Brian, ito po yung nagiging survey, regular survey po ng PSA. So bukod dito Sir Brian, meron din po tayong commodity flow survey. Ito naman po ay establishment survey po ng PSA. Na kung saan, specific lang po, nakapokus to sa agriculture, forestry, fishing, mining, quarrying, tsaka po manufacturing, and wholesale trade. And then, Sir Brian, yung ating pong regular na survey sa establishment, yung quarterly survey sa Philippine Business Industry or QSPBI, yung ating pong monthly integrated survey of selected industry or MISI, Producer Price Survey or PPS. Meron din po tayo mga agri survey po, agri household based survey tulad po ng quarterly aquaculture, quarterly inland commercial municipal fisheries, livestock, poultry, yung lapad at marami pa pong iba Sir Brian. Ito po yung mga regular nating kinakandak Sir Brian.
4: At mga kaagapay siguro kung tayo ay nalilito na doon sa mga ano no, sa mga terms ni Sir Raymond. Kaagapay, tama 'di ba Sir Raymond? Ay Sir Raymond tuloy. Sir Raymond, 'di ba? Sir Raymond, tama ba ako no na ito namang ang lahat ng mga data ito ay available naman po online pag gusto nilang makuha.
5: Yung sa ating pong mga magkakandak po ng
4: research,
5: nagda-data collection po. Naano naman sir, pwede naman po through online. Pero yung iba po kasi, kailangan po talaga puntahan ng ating mga statistical researcher. Yung iba naman po pwede through online sila magsagot. Pero yung result nito, Sir Brian, makikita naman po nila sa website po ng PSA.
4: Yun yung kagandahan na talaga ngayon ng online. And sir, ngayon pong araw syempre ay po ay may event po tayo dyan po sa PSA NCR. Sir, ano ang mga ito at ano ang layunin ng mga event na ginagawa nyo po ngayon?
5: Siguro Sir Brian, syempre alam naman natin na ang PSA, hindi lang po tayo doon sa nag-i-issue ng mga birth certificate. Meron din po tayong parte ng isang gampanin po ng PSA, yung mga census survey sa PSA po yan. And then, meron din po tayong mga event or mga activity po na kinakailangan nating paunlakan or ginagawa para po sigurado tayo na sa other agency is nagiging part. Tulad na lang po Sir Brian, Marami po tayong mga kasamahan dito sa SOCDE ang nasa event or nasa training po. Sila po ay umaattend. So tulad po ng ating community-based monitoring system, basic statistics training po para po sa mga LGU personnel. So sa Brian, kung matatandaan po, nagkaroon po tayo ng CBMS training, CBMS conduct last year. And then yung data po na kinukuha. So nagkaroon po tayo ng training ngayon kung paano i-analyze yung data sa pamamagitan po ng basic statistics. Meron din tayo, Sir Brian, na local advocacy and Philippine Standard Industrial Classification Training po for Pasig Business Permit and Licensing Department. So ito naman po ay yung Tiga Pasig nag-request po ng training para po sa PSIC. Ang PSIC, Sir Brian, ito yung parang kinaklasify natin kung ano yung industry na bibilang yung isang business nila. For example po, yung sari-sari store. So sila po, nabibilang sa wholesale retail. Pag sila naman po ay yung nagpo-produce ng mga, kunyari, manufacturing, sila naman po ay nasa manufacturing side ng industry po. So yun po yung ginagawang training po ngayon sa within Pasig po. And then, Sir Brian, ongoing din po yung ating pretest for the local location information and verification for enhanced tracking and geotagging or a live tag with central office and NCR field offices. So dito po siya nagaganap sa regional office tsaka po sa Quezon City.
4: Sir, sabay-sabay ito? Sabay-sabay itong mga event na ito ngayon? Grabe.
5: Yes, Sir Brian. So siguro merong 3 hanggang 5 staff tayo na nasa bawat activity.
4: Mm-mm.
5: Meron naman pong naiwan pa rito sa regional office kahit pa paano. So, ganon karami ang nagiging Mm-mm. event natin, Sir Brian.
4: Sir, hindi ka pa nalilito. I mean, dumating na ba sa moment? Siyempre, statistic to, numero to. Ako, kaya nga ako nag-mascom kasi ayoko ng numero. Sir, hindi ka nalilito?
5: Actually, Sir Brian, nakakalito. Kaya nang siyempre, before kasi yung mga activity, meron kaming calendar. So, na aware kami kung may kasabay na training. So nag-i-schedule kami kung sino ang pwedeng mag-attend dito sa mga training. So like ngayon, como meron tayong radyo, so i-clear ko yung schedule ko na hindi ako pwedeng umattend ng ibang training. Unless, Sir Brian, meron akong parang prior commitment na doon ako nagkakaroon ng kahalili dito sa radio program. Ganun lang, sir, kami, Sir Brian, dito sa kailangan clear yung bawat isa sa amin na wala kaming magiging overlap na project, Sir Brian. Kaya hindi, kahit pa paano, hindi kami nalilito.
4: Wala kasi, di ba, sir, kumbaga parang, ang dulo kasi lagi, di ba, pa, survey, kumbaga parang at least, alam mo yun, iniisip ko tuloy na grabe yung calling dyan sa inyo, kayong mga statistical researchers, kayo pong mga bahagi po ng PSA. Kasi kaagapay, tandaan po natin, ito po ay Philippine Statistic Authority po. Kumbaga, hindi lang to ito sa usapin po ng mga birth certificate po natin, sa mga marriage, and at the same time, hindi lang po ito sa usapin po ng national ID. Kaagapay, may ganitong uri po ng operations ang PSA, lalo na po sa NCR. At yan po, si Sir Raymond po ang patunay niyan. Pag nakikita ko yung mga My Day ni Sir Raymond, pumapasok ng Sunday, pumapasok ng Sabado, para lang doon sa mga statistical operations po natin. And isa po doon si Sir Raymond sa pagpapatunay po dito sa mga statistical operations po natin na nababasa, na nagiging balita po, na kung saan ito yung pinagbabatayan po ng ating pamahalaan. Kaya naman, sige Sir Raymond, bago kita bitawan, baka may paalala ka sa kanila, lalo na po dyan po sa honey po ng inyong statistical operations.
5: Sir Brian, sa pangunguna po ng ating regional director, RD Noddy Dizon, syempre kami po ay nagpapasalamat sa lahat po ng ating mga kagapay na nagiging sample kasi sa pagbibigay nila ng oras at panahon, sa pagsasagot, pagpaprovide ng kompletong detalye dahil syempre napakahalaga po lahat ng information na kanilang ginibigay. So, paalala rin po sa ating pong mga establishment sample na sana bigyan po nila ng oras at panahon na ito po ay sagutan dahil Again, nagiging parte po ito sa pagpo-provide po ng statistics para po sa national government. Siyempre, Sir Brian, yung ating po mga statistical researcher na walang parang buwang oras nila at
4: walang
5: panahon.
4: Walang sawa.
5: Tama, Sir Brian. Ngayon, nagadalas ang ulan. So sila po ay patuloy na ginagampanan ang kanilang trabaho. Paalala lang, magdala sila ng payong, siyempre tubig para makaiwas sa uhaw. And siyempre, Sir Brian, sa inyo, sa Ahensya de Consensya, sa FABC Radio, dahil nagiging tulay kayo para magbigay ng information sa mga activities po ng PSA, dahil tayo ay nagiging tulong. Maraming maraming salamat, Sir Brian, sa Ahensya de Consensya. At sa lahat po, maraming maraming salamat po.
4: Yan, mga kaagapay, nakasama po natin sa usapin po ng Statistical Operations si Sir Raymond Kuwahap. Kaya naman, dako na po tayo, kaagapay, kung ikaw po ay inyong may personal na katanungan sa inyong birth certificate, ano man yan, kaagapay, death, and at the same time sa wedding po natin, bukas po ang ating telepono sa numero na 8654-3322 local 401, dahil kaagapay, personal po natin yung ilalapit. Dahil sa pagkakataon na to, makakausap na po natin si Miss Mini Carpio. Magandang hapon sa inyo, Ma'am Mini.
6: Yes, hello. Good afternoon po, Sir Brian. And sa lahat po ng nakikinig po at nanonood ngayon sa ating oras na ito.
4: Yan, Ma'am Mini, thank you so much. Na-miss namin kayo for the last ano po natin sa ating kwentuhan. Kaya naman sabi ko, ay kay Ma'am Mini ko, itataon tong mga usaping kasal, usaping birth certificate, usaping death certificate. Kaya naman kaagapay, makinig ka, baka mamaya may kaparehas ka dito ng sitwasyon. Ma'am Mini, ready ka na daw ba, sabi ng mga kaagapay natin?
6: Handa na po. Babawi tayo
4: na
6: ngayon.
4: Ayan, Ma'am Mini, ito na ang una kong katanungan. Sabi niya dito, ako ay kinasal noong 2022 sa aking dating asawang Muslim sa pamamagitan ni Mr. Moreno sa Makati. Nung panahon na iyon, ako noong mga panahon na yon, ang mga dokumento lamang na mayroon kami ay birth certificate at ang kanyang senomar. Gayunpaman, may nangyaring pag-aayos ng proseso dahil nagbayad kami ng halagang 6,000 sa isang tao sa opisina ng Makati upang isagawa ang aking kasal kinabukasan. Kahit hindi kompleto ang mga kinakailangan dokumento at hindi dumaan sa tamang proseso, pagkalipas lamang po ng 3 buwan, nakakuha na ako ng kopya ng aming marriage certificate mula sa PSA. Gusto ko lamang sanang linawin kung maituturing bang legal at balido o valid po ang aming kasal, lalo na't hindi kami nagsasama ngayon. At ang aking dating asawang nagpakasal na muli sa kanyang ikalawang asawa sa pamamagitan po ng isang Islamic marriage. Maraming salamat po sa inyo.
6: Ayun. So, medyo ang haba, ano, Sir Brian?
4: Oh, kanyang
6: medyo parang novela.
4: Kaya hinintay talaga kita, Ma'am Mini.
6: So, lilinawin natin kung valid ba yung marriage pa rin niya.
4: Mm-hmm.
6: So, sabihin natin na lahat po ng marriage or all marriages ay i-propition po natin na valid. So, ibig sabihin yan, Sir Brian, basta may naganap po na ceremony ng wedding, ay valid po iyan. So, kahit po na may alam po ang general public na halimbawa lang po ito ha, sa mga kasal na ito ay void or voidable sa kadahilan ng halimbawa po magkapatid ang mag-asawa o mag-ama o mag-ina o mag-tsuhin o magtiyahin o magpinsan o menor de edad ang isa o ang legal age pero may mental infirmity, no, o walang consent, isa pa yon, no, kasi pinilit o tinakot o yung mga gunshot marriage na tinatawag natin nung unang panahon, o may previous na subsisting marriage ang isa. So ibig sabihin, meron siyang dating kasal tapos may bago lang kinakasama, o sila ay adopter or adoptee na relationship. So lahat po ng marriages ay presumed na valid po. Yan po ang ano natin. So yan po ay based din po yan sa opinion po ng PSA, at saka pagdating po sa batas, yan po ay masasabi po natin na all marriages talaga po ay valid once na may nakandak po na ceremony. Ngayon po, only the court po has the power and mandate to declare the marriage valid, void, or voidable if and when the contracting party files the appropriate case in the appropriate court. So, ibig sabihin, kung para maging void po or invalid po ang isang marriage, ay kailangan meron po isa sa mga contracting parties mag-file po ng case. So, ganun lang po yun. So, through the court, no, through the appropriate court. So, pag nangyari ang isang kasal, ito ay isang vital event na dapat marehistro. So, ganun po siya, Sir Brian. So, katulad din, pag may pinanganak, kailangan marehistro. Pag may kinasal, dapat irehistro. Pag may namatay, dapat din po siyang marehistro. Ngayon dito sa kasal naman po, lalo na po yung kapang solemnizing officer or yung contracting parties naman po, themselves, sila po yung nag-register at na-register nga po in quadruplicate copies po yung ating certificate of marriage sa ating prescribed form na municipal form na 97, yun po yung tawag sa form na yun, na walang omitted entries, correct and consistent po yung entries at kompleto ng required supporting documents and also attachments. So, dun kanina nabanggit na parang idinaan ata nila under the table.
4: Yes,
6: parang
4: po.
6: Ganun po
4: oh,
6: siya,
4: po.
6: No?
4: Mm-hmm.
6: So, basta ito po ay narehistro, tinanggap ng local civil registry office, at na idala po ang dokumento dito sa PSA, ito po ay marirehistro. So, kaya po siya nakakuha rin ng kopya.
4: Mm-hmm.
6: So, alam niyo po Sir Brian, ministerial po ang trabaho po namin. So, hindi po kami nag-iimbestiga ng kung sino tong mga kinasal na
4: pero
6: ito.
4: Pero mamini, magkano yung pagpaparehistro? Kasi sinabi dito 6,000.
6: Ano yan sir? Kasi ang pag timely ang registration, usually, wala po talagang bayad yan. Depende rin po yan sa local civil registry office or sa LGU policy. May kanya-kanya po kasing policy ang isang LGU. So, pwedeng tanggapin nila na free, pwedeng tanggapin nila na may bayad. So, depende po. Yung 6,000, hindi natin alam yan, sir, right? Kung talagang through registration ginamit yan or may pinagbayaran na ibang third party or ibang tao. So, hindi rin natin alam kung saan talaga yung binayaran na 6,000. So, under sa ating civil law marriages provided by the old law on marriages, katulad ng civil code and family code, this can be invoked and applicable to all Filipinos. No? So, regardless of any religious affiliation ng pinag-uusapan natin or ethnicity, kahit Muslim or IP ka, or pag sinabi nating IP, ito yung indigenous
4: yes,
6: peoples,
4: po.
6: So, pwedeng ang kasal ay under the civil law or marriages since applicable nga po ito sa lahat. So, as in sa lahat po ng Pilipino. Itong Muslims and IPs, so meron tayong tinatawag na special marriage law provided under Presidential Decree 1083. So, lahat po ng kasal ng isang Muslim, ito ay under Presidential Decree 1083. And lahat po ng ginanap na kasal under ng mga ating IPs ay tinatawag po natin under sa batas din po ng RA 8371. Ito yung Indigenous Peoples Republic Act Law. So, yung IPRA Law. Kumbaga, Sir Brian, may batas ang Muslim, may sariling batas din po ang mga indigenous peoples po natin.
4: Mm-hmm.
6: So, ito po yung existing po ito, itong mga batas po na ito. Yan. So, sa Muslim, para valid po yung subsequent Muslim marriages, they need the consent of the previous wives. Otherwise, liable siya sa bigamy.
4: Mm-hmm.
6: Ganun siya, sir, no? Pwede rin po i-correct po ako ng ating baka may nakikinig po mga Muslim na kasamahan po natin ngayon na kailangan po their marriages hanggang po, apat, pwede silang magkasal hanggang apat, but with the consent of course of the first wife lagi. So yun po yung rule po nila. So yun nga po, so this is the case of people of the Philippines versus Malaki or Makati po, no, versus Makati kasi sa Makati po siya ikinasal, sabi po niya kanina, no, kinasal po sila ng ministro. Actually Muslim nga po yung isa, di po ba? Muslim
4: Opo.
6: Po kasi yung kinasal.
4: Mm-hmm.
6: Pero kinasal sila ng isang ministro.
4: Yes.
6: At dagdag kaalaman din Sir Brian, dapat ang isang solemnizing officer ang pwede lamang po niyang ikasal ay isa, one of the contracting parties should belong to the church na kinabibilangan ng solemnizing officer. If the contracting parties po ay hindi po niya ka-church, isa sa kanila hindi ka-church po niya, ay liable po itong solemnizing officer at pwede po siyang makasuhan. Actually, so yan yung mga nagiging grounds for yung pagpa-file po ulit ng mga separation or yung mga basta paghihiwalay, no, Sir Brian. So yan yon. Now, but nevertheless po, the marriage is still valid unless the aggrieved party nga po files the proper case in the proper court. Gaya po ng sabi ko kanina, so in this case, they can question the validity of marriage due to the absence of a marriage license unless it is a marriage celebrated exempted from marriage license. So ibig sabihin, Sir Brian, meron kasing mga iba na since hindi kasi kompleto kanina yung sabi niya yung requirements, may mga kasal po kasi tayo na exempted sa marriage license. So halimbawa kung living together sila into 5 years, so pwede ito mabilang sa Article 34. So no need for marriage license. Ganon siya. So Article 27, 28, 33, and 34 po yun eh, na exempted po yan sa marriage license. So, doon po sa tanong niya kung valid or yung kanyang marriage, valid po siya, pero unless meron pong mag-file na ano, ang court na po ang magsasabi kung valid or invalid yung marriage po nila, Sir Brian. So, medyo masalimot kasi hindi rin naman natin alam talaga kung ano na talaga yung tawag nito, yung sitwasyon talaga na nangyari. So, yun ganun siya, Sir Bray.
4: In short, no, magpakasal po ng maayos, Mamimi.
6: Ay, opo. Kailangan wala po tayong mga sabit, in short. So, once po na ikinasal po tayo, kaya nga po tayo may requirements about Senomar. So, to check on the singleness po ng bawat isa na wala po tayong attachments sa ating mga walang attachment on both parties, so both should be single po talaga.
4: Para wala din naman yung ganitong uri ng problema. And thank you, Mamini, for extension po ng inyong katalinuhan at lalo na ano, humukay pa tayo ng mga batas dito. Kasi totoo, Mamini, nagulto kasi kumbaga parang parang napaisip din ako nga, no, marerevoke ba tong ganitong uri ng kasal since nagpakasal siya through Islamic marriage. Sabi ko, edi ano din pala, kumbaga legal din pero sa ganitong paraan. Pero baka mamaya may iba din naman na binibigyan ng pagkakataon. Kaya thank you, Mamini. Ito, Mamini, yung next ating katanungan. Sabi niya, magandang hapon po sa inyo, Mamini. Wala po akong record ng filing ng mga requirements para sa marriage certificate tulad na lamang po ng birth certificate at parehong partido, Senomar at iba pang kinikilalang dokumento. Ibig sabihin ba nito walang nakatalang isinumiting requirements sa proseso ng pagpapakasal? Gayunman, may umiiral na ibinibigay na marriage certificate mula sa PSA. Sa ganito po bang sitwasyon, maituturing bang questionable ang proseso ng local civil registry? Paano po makakakuha ng marriage certificate kahit walang maayos na filing o kompletong dokumento na naisumite? Nais ko lamang pong maliwanagan sa pagpapaliwanag nyo ukol dito. Ako, Mamini, meron akong additional question. Tatakbo ba ang isang kasal kung kulang ng dokumento? Go ahead po, Mamini.
6: Depende po kasi yan doon sa ano, kung saan final, ano po yung religious na affiliation or yung religious organization. May mga religious organization po kasi or mga other religion na stricto po talaga sila sa kanilang mga ikinakasal. Kung ang solemnizing officer, Sir Brian, ay in good faith po talaga siya na meron talaga siyang nakalimutan, tapos ikinasal po niya ang dalawang couples, in good faith po yun ha, na talagang hindi naman niya sinasadya na may nakalimutan siyang
4: maayos
6: nahingin na requirements, natutuloy po talaga ang kasal. Pero kung halimbawa po, sa depende po kasi yan, sir, sa religious na affiliation na natawag nito na pinagsasabitan o na kinabibilangan ng isang yung couples. Pero kung tutusin, sir, dapat mag-submit po talaga tayo ng lahat po ng requirements na needed para hindi po ma-question yan at maging in the future, pag yun nga po, sir, kadalasan po kasi na pag hindi na-check yung mga requirements, minsan nagiging basehan po yan para makapag-file nga po ng mga hiwalayan, para magamit po sa court, yan for separation. So, yan po yung mga nagiging mga grounds sa pagpapakasal. So, possible po talaga. May mga nangyayari, Sir Brian, na may mga, maski hindi kompleto yung requirements, basta may naganap na ceremony at narehistro nga po at natinanggap po ng Local Civil Registry Office at naisubmit po sa PSA, ay magkakaroon po talaga sila ng kopya. Opo, ng kopya, sir. So, sa amin nun, yung sa CRASAM, yung Certificate of Registration of Authority to Solemnize Marriage ng isang SO, very strict po kami yan sa pag-i-issue po ng license po nila para sila po ay makapagkasal. Ngayon, balik tayo, sir, dito sa
4: question
6: sa
4: of
6: tanong
4: all.
6: Ng, opo, yung tanong po ng ating kaagapay. No? So, hindi naman kaagad masasabi na questionable lahat yung proseso ng isang LCR. So, batay lamang po to sa kawalan ng record ng requirements. Pero yung mga red flag po ito na kinakailangan i-verify. So, ano po yung mga posibleng nangyari? So, sa realistic na sitwasyon kung bakit nagkaroon ang PSA marriage certificate kahit walang nakitang filing ng requirements. So, yun nga po, narehistro yung kanilang marriage certificate kahit kulang o hindi na-archive yung supporting documents. So, sa proseso, ang mahalaga para sa PSA ang Certificate of Marriage na naisumitin ng isang solemnizing officer at nairehistro ng LCR. Tungkulin at responsibilidad po kasi ng isang solemnizing officer na siya po ang magrehistro sa kanyang ikinasal. Yun po yung kanilang duties and responsibilities. So, kaya posible pong naipasa yung COM o yung Certificate of Marriage. So, paano po yung mga attachments? So, pero yung mga attachments nga po, katulad po ng birth certificate, CNMR ay nawala, ay hindi na-file ng maayos o hindi naisama sa record. So, kahit hindi po naisama yon, basta na-rehistro po sa LCR at naipasa po sa PSA, ay magkakaroon po talaga siya ng Certificate of Marriage. So, kung hindi man nasunod ng maayos ang proseso ng ating LCR, so dito po mapasok yung concern na maaring na-process ang kasal kahit kulang yung requirements, may lapses sa verification bago i-issue ang marriage license. So, ito ay procedural lapse pero hindi automatic na void ang kasal. So, sa special cases, sa exemptions naman, may mga sitwasyon na hindi na kailangan ng standard requirements tulad nga po ng marriage under exceptional circumstances like katulad ng Article 34. Very famous kasi itong under Article 34, no, Sir Bright, itong cohabitation, yung living for 5 years together. Yan, kasi once na mapatunayan mo na 5 years living together ang couple, no need for marriage license na kasi to apply. Ganon siya, Sir Brian. So, Muslim or indigenous marriages. So, sa ganitong kaso, iba rin naman po yung mga dokumento ang basehan. So, late registration ng marriage, kung late na narehistro yung kasal, minsan, yung COM lang ang naisasubmit. So, kulang na yung supporting documents din sa mga records. So, mahalagang linawin po na ang pagiging valid po ng kasal ay hindi po nakakadepende sa completeness din po ng documents. So, sa ilalim ng family code natin, ang validity ay nakabatay po sa legal capacity po ng parties, yung authority ng solemnizing officer, yung presence ng consent, and yung pagsunod po ng mga essential and formal requisites of marriage. So, yan po lahat ay nile-lecture din po namin yan sa mga solemnizing officer. So, kaya kahit may procedural lapses po, yun nga po, hindi po ibig sabihin na invalid po yung kasal. Mm-hmm. Pero maari po itong maging ground for investigation or legal action. Basta meron pong magpa-file ng kaso. Kasi kung wala pong magpa-file po ng kaso,
4: hindi magpo-proceed.
6: Well, hindi po talaga siya magpo-proceed. So kung questionable ba, so mas tamang sabi na may irregularity po talaga na kailang i-verify. Mm-hmm. Hindi po siya agad questionable or invalid. May irregularity po kasi na nangyari. So ano po yung dapat gawin? So kung gusto niya na mas malinaw po yung sagot ng ating kung for confirmation, so kailangan mag-request po siya ng verification sa LCR kung saan nairehistro yung kasal, like yung marriage license records, supporting documents are filed, then humingi ng certified true copy ng marriage certificate sa PSA para makita yung detalye, yung sa SO, yung date and place. Kung may duda pa rin, so maaring mag-consult na siya ng legal na paraan. So, consult a lawyer na po, no? So, lalo na kung maepekto ito sa status, inheritance, at iba pa pong mga legal matters. Yun, sir, Ben.
4: Sa lahat ng isa sa pinakamahirap ay pagpapakasal, lalo na kung hindi kompleto yung dokumento. And nagtataka talaga ako lagi, mamini, na parang dito pa lang magiging red flag na, na kapag hindi kompleto yung dokumento mo tapos bigla kang nakasal, doon pa lang mag-isip na tayo, kaagapay, oo, ikaw na mamaya ikakasal ka na, hindi pa kompleto yung dokumento natin, baka magkaroon tayo ng ganitong uri po ng problema na kung saan mas malaki pa yung kapupuntahan natin imbes na maganda yung dire-diretso na lang yung ginagawa natin. Kaya, mamini, gusto ko pa man sumunod pa ng mga questions natin, kaso I think for the next week na po natin ito. Pero mamini, sa pagkakataon na to, sa mga natalakay natin na dalawang uri po ng questions, ano po ang inyong mapapayo sa ating mga kaagapay ngayon? Lalo na, malapit na po ang mga buwan po na kung saan umuusbong po ang dami po ng mga nagpapakasal.
6: Ayan, so sa ating mga kaagapay, no, doon sa napag-usapan po natin pagdating po sa marriage, kailangan po talaga na i-secure po muna natin lahat po yung mga requirements, i-check, hindi ko sinasabing i-check natin yung background ng magiging pagkakasalan po natin, but we should follow po yung mga requirements para hindi po tayo magkaroon ng mga irregularities pagdating po doon sa pagpa-file at pagkiklaim na rin po ng ating mga certificate of marriage para po in the future wala po tayong mga problema. Yun po talagang masasabi ko, Sir Brian, no? So, sumunod po tayo sa mga sa batas para hindi po tayo magkaroon ng problema.
4: Yan, muli kaagapay, nakasama po natin si Miss Mini Carpio para sa usapin po ng ating mga dokumento, lalo na kaagapay na mauusan na ulit ang wedding season. Totoo nga naman yung sinabi ni Mamini na hindi naman sa iniimbestigahan natin, pero iba na rin talaga kaagapay na nag-check tayo ng mabuti, hindi lang isa kung ilan pa man yan kaagapay, para maiwasan na natin ang ilang kalituhan sa ating dokumento. Kaya naman sa pagkakataon na to, mga kaagapay, bago tayo magtapos, pasalamatan muna po natin ang ating nakasama sa broadcast, si Kuya Benjo Morano, at syempre kasama po natin ang ating intern mula po sa Bulacan State University na si Alexis at si Faith, at syempre kaagapay sa assistant po ni Dessa Magtunaw. Kaagapay, para po sa programang Ahensya de Consensya, dito lang yan sa nag-iisang himpilan ng 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ito po si Brian De La Cruz.
7: Programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Consensya sa 702 DZAS FEBC Radyo TV. Agapay ng Sambayanan.
8: Alam mo ba na sa China, unang binalak ng mga FEBC founders na magtayo ng himpila ng radyo? Ito ay sa kadahilanang ito ang tahanan ng halos 1 bilyong katao noong mga huling bahagi pa lamang ng dekada 40. Ibig sabihin, sadyang napakalaki ng pangangailangang espiritual sa lugar na ito. Ngunit, may ibang plano ang Diyos. Isinara niya ang lahat ng pintuan ng pagkakataon para sa FEBC. Hindi pinagkalooban ng pahintulot ang ating mga founders na magtayo ng himpilan doon.
9: Para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
10: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
11: Katuwang ng Sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusugan.
12: Doctors Online.
11: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
12: Doctors Online.
11: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
12: Doctors Online.
11: Kumonsulta na.
13: Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Isa na naman pong June. Okay, June 1 po ngayong araw na ito. Isa na naman pong Lunes at welcome sa Doctors Online kung saan hatid namin ay libreng konsultasyon on air. Ako pong inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Jomar Castro, ang inyong pong veterinaryo. Ang ating paksa ngayong araw na ito ay patungkol po sa mga baboy, ano? Yung ating mga pagkaing baboy, ano? African swine fever po ang ating i-discuss. I-update ko po kayo kung ano na ang nangyayari sa African swine fever dito sa ating bansa, sa Pilipinas. Kaya kung kayo ay may katanungan about this topic, you may type in your comment here in our chat box sa ating Facebook Live at sa YouTube channel ng 702-DZAS FEBC Radio TV. Napapakinggan din tayo dito po sa 702-DZAS FEBC Radio TV. Hello rin po sa mga nakikinig sa radyo sa 702 sa pamagitan din ng internet streaming. Napapakinggan tayo sa 1062 DXKI Coronadal, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod. Ngayon pong araw na ito, kayo pa rin ay nakikinig. Okay? I-discuss natin ang African swine fever ngayong araw na ito. Okay? Ano po ba yung African swine fever? Alam ko na alala nyo to noong bago mag-pandemic, ano? Bigla na lang pong itong pumasok, no, sa ating bansa. Okay? Ano ba ang ginagawa nito? Ipaliwanag ko muna sa inyo bago natin i-update, ano? Kasi ito po ay isang napakalubhang sakit, no? Baka hindi nyo po naitatanong, ano po bang nagagawa nito, no? Nagagawa nitong African swine fever. Ang nangyari po dito, pag pumasok po siya dito sa ating bansa, tumaas ang presyo ng mga baboy. Okay? Tumaas ang presyo ng ating mga baboy. Bakit? Naubos po ang mga ating mga baboy. Ang nangyari po nito, okay? Bigla na lang pong namamatay ang ating mga alagang baboy. Sa buo pong Pilipinas ito, nagsimula ito sa farm, tapos sa backyard, okay? Ano po ba ang nakita, okay, nung pumasok ito sa ating mga alagang baboy, ano? Biglang namamatay na mayroong kaunting sinyales at hindi nagpapakita na bigla na lang siya namamatay, okay? Nagkakaroon po ng lagnat, napakataas na lagnat ng ating mga baboy. Namumula ang kanilang mga balat, okay?

cyanosis at hindi siya makalakad at makatayo. Pagkatapos po ng isa o dalawang oras, bigla na lang namamatay po yung ating mga baboy. Bukod pa po doon, ano, sila ay nagsusuka, vomiting, at nagtatagi. Sometimes, yung kanila pong pagtata ay may kasama ng dugo. Okay? At mayroong lumalabas na dugo pati sa mata. Nakakatakot po, ano? Parang pelikula ang ano to, yung pandemic na to na nangyari sa aspeto ng ating mga alagang baboy. Okay? Sunod-sunod po yan nangyayari. At ang mortality rate niya, ibig sabihin po, yung rate ng mga namamatay ay napakataas. Halos lahat po, 100% namamatay yung mga baboy. Hanggang 20 days. So, ang ibig sabihin, nauubos po yung laman ng ano? Nauubos yung laman ng farm. Okay? At napakalubhanong nangyari dito po sa ating bansa dahil almost 90% ng lahat ng nag-aalagang baboy sa farm at sa backyard farm, commercial farm at backyard farm, tinamaan po nitong sakit na ito, yung African swine fever virus. Kaya po siya African swine fever kasi nanggaling siya sa Africa, yung sakit na to. At hanggang ngayon, ay patuloy pa rin po itong nananaganta sa ating mga farm. Kung kaya, kung ang presyo noon, naalala ko po, 200 plus lang po ang presyo ng baboy ngayon, sa 300 plus. Umabot pa po nga ito ng 400 plus per kilo ng baboy. Dahil nga po, nung naubos ang mga baboy, ang ginagawa po ng gobyerno ay pinilit nating i-eradicate ito sa lahat ng farm. Lahat po ng farm na nag-positive sa sakit na ito ay sinunog. Sinusunog po, okay, ng ating gobyerno para hindi kumalat yung sakit. Kung kaya, ang nangyari ay habang patuloy na nananalanta yung virus sa mga farm, patuloy pong ini-eradicate ng gobyerno yung mga positive farms, naubos po yung mga baboy. Ang nangyari, tayo po ay nag-i-import. Nag-i-import tayo ng baboy sa iba't ibang bansa. Okay? Ang isa pa dito, paano ba siya nahahawa, no, yung mga baboy? Napakabilis po ng paghawa ng iba't ibang baboy na wala pang sakit, bigla na lang nakakawa. Noon po kasi, sabi nila, bakit ba nakahawa? Kasi ang pinapakain kasi sa baboy ay kaning baboy. Kung kaya't yung mga contaminated na pagkain na kinain ng mga baboy na walang sakit, nagkakasakit na rin. Okay? Pero originally po, nung nagsimula ito sa Africa, ang may dala nito ay yung tinatawag nilang garapata ng baboy, yung soft ticks, okay? Yung may garapata po kasi ang baboy noon, sila daw ang nagdadala ng sakit. Pero dahil nga kapag tinamaan ang iyong mga baboy sa farm at nadala dahil nga may mga discharge na nadadala ng mga truck, delivery truck, sa gulong, nakakontaminate, yung mga sapatos na dala ng mga nag-aalaga doon sa farm, nadadala nila sa ibang farm at patuloy na nahahawa. Kung kaya napakahirap itong ma-eradicate. Okay? Sa kagandahang palad naman, hindi tayo nahahawa. Ang tao po ay hindi nahahawa. Kaya lang, mabilis na kukontaminate yung mga food. Okay? Kaya noon, nung alaala ko pa po, nung ito ay nagsisimula, yung mga dilata na galing sa ibang bansa na contaminated, hindi natin alaman na contaminated din pala ng ASF at nadala dito sa Pilipinas, kinain natin, hindi naman po tayo nagkakasakit. Baboy lamang po ang tinatamaan. Kaya lang mas mabilis po itong natatransmit dahil nadadala natin yung sakit sa mga alaga natin baboy at napakabilis mamatay at maubos nung mga baboy na yan. Kung kaya tayo po ay nag-aangkat tayo ng baboy galing sa ibang bansa na nagpapamahal lalo dun sa

0: imbis na tayo nagpo-produce, no, nagmamahal lalo kasi naubos yung demand at tumaas ang presyo. Patuloy po yan ngayon. Pero sa kagandahang ano naman, Palad, i-update ko po kayo ngayon doon sa nangyayari, ano, doon sa nangyayari sa ating bansa ngayong 2026 tungkol po dito sa African swine fever na ito. Okay? Ikwento ko lang po na dumating siya, yung African swine fever, noong mid-2019. Okay? Kasagsaga po yan ng ating COVID. Kita nyo naman, nagkaka-COVID na sa tao. Ngayon yung ASF naman ay parang COVID sa baboy. Okay? Na-detect po ito noong July 2019 at nag-declare ang Department of Agriculture noong August 2019 na nandito na nga po, nakarating na sa Pilipinas at tinamaan na ang karamihan ng mga farm dito sa atin. Noong early 2020 naman, tumalo na ang infection ng ASF sa Mindanao. Okay? By 2021, yung impact po nito ay nationwide na. Napakabilis, no? Napakabilis kasi mahirap talaga pigilin ang sakit na ito, no? Okay? Kung kaya't patuloy po na meron na yan dito sa Pilipinas. Ngunit merong ginawang programa ang ating bansa ukol po dito sa African swine fever. So ang nangyari po ay nag-angkat tayo ng bakuna kasi for the longest time po wala tayong bakuna eh, African swine fever, at hindi pa nakakaimbento ng bakuna dahil para dito dahil napaka-complex po nitong sakit na to, hindi nila magawa ng bakuna. So, ngayon po, nung according po dito sa Pig Progress, yung Department of Agriculture po ay nakapag-report ng malaking decrease sa infection ng African swine fever dito sa Pilipinas. According to the news, dito po, binabasa ko, 92% daw po ang ibinaba na ng infection simula nung kasagsagan ng African swine fever. Dahil po sa bakuna na kanilang inimplement ng gobyerno dito po sa ating bansa. So, nakakatawa naman po yun, no? Ang pagkakaalam ko po, ang ginamit na bakuna dito ay from Vietnam, although according to some research, wala talagang 100% effectivity ang isang bakuna, lalo na rin po sa African swine fever dahil napaka-complex po ng viral makeup ng African swine fever, kaya kung kaya't hindi rin talaga dependable ang bakuna. So patuloy po ang research and development ng African swine fever vaccine dito sa ating bansa, kung kaya't patuloy po na tayo ay naghihintay na mabigyan talaga tayo ng pagkakataon gumamit ng bakuna dito po sa ating bansa. Pero ang alam ko po ay hindi pa dumarating, isang klase pa lang po ang ginagamit, at may mga nagsasabi na hindi naman talaga epektibo yung bakuna. Pero according po dito sa Bureau of Animal Industry, meron naman din po daw na nagiging epekto yung bakuna, hindi lang po siya 100%. Kung kaya patuloy po tayo maghihintay pa hanggang sa malutas at masolve, dahil po bakit? At primarily po ang mga Pilipino ay pork eating country, mainly po tayo sa baboy, you know? Kung kaya makakatulong ng malaki po sana kung bababa ang presyo ng baboy para naman tayo ay makatipid-tipid. Kasi lahat po ay tumataas na. Gasolina, dahil sa gera, ngayon pati yung sa baboy. At sana naman, katulad ng nireport ko po a few weeks back, yung bird flu naman. Kung bird flu naman ay magpapatuloy na tumaas, magmamahal din ang baboy ay ang manok at ang itlog. So, hirap na po. Dahil nga lahat ay tumataas na, napakamahal na nabilihin. Kaya po tumataas ang inflation rate sa atin dito sa Pilipinas. Makakatulong ng malaki kung meron na po talagang bakuna na epektibo para sa African swine fever. Ngunit, siyempre, naghihintay po tayo ng kung ano yung pinakamabisa na pwede nilang ibigay, okay, para dyan. Okay? So, yan po. Ngayon po, patuloy pa rin na mayroong mga African swine fever virus. Isa po sa mga treatment na ibinibigay dyan, kasi wala naman talagang viral treatment para sa African swine fever virus. Ang pinakamaganda po para maiwasan dyan is yung bakuna, kung epektibo na siya. Pangalawa, yung ano po, yung biosecurity. Ano pang ibig sabihin sa biosecurity? Dapat po yung sanitation and disinfection ng farm, okay, na hindi nagpapapasok, nagkakaroon ng disinfection para hindi kumalat yung sakit. Nagagawa na rin naman po yan. Dahil alam ko po yung mga kaibigan ko na mayroong malalaking farm ay talagang naghigpit sa kanilang operations and management ng baboy, ng kanilang baboy, para hindi maiwasan makapasok yung African swine fever, ASF nga po. Pero nakakatakot pa rin. Isipin nyo, ha, yung mga tauhan sa isang farm ay hindi lalabas ng 6 months, okay, para maiwasan at malabanan yung sakit. Kasi wala pa nga po talagang gamot. At yung bakuna ay bagong-bago lang. So, tayo po ay patuloy na maghihintay para mabigyan po tayo ng ano, ng pagkakataong mapagaling yung ating mga alagang baboy laban dyan sa sakit na yan. Kasi bukod dyan, marami pa po ibang sakit eh na, alam niyo po, na tinatamaan yung baboy. Noon po, hindi ko po itatago sa inyo, no? Noong araw po, siguro around 10 years ago, ako po ay nag-alaga din ng baboy. Napakaganda po rin ang kita niyan at nakakatulong tayo sa maraming tao para mabigyan ng trabaho. Pero dahil nga po sa pagkakaroon ng African swine fever, napaka-sensitive po ng ating mga alaga para dahil nga dyan sa sakit na yan. Kasi mauubos po ang inyong mga alaga pagka tinamaan yan. At kung wala pa kayong bakuna, mahal din po yung bakuna. Bukod dun sa iba pang bakunan na binibigay, kasi maraming sakit po eh ang baboy dahil nga intensive po yung kanilang management dyan sa baboy. Marami pa pong klaseng bakunang binibigay kaya tumataas din po ang gastos. Kaya, pero sa totoo lang, napakasarap po magkaroon ng isang babuyan na katulad nito. Okay? Kung ako lang po ang bibigyan ng pagkakataon ay itutuloy ko po ang negosyo na to. Meron naman pong programa ngayon ng ating gobyerno para sa pagpapalago pa ulit at pagtulong sa pagninegosyo nitong African swine fever. Mamaya pong konti ay sasagutin ko ang inyong mga katanungan tungkol dito sa sakit na to at sa mga updates pa na itutuloy natin sa mga susunod na pagkakataon. Okay? Ibabalik ko po muna kayo sa studios para po sa ilang health tips.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Health tips.
3: Ang ear mites ay isang klase ng parasite na nakakaapekto sa tenga ng alaga nating mga aso at pusa. Ilan sa mga sintomas nito ay ang matinding pangangati ng tenga, head shaking at mabilis na pagdumi ng tenga na nagiging sanhi ng pagkakaroon ng hindi kanais-nais na amoy. Narito ang ilang health tips upang maiwasan ang pagkakaroon ng ear mites sa ating alagang aso at pusa. Una, iiwas ang alagang aso at pusa sa iba pang hayop na mayroong ear mite. Kalawa, regular na linisan ang cage at mga kagamitan ng alaga gamit ang mainit na tubig. At ikatlo, linisan din ang bedding ng alagang aso at pusa gamit ang dryer upang maalis ang mga mites na maaaring manirahan sa kanilang higaan. Ang health tips na ito ay hango sa VetCare Veterinary Clinic Facebook page, nextguard.com.au at ng 702-DZAS-FEBC Radio TV.
1: Doctors Online.
4: Iyo ang tanong.
5: Kay Doc ang sagot.
0: Dito po sa Doctors Online, dito po ang ating topic ngayong hapon na ito ay tungkol po sa African Swine Fever Virus. Okay? Ito po ay tumama, babalik, ipapaalala ko lang po ulit, tumama ito nung sometimes 2019. Sinalanta po ang marami po ang apektuhan dito sa yung mga may farm na malalaki ay naku po, namatay ang mga baboy ng ganung kabilis, naubos ang mga baboy, walang maibenta sa palengke, kaya tayo nag-angkat, nagmahal ang presyo, at hanggang ngayon ay meron pa rin pong African Swine Fever. Pero nakwento ko nga po, meron ng bagong bakuna, sana maging epektibo, at sana marami pang pumasok na bakuna para maiwasan na itong sakit mo ito, kasi talagang sana po, bumaba na ang presyo. No? Napakamahal na ng baboy ngayon eh. Okay? Ngayon po, idadako tayo sa ating question and answer portion po ng ating palatuntunan dito po sa Doctors Online. Okay? Babasahin ko po isa-isa. Maraming po salamat sa inyong pagpapadala ng inyong mga katanungan, mga kaagapay. Here are the questions. Number one po, paano ko malalaman kung may ASF ang alaga kong baboy? Napakadali po nitong malaman. Pagka bigla na lang pong nilalagnat ang inyong baboy, hindi makalakad, hindi makatayo, namumula tenga, buntot, mga paa, at yung pag nagpatuloy po ang sakit ay duduguin, magsusuka, pati sa mata may lalabas na dugo, may discharge. Yun na po. Meron pong programa ang gobyerno, pero alam ko natatakot ang mga backyard farm dahil kasi susunugin po yung baboy pang nag-positive. Pero meron pong tinatawag na test kit, na rapid test kit na binibigay sa mga baboy para malaman kung positive siya or negative sa sakit na African Swine Fever. Pero yung iba kasi, sa pagkakaintindi ko, no, nagtatago sa ating mga sa pamahalaan at sa gobyerno para hindi makumpiska o hindi sunugin ang kanilang baboy. Kasi pawan siya na mag-positive, sunog, susunugin. Kaya ang nangyayari, nagtataguan, ang hirap pong malaman kung ano talaga, kung paano ba ito ma-eradicate. Okay? Talagang mabigat po eh ang laban sa ganito, pero marami pa po na po akong mga kaibigan na nagbalik na sa kanilang pag-aalaga ng baboy, basta higpitan lamang po ang biosecurity, yung safety precautions, disinfectants, disinfection, okay, sanitation ng farm. At meron na rin po nabibiling bakuna, so alamin nyo na lang po, subukan nyo, there is no harm in trying, tutulungan kayo ng gobyerno na manumbalik yung, ang alam ko po may programa ang ASF, magpapautang ang gobyerno para maibalik nyo yung operations ng inyong farm. Okay? Sana po nasagot ko yung tanong nyo, napakahirap rin po talaga kasi marami sakit ang baboy eh, pero mas maganda po magpa-test kayo. Okay? Alam ko po may test using a machine naman na bago, PCR, Polymerase Chain Reaction Machine. Yun po ang gold standard, 99% na po ang accuracy para ma-detect yung sakit na African Swine Fever sa inyong mga alaga. So, sa inyong alagang baboy, para magbibigay lang po kayo ng blood sample na itatest ng gobyerno. Okay? Para malaman. Kailangan po yun kasi para rin sa inyong kabutihan at malaman nyo yung strategy na gagawin nyo sa gamutan, kahit mag-positive kayo, no, gagamutin nyo pa rin para tuluyang mawala yung sakit. Okay? So, ano po, baka naman mag-negative pag maganda talaga ang inyong biosecurity, para na rin po yun sa kabutihan na hindi masayang yung inyong puhunan kasi napakalaki po ng puhunan, ng pagbababoy. Ano? Kasi kaya lang, ang kagandahan po nitong negosyo na to, hindi ito mawawala kasi pagkain ito. Pagkain ito, kung ako nga lang po, eh, pag sa aking pagtanda, ay gagawin ko ang itong negosyo na to. Okay? Kasi nakakatuwa po mag-alaga ng baboy. Okay? Sana po nasagot ko ang inyong katanungan. Number two, ano ang dapat kong gawin kung may hinihinala akong ASF sa aking baboy? I-isolate nyo na po, ihiwalay, gamutin, obserbahan, Meron naman programa ang gobyerno para kung paano siya gagamutin. Tawagan ang munisipyo, ipatest, at malalaman natin kung siya ay positive or negative. Yan ang pinakamabuting gawin. Para hindi po masayang ang inyong puhunan. Ano? Mahirap po eh, kasi napakalaki ng puhunan nito. Milyon. Lalo na kung malaki po ang inyong farm. Para po hindi masayang, sumangguni muna sa gobyerno para doon sa gagawin na biosecurity at sa mga para malaman yung testing. Okay, meron pong programa dyan. Okay, maraming salamat po. Yung susunod na katanungan, paano po mapoprotektahan ang aking mga alagang bagboy laban sa ASF? Okay? Yung protection po, noon kasi wala talagang bakuna. Ngayon, meron na. Pwede nyo po subukan yan. Hindi lang po maganda pa ang talagang reaction ng bakuna sa baboy kasi na ipapaliwanag po yan through research dahil po sa complexity at ang complexity ng ASF virus kasi double-stranded DNA, RNA yata siya na merong capsule pa na hindi basta-basta namamatay. Actually, nabubuhay siya sa visa, dumi daw ng matagal eh. Okay? Sa mga namatay na baboy, pag binaon yun, nabubuhay ito ng isang taon. So, napakatagal, ano? So, mahirap po siyang patayin, kaya kailangan alam nyo yung gagawin nyo para maiwasan at magamit ng tamang disinfectant, para mabigyan ng tamang bakuna, okay? So, hanggang ngayon, talagang isinusulong nila na magkaroon pa ng maraming bakuna kasi isang klase pa lang po ngayon para sa protection po ng inyong baboy. Alamin niyo po yan sa inyong mga veterinaryo, dyan po sa inyong area at sa gobyerno at sa munisipyo kasi napakarami na po, nationwide na ang pagkalat nitong sakit na to, ASF, African Swine Fever. Okay? Next question. Now, ligtas ba rin pong kumain ng karne ng baboy kahit may ASF sa ibang lugar? Opo. Actually, namamatay po yung ASF virus in a few minutes lang at a certain degree, 80 degrees yata, 70 degrees. Sa pagluluto ninyo, yung tamang pagtutululuto at sa tagal ng init doon sa pagluluto, namamatay po madali yung virus. Hindi lang po siya namamatay basta-basta pag nasa labas siya, pag nasa dumi siya, pag nasa namatay na baboy. Yun po ang matagal. Pero pag niluto nyo yan, at alam ko 30 minutes, yung inyong mamamatay din naman po. Bukod naman po doon, kahit na hindi siya mayroong positive na napunta sa pagkain, na ASF, hindi po siya nakakaapekto sa tao. Yun ang kagandahan po niyan. So hindi kayo kailangang matakot. Okay? Next question. Ano ang dapat kong tingnan bago bumili ng baboy o biik? Okay? Kailangan po ninyong alamin yung farm na inyong bibilhan kung siya ba ay negative sa ASF kasi tinetest eh. Tinetest po yung farm. Ngayon, kailangan malaman nyo sana na negative. Okay? Bagamat ganun, meron pa rin naman nag-aalaga na positive. Nag-positive na at kinagamot, nabubuhay naman. Kaya lang, gusto nating i-eradicate ang sakit, so kailangan zero yung infection nyo sa inyong farm. Kaya yung bibilan yung babuyan o farm, kailangan may maayos na testing at siguraduhin negative yung kanya stocks bago nyo bilhin. Okay? Kasi sayang po ang pera. At kung mamamatay lang, mauubos ang pera, napakalaki po ng puhunan, ingatang mabuti. Yan ang payo ko. Okay? So sa mga nagbabalak, may programa yung gobyerno para matulungan kayo. May bakuna na. Patuloy po na nag-i-improve yung senaryo ng pagbababoy. At sana in the future, bumalik na yung normal na daloy ng negosyo sa ating pagbababuyan. So laking tulong niyan, napakalaking industriya nito dahil ito po ang nagpapakain sa atin ng karne sa araw-araw sa galing sa palengke. Okay? Sana po ay nasagot ko yung inyong tanong na yan. Ano? Number six, ano ang dapat gawin ng mga nagbebenta ng baboy para makaiwas sa ASF? Hindi po yung nagbebenta ng baboy ang kailangan. Ano po yung nag-aalaga? Okay? Yung nagbebenta ng baboy, kasi karamihan po dyan ng nagbebenta, mga biyahero, nagbebenta lang yan, trader lang. Yung mga magbababoy talaga na nag-aalaga, malalaking farm, katulad ng Monterrey, Robina, yung malalaking farm po dyan, no? Sila po ang may dapat magandang programa para sa pagbabakuna, sa testing, okay, at sa pagka nagkakasakit ay talagang maayos na programa ng treatment, okay, biosecurity, lahat na po eh. So maganda naman na ang nagiging resulta dahil nabawasan na ng malaki, according to the Bureau of Animal Industry, ang infection rate at outbreaks ng African swine fever. Siguro po nakatulong talaga yung bakuna. Pero patuloy tayong maging vigilant sa pag-aalaga ng baboy at sa protection na dapat na binibigay natin sa kanila para mapangalagaan at umunlad ulit yung bumagsak na industriya. Kasi bumagsak po talaga yung industriya, nakakaawa po. Napakadami kong kaibigan na nasarhan ng negosyo dahil po sa African swine fever. So, mas maganda na magtulungan po tayo pagdating sa pag-aalaga ng baboy. Okay? Next po ay ano ang isang simpleng payo ninyo sa mga nag-aalaga ng baboy tungkol sa ASF? Alam niyo po, kung napakaganda ng inyong biosecurity, no? Napakahirap pong gawin ito, no? Dahil yung iba po kasi nag-aalaga sa likod ng bahay lang. Okay? Kung walang makakapasok sa inyong farm, okay, wala pong papasok na sakit. Okay, huwag kayong magpapasok basta-basta. Okay? At para hindi magkaroon, hindi pumasok ang sakit. Biosecurity po talaga. Mahigpit na biosecurity, wala talaga. Alam nyo, sa katunayan, yung iba pa nga pong farm, naliligo pa bago pumasok sa farm. Ganun na po kahigpit. 6 months bago magpalit ng tao, makalabas, makapagbakasyon. Di basta-basta makapasok yung sino-sino lang para hindi madala ang sakit, papasok. Okay? Sana po maimbento yung tamang bakuna, yung epektibong bakuna. Alam natin hindi pa yan perpekto, pero pagka naimbento po at naging maayos yung bakuna, makakatulong po na malaki sa industriya. Okay? To prevent it, vaccines talaga po ang magpo-prevent yan. Kaya lang, alam nyo na po naman yung sakit ay napaka-complex. Kung kaya't hindi yan basta-basta magiging madali na sa madali po sa pagpuksa ng sakit, okay? Kaya hindi yan hindi po yan tayo basta-basta magkakaroon ng alam niyo marami pa pong pagdadaanan, pero hintay natin at magkakaroon ng marami pang programa ang gobyerno para dito hindi natin pababayaan itong industriya na to, kung kaya't patuloy tayo sa pag-monitor nitong sakit na to. Okay? Ibabalik ko po kayo sa studios para po sa Health Watch.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Health meditation.
3: Para po sa ating health meditation, mula sa librong Unchanging Grace, tibay sa pabago-bagong panahon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali. Ang pamagat, Spiritual Laban sa Physical. Ang wika sa aklat ng Marcos, Kabanata 8, Talata 36 hanggang 37. Sapagkat, ano ba ang mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili? Ano ba ang maibabayad ng isang tao para mabawi ang kanyang buhay? Kaagapay, ang buhay pisikal ay pansamantala, ngunit ang buhay espiritual ay pangwalang hanggan. Kung kaya't, ang pangangalaga sa buhay espiritual ay higit na mahalaga kaysa paghahanap ng kasiyahan. Ang malungkot, karamihan ng ating panahon, Kayamanan at kakayahan ay ginugugol natin sa pangangalaga ng ating physical life at the expense of our spiritual life. Napakaraming hinahanap at iniimbento ng tao para lamang palawigin ang buhay. Ngunit, iisa lang ang sikreto, hindi lamang ng malawig na buhay kundi ng buhay na walang hanggan. Ito ay ang ialay ang buhay alang-alang kay Kristo at sa Ebanghelyo. Dahil kay Kristo, ang kamatayan ay hindi na pagkawala at pagkalugi, kundi pagkakaroon at pakinabang. Instead of dreading the loss of our lives, we must instead dread the loss of our souls. Bilang mga mananampalataya, ang magbibigay rin ng dangal sa ating pananampalataya ay ang mga sakripisyong handa nating harapin alang-alang kay Jesus at sa Ebanghelyo. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat sa iyong paalala na ang buhay pisikal ay pansamantala lamang. Salamat sa pagtuturo sa amin na pangalagaan ang aming buhay espiritual. Tulungan mo po kami na igugol ang aming oras sa tama at sa pangangalaga ng aming spiritual life instead na sa physical life. Panginoon, pakanasain nawa namin ang buhay espiritual na pangwalang hanggan sa halip na kasiyahan ng buhay pisikal na pansamantala lamang. Ito po ang aming sama't dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
4: Glosaryo Medico.
5: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
4: Glosaryo Medico.
3: Quarantine. Ito ang pansamantalang paghihiwalay o paghihigpit sa paggalaw ng mga hayop o tao para maiwasan ang pagkalat ng sakit. Muli, ang ating Glosaryo Medico, Quarantine. Tayo po ay muling magbabalik kasama si Dr. Jomar Castro sa Doctors Online.
0: Yes, magandang hapon po muli sa lahat. Nagpapasalamat ako at kayo po ay ikanig sa akin ngayong hapon tungkol po sa updates ng African Swine Fever Virus. No, napakalaking impact po nito kasi sa buong mundo, hindi lang po dito sa ating bansa. Pagdating po dun sa mga nag-aalaga ng baboy dito sa Pilipinas, talagang madugo po ang laban dito po sa African Swine Fever. Kung kaya't magpapasalamat kami at sumama kayo sa amin dito sa Doctors Online. Nagpapatuloy tayo sa ating public service sa pamagitan ng 702-DZS, FEBC Radio TV. At syempre ang inyong programang Doctors Online ay nagpapatuloy sa pagdating ng kaalamang pangkalusugan para sa inyo na aming mga kaagapay. Salamat kina Philip Capon, Lourdes Natunaw, Shekina Abalon, Shira Gabornes, Reggie Villena, Jonathan Reyes, Benjo Morano, Nat Peralta, Aileen Valdez, at sa ating interns na sina Faith at Alexis mula sa Bulacan State University. Thank you rin po sa mga broadcast engineers at Bukawi Transmitter Site. Inyo pong napapakinggan ang Doctors Online Monday to Friday, 2:15 to 3 p.m. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, ang inyo pong veterinaryo. Kung kayo po ay may katanungan sa kahit anong hayop, okay, lalong-lalo na sa aso at pusa, bukas po ang aming tanggapan sa Consulta Vet dito po sa Quezon City at sa Cavite. Ako po si Dr. Jomar Castro, nagpapasalamat at patuloy na nagpapaalalang pangalagaan ng kalusugan dahil ang kalusugan ay ang ating tema. Maraming salamat po sa inyo at God bless po sa inyo lahat.
6: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas.info@febc.ph.
7: Ito ang inyong lingkod, Pastor Joey Umali. Samahan ninyo ako sa pananalangin para sa minamahal nating bansang Pilipinas. Banal naming Panginoon, patuloy niyo po kaming tulungan bilang isang bansa. Itindig niyo po kami mula sa aming pagkadapa. Tulungan niyo po kaming magkaisa bilang mga Pilipino. Wasakin po ninyo, banal naming Diyos, ang sobra naming pagkakahati-hati, pagpapangkat-pangkat dahil sa politika. Nawa ay matuto kaming mga Pilipino na doon lamang sa aming pagkakaisa, maaari kaming magtagumpay sa hinaharap naming mga pambansang krisis. O banal naming Diyos, sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
8: Ki Huang Tai lo, gao tiong xiu zuo a. Ki na le bo hua lang ki gao hui a.
9: Wo po bing lo, de lao di chu lai xiu xiu.
8: Ki na le de jiao gu chu lai lang o. Bo hua lang chu men a.
9: Bo chu men a xiang kuang ke yi gen bai zu hui. DZAS 702每周日中午12:30，为你播放闽南话空中崇拜节目。无论你人伫倒落，拢通用熟悉的乡音，甲兄弟姊妹同心敬拜，同享这份安宁甲力量。诚邀你甲你家人、挚友一同调频收听。每周日中午12:30，锁定 DZAS 702。闽南话空中崇拜，
10: sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan, anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Hesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: bakit naman ganon?
1: O anak, bakit ganyan ang face mo? May sakit ka ba?
0: Wala po, Mami.
1: Nagugutom ka na ba?
0: Hindi po, busog po ako.
1: Eh, anong iniisip mo?
0: Naiinip po kasi ako, Mami.
1: Saan ka naiinip?
0: Kasi po, nag-pray ako sa Lord, gusto ko po ng baby brother. Nag-pray po ako, 6 years old ako, eh bukas magsa-7 na ako, wala pa rin yung baby brother.
1: Ah.
0: Iniisip ko po, baka kaya ayaw ni God ibigay ang prayer ko po kasi baka naging bad ako. Minsan hindi ako sumusunod, minsan masungit po ako at saka hindi ko po inuubos ang baon ko.
1: Anak, sumasagot sa prayer si God. Kung minsan ang sagot niya yes, kung minsan naman no, at kung minsan naman ay wait.
0: Bakit iba-iba po?
1: Depende yan sa kalooban ni God, sa gusto niyang mangyari, sa tamang panahon, kung ready na ba ang heart ng tao. Kasi God siya, mas marunong siya sa ating lahat.
0: Ibig po bang sabihin, Mami, ang sagot ni God ay no o kaya wait?
1: Posible. Depende sa will ni God. Ang laging plano ni God ay para sa kabutihan natin. Yes, no, or wait man ang sagot ni God. Tandaan mo, iba ang oras ng Diyos sa oras ng tao.

0: sumasama sa iyong papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: This is Inspirations Unlimited.

Magandang hapon sa inyo mga kaagapay. Ito pa rin po ang himpilan ng 702 DZAS FEBC Radyo TV Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, ang ating pong himpilan ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, ang ating pong himpilan ay napapakinggan sa iba't ibang plataforma pagdating po dito sa ating Facebook page sa 702 DZAS FEBC Radio. Kasabay po niyan kaagapay ang ating YouTube streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV. At syempre kaagapay, hindi kami nawawala online dahil po pwede rin po tayo sa aming mobile application, ang 702 DZAS app. At syempre kaagapay, binabati ko ang lahat ng mga taong nakikinig sa kanilang mga regular at PM Radio. Magandang hapon sa iyo kaagapay, para po sa programang Inspirations Unlimited. Ito po si Brian De La Cruz. Magandang hapon sa iyo kaagapay. Ang gusto ko lang sabihin sa iyo, umulan pero ang init. Hindi ko alam kung bakit, pero umulan pero mainit. Pero ano man ang nangyayari sa atin ngayon kaagapay, gusto ko lang sabihin na anniversary week na po ng FEBC Philippines. Ako kaagapay, excited kami. Tandaan mo kaagapay ha, markahan na ang inyong kalendaryo sa darating po na June 6, 2026, araw ng Sabado. Magaganap po kaagapay ang 78th anniversary po ng inyong himpilan. Magaganap po yan sa Green Hills Commission Fellowship sa Ortigas, Pasig City. Kaagapay, magaganap yan mula alas 8 ng umaga. Kaya naman, kung ikaw ay nais magparehistro, punta ka lang po sa Facebook page ng FEBC Philippines. At kaagapay, alam naman natin na anniversary week na, kaya nakakatuwa lang, no? Aminin nyo, nakaka-inspire din yung mga kaagapay natin na kahit alam mo nang meron digital platforms, alam mo nang meron ng social media, meron ng mga mobile application, tandaan natin, kaagapay, shoutout sa iyo na nakikinig dyan sa sarili mong radyo, lalo na sa PM Radio. Bibihira na lang po kasi kaagapay ang may kanikailang radyo. Kaya naman, shout out, saludo po sa mga kaagapay natin dyan na may radyo pa din hanggang ngayon. Parinig naman ako ng inyong mga hiyawan, parinig naman ako ng inyong tawag. Kaya naman po, ang ating question of the day, nakikinig ka pa ba sa radyo? At bakit? Ulit kaagapay ang ating question of the day. Nakikinig ka pa ba sa radyo? At bakit? Yan po ang ating mapagkikwentuhan. Kaya naman sa'yo kaagapay na nakikinig sa radyo, alam mo bang pwede ka makipagkwentuhan pa rin sa amin? Tawag ka lang kaagapay sa numero na 8654-3322 local 401. Dahil may chance ka sumagot on the air at may chance ka pong bumate on the air. Muli po ang ating question of the day. Nakikinig ka pa ba sa radyo? Yan po ang ating mapagkikwentuhan. Ako kaagapay personally, no? Nagsimula talaga yung aking pakikinig sa radyo way back nung ako ay 7 years old. Yes! Kasi kaagapay, na-amaze ako sa mga taong, alam mo yun, dati kasi syempre pangarap mo lang naman na alam mo to maging bahagi ng radyo, o di pangarap mo lang naman talaga noon ang mapakinggan. Pero alam mo kaagapay, ngayon nauunawaan ko na bakit ang sarap maging bahagi ng radyo. Kasi imagine, no, hindi mo naman nakikita ang audience mo. Imagine, hindi mo naman nakikita ang listeners mo. Imagine kaagapay, ang kausap namin all throughout, kami-kami lang, all throughout ang kausap namin, mikropono lang. Pero alam mo kaagapay, bakit ang sarap pakinig ng radyo? Kasi parang kaibigan mo. Kumbaga parang may tatakbuhan ka sa oras ng pangangailangan na hindi mo naman kailangan gumastos ng mahal. Pero alam mo na kapag binuksan mo yung radyo mo, pag binuksan mo yung himpilan mo,
alam mo na may taong magsasalita. Alam mo na para kang may kaibigan na hindi nauubusan ng kwento. Kaya ako patuloy akong nakikinig ng radyo. Ikaw ba, Kaagapay? May tanong ulit ako sa iyo. Nakikinig ka pa ba ng radyo? Sa mga Kaagapay po natin na nakatutok na sa kanikailang YouTube Kaagapay, kahit hindi yan radyo, mag-comment ka dahil maganda ang ating kwentuhan. Sa mga Kaagapay natin na nais tumawag at mapakinggan ang kanilang boses, Kaagapay, bubuksan po natin ang ating himpilan sa mga callers. Kaya naman, tawag ka lang sa numero na 8654-3322 local 401 dahil Kaagapay, kailangan ko malaman kung nakikinig ka pa ng radyo. Eto na, babasahin na natin ang katanungan ng mga Kaagapay natin na kahit sumagot online pero may puso pa rin sa radyo. Eto na ang sagot ng ating Kaagapay na si, uunahin natin itong mga pinakadulo, si Ate Susan Del Val. Ang sagot niya dito, yes na yes, Kuya Bri, 100% daw, sabi niya, kasi kapag walang internet, sa radyo ako nakikinig ng DZAS. Oh, di ba Kaagapay, imagine, may ino-offer na yung internet. Imagine, meron ng technology. Pero bumabalik pa rin tayo sa tradisyonal, o di ba? Ito pa mga Kaagapay, ako nai-inspire ako kasi grabe Kaagapay, natutuwa ako every time na meron kami nakikitang listener, every time na may nakakausap akong nakikinig. Kasi imagine, ang layo ng naaabot ng radyo, kaya walang imposible. Ito Kaagapay, sagot ni Kuya Gerald Potante, sabi niya, para sa akin, Kaagapay Brian, ang pakikinig sa radyo dahil sa iba pang platforms, lalo na sa social media, para makilala natin ang Panginoon. At syempre, kabilang na dyan ang 702DZAS at ang FEBC Philippines upang ipakita ang sa bagong henerasyon na may nakikinig din sa online streaming. Sabi niya dito, Happy 78th Anniversary, FEBC Philippines. O di ba totoo yan Kaagapay? Ako po ang laki po ng pasasalamat ko sa mga Kaagapay natin. Ikaw Kaagapay ang laki ng pasasalamat namin sa iyo dahil naipasa mo ang henerasyon na nakikinig sa radyo. Di ba? Eto, sagot pa ng ating Kaagapay na si Ate Emmy Cristobal. Sabi niya, yes na yes, nakikinig pa din ako. Alam mo bakit Kaagapay, bakit? Pwede mo kasing magawa lahat habang nakikinig. Happy anniversary, praying po na magpatuloy pa ang pagpapala sa Panginoon sa gawain ng FEBC. Kaagapay, alam mo ba? Ito ang sekreto ng radyo na hindi pwedeng gawin ng iba't ibang social ng ibang platforms. Sa radyo, pag nakikinig ka, pwede kang magtrabaho. Sa radyo, pag nakikinig ka, pwede kang mag-multitasking. Sa radyo, pag nakikinig ka, natututo ka na, may ginagawa ka pa. Yun po Kaagapay para po sa akin. I mean, hindi naman sa bias dahil nasa radyo ako. Pero Kaagapay, alam mo ba? Natutunan ko sa radyo yung makinig ng maayos. Natutunan ko sa radyo yung parang pwede mo palang pagsabay-sabayin ng lahat. Nang hindi nakatutok sa isa lang, na may pinapakinggan ka, pwede ka pang may gawin at the same time. Ang daming sagot ha. Eto pa, sagot ng ating Kaagapay na si Ate Mindy De Torre. Sabi niya, 100% po Kuya Bri, every umaga, tanghali hanggang gabi, lagi akong nai-inspire sa programa niyo. God bless 702DZAS. Happy blessed 78th anniversary. God's faithfulness. O imagine Kaagapay, no? Tuloy yung kanta namin na ano, na Christ to the World by radio. Totoo yun Kaagapay na mula umaga tanghali hanggang gabi, maglilingkod po sa inyo ang aming himpilang 702DZAS. Mapabalita man yan, mapadevotional man yan, mapainspirasyon, mapainformasyon. Kaagapay, nagpapasalamat po kami sa patuloy na nakikinig sa radyo. Alam nyo Kaagapay, dahil sa inyo, honestly Kaagapay, nabuo din yung pangarap ko bilang isang radio host
dito ng 702 DZAS. Kasi imagine, binigyan ako ng pagkakataon ng mga kaagapay na maging bahagi ako ng kwentuhan niyo sa araw-araw. Yung mga host po namin dito dahil po sa inyo yan. Kaagapay kaya, and at the same time, maraming salamat sa mga kaagapay na hindi nagsasawa makipagkwentuhan sa amin. Kaya sa mga nakikinig sa radyo, online man yan, ano man ang kapamaraanan mo kaagapay, thank you so much po. Ang dami nyo pong naibigay sa amin na opportunity. Hindi lang yan kaagapay kasi natuto din kaming makinig sa problema ng ibang tao. Natuto din kaming, alam mo yon, maging aware na pwede pala ang isang kabataan na mag-air sa broadcast. Kaya thank you so much sa inyo kaagapay. Ito pa, sagot

sa 702 DZAS, agad-agad yan. Amen! Ito, sabi naman ni Ate Rosa Tabayan, sabi niya, yes po, nakikinig po ako mula dito sa Nueva Vizcaya sa transistor pa nga po ng radyo namin habang nakain po ako. Oh, diba kaagapay, imagine na yung radyo, akala natin maliit, akala natin walang kapangyarihan, pero yung liit nito na apat na sulok, maraming nababagong buhay. Aminin nyo kaagapay, once and for all, pag nakikinig tayo ng radyo dito sa 702 DZAS, no? Ang daming mga preachings, ang daming mga information, yun yung kagandahan kaagapay na yung radyo, hindi lang siya basta radyo eh. It gives us an opportunity to learn. It gives us an opportunity na matuto ng mga panibagong teaching, lalo na kaagapay, no, doon sa mga pastor na meron tayo. Kaya naman, salamat sa iyo kaagapay sa nakikinig. Eto, basa naman tayo sa online kaagapay. Eto na, babasahin natin. Sagot ni Ate Alma Abela. Sabi niya, pag nasa probinsya ko, wala kaming wifi. Kaya may radyo pa din kami. True, kahit walang kasama, parang may kasama pa din pag nakikinig sa radyo. Thank you, Ate Alma. Ito po, sagot ni Ate Maria Sita Fernandez. Opo, Kaayo Inspirations Unlimited. Araw-araw po kaming nakikinig sa radyo. Ito, sabi naman ni Ate Faustina Habla, magandang hapon sa iyo, Bri. Hanggang ngayon, nakikinig pa rin kami. Malakas pa. Sabi niya, malakas pa para mapakinggan ang aming kapitbahay. Kasi kapag nakikinig kami, ang dami pong magagawa habang nakarutin po sa araw-araw. Malungkot man ang buhay, pero pag nakikinig sa DZAS, nagiging okay. Maraming salamat, Kuya Brian. Nako, kaagapay, gusto ko namang mapakinggan ang inyong boses. Ako po'y maglalambing sa mga kaagapay natin dyan. Kaagapay, pwede ba kayong tumawag sa aming telepono sa numero na 8654-3322 local 401. Ulitin ko kaagapay, tawag ka sa himpilan namin ngayon sa 8654-3322 local 401 at gusto ko sanang mapakinggan ang inyong boses para magkwentuhan tayo sa himpapawid. And at the same time, kaagapay, dyan ka lang. Huwag kang maglilipad. Padamihin natin ang ating mga kwentuhan. Padamihin natin ang ating mangyayari. Dahil po, napakaganda ng mga susunod na mangyayari dito sa ating himpilan. Dahil po dyan, muli pong magbabalik ang Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited, Monday Motivation.
1: Siyempre, kaagapay, tayo po ay nagbabalik dito sa ating himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Ako pa rin po ang inyong kasama. Ito po si Brian De La Cruz. At kaagapay, muli po ang ating pong question of the day. Nakikinig ka pa ba sa radyo at bakit? Ito po, basahin lang po natin ang mga ilang sagot ng ating mga kaagapay bago tayo makipagkwentuhan sa ating panauhin. Sabi dito ng ating kaagapay na si Ate Cathy Zulweta, sabi niya, nakikinig ako dahil isa ito sa nagbibigay lakas at nagpapaindak sa mga kanta at napapakanta ako. Natututo ako sa mga teachings at syempre updated sa nangyayari sa balita. Salamat po at syempre sumusuporta ang ating naging former guest na si Dean Airo Dancel. Hi sir! Magandang hapon sa iyo. Ito, sagot ng ating kaagapay na si Ate Hazel Obsemia. Sabi niya, hindi na ako nakikinig sa radyo kasi wala na akong radyo dito sa Dubai. Kaya super saya ko na nagkaroon ng FB Live at app. Kapag nasa bahay ako, nasa FB Live ako. Kapag nag-drive ako, nasa app naman. Lumaki akong nakikinig ni Mommy sa DZAS. Kaso wala na siya eh. Kaya ngayon, hopefully, sabi niya dito, mapasama yung anak ko kahit pure Tagalog ang conversation minsan. Konting-konti ang naiintindihan nila at kinakanta din nila ang jingle ng station nyo, yung Christ to the World by Radio. Hope to visit your station kapag nakauwi ako. God bless FEBC. Happiest 78. Opo, Ate Hazel, bukas na bukas po ang aming himpilan para po sa inyong mga tagapakinig ng 702 DZAS. Pwede po kayong umikot dito once po na makauwi na po kayo. At syempre mga kaagapay, ang kasama po natin ay masasabi ko sigurong certified kaagapay na po natin yan dito sa 702 DZAS. Mga ilang programa na din ang kanyang nalusutan o syempre naging bahagi ng 702 DZAS. Muli kaagapay siya po ay isang communication advocate at communication professor. Walang iba, ipinapakilala ko din po ang sa mga mentor ko at coach ko. Walang iba, si Miss Ana Beatriz Dablo. Magandang hapon sa inyo, Miss Bea.
2: Hello, mga kaagapay. Magandang hapon po sa lahat ng nakikinig. Ayan. Maraming salamat sa pakikinig.
1: Ayan, Miss Bea, baka may mga gusto kang batiin na nakikinig sa'yo sa pagkakataon na ito.
2: Siguro, generic na lang, Bre, kasi masaya ako na part ako ng celebration ng anniversary natin. Kaya, maraming salamat po dun sa ating mga listeners simula nung unang-una. Siyempre, kung may mga estudyante rin ako dyan na nakikinig, interesado sa topic na to, di ba? Sana may matutunan kayo at may ma-remind sila ulit sa kahalagahan ng radyo.
1: Yes, and thank you so much Miss Bea no sa pagkakataon na ibinigay niyo po sa mga kaagapay namin upang makinig sila ngayon. And Miss Bea, lahat po ng mga kwentuhan, lahat ng mga comments na napakinggan natin at nagpapasalamat ako sa mga kaagapay namin for 78 years sinamahan kami dito. Miss Bea, ako may tanong ako sa iyo personal. Nakikinig ka pa ba ng radyo? At bakit?
2: Oo naman, ilang taon na ako, 32. Simula, narinig kita, 7 years old. Siguro mga ganon din ako. Siguro una kong pakinig, grade 1. Kasi nga, di ba pag may bagyo, ang unang-una talaga dyan, radyo. So, pero noon, nung bata ko, yun lang yung alam ko. Hanggang sa dumating ng elementary and high school, may mga kwento pala sa likod ng radyo. So, andyan yung, ang tawag ka dyan, mystery era. Kasi, nung mga panahon na yan, mysterious talaga ang tao behind. Kasi wala pa tayong social media noon. Hindi pa, lalo na sa Pilipinas, hindi pa siya ganun katikat. So, mahihiwaga ang kape. Ano kaya itsura nung DJ na to? Ano kaya itsura nung tagapagbalita na to? May mysterious effect pa siya. Hanggang sa, eto na nga, nandito na tayo sa generation natin. We're in, mas lumawak naman ang scope. That is the advantage. Tulad niya nung comment kanina, what if nasa ibang bansa ang gusto niyong mapakinggan ay Pilipinas, balita sa Pilipinas, di ba? Para ang hirap, kaya mabuti na lang daw at nakakapag-live stream tayo sa ating mga song. So, simula na hanggang ngayon, talagang nakikinig.
1: Maraming salamat, Miss Bea, no? Kasi alam nyo, kaagapay, bihira na lang yung mga taong nakikinig ng radyo. Una, lagi lang sinasabi, may radyo pa ba? Di ba minsan napapatanong sila, may radyo pa ba? Parang wala naman ng opo, kaagapay. Oo, ikaw na nakikinig ngayon. Ikaw ay kunari napadaan ka lang. Opo, may radyo pa po. Hindi po mamamatay ang radyo. And syempre po, Miss Bea, para po sa kaalaman po ng mga ilang kaagapay natin, ano ba yung radyo? Paki-explain nga sa kanila, ano ba tong radyo na to?
2: Okay, so ngayong araw siguro, Brian, gusto ko lang siyang gawing mas konektado sa puso ng tao. Kasi we all know that radio is a communication medium, diba? That uses electromagnetic waves. And that is also the reason kung ba't di siya mamamatay. Dati iniisip ko, alam mo naman yan, that was my thesis when I was in college. Ang assumption ko doon is, buhay ang radyo hanggat may tao behind the radio. Yun ang assumption ng study ko. Hanggat may isang willing magtrabaho para sa radyo, hindi mamamatay yan. Diba? Ngayong tumatanda na ako, ngayong naging teacher na ako, sabi ko sa sarili ko, ano pa ba yung mas malalim na hugot dito? What if magsara talaga yung mga radio station? Mamamatay na ba ang radyo? Kasi yun ang una kong paniniwala. Eh, paano kung wala na talagang tao? Sabihin natin na nagkaroon ng pandemic. Paano kung talagang wala? Patay ba? Ang narealize ko lang yung dry is, hindi talaga mamamatay. Hindi natin kayang patayin ang radyo. Kasi nasa hangin na siya. Kumbaga, ang gusto kong reflection ngayong hapon is that radio is not just a form of technology or a medium. It is not just an industry, but it is a part of the culture. Kultura na ng mga Pilipino yan, na makinig ng radyo, simula pa sa kalulululuha natin, hanggang inabot natin, part na yan ng buhay nila. So hindi yan mamamatay. From one generation, it is just being transmitted, it is being improved, may mga pagbabago, but it's there. And no one can ever kill that kind of industry, of that culture. Para sa it is part of the tradition. Filipino heritage, ika nga.
1: Yun kasi yung hiwaga, Mambiya, no, ng radyo, na parang ang gusto ko yung pinulit mong ano, hanggat may taong nagtatrabaho sa radyo, hanggat may tao sa likod ng mikropono, hanggat may tao sa likod po ng alam mo, no, ng mga nagsasalitang tao, hindi talaga siya mamamatay. Alam nyo, kaagapay, no? Actually, ang inspiration ng thesis ko ay yung thesis si Miss Bea. Pero akin naman nun ay mga radio drama artists. Alam nyo, kaagapay, ang radyo kasi akala natin simple lang siya. Pero alam nyo, pag nandun na kayo mismo sa loob, pag doon na kayo yung mismong nagtatrabaho, komplikado siya. Hindi siya yung pag umupo, bumobroadcast, pag umupo, nakikipagkwentuhan. Hindi ka agapay eh. Malalim na yung, lalo na ako kasi inaaral ko na siya and at the same time trabaho na siya. Alam niyo yun, kaagapay, na parang yung radyo kasi nagpapakita siya na ang impormasyon ay para sa lahat. Walang kinikilingan, walang dapat parang, oh, pag mayaman, hindi pwede. Walang ganun, kaagapay. Ang radyo po ay para sa lahat. Hindi lang para sa mayaman, hindi lang para sa mahirap, hindi lang para sa lalaki, hindi lang para sa babae, kundi sa lahat ng taong nakapapakinig. Ang ganda nga nung pinulot po, pulutin natin yung sinabi ni Mayna, na nasa hangin na yung radyo. Iba man ang itsura, iba man ang konteksto, pero radyo pa din siya na appliances na kapag binuhay mo, alam mong merong magsasalita. Alam mong meron kang napapakinggan. Ngayon, Miss Bea, curious ako. Siyempre, nabanggit na natin na marami ng platforms. Ang social media, ang TV, yung iba nga may app pa. Yung iba, tinatawag pa na isang application, yung si Green App, ika nga natin. Ma'am Bia, ano kaya ang meron sa radyo na hindi nakikita sa ibang platforms?
2: Okay, para sa akin, nandyan yung sinasabi nilang theater of the mind. Sinabi rin ibang mga researcher. Ano ibig sabihin ng theater of the mind? Ibig sabihin nun, ina-allow niya yung listeners na maging parte ng programa kahit malayo yung listener na yon. Ang nangyari is, it allows the listener to imagine what's happening. Nandito po kami, o bumabagyo ng malakas dito sa Bicol, hindi ka naman taga Bicol, pero nararamdaman mo yung nangyayari sa kanila, for example, diba? Kasama rin yan ng mga drama na napapakinggan natin. Meron namang movies, diba? Meron ka naman pwedeng mga pocket books, meron ang dami ng drama reels sa Facebook, diba? Pero bakit ang sarap pa rin niyang pakinggan? I mean, yung pag-i-imagine kasi natin ng mga nangyayari sa radyo, yun yung connection para i-allow tayo na maging kasama doon, na maging part ka. Kumbaga, ikaw ang bahala sa visual, papagyan mo to, ito ang kwento, pero ikaw ang bahalang gumawa ng pictures in your mind.
1: Mm-hmm.
2: Yan, ang isa sa mga mystery talaga at isa sa mga powerful na aspect ng radio for me.
1: Mm-hmm. Kaagapay trivia lang ha, alam nyo ba yung napakinggan yung gulong ng palad sa ibang himpilan? Yung napakinggan yung pangako sa'yo sa ibang himpilan? Bago po yan naging telebisyon, bago po yan na isahim papawid sa mga telebisyon at pinagbidahan ng inyong paboritong artista, ang gulong ng palad po ay nagsahim papawid ng 8 taon sa radyo. Oh, di ba? Nagulat kayo, no? Kasi kaagapay, dati po kasi, alam nyo ba, ang mga tao kasi ay mahilig, tayo, lalo na tayong mga Pilipino, mahilig tayo sa drama. Mahilig tayo sa kwento. Kaya tumagal po ng 8 taon sa radyo ang gulong ng palad. Imagine nyo kaagapay, hindi naman ikaw ang bida. Hindi naman ikaw ang support role. O hindi naman ikaw yung lalaki doon sa kwento. Pero bakit para tila kwento siya ng isang ordinaryong Pilipino? Kasi from the word itself, gulong ng palad. Tayong mga Pilipino, mataas po kasi ang simpatya natin sa mga kwento. Mataas po kasi kaagapay yung parang ako to. Parang ako yung kinikwento dito. Kaya parehas kami ni Mambi, ano, para sa akin, yung radyo kasi, sa akin naman, pwede mo kasi siyang dalhin kahit saan eh. Diba? Pupulutin mo lang, kukunin mo lang, nandyan na, makakapakinig ka na. Diba? Ma'am Bia, alam natin na ang mundo ngayon ay sobrang dami ng fake news. Alam natin na ang social media ang toxic. Alam natin ang iba't ibang social media platform nakakapagod, nakakahingal. Miss Bea, ang gusto kong itanong, sa makabagong panahon na meron tayo at naglipanan na po ang iba't ibang digital media, mapagkakatiwalaan pa ba ang radyo?
2: Napakagandang pagmuni-munihan yan, pag nilay-nilayan. Para sa akin, Brian, ang credibility kasi nasa sa tao yan, wala yan sa platform. Saan ka man iba to, diba? Iba to ka sa TV, iba to ka sa newspaper, bato ka sa radyo, hindi makikita dun sa platform na yon yung credibility. Yung credibility is nandun sa taong nakaharap, doon sa taong nagsasalita. So, masasabi ko na credible ang mga laman na information sa radyo dahil handa yung taong marinig yung boses niya. At alam naman natin, based on our media laws and ethics, may karampatan, no? Kapag tayo ay pwede tayo maging liable and accountable kung tayo ay mag-spread ng fake news, di ba? Mm-hmm. Kapag ito ay hindi napatotohanan, liable ka, accountable ka. So the fact na handa yung tao na marinig siya, ma-identify siya, I think it's one of the sign na handa siya na sabihin talaga ang balita na yun. Though, of course, research is very, very important. So, hindi lang pwede na meron tayong boses. Dapat alam din natin yung mga salita, yung mga impormasyon bago natin ginagamit yung boses na yun. Kasi ang boses natin, very powerful, katulad mo. Very influential ka. Kapag lagi silang nakikinig sa'yo, idol ka na nila, lahat ng sabihin mo, paniniwalaan nila, di ba? So, without even researching para sa iba. Kaya, very important na yung tagapaghatid mismo ng balita ay talagang credible siya bilang tao. So, hindi siya nasa medium. No? Nasa sa puso siya ng tao kung talaga ikaw ay totoo sa pagbibigay ng balita para sa mga.
1: Ang ganda na no, kaagapay, baka kasi syempre ang sinasabi kasi dito ni Miss Bea, totoo yan kaagapay, maparadyo man, mapatelebisyon man, mapasocial media yan, nasa credibility ng taong nagsasalita yan sa harapan mo. Diba? Alam nyo ba kaagapay na bago namin ma-on the air ang isang programa, bago pa siya maging programa, kami po ay kumikilatis ng taong sinasama po namin sa ere. Kami po, katulad po, si Miss Bea, naniniwala ko na siya ay talagang bahagi ng ganitong pagkakataon. Kasi una, siya ay isang communication professor. Bahagi po ng aming pinakikwentuhan, pag ikaw ay nagtuturo, ang broadcasting. Kaya dito po kaagapay, hindi lang kami basta kumukuha o hindi lang kami basta naghahanap ng isang resource, ng resource person na maibigay lang. Hindi po. Dapat kaya niyang talakayin ng isang topic, kaya niyang talakayin ng isang paksa na maiintindihan ng tao at malalaman, kaya pala kailangan ng proper research. Miss Bea, ito alam kong wala to sa napag-usapan natin. Ano kaya ang kinaibahan ng mga taong journalist or radio broadcaster sa mga influencers? Para matuldukan natin ang tanong ng mga kababayan natin.
2: Alam mo, para sa kaliwanagan ng lahat. Alam mo kasi, maraming tao gusto nila yung label na influencer. But, you know, the label influencer is not negative at all. You know, influencer is a person that influences. So, kahit anong larangan yan, mapa-broadcaster ka, mapa-teacher ka, mapa-artista ka, pwede mong i-claim that you want to be an influencer. Ang tanong na lang is ano yung intention mo. Kung ako tatanungin ano ang kaibahan niya, alam mo, Bryce, sa totoo lang, yung mga taong journalist no, na nasa likod ng radyo, may makinig man o wala, magsasalita yan. May mag-on man ng radyo, magsasalita yan. Unlike for some, ihintayin muna nila. Oh, may tao na ba sa live? Magla-live na ako ha. Sabihin mo kung may mga tao na dyan ha. Uy, maraming tao dito. Ah, ito yung trending na topic. Mas marami ang views natin. Mas marami ang makikinig natin pag itong tinalakay natin. Kahit di naman ito yung dapat malaman ng publiko, di ba? Pero ang mga talagang journalist, trending man o hindi, hanggat importante ang isang balita, ibabalita ko siya. Kahit ang iniisip ko, ang may pakialam lang ay yung mga nahihirapan. Hindi, ibabalita ko siya. Because I want to reach out. Sino yung mga pwedeng tumulong sa taong to? So, for me, journalists, you know, those people who have really that journalism in their hearts, they are for service. While others are for other reasons. It could be popularity, earnings, you know. Part of it naman ay servisyo. Hindi ko nila lahat, hindi ko sinasabi na masama ang intention nila at wala. Hindi po yun. Ikokore ko lang baka kasi yun ang isipin nila. Pero ano yung priority? So, para sa akin, itong mga tao na sa radyo, kahit isa lang ang nakikinig, magbo-broadcast ako. Tanungin natin ngayon sila, handa ka ba? Handa ka bang mag-live sa gitna ng unos? Handa ka bang mag-live kahit alam mong baha na dyan? Handa ka bang i-on yan? Kung walang nakikinig, walang tao sa live mo, handa ka pa rin ba? Yun ang kaibahan. So, puso. I think yung puso at yung servisyo. Hindi ko masabi na sa pinag-aralan lang, given na yun. Pero hindi eh. Kasi may mga tao rin na may pinag-aralan eh, na nandun na sa larangan na yon. Pero maganda ba ang intention nila? May iba hindi rin eh. Diba? At may mga, meron tayong tinatawag na citizen journalism. Itong mga hindi naman nila trabaho, pero sila yung nagpo-provide din ng content. Uy, alam niyo po ba, may aksidente dito. Sila yung kailangan din ng journalist. Sila yung i-interviewin mo sa daan eh. Ma'am, sir, pwede ko po bang malaman? Ano ang nangyari dito? Sila yung magpo-provide ng info kahit hindi sila bayad doon. Diba? So yung willingness, nandun din sa kanila. So hindi natin masabi na kasi 4-year degree kami, ito hindi, hindi. Kumbaga, in a Christian perspective, ba? Nasa sa puso yun. Yung heart of service, yun yung magbibigay sa'yo ng totoong journalismo sa puso. Yung talaga sa part.
1: Grabe, no? Ang meaning natin kaagapay, no, na minsan kasi madalas natin silang ako lalo na ako, I admit, Miss Bea, na madalas ko siyang paghiwalayin. Ay, hindi, pag influencer, eto sila. Pag journalist, hindi. Pero, oo nga, no, an influencer also, no, parang need din nila. Pero ang tanong, nagkakaiba kasi siya sa serbisyo. Nagkakaiba siya sa puso. Tama ka dyan, alam niyo ba, mga kaagapay, no, sobrang appreciated namin yung mga kaagapay natin diyan sa yan po sa One Corporate Center, no, na naalala ko noon yung nagkaroon ng 2 linggong bagyo last year ng July, si Desa na kulong siya ng ilang araw diyan sa DZAS. So, totoo yun, kaagapay, na umulan, umaraw, bumagyo, tumigil man yung ulan, pero yung serbisyo kasi dito sa radyo di naman natatapos. Kaya maraming salamat sa inyo kaagapay na patuloy na nakikinig, na talagang pagpiniltek yung inyong radyo, talagang makikinig kayo. Miss Bea, maikiling oras ko, pero sige nga, i-define mo lang sa akin to na mabilis sa pagkakataon. Malalaos ba yung radyo?
2: For me, ano yan, question yan ng relevance, di ba? However, relevance kasi is something subjective. Pagsabi natin nalalaos, kanino ang tanong? Kasi ang isang bagay ay magiging relevant sa'yo if you find benefit out of it. No? If I would answer that, my answer is very yes. Relevant ang radyo. Malalaos to, trending ba to? Lahat naman ng bagay, merong season, ikang. No? At sinabi mo kanina, pag pinatay mo yung radyo, di siya on. Pero sabi ko nga natin, andyan siya eh. Every time na kailanganin mo siya, nandyan siya. So I think it's not just a matter of sikat ba siya o laos. Ang ibig ko sabihin dito, isang radyo, nag-e-exist yan para tayo. Sikat man siya or hindi. Kaya nga iniisip ko, what if Bray magka-pandemic 2.0? Kasi alam mo, nakita ko enrollment form kanina sa elementary. Nakalagay doon, do you allow your child, in case of, in case of pandemic, do you allow your child to join the following instructions, blended learning, virtual? Tapos may nakalagay, radio-based. Doon ako napaisip. Sabi ko, oo nga, no? What if mawala ng internet? What if mawala ng kuryente? What if mawala yung mga classroom? Mapuputol kayo ang pag-aaral. So napaisip ako, sabi ko, oo nga, no? Nag-e-exist ang radyo. Anytime na kailanganin mo siya at pwede akong magturo. For example, I'm a teacher. What if mawala ng wifi ang lahat? Pwede akong magturo. Pwede pa rin magpatuloy ang edukasyon kung maririnig nila ako. Gamit lang ang 2 battery, i-on mo lang ang radyo, pwede pa rin tayong magsalita, pwede pa rin tayong magbigay ng informasyon sa kanila. Kaya for me, hindi siya kung sikat or hindi eh, kung trendy or hindi. Ang ibig natin sabihin dito is, kailanganin mo siya, hindi mo siya kailanganin, nag-e-exist siya para sa iyo. Ganon siya ka-flexible, ganon siya ka-patient sa mga listeners. Hindi niya kailangan na mag-trending, andyan lang siya. Parang ganon, best friend mo siya, nandyan lang siya anytime. Handang magsalita, handa rin makinig sa'yo.
1: Nako. Ma'am Bea, maikli nga lang, sobrang ikli. Anong payo mo sa mga taong nakikinig pa rin ng radyo?
2: Ayan, patuloy lang po tayong makinig at suportahan po natin kasi hindi po biro ang magtrabaho talaga sa likod ng radyo. At natutuwa ako kasi kahit sabihin natin na hindi na siya sikat or matanda na siya, natutuwa ako kasi may estudyante ko nangangarap sila mag-DJ. So ang tanong, bakit nila pangarap yun? Diba? May social media, may iba't ibang trabaho, pero bakit nila pangarap yun? Ibig sabihin, passion yan, no? So sa mga nangangarap, na magtrabaho sa likod ng radyo, suportado po namin kayo. Ipagpatuloy nyo yan. Huwag nyong isipin kung may pera ba dyan, kumikita ba ako dyan. Ang mahalaga is yung puso mo magserbisyo. At lagi mong tandaan, hanggat may isang nakikinig, diba? Hanggat merong isang nagsasalita, hanggat may isang nakikinig, buhay ang industriya na yan. Yan lang po.
1: Ay, nako, iba talaga ang wisdom ng isang Ana Beatriz. Dablo, muli ka agapay. Aba, sabi ko sa inyo hindi biro po ang pagkatrabaho sa radyo. Kaya naman muli ka agapay, nakasama po natin ang isang communication advocate, a mother. Wow, a mother and a communication professor. Walang iba, ipinapakilala ko po si Miss Ana Beatriz. Dablo, thank you so much, Miss Bea. Kaagapay, grabe, no? Aminin natin, nakaka-refresh na ang sarap talagang makinig ng radyo. Aminin natin na once and for all, nangarap tayo maging bahagi ng radyo. Kaya naman, kaagapay, saludo ako sa lahat ng mga taong nakikinig sa radyo. Ikaw, na pupunta sa 78th anniversary ng FEBC Philippines. Thank you so much, kaagapay. Bago po tayo magtapos, pasalamatan muna po natin ang ating nakasama sa broadcast para po sa ating production team, kay Kuya Reggie Villena, Benjo Morano, Benji Musura, Nathaniel Peralta, John B. Reyes, sa ating RTV team, kay Ate Aileen Valdez, Angelica Calaya, kay Jayabes Mancho, at syempre sa ating intern mula po sa Bulacan State University na si Faith at Alexis, at syempre po sa umagapay sa atin kay Shira May Gabornes. Kaagapay! Para po sa himpila ng 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan sa programang Inspirations Unlimited. Sumasaludo po ako sa inyo dahil po ito po si Brian De La Cruz.
0: Inspirations Unlimited. Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.

0: ito.
1: Sa araw-araw, marami tayong pagpapalang tinatanggap buhat sa Diyos ang ating buhay, kalusugan, karunungan, trabaho, pamilya, kaibigan at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay mga kaloob na madalas ay pinagwawalang bahala natin. Bilangin ang iyong pagpapala at mapapaalalahanan kang hindi ka kawawa. Tapat ang Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya.

0: Ito ang 702 DZAS.
1: 702 DZAS.
0: Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
1: sa febc.ph
0: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: You're listening to Against the Flow on 702 DZAS.

0: Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kaagapay. Ito po si Pastor Jay Banzuelo mula po sa Christian Gospel Center, Valenzuela. Samahan po ninyo ako sa ating pananalangin para po sa ating bansa. Aming Panginoon, nais po namin ilapit ang aming pong bansang Pilipinas. Kayo po ang patuloy na tumulong sa amin hong mga manggagawa, lalong-lalo na po sa kakulangan po ng stable jobs. Kayo po ang patuloy na magbukas ng mga opportunities ng mga mararangal at ng mga maayos na pagkakakitaan ng amin pong mga manggagawa. Lord, marami po ang overworked and yet underpaid ng mga workers. Sa kabila po nito, bigyan niyo po sila ng patuloy na inspiration at Panginoon ng pag-asa na sa kabila po ng kanilang mga pagpapagal, dadating din ang araw na may babalansi at maiaayos na ang kanilang pagsusumikap at ang kanilang pong mga ginagawa ay magkakaroon din ng tamang kabayaran at tamang kalagayan para po sa kanilang mga pamilya. Pinananalangin po namin ang dignidad ng mga manggagawa po namin at magkaroon ng katarungan sa kanila pong dako ng pagtatrabaho. Naniniwala kami, Panginoong Diyos, na ang lahat ng ito, kayo lang po ang siyang tunay na makakasolve at patuloy na magbibigay ng katatagan, kasipagan at patuloy na kaunawaan sa amin yung mga manggagawa. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Po aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.
1: Gcash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through Gcash. Una, buksan ang iyong Gcash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
2: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Ang oras, alas 4:30 ng hapon.
5: Mula sa FEBC Philippines, sumasa inyo ang Hudyat Balita. Narito ang inyong tagapag-ulat.
4: Magandang hapon, narito ang mga balita ngayong Lunes, 1 ng Hunyo 2026. Para sa Hudyat Balita, ako ang inyong tagapag-ulat, Kayla Escalante.
5: Hudyat Balita.
4: Pangunahin sa mga balita ngayon, Sandigan Bayan 5th Division naghain ng warrant of arrest kay Senador Estrada Ognay sa kasong plunder. Presyo ng langis, papalapit na sa antas ito bago sumiklab ang sigalot sa gitnang silangan. Malacanang, tiniyakan na handa ang pamahalaan para sa epekto ng habagat o plan balik eskwela, gumagana na. At ngayon sa detalye ng mga balita.
5: Hudyat, pangunahing balita.
4: Naghain ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan 5th Division laban kay Senador Jose Pimentel Ejercito Jr. ugnay sa kasong plunder na may kinalaman sa umano'y 573 million pesos na kickbacks mula sa mga flood control projects noong 2025. Matatanda ang ilang araw lamang matapos magpiansa ang senador ng halagang 90,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan dahil sa hiwalay na kasong graft. Samantala, nagdaos ang senador ng huling press conference at inihatid pa ni na Senadora Aimee Marcos at Senadora Camille Villar si Senador Estrada sa parking ng Senado. Narito ang ulat mula kay Bibilin Cacho Resulta.
6: Nagdaos ng kanyang huling press conference si Senador Jose Jinggoy Estrada bago siya sumama kay Secretary of the Interior and Local Government John Vicky Munya at kanyang pinanindigang mananatili siya sa mayorya ng Senado. Sinabi niya hindi siya aalis sa posisyon niyang ito at naniniwala siyang wala siyang kinalaman sa mga akusasyong ibinabato sa kanya. Binigyan din ni Estrada na mayroong mga nagsasabi sa kanyang sumanib na lamang sa minority group at may babasura na ang kanyang mga kinakaharap ng mga kaso, subalit hindi siya pumayag. Hindi naman siya nagbigay ng pangalan kung sino o sino-sino ang umano'y nagre-recruit sa kanya upang lumipat sa minority. Sa bandang huli, naniniwala si Senador Estradang mapapawalang sala siya sa mga akusasyon na inilalagak sa kanya kaugnay sa flood control projects. Mula rito sa Senado, Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC News.
5: Hudyat, pangunahing balita.
4: Samantala, sa ibang balita ay naasahan ang malaking bawas presyo sa mga produktong petrolyo simula bukas. Magkakaroon ng bawas na 4 pesos and 76 centavos sa kada litro ng presyo ng gasolina, 9 pesos and 26 centavos naman sa kada litro ng diesel at 10 pesos and 86 centavos sa kada litro ng kerosene. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, papalapit na muli ang presyo ng langis sa antas bago sumiklab ang sigalot sa gitnang silangan. Samantala, sa kabila naman ito ay nakatakda ang pagtaas ng presyo ng LPG ngayong Hunyo. Sinabi ng ahensya na ang itinakdang maximum price increase para sa LPG ay nasa 3 pesos and 41 centavos sa kada kilo. Tiniyak naman na nasapat ang supply ng mga produktong petrolyo na may tinatayang inventory na tatagal ng halos 46 days.
5: Hudyat, pangunahing balita.
4: Malacañang, tiniyak na handa ang pamahalaan para sa epekto ng habagat. O plan balik eskwela, gumagana na. Narito ang ulat mula kay Heidi Bernardo Sampang.
3: Pinaghahandaan ng pamahalaan ang pagtugon sa mga epekto ng bagyo at habagat. Ito ang tiniyak ng Malacañang ngayong panahon na ng tag-ulan sa bansa. Sa Palace Press Briefing, inihayag ni Communications Undersecretary Claire Castro na bagamat isang force majeure o unforeseeable at hindi kayang makontrol, ito naman ay pinaghahandaan ng pamahalaan. Sinabi ni Castro na batay sa ulat ni MMDA Chairman Roman Duartes, tuloy-tuloy ang bayanihan sa estero o paglilinis sa mga daanan ng tubig. Nanawagan din ang palasyo sa publiko na panatilihing malinis ang mga estero para maiwasan ang pagbaha kapag malakas ang ulan. Patuloy din anya ang Brigade Eskwela para sa pagkukumpuni ng mga silid-aralan, gayon din ang anti-dengue misting, pruning ng mga puno at paglilinis ng paligid bilang paghahanda na rin sa papalapit na pasukan. Kaugnay nito, sa atas ng Pangulo, ikinasa ng Department of Education ang Interagency O-Plan Balik Eskwela ngayong taon. Ayon kay Castro, layo nitong masigurong ligtas, maayos at handa ang gobyerno sa pagbukas ng klase sa June 8. Hindi bababa sa 16 na government agencies at pangunahing utility partners ang makikipag-ugnayan sa DepEd para sa suporta sa logistics para matiyak ang kaligtasan ng lahat ng paaralan. Magpapatupad din ang pambansang pulisya, interior and local government, Department of Health at ang MMDA na mga hakbang para sa seguridad at kalusugan ng mga komunidad para sa maayos na pamamahala ng trapiko. Titiyakin naman anya ng Department of Energy na matatag ang supply ng kuryente at palalakasin ng Department of Trade and Industry ang proteksyon ng mga mamimili. Babantayan naman ng Department of Transportation ang mga biyahe sa pampublikong transportasyon at paiigtingin ng Department of Information and Communications Technology at ng National Telecommunications Commission ang connectivity at communications services. 24/7 naman ang magiging monitoring ng NDRRMC at palalawakin ng Presidential Communications Office ang paghahatid ng impormasyon tungkol sa pagbubukas ng school year 2026-2027. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
5: Hudyat, pangunahing balita.
4: Bilyon-bilyong piso ng expired na gamot ng DOH halos kada taon, pinaiimbestigahan ni Senador Rafi Tulfo. Narito ang ulat mula kay Bibilin Cacho Resulta.
7: Pinaiimbestigahan ni Senador Rafi Tulfo ang natuklasan ng Commission on Audit na bilyong pisong halaga ng expired, malapit nang ma-expire at hindi nagamit na mga gamot at bakuna na binili ng Department of Health mula 2018 hanggang 2024. Ito ay upang matiyak ang pananagutan ng mga opisyal na responsable sa maling pamamahala ng mga stock ng gamot. Inihain ni Tulfo ang Senate Resolution No. 403 na naglalayong palakasin ang pag-aangkat, inventaryo at sistema ng pamamahagi ng mga gamot matapos paulit-ulit na iulat ng COA ang kakulangan ng DOH sa mga nasabing sistema na nagresulta sa pag-aaksaya ng bilyong pisong pondo ng bayan. Diin ng senador, kailangang makasuhan, maalis sa tungkulin at maparusahan ng pagkakakulong ang sinumang responsible o personalidad maging sa DOH o ibang sangay ng gobyerno o pribadong sektor na kasabwat sa pagkasayang ng mga gamot sa mga bodega ng ahensya. Ani Tulfo, inihain niya ang nasabing resolusyon dahil patuloy siyang nakatatanggap ng mga reklamo sa kanyang programa mula sa mga pasyenteng nagsasabing kulang ang supply ng gamot sa mga pampublikong ospital at barangay health centers. Isinaad ng senador ang mga natuklasan ng COA'ng paulit-ulit na pag-aaksaya sa mga gamot, bakuna at medical supplies na binili ng DOH na umabot na sa daan-daang milyong hanggang bilyong piso sa mga nagdaagang taon. Ito ay ang mga sumusunod: 18.5 billion pesos mula 2015 hanggang 2018, 2.2 billion pesos noong 2019, 95 million pesos 2020, 85 million pesos noong 2021, 7.4 billion pesos noong 2022, 11.18 billion pesos noong 2023, at 134 million pesos noong 2024. Binanggit din ni Tulfo na ayon sa 2024 audit report ng COA, tinatayang 34.8 milyong pesos ang halaga ng mga gamot at medical inventories ang expired na, habang may karagdagang 99.5 milyon na halaga naman ng mga gamot ang malapit nang ma-expire dahil sa kakulangan sa inventory management na nakaapekto sa procurement planning, distribution at monitoring. Ayon pa sa COA, nagdulot din ang overstocking ng pag-expire ng mga produkto na nagresulta sa pag-aaksaya sa kabangyaman. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
5: Hudyat, pangunahing balita.
4: Tentative timeline ng Senate Impeachment Court dapat pasulong at hindi pa atras ayon kay House Lead Prosecutor Representative Gervil Luistro. Narito ang ulat mula kay Eddie Galvez.
8: Imbis na paatras, dapat pasulong ang Senate Impeachment Court sa tentative timeline para litisin si Vice President Sara Duterte. Ang sabi ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Gervil Luistro, nakasaad sa konstitusyon hindi lamang ang pagkolbi ng impeachment court, kundi ang kaagad na pagsasagawa ng paglilitis, kasama na ang mga presentasyon ng ebidensya at mga saksi. Reaksyon nito ni Luistro sa gitna ng mga diskusyon na ipagpatuloy ang investigasyon sa umano'y flood control scandal na nagdala sa katanungang magkakaroon ito ng epekto sa impeachment calendar. Kahit na isama ng bagong Senate Blue Ribbon Committee ang ilang miyembro ng Kamara na naharap sa corruption allegations, sinabi ng bambabatas na patuloy pa rin magtitiwala ang prosecution panel sa mga senator judges. Paliwanag ni Luistro na nanaig pa rin ang pagpapalagay na walang sala hanggat napatunayan nagkasala lampas sa makatirang pagdududa. Sa kabila nito, positibo anya ang prosecution panel lalo pat formal na nagkumbina ng Senado bilang impeachment court at konsiderasyon sa petsa ng paglilitis. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
5: Hudyat, pangunahing balita.
4: Seguridad sa South China Sea, isa sa mga napag-usapan sa telepono ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at U.S. Secretary of State Marco Rubio. Nagbabalik para sa ulat si Heidi Bernardo Sampang.
9: Nagkaroon ng telephone conversation si na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at United States Secretary of State Marco Rubio Lunes ng umaga. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, sa naging pag-uusap ng dalawa, tinalakay ang mahalagang usaping pang-ekonomiya, partikular ang information technology, business process management, usaping enerhiya o oil supply, usaping pangseguridad na may kinalaman sa patuloy na ugnayan ng dalawang bansa. Dagdag ni Castro, nabigyang diin din sa pag-uusap ang kahalagahan ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon, partikular sa West Philippine Sea, kung saan kapwa kinilala ang pangangailangang itaguyod ang katatagan at maiwasan ang mga tensyon sa rehiyon. Tinalakay din ng dalawang panig ang mga hakbang para higit pang palakasin ang kooperasyon para sa kapayapaan at seguridad sa lugar. Subasalamin anya ito sa patuloy na pagpapatibay ng alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos. Nangyari ang pag-uusap ng dalawa sa telepono ilang araw makaraang bumisita sa Pilipinas si U.S. State Department Undersecretary Jacob Helber. Sa hiwalay na pahayag ng U.S. State Department, sinabi na malawak ang napag-usapan ni na Pangulong Marcos at Rubio, lalo na sa larangan ng ekonomiya at mga prioridad pagdating sa seguridad. Kabilang umano dito ang mga pagsisika para isulong ang kapayapaan at seguridad sa South China Sea. Nabatid na muling pinagtibay ni Rubio ang commitment ng Amerika para i-develop ang Luzon Economic Corridor at maghanap ng iba pang pamamaraan para matugunan ang mga hamon sa enerhiya sa rehiyon. Binigyang diin din umano sa pag-uusap ang lakas ng alyansa ng US at Pilipinas at ang patuloy na malapit na kooperasyon ng dalawang bansa. Ngayong taon, ginugunita ang ika-80 diplomatic relations ng US at Pilipinas at ika-75 taon naman bilang magka-alyansa. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
5: Hudyat, pangunahing balita.
4: Mas maigting na relasyon at pagtutulungan sa iba't ibang larangan na pagkaisahan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at bumisitang si Vietnamese President Tho Lam. Narito ang ulat mula kay Heidi Bernardo Sampang.
9: Mainit na tinanggap sa Malacañang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Vietnam General Secretary President Tho Lam na nasa bansa para sa dalawang araw na state visit. Matapos ang arrival honors sa palace grounds na sinundan ng signing of guest book sa reception hall, nagdaos ang dalawa ng mga pagpupulong sa state dining room para iangat ang bilateral relations ng Pilipinas at Vietnam tungo sa isang enhanced strategic partnership. Ito ay hudyat para sa mas malalim na commitment sa ilang kooperasyon sa larangan ng depensa, kalakalan at people-to-people exchanges sa harap ng umiigting at komplikadong regional environment. Bagamat parehong claimant sa bahagi ng South China Sea, sinabi ng Pangulo sa joint statement na muling pinagtibay ng Pilipinas at Vietnam ang suporta sa mapayapang pagresolba sa mga pagtatalo sangayon sa international law gaya ng United Nations Convention on the Law of the Sea at 2016 Arbitral Award. Nilarawan naman ni President Tho Lam ang Pilipinas bilang isang mahalagang kapartner. Samantala, apat na mga kasunduan ang nilagdaan ng ating mga opisyal at kanilang Vietnamese counterparts. Kabilang dito ang Memorandum of Understanding on Defense Cooperation sa pagitan ng ating Defense Department at Ministry of National Defense of the Socialist Republic of Vietnam. Memorandum of Understanding sa pagitan ng ating Department of Information and Communications Technology at ng Ministry of Science or Technology ng Vietnam tungkol sa Information Technology and Digital Transformation Cooperation. Pinirmahan din ang Tourism Cooperation Program sa pagitan ng ating Department of Tourism at Ministry of Culture, Sports and Tourism at Vietnam para sa taong 2026 to 2029. Gayon din, nagkaroon ng lagdaan ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng University of the Philippines at Academy of Public Administration and Governance, Ho Chi Minh National Academy of Politics of Vietnam. Samantala, nag-alay din ng state luncheon ang Pangulo para kay President Tho Lam sa ceremonial hall ng palasyo. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
10: Sulat Panahon.
4: Nakakaranas ng minsanang pag-ulan ang Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro dulot ng habagat. Habang ang Metro Manila, Ilocos Region, Bicol Region, Western Visayas, natitirang bahagi ng Central Luzon, natitirang bahagi ng Calabarzon at natitirang bahagi ng Mimaropa ay nakakaranas ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan, kulukidlat, dulot pa rin ng habagat. Habang ang natitirang bahagi ng bansa ay nakakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may panakanakang pag-ulan, kulukidlat, dulot ng localized thunderstorms.
10: Hudyat ng pag-asa.
4: Mula sa mga Kawikaan, Kabanata 16, Talata 32, higit na mabuti ang tiyaga kaysa kapangyarihan at ang pagsupil sa sarili kaysa pagsakop sa mga bayan.
10: Hudyat Balita.
4: At iyan ang kabuuan ng mga balita hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong Lunes, 1 ng Hunyo 2026. Para sa Hudyat Balita, ako ang iyong naging tagapag-ulat, Kayla Escalante. Laging tandaan sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
10: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Ang oras, alas 4:48 ng hapon.
10: 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
11: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
12: Real Travels.
13: Value for money.
12: Food trip.
13: Accommodation na sulit.
12: Real Travels.
13: Because adventures are the best way to learn.
14: Hey guys, this is Real Travels, a travel and adventure show powered by FEBC in collaboration with Shutterlight Digital. I'm Shaira De La Peña, your host for today's video, and today we are here with Anna Rabson by Losses. And we're gonna interview her for a very special episode here at Torres Farm Hotel and Resort. So hi Anna!
15: Hi lahat! ano ba Tagalog or English?
14: Tagalog or English, tayo. English, pwede.
15: Thank you so much for coming here to Torres Farm. I'm Anna Rabson by Losses. I'm a vlogger. I'm a mother. Wow. I'm also an entrepreneur. I know there's a term, womanpreneur.
14: Womanpreneur.
15: Wow. Yeah, so madami ang ginagawa sa buhay. Basically, me and my husband, we raising this resort as our baby, Torres Farm and Resort, and
14: yes.
15: Right now we are in expanding stage.
14: Wow! Yeah. So nandito nga tayo sa Torres Farm Hotel and Resort. Actually, kagabi pa kami nandito, guys, and we were touring the place. Parang ano, sobrang laki, sobrang ganda, and
15: opo.
14: Ang daming countries na mapupuntahan, and it's so interesting. So Anna, can you tell us the story of how this place was built?
15: Actually, nagsimula ito ng anak ako ng 1995. Joke lang. It happens that me and my husband, we moved here from US. We used to live in US. And naniniwala kami that there's mas maganda yung buhay sa Philippines.
14: Oh.
15: So we came here to Nike, which is, he's from Nike.
14: Mm-hmm.
15: And it happened they have this land. It's a mango farm, which is Torres siya talaga, owned by Torres, yung family niya. And once we start living here, we build kami yung isang swimming pool at isang hotel for his family.
14: Wow!
15: Just for yung pag-visit nila, yung taga-US, yung ano,
14: parang
15: meron sila guest house, place to stay. day.
14: Yes.
15: And it just happened during the summer. Mm. Na they all left. They all left to their own country. And then nangyayari, we just didn't have anything to do with that. So yeah, we were like, okay, maybe we can try to rent it out, yes, for family and friends. Iyon, nagsimula kami sa isang pool. Nag-invite kami mga tao to swim.
14: Wow.
15: And nakita kami talaga, wow, all the people are enjoying talaga.
14: Swimming. Dami gusto mag-swim.
15: Yes, talaga mainit sa summer. So, ang dami gusto mag-swimming. And doon nagsimula kami ng idea, maybe we can have a resort.
14: Wow.
15: Kasi malaki yung place. Oo. Anong gagawin kami? Meron kami mango trees, cows. Hindi kami marunong mag-milk yung cows. Goats.
14: Oo.
15: So,
14: tama.
15: Pero kami ni Eric, marunong kami to mag-alaga ng tao.
14: Wow.
15: And we want to share our experience. Parehas kami ng hospitality industry, trabaho sa US.
14: Right, right.
15: So we just apply whatever we need and our imagination here. Doon kami nagsimula, like parang, wow, ang ganda yung to build any pool, pero may theme siya.
14: Yes,
15: may theme,
14: yes,
15: siya, parang from one pool to another, meron ka ng change talaga yung settings. Mm-hmm. Tapos, pwede ka pa picture doon.
14: Oh,
15: you can,
14: oh,
15: see the landmark of the country. So, yung sa Italy, it's the Leaning Tower of Pisa.
14: Oh, oh.
15: Sa Paris, it's the Eiffel Tower.
14: Oh, yeah. Oh.
15: Kumbaga, alam mo yun, yung gusto namin na-create ng place that any Filipino can come here. Hindi mo kailangan passport, hindi mo kailangan, oh, ng visa.
14: No visa.
15: At yung ano, nagsimula kami, ang entrance namin before, 180 peso lang.
14: Wow,
15: nililibot
14: 180
15: mo yung madami countries.
14: Oh. Oh.
15: So, ganyan, nagsimula kami sa isang pool, pero ngayon 7 hectares na,
14: wow,
15: 35 countries na.
14: Wow.
15: So, kumbaga, hindi kami limit yung imagination natin.
14: Oo.
15: Parang to, ibinigay kami ng chance for lahat gusto makita yung bansa, pero walang pera. Pupunta,
14: oo,
15: sila, may enjoy sila.
14: Oh, may nakita ka ako, may airplane nga dun sa entrance.
15: Yes, meron, oo, airplane, tapos yung
14: dalawa
15: mga...
14: Dalawa ang airport, diba?
15: Tatlo na
14: ang airport.
15: May domestic airport,
14: okay,
15: meron international airport, meron din yung immigration.
14: Immigration.
15: Sa immigration kasi, meron kami ng system, papasok mo, if you wanna patuloy-tuloy come back here, mm-hmm, sa Torres Farm, meron ka ng passport.
14: That's so interesting, no? Kaya guys, ha, kapag gusto niyo daw mag-travel to a lot of different continents and countries without visa, without passport, nandito lang yan lahat sa Torres Farm Hotel and Resort. So, Anna, curious lang kami, if there is one personal favorite, or kahit top 3 na personal favorite mong country attraction sa lahat ng 35 countries here sa resort, ano yung top 3?
15: Meron.
14: Okay, sige.
15: Ang favorite talaga country ko to visit, and actually favorite food ko din, is Japan.
14: Oh, okay. Japan.
15: Kaya yung one of the first countries na built kami is Japan. At private villa siya. So, meron siya ng swimming, mm-hmm, pool.
14: Wow.
15: So, pag-rent mo yung villa, may kasama ka swimming pool.
14: May swimming
15: at hindi
14: pool
15: mo siya share with anyone else.
14: Wow.
15: Family mo lang.
14: Ah, private siya.
15: Private siya.
14: Wow, that's nice.
15: Meron siya ng koi pound. Meron siya. Kasi ako, more of chill person ako. Hindi ako,
14: yes,
15: ng party-party. I like to enjoy Zen. Zen, yes, park and the
14: serenity.
15: Landscape. Yeah, serenity. Yes. More of like your centering yourself with the nature.
14: Yeah.
15: Kaya Japan yung favorite country.
14: Oh,
15: ko.
14: Okay. Ayun lang yung Japan.
15: Yun na lang.
14: Nakatanaw na natin. So, yeah, that's the top one. What's your top two siguro? If meron
15: top
14: ka.
15: Top two, siguro Santorini. Pero yes, sa totoo, hindi pa ako nagpunta doon.
14: Meron na dito.
15: Yeah. Meron Santorini. Yung white and blue,
14: yes,
15: concept na yun.
14: Uh-oh.
15: It's really...
14: It's also Zen in a different context. Nakaka-relax. Siguro yung top three, the last,
15: okay,
14: one. Ano kaya yun?
15: Siguro France.
14: Uh-huh.
15: Kaya we have the Eiffel Tower. I've been there, so
14: yes,
15: I want to bring my husband there.
14: Wow!
15: Kasi it's really romantic, you know?
14: Yeah, that's true.
15: Kahit nakikita mo yung Eiffel Tower, gusto mo talaga hanapin ng jowa, di ba? Saan ang jowa ko?
14: Meron din Eiffel Tower,
15: yeah,
14: dito, guys. So, daming IG-worthy spots here. Talagang,
15: yeah,
14: ano, Feeling ko mapapa-OOTD ka dito eh.
15: Uh-oh.
14: Sa iba-ibang mga spots Uh-oh. Dito na mga attractions.
15: Yes.
14: And one more question, no? Kasi curious kami, like, ang dami niyong binild na countries dito sa
15: yes.
14: resort na to. If you could share an interesting story, what's the most memorable story or memory for you sa isang attraction na na-build na dito?
15: I'm not sure.
14: If there's one story like, you could share, whether baka funny story siya
15: funny
14: or like
15: story,
14: something memorable for you.
15: Siguro ang memorable talaga yung once nabubuo kami ng Christmas Village kasi pandemic that time. And syempre naman, we wanted to wow the people that
14: yes.
15: year. Pero nakstack lahat kami doon. Pati yung workers.
14: Yes.
15: They were locked there. Uh-huh. So, parang nagiging siya yung ano, hindi siya Christmas Village, ano, pandemic village na yun.
14: Lockdown village.
15: Lockdown. Nabot kami ng lockdown. Yeah, so.
14: Oh, I see.
15: I guess, you know, we're treating this business as our, you know, a fun activity at the same time as a family sila lahat.
14: Yes.
15: So, all the workers, all the development, this is very close to what we want to bring out. Kaya,
14: yeah.
15: sabi ko, it's hard to even remember something that's really popping out.
14: Oo. Grabe na pandemic yung na-build pala yung Christmas Village.
15: Yes. In the middle of the pandemic, yung nasarado yung resort kasi we were not able
14: yeah.
15: to operate.
14: Mm-hmm.
15: Sabi kami, okay, kung may materials kayo, bi-build pa rin kayo.
14: Wow.
15: So, hanggang naubos yung materials sa hardware store nearby, nagbi-build sila. They were still building. Tapos yung meron kami ng aso dito naliligaw. Nadaw kami. Yung malaking aso dito, Thor. Taurus Farm kasi naliligaw siya talaga during pandemic.
14: Oh no!
15: In-adopt kami.
14: In-adopt nyo.
15: Oo.
14: It's really nice. And sa Christmas Village, ang dami ding magagawa, ano, no?
15: Oo.
14: Ang daming magagawa doon. And there are different houses. I think kagabi kasi pumunta kami nag-tour
15: yes,
14: kami sa Christmas Village. So parang iba-iba yung houses doon, no?
15: Yes.
14: It's so nice, guys. Nako, nakaka-excite. This bird season, merong Christmas Village here at Taurus Farm Hotel and Resort.
15: At yung sa Christmas Village, lagi may snow.
14: Ay, wow, ang bongga. Oh. So guys, if gusto nyong makaranas ng snow din, or ma-feel nyo na sa ibang bansa kayo dito sa Philippines, sa Christmas Village dito, pwede na kayong maka-experience ng snow. Ayan. And, di ba you told us the story of how you built the Taurus Farm?
15: Mm-mm.
14: It was so interesting kasi parang through the years talagang dumami ng dumami yung countries and locations.
15: Mm-mm.
14: Did you experience any kind of challenges along the way? And how did you resolve
15: overcome.
14: It?
15: Mm-hmm. Meron kami ng one time, lahat kami nasakit. May COVID kami lahat.
14: Oh no!
15: So, nakuha kami about isang villa. So, naka-quarantine kami
14: yung
15: dito.
14: Yung Christmas Village naging quarantine village.
15: May nabot kami yeah. talaga ganyan. So,
14: but praise God. Praise God for the recovery. And
15: yes, wala kami ng sobrang serious case.
14: Yes.
15: Wala kami ng, sabi ko, na-arouse kami. How do you say that? Arouse
14: yeah.
15: ng lahat. So.
14: Yes. Praise God. Everyone survived.
15: Yeah.
14: And
15: God is good.
14: God is good.
15: God really hold really us in the hard times.
14: Sustained you guys financially,
15: yeah.
14: emotionally, spiritually. And nakakatuwa, no? One thing I really liked about this place more than the things that we're seeing,
15: mm-hmm.
14: I think it's because we know that the happy smiles of the families coming here, it reflects and it goes back to you and your husband's heart for this business.
15: Mm-hmm.
14: Na parang it's so nice that because you guys are so genuine about your mission of just making the Filipino families happy and just by seeing them enjoying bonding with their families,
15: yeah.
14: parang since you guys are also a family, diba?
15: Yeah.
14: Parang it's really nice because your authenticity transcends towards the people around you. And I can see it because like ever since last night, nag-observe kami din sa mga tao nila napakabait talaga ng mga tao.
15: Thank you
14: si
15: so much.
14: Claudine, sila, Mr., they're all so kind and accommodating just like you guys. So, itong Burmans, guys, ano kaya malulook forward natin sa Torres Farm Hotel and Resort?
15: Actually, kami ni Eric, ang dami kami naisip ng ideas, anong pwede pakulong sa tao. Ang meron kami din promo, actually weekdays na siya sa gabi, meron promo ng pagpasok mo, meron ka ng discount talaga.
14: Wow.
15: Pero sa gabi lang yun. Mm. Weekdays, dapat wala siyang holiday.
14: Mm.
15: Pero other than that, meron kami ng snow in Christmas Village. Meron kami ng parades. During 12 days, meron kami ng 12 days of Christmas. Every day may bagong program na siya. Meron siya
14: may
15: ng
14: program.
15: Fairy, meron siya ng mascot, meron siya ng dances and performances. So, actually, evolving kami even, you know, the next week, baka may bago kami nang gagawin.
14: Baka may
15: talaga
14: lumilipad na dito na akong
15: yes. Yun ang sabi ko minsan, ang ganda to use your imagination.
14: Mm-hmm.
15: So, kami naman, meron kami naisip, ganyan yung idea. Minsan kasi, kailangan talaga implementation.
14: Yes. Implementation of the imagination.
15: Imagination.
14: Yes.
15: So, ang dami talaga meron. And as I said, meron yung passport. Pagpipicture mo, kung walang passport ka, ano dito? In 5 minutes, may passport ka na.
14: Ang bilis ng processing dito, guys, yeah, ng passport. 5 minutes
15: walang requirements. To barangay clearance.
14: Walk-in pwede pa.
15: Walk-in pwede
14: ba? May mag-a-assist agad.
15: Yes.
14: I really feel that this will be, and this is the happiest place in Cavite. Like, nakaka-happy talaga for all ages.
15: I hope not just in Cavite. Papasaya kami tao like
14: soon.
15: Philippines.
14: Soon.
15: Yes.
14: Maybe the happiest place in the Philippines. And hindi yun imposible.
15: Yes.
14: Because yung imagination nyo and kindness, wow. Grabe.
15: Thank you so
14: believe.
15: Much.
14: Ayun guys ha. So dito sa Torres Farm Hotel and Resort, the happiest place in Cavite. Soon in the Philippines, no? And talagang madami talaga kayong magagawa at mga ganap na pwedeng activities na gawin nyo here this Christmas season. So yun guys, if you're looking for a place to spend time with your family or loved ones this Christmas and for the whole year round then, no?
15: Yes.
14: Kasi ang daming ginagawa talaga dito na magagandang lugar na pwedeng puntahan. So punta lang kayo dito sa Torres Farm Hotel and Resort. Thank you again so much, Miss Anna, for your time. And yun, that's about it actually for our episode here in Real Travels for today's video. So again, my name is Shaira De La Peña and this is Miss Anna Rabson by Losses. And yun, talagang always remember that adventures are the best way to learn. Bye-bye for now and see you on
15: Thank
14: the
15: you.
14: Next episode.
16: Real Travels.
17: Value for money.
16: Food trip.
17: Accommodation na sulit.
16: Real Travels.
17: Because adventures are the best way to learn.
18: 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapa.

0: Kasapi sa KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.

0: Mabuti Live Broadcast with Arnel De Pano.
1: Magandang hapon po sa inyong lahat, aming ginigiliw na tagapakinig, taga-subaybay, taga-tangkilik. Ito po ang inyong paboritong programang Papuri. At gaya po ng inyong nakagawian tuwing Lunes ng hapon, mapapakinggan nyo hanggang alas 6 ng gabi ang inyong Kuya Arnel De Pano. Bumabati sa iyo na Happy New Month. Hindi ako makapaniwala minsan na it's the month of June. Pang-anim na buwan na, kalahati na ng 2026 ang palipas. At I am excited. Pinaalala sa akin ng aking may bahay na nagsimula rin ako mag-broadcast ng Papuri program ng June 1. I don't know kung 6 years ago yun, ganun. So, happy anniversary din sa akin bilang program host ng Papuri. Ito po ang ating magandang samahan. We will listen to music, we will tell stories, at lahat-lahat pong yan ay ginagawa natin dahil gusto nating papurihan ang ating Panginoong Diyos na napakabuti sa ating lahat. Yun, bago ako magpatuloy, available na ang mga awiting papuri sa lahat ng streaming platforms. Bisitahin ang ating Facebook page para sa link ng mga streaming platforms na ito at makinig kayo sa programa for upcoming releases. At pwede nyo rin papakinggan ang inyong kaagapay ng sambayanan sa pamagitan ng 702DZS mobile app. Para may download, hanapin lamang sa Play Store or Apple App Store ang 702DZS, o kaya naman ay bisitahin ang ating Facebook page para sa ating QR code. Kung meron kayong mga komento, song requests, pwede po kayong mag-comment sa ating YouTube live streaming, mag-post sa ating Facebook page, o kaya mag-text sa mga numbers na for Globe 0916-296-6620 at ang ating smart number na 0999-223-5675. Malapit na po, makita-kita po tayo sa susunod na Sabado, alas 8 ng umaga sa Green Hills Christian Fellowship Ortigas Center para sa selebrasyon ng 78th anniversary ng ating minamahal na Far East Broadcasting Philippines. Join us and be equipped for the Great Commission. Tampok ang speakers na sina Pastor Carlo Pandilio at Pastor Roman Guevara. At syempre makakasama nyo kami, mga papuri program host, para sa masikabong awitan. Marami kami inihanda para sa inyo kagapay, kaya see you there. Pagpatuloy natin ang feature natin since last week, mga awitin po ng inyong program hosts para po magkaroon kayo ng konting excitement at manabig kayong makita kami ng personalan. And I hope magkita-kita po talaga tayo sa ating 78th anniversary next week. For this segment, papapatugtog po natin, kung paiiradin lamang, awitin po at aawitin ng inyong lingkod. Posible, kahit imposible, composer arranger din si Maestro Junji Marcelo. Tambana ng Puso from Kasalan 2, composer Andre Junicio, aawitin po ni Kuya Dennis Campanier. At to feature po ang composition din ni Trisha Denise Campanier, naaawitin ni Aisel Santos, ang tanging ikaw ang kailangan from Papuri 21. Ngayon po, pakinggan natin ang mga awiting ito sa pagpapatuloy ng programang Papuri.

0: Papuri Broadcast with Arnel De Pano over 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Nagbabalik po ang programang Papuri dito lamang po sa ating paboritong stasyon ng radyo, 702 DZAS FEBC Radio. Mapapakinggan din ang ating programang Papuri sa 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, CARE 104.3 The Way FM Radio sa Legazpi, Albay, at ang New J 103.3 DXJL, Your Positive Choice sa Cagayan de Oro. Again, kung meron po kayong mga komento or song requests, pwede po kayong tumawag sa ating Globe. Mag-iwan ng message or kung gusto nyo tawagan niya. Globe 0916-296-6620 at ang ating smart number na 0999-223-5675 or mag-message sa ating Facebook page. Yon. At kung gusto nyo mapakinggan ang maraming Papuri songs, bisitahin lang ang ating official download site sa Papuri Music Room sa papurimusic.febc.ph. Yon. And I hope ulitin po namin, makita-kita po tayo sa 78th anniversary celebration of Far East Broadcasting Company. Gagawin po sa Green Hills Christian Fellowship sa Ortigas Center, alas 8 po ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Magmumusikahan, magkikwentuhan, and we will prepare for the Great Commission. Nagkita nga pala kami ng ating magaling na composer ng Papuri, si Kuya Toy Polo. I had my second installment ng songwriting workshop noong Sabado. Ito po ay in preparation for the 85th anniversary ng aking home church, yung Kamuning First United Methodist Church. At kami po ay sumusulat ng bagong choral cantata. Ang presentation po nito ay sa July 26 ng gabi, 6:30 po, dun po sa sanctuary ng Kamuning First United Methodist Church. Kasama po ang mga choro ng aming simbahan at makakasama rin po natin. Hopefully, patuloy silang samahan kami sa presentation ang bagong himig serenata ng Polytechnic University of the Philippines, grand prize winner ng isang music competition sa Jakarta, Indonesia earlier this year. So, yan po, samahan niyo po kami sa musikahan natin sa July. Pero dito po, magpapatuloy po ang ating feature ng mga awitin ng ating mga program hosts. Si Ate Charmaine Campanier, kasama po si Ermi Domingo Ligda na nasa Australia. Awitin po nilang ibigay from Papuri 18 album. From Papuri 14 album, ang awitin ni Kuya Ricky Sanchez na Kung, na awitin po ni Ate Cathy Amaka. And from, hindi ko po alam kung sarilikha album ito, from the pen again of Kuya Andre Junicio, Sindihan Muli, awitin po ni Ate Terry Javier Ellis. Awitin po ng Bishop Bong Hermosa na naglilibot po sa kasalukuyan sa buong Pilipinas at nagmimisyon kasama po ang Ate Dang Hermosa. Ang Diyos na Dakila from Ikalawang Salmo, awitin po ng mga Salmo singers. At syempre, ang Kailan Ba Na Kulang Ang Panginoon, panulat po ni Jim Reyes, awitin po ni Obispo Jonaver Luklukan. Ito pong kantang to ay galing sa Papuri 20. Ayon, para po mabigyan ng taan ang mga awitin to, iiklian ko lang itong ating kwentuhan. Pakinggan natin ang mga awitin dito po sa pagpapatuloy ng programang Papuri.

0: Arnel Depano, para sa Papuri.
1: Sana po kayo po ay nabibless habang nakikinig dito sa ating musikahan at kwentuhan sa programang Papuri. Makakasama niyo po ang inyong Kuya Arnel Depano hanggang alas 6:30 ng gabi. Dito lamang po sa ating paboritong stasyon ng radyo, 702 DZAS FEBC Radio. Nagpaalam po kami sa dalawa naming church workers kahapon, ang ating admin pastor na si Reverend Dr. Randy J. Austria ay magiging superintendente na ng ating Southeast District sa ating komperensya. At ang ating teacher, Deaconess Honey Montano, ay mag-leave, magpa-family leave po for the year. At ang mga panalangin natin ay nasa kanila. Yeah. Kung meron po kayong mga komento, song request, huwag mag-atumiling mag-message sa ating Facebook page o kaya mag-text sa ating mga numbers ng Globe at Smart. Ayan, again, reminding you na mapapakinggan ninyo, maiuuwi ninyo ng mga iba't ibang papuri songs. Magpunta lamang po sa official download site natin sa Papuri Music Room, papurimusic.febc.ph. Matagal ko rin hindi nababati ang ating Ate Nelly Baidal. Matagal na rin natin siya hindi nakakasama sa ating worship service. I hope yung kalusugan ay nasa magandang kalagayan. We always think of you at pinapanalangin natin ang iyong patuloy na pag-recover sa ating para po makasama namin kayo muli. Maraming salamat sa inyong ministry sa amin, lalong-lalo na sa mga Sunday school teachers, sa ating mga church workers na palagi niyong pinaghahandaan ng inyong masasarap na luto dahil lamang po napakabait yung tao. So ito po, magpapatuloy tayo sa musikahan featuring our program hosts. Si Cathy Alvarado po, aawitin niya ang awiting Maghintay sa panulat po yan ni Maestro Junji Marcelo. Ang ating Kuya Larry Ilagan kasama po ang iba't ibang miyembro pa ng grupong Barnabas. Ito po yung awitin nilang Dakilang Pag-ibig. Ito po yung kauna-unahang awitin ng Barnabas sa Papuri. And then, papasundan natin to ng mga theme song ng ating mga anibersaryo. Kay Dakila ng Pag-ibig Mo, panulat ni Khalil Reverso, awitin ni Gail Blanco, Biduya. Bago natin makalimutan, ang Living Hope, 63rd anniversary theme song. I think sa panulat din ng ating mga awit at napakagaling na arranger na si Ria Villena Osorio. And our last anniversary theme song, Bawat Tagumpay, Ikaw Ang Nagbigay, our 75th anniversary theme song. Aawitin po ng ating mga kaibigan Ruben Laurente, Larry Ilagan, James Reyes, Zebedee Zuniga, Gia Chienza, Hannah Bercero, Viola Natividad at Aileen Espinosa Fura. Pakinggan po natin ang mga awitin to. Looking forward to our anniversary this Saturday. Huwag po kayo mawawala. Ito po ang mga awitin. Napakasaya at napakamakahulugan para sa ating lahat. Pakinggan natin sa pagpapatuloy ng programang Papuri.

0: Papuri Live Broadcast with Arnel De Pano.
1: Napakabilis po talaga ng oras at habang tayo nag-enjoy pa sa ating musikahan at kwentuhan, dumating na po tayo sa oras na kailangan natin magpansamantalang magpaalam, and I hope na makasama pa namin kayo muli sa mga darating pang mga araw kasama po ang iba pa ng Papuri Program Hosts. Ang inyong Kuya Arnel ay babalik sa Lunes. Pinapaalalahanan po rin po kayo na nasa June, nasa Jesus Global Global Missions po kami sa Cubao on June 12 at sa June 20, Sabado, nasa Cuneta Aso doon po kami para sa Inside Out conference kasama ni po mga Papuri Singers doon. Kasama rin natin ang Obispo Jonifer Luklukan sa gawaing iyon. So yun po, do message us on how Papuri has helped you. We want to hear from you, ang inyong mga kwento, ang inyong experiences, at ang inyong mga testimonies. Mag-message na sa ating Facebook page o kayo mag-text sa ating Globe number na 0916-296-6620 at ang ating Smart number na 0999-223-5675. Salamat po sa mga nakaagapay natin sa broadcast, sa mga nandyan sa Bukawi Transmitter site, nandyan din sa OCC, ang ating mga protect, Matt Peralta, Reggie Villena, Jonathan Reyes at Benjo Morano, ang ating engineer on duty, JV Tagua, at ang ating producer, scriptwriter, si Kayla Ricormoso Escalante. Maraming maraming salamat sa inyo. Kaibigan, inaanyayahan din namin kayo na kilalanin ang ating Panginoong Jesus ng personala. Sabayan niyo kami sa ating panalangin ng pagtanggap. Thank you, dear Lord, for your great love for us. Lubos-lubos ang aming pasasalamat sa inyo na sa kabila ng aming mga kasalanan at di pagsunod sa inyong dakilang hangarin para sa amin, ay nagawa niyo pa rin ipadala ang inyong kaisa-isang anak na si Jesus na bayubay sa krus bilang kabayaran ng aming mga kasalanan. Dumari ang kanyang dugo upang hugas. Ito yan po ang naging sanhi ng paghugas ng aming karumhan, at ginawa niyo po kaming muling karapat-dapat na makaharap sa inyong kabanalan. Pinagsisisihan po namin ang lahat ng aming kasalanan. Salamat sa iyong pag-ibig. From this day on, tinatanggap ka namin, Panginoong Jesus, bilang aming personal Lord and Savior. Maghari ka sa aming puso at isipan. Take over sa aming buong buhay. Gabayan mo ang bawat hakbang namin magmula ngayon hanggang sa makita tayo ng mukhaan sa kaduluduluhan ng aming buhay. Welcoming us to your kingdom, saying to us, well done, good and faithful servant. Maraming maraming salamat po, Panginoon, sa pong aming panalangin. Amen at amen.

muli, pinapaalala po natin ang ng inyong Kuya Arnold De Pano. Ang ating panalangin ay kagalingan, kalakasan, tibay ng loob sa gitna ng karamdaman. Kapayapaan at pag-asa at ang pagbabantay ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Lagi niyo pong tatandaan, sa Diyos ang papuri.

0: programang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
1: Sumasa sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilan.
2: 702 DZAS.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chemo Banzuelo.
4: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chemo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At syempre, tayo po ay patuloy at palaging nagpapasalamat sa lahat po ng ating kasama sa ating programa. Yung mga nagmamaneho sa mga sandaling ito, ingatan po kayo ng Panginoon. Yung mga listeners natin gamit ang radyo sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao, gamit po ang mga partner radio stations at syempre lahat po ng mga nakikinig maging sa ibang bansa, gamit naman po ang mga online platforms. Tayo po ay sama-sama sa ating pag-aaral. Sa pagkakataon pong ito ay pag-uusapan po natin yung ating potensyal bilang isang mananampalataya. Napakahalaga po yung salitang potential, no? Because it basically means possibilities. Ano pa yung pwedeng mangyari, ano pa yung maaaring maganap sa buhay ng isang tao, yan po, no? Yan ang ibig sabihin ng potential. Merong kang taglay na mga sangkap o katangian na siyang dahilan kung bakit merong potential. Lahat ho tayo bilang mga nilikha ng Diyos ay merong potential. Imagine, sa Bible, ang sabi po ay, we are created in the image of God. Doon pa lang talagang masasabi natin ang lawak na ng potensyal, di po ba? Binigyan tayo ng talino, kakayahan, binigyan po tayo ng mga kakaibang mga talento para sa ganoon ay magamit natin sa mas malawak na layunin ng ating Panginoon. Dagdag mo pa, kung ikaw ay merong ugnayan sa Panginoong Hesukristo, siya ay iyong Panginoon at tagapagligtas. Meron pa ho tayong karagdagang mga kakayahan. Ang tawag po doon ay spiritual gifts. At ang sabi sa 1 Corinthians chapter 12 verse 7, yung spiritual gifts daw po ay special abilities given to us by God for the common good. Ibig sabihin ay taglay natin ang Holy Spirit. Binibigyan po tayo ng kakayahan para magampanan natin ang ministeryo na siya namang pinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Kaya nga pag inisip-isip mo ito, mapapatanong ka eh, gaano kaya karami ang namumuhay na nalalaman at nagagamit yung kanilang mga kakayahan at kaloob na espiritual? Magandang tanong yun, ano? Kasi nakakalungkot yung reality na una, marami po ay hindi alam kung ano yung spiritual gifts. Imagine, mananampalataya ka for how many years, tapos wala kang idea kung ano yung spiritual gifts. And para lang po, kung sakasakali lang, no, hindi kayo nabigyan ng orientation tungkol dito, uulitin natin na pag tayo po ay kumilala kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, nasa atin po ang Holy Spirit. Now, yung Holy Spirit ay nagbibigay po ng spiritual gifts. Again, ito po ay kapasidad, kakayahan, pinagkakaloob sa atin para tayo po ay maglingkod sa ating Panginoon. Sa mas madalas na pagkakataon, hindi pa ho natin alam kung ano yung mga spiritual gifts na ito. Pero ang mga spiritual gifts, yan po ay taglay natin, maaaring isa, maaaring higit pa sa isa. At kabilang po dyan, marami yan. Actually, pag binasa niyo yung listahan, pero babanggit lang tayo ng ilan. Ano po, merong service, giving, preaching, teaching, leading, administration, mercy, at marami pa pong iba. So yung mga kakayahan po na yan ay God-given. At ulitin natin, the moment you receive Jesus Christ as Savior and Lord. Now, mahalagang banggitin na hindi po dahil taglay mo ito, alam mo nang meron ka nito. Opo, kasi may mga times po na taglay-taglay natin, pero hindi natin alam na meron tayo nito. Kaya dyan po papasok yung importansya ng intentional involvement para po malaman natin kung saan tayo mahusay. Palagi ko nga sinasabi, paminsan po ang nangyayari kung saan may available na ministry, doon tayo pumupunta at sumasali. Di po ba? At ano naman ang chances na yung ministry involvement natin ay tunay na align doon sa spiritual gifts po natin? Maaari, no? Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay ganun na nga ang katotohanan. Kaya ho, mahalaga na makita natin kung sakali po na merong ministry opportunity tapos sumali kayo doon, wala namang problema po doon. Pero huwag niyo pong i-assume na doon kayo dapat mamalagi, o kaya naman, huwag niyo rin pong i-assume na yung pong opening na yun, yun na talaga ang inyong ministeryo. Ang malaking maitutulong po ng ministry involvement, kahit na hindi yan ang inyong area of giftedness, ay nabibigyan kayo ng pagkakataon para ma-explore kung yan nga o hindi ang ministeryo po ninyo. At the same time, meron pong benefits pa rin yan, kasi parte po ng spiritual growth when it comes to potential ay yung pong ating mga, kung tawagin natin ay relationships. Ibig sabihin, hindi lang naman puro paglilingkod eh. Alam natin na parte ho ng paghubog ng Panginoon sa atin at sa pamamagitan natin ay yung relationship. Kaya nga, merong isang aklat on being a leader or the makings of a leader, sabi po ng isang author. Isang parte po ng kanyang binigyang diin na importante sa ministry, yung tinatawag na relational learning. Marami po ay hindi nabibigyan ng orientasyon dyan. Pero I think talagang kailangang matutunan yan. Dahil pag sinabi nating relational learning, ang ibig sabihin po nito mga kapatid, ina-acknowledge natin na hindi lang tayo puro gawa, lingkod, tapos we sacrifice relationships. Kasama talaga yan. We are called to build each other up, to give encouragement, and to grow together. Kaya nga, yung katangi ang gustong makita ng Panginoon ay pag-ibig, di ba? Love. Opo, importanteng-importante yan. At yan ang gustong makita ng Panginoon sa ating mga buhay. At yan po ay taglay-taglay natin through the Holy Spirit, pero kailangan pa rin nating patuloy na kalaguan ang aspetong yan. So ngayon, halimbawa, nag-involve po kayo, ano naman ang maaaring magawa para yung pong spiritual gifts ay talagang ma-discover? So in the context of involvement in ministry, mahalaga pong mag-assess din tayo. Dahil ang sabi po doon sa 1 Corinthians chapter 12, binigyan daw po tayo ng kakayahan. Ang sabi po roon, abilities to do certain things well. So sa madaling sabi, itong spiritual gifts ay mga kahusayan. Okay, ang ibig sabihin po niyan, pag tinuring nating kahusayan, nangangahulugan po, meron kang naiibang level ng tagumpay na makakamtan using your spiritual gifts. Of course, factor in natin, ano, may mga ministry naman talaga na medyo mahirap, may mga okasyon o sitwasyon na kung saan mas mahirap yung kinalalagyan mo kumpara sa iba. So obviously, that will add to the challenge. Pero pag sinabi po nating spiritual gifts, talagang makikita mo, mahusay ka. Meron ka talagang kahusayang taglay. Yan po yan. At dahil may husay ka dyan, ano magiging epekto? Ikaw malalaman mo na, ito, kaloob ko ito. Kasi nakita mo, mahusay ka. Actually, kung magiging honest po tayo, through self-evaluation, magkaka-idea tayo kung mahusay ba tayo o hindi sa isang bagay. Of course, may mga ministries po na may mga complicating factors, no, if I may call it that. Ano ba yon? Halimbawa, ang iyong gift ay teaching, pero meron kang takot na humarap sa tao, di ba? O paano ngayon yon? Siyempre, ibang usapan yung magaling kang magturo, kaya lang, ibang usapan din yung meron kang fear na kailangan ma-overcome. Now, may mga tao po na maaaring may gift of teaching, pero yung public speaking o yung pagharap sa kapwa bilang paglilingkod ay hindi na po problema sa kanila. So, mas madali po nilang magagamit yung kanilang gifts. Hindi katulad ng tao na kailangan pang i-overcome yung kung tawagin natin ay stage fright. So, syempre, factor that in. Kasi minsan po, akala ng iba dahil nahiya sila, natakot sila sa kanilang pagtayo sa harapan at marahil po ay nagkaroon ng ilang mga pagkakamali as a result of stage fright, ang conclusion kaagad, hindi sila gifted sa teaching. Pero ang totoo po, maaaring gifted ka sa teaching, but of course, it takes time to overcome certain fears, di po ba? At kabilang po doon sa ino-overcome natin, ayun nga pong fear natin ng pagtayo sa harapan. Naalala ko noon, nung ako'y nagsimula, hindi ko naman inakala na mapupunta po ako sa pagpapastor. Dahil nung unang-una na inassign po ako

Kasi yung assessment po nila should not be taken negatively, but rather as redirections. Sabi nga ng isang author, si Rick Warren, sabi niya, trial and error. Sometimes, ang importanteng alalahanin mo, kung hindi yan ang kaloob mo, definitely, meron pang ibubukas na oportunidad ang Panginoon para sa iyo. So, yun po ang mahalaga doon. Na maunawaan natin, sure na meron. Pero kung ano, hindi pa natin alam. Pero siguradong meron. Yan. So, yan, nagbibigay sa atin ng confidence yun. Di po ba? What else? Ito pa po. Mahalaga ding i-recognize po natin, mga kapatid, na minsan may mga ministry tayong gustong salihan, pero meron pong tinatawag na proper timing and process. Hindi naman pwede yung basta lang tayo sasabak, no, without the permission or even guidance ng mga in charge sa mga ministeryong iyon. Ang ayaw kasi nating mangyari by doing something, maybe well-meaning tayo, but in the process, we cause problems, disorderliness, or disunity pa nga. Ayun natin yon. Kinakailangan po maging maayos yung ating pagpasok. Maybe you can talk to the person in charge, inform him or her na tinutuklas mo ang iyong spiritual gifts, and you want to be given an exposure. At marahil po ilalagay ka sa mga exposure.

0: Nakapanood na ba kayo ng isang palisahan sa pagtakbo na walang katapusan? Tiyak na hindi kayo sasali sa ganitong uri ng paligsahan. Mayroon man itong pasimula, subalit di mo alam kung saan at kailan kahihinto. Ang lahat ng takbuhin ay may hangganan at may naghihintay na gantimpala sa katapusan. Ganito ay sinalarawan ni Apostol Pablo ang takbuhing espiritual sa buhay ng mga mananampalataya sa Korinto. Tiniyak niya na sa ating espiritual na pagtakbo, kailangang tiyakin natin na hahantungin natin ang katapusan, sapagkat doon ay naghihintay sa atin ang isang gantimpala na inihanda sa atin ng Panginoon. Muli po nating tunghayan ang minsahe ng Diyos sa oras na ito sa pamagitan ni Pastor Rufino de la Peret na hahanguin sa mga talata na matatagpuan sa Unang Korinto, Kabanatang 9. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
1: Ito po ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret, ang maghahatid sa inyo ng pagbubulay sa salita ng Diyos, at hahanguin po natin ang

ating pag-aaral sa oras na ito sa aklat ng Unang Korinto ikasyam na kabanata. Sa unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto ay ipinaliwanag niya ito sa pamamagitan ng paggamit sa kanyang karapatan bilang apostol na patutunayan naman ng mga mananampalatayang naligtas dahil sa kanyang ministeryo. Makikita po natin na meron siyang karapatan na tulungan at alagaan ang iglesia. Karapatan niya na maibigay sa kanya ang kanyang pangangailangan bilang minsahero ng magandang balita. Subalit, ginamit niya ang mga personal na karanasan at pangyayari sa kanyang buhay upang ilarawan ang kalayaan ng isang mananampalataya. Sa ikasyam na kabanata ay tinalakay po ni Pablo ang tungkol sa kalayaan ng mga mananampalataya na paglingkuran ang ating Panginoong Hesukristo. Ito ang paksa na ating tatalakayin ngayon. Una sa lahat ay ipinagtanggol ni Apostol Pablo ang kanyang karapatan bilang apostol. Nakaugalian na ni Pablo na ipaglaban at bigyan ng proteksyon ang kanyang pagiging apostol dahil ito ay maraming beses na sinubok ng mga taong laban sa kanya. Basahin po natin ang kanyang sinabi sa unang talata ng ikasyam na kabanata sa aklat ng Unang Korinto na ganito ang sinabi, "Hindi ba't ako'y malaya? Hindi ba't ako'y apostol? Hindi ba't nakita ko si Jesus na ating Panginoon? Hindi ba kayo ang bunga ng aking paglilingkod sa Kanya?" Sa talatang ito ay napakaliwanag na kanyang sinabi na siya ay apostol. Ang pagkakaayos ng pangungusap na ito sa orihinal na salin ay nangangailangan ng positibong sagot. Kaya't hindi maaring pabulaanan na hindi siya apostol. Kung ganito ang ayos ng pangungusap na itinanong noon, walang ibang maaring isagot kung hindi, "Oo, ikaw nga ay isang apostol." "Hindi ba't ako'y malaya?" wika niya. Tulad ng unang katanungan, ito ay nangangailangan din ng positibong kasagutan. "Oo, Pablo, ikaw nga ay malaya." Sinabi pa niya, "Hindi ba't nakita ko si Jesus na ating Panginoon?" Ang karanasan niyang ito ay isa sa mga kailangang mangyari at maranasan ng bawat lingkod ng Diyos na matatawag na apostol. At ito nga ay nangyari sa buhay ni Pablo. Minsan ay sinabi niya na hindi ba kayong mga bunga ng aking paglilingkod sa kanya? Ang mga mananampalataya sa Korinto ang patunay na si Pablo ay isang apostol. Patuloy po nating basahin at alamin ang ikalawang talata sa ikasyam na kabanata na ganito po ang nasusulat. "Kung ayaw mang kilalanin ng iba ang aking pagka-apostol, dapat namang kilalanin ninyo ako. Kayo ang katunayan, ako'y apostol ng Panginoon. Kung ang pagbabatayan ay ang kasaysayan ng iglesia, makikita natin na hindi niya dapat ipagtanggol ang kanyang pagiging apostol. Kinilala siyang apostol ng mga naunang mananampalataya. Ito ang kanilang pinaniniwalaan noon pamanguna dahil may patunay na siya nga ay apostol ng Diyos." Patuloy na ipinagtanggol ni Pablo ang kanyang sarili sangayon sa sinasabi ng ikatlo at ikapat na talata. Basahin po natin ang sinasabi. "Ito ang sagot ko sa mga magsisiyasat sa akin. Wala ba kaming karapatang tustusan ng iglesia sa aming pangangailangan?" Sa orihinal na salin, ang katagang sagot ay may kahulugan ng pagtatanggol sa sarili. Ang kalagayan ni Pablo sa talatang ito ay parang nasa hukuman na ipinagtatanggol ang kanyang pagiging apostol. Ipinagtanggol niya ang kanyang sarili sa mga nag-aalinlangan sa katotohanan ito. At papaano niya ginawa? Sa ibang salin ng Biblia ay mababasa po natin na mas malapit ang pagkakahawig ng saling Ingles kung ihahambing sa orihinal. Ganito po ang mababasa sa talatang 4 kung isasalin natin sa wikang Pilipino. "Wala ba kaming karapatang kumain at uminom?" Ang mga katagang ito ang isinagot ni Pablo upang ipagtanggol ang kanyang pagiging alagad. Bilang apostol ng Panginoong Hesus, si Pablo ay may karapatang kumain at uminom. Subalit ang kalayaan na kanyang binanggit
ay pinuna ng iba. Ito ang dahilan na kanyang sinabi sa 1 Korinto, Kabanatang 8, Talatang 13. Kaya't kung dahil sa pagkain ay magkakasala ang aking kapatid, hindi na ako kakain ng karne upang di siya magkasala. May kalayaan siya na kumain ng karne, subalit sinabi niya na hindi siya kakain nito kung matitisod sa pagkakasala ang kanyang kapatid sa pananampalataya. Ang naging sagot ni Pablo ay nagpapatunay na siya ay malaya. Meron siyang kakayahang magpasya ng kanyang nais na gawin. Sa talatang 5 ay binanggit naman po ni Pablo ang mga katagang mga kapatid ng Panginoon. Basahin po natin ang 5 talata na ganito ang sinasabi. Wala ba kaming karapatang magsama ng asawang Kristiyano tulad ng ginagawa ni Pedro, ng ibang apostol at ng mga kapatid ng Panginoon? Ang mga kapatid ng Panginoon na binanggit ni Pablo sa talatang ito ay walang iba kundi ang mga kapatid ni Hesukristo sa ina. Sila ang mga naging anak ni Jose at Maria. Ang mga tinutukoy dito ay sina Santiago at Judas, hindi ang Iscariote, na nang mga panahong iyon ay meron ng mga asawa. At sa talata ring ito ay sinasabi na si Pedro ay meron ding asawa. Kasama nila ang kanilang mga asawa kapag sila ay naglalakbay para sa isang pagmimisyon. Dahil dito, ipinaliwanag ni Pablo na siya man ay may kalayaan na gawin ito, subalit nagpasya siya na huwag nang mag-asawa dahil siya'y naniniwala na hindi niya magagampanan ang kanyang mga gawain sa Panginoon sa ganong kalagayan. Kaibigan, ang paglilingkod sa Diyos ay meron at merong puna ang mga taong nakapalibot sa atin. Naranasan din ni Pablo ang ganitong kalagayan. Sinabi niya na may karapatan din siyang mag-asawa, subalit nagpasya siya na manatiling binata. Isa siyang misyonero at ang naging buhay niya ay hindi sing rangya ng ibang misyonero ngayon. Sa kalagayan niyang iyon ay maari niyang gawin ang lahat kung nanaisin niya. Basahin po natin ang talatang 6 tungkol sa kanyang sinabi na ganito. Kami lamang ba ni Bernabe ang walang karapatang tumigil sa paghahanap buhay? Para niyang sinabi sa talatang ito na sila ni Bernabe ay maari namang manatili sa kanilang tahanan kung nanaisin nila. Total, ay ligtas naman sila kahit hindi nila gawin ang pagmimisyon. Subalit dahil na rin sa kanilang pagkakatawag, kaya sila naglilingkod. Dahil sa maling kaisipan ng mga mananampalataya noon, kaya niya tinalakay ang tungkol sa karapatan ng mga lingkod ng Diyos. Marapat lamang nabayaran ang mga taong nagpapahayag ng salita ng Diyos. Bagamat sa panahon din ngayon ay maraming lingkod ng Diyos ang hindi tumatanggap ng bayad sa kanilang mga ginagawa bilang ministro. Kung iisipin, ay parang limus lamang ang kanilang natatanggap dahil sa hindi makatwirang halaga na ibinibigay sa kanila. Parang sinabi ni Apostol Pablo na napakalaking kahibangan ang ganitong nangyayari sa mga lingkod ng Diyos. Ganito po ang mababasa sa talatang 7-9. Sinong kawal ang naglilingkod sa sariling gugol? Sinong tao ang nagtatanim ng ubas at di nakikinabang sa mga bunga nito? Sinong pastol ang nag-aalaga ng tupa at di nakikinabang sa gatas nito? Ang sinasabi ko'y hindi batay sa ginagawa lamang ng tao, iyan din ang sinasabi ng kautusan. Nasasaad sa kautusan ni Moises, huwag mong bubusalan ang baka habang ginagamit sa pagigiik. Talaga bang mga baka lamang ang inaalala ng Diyos? Nang panahong iyon, ginagamit ang baka sa pagigiik. Pinapalakad ang baka paikot-ikot sa mga ginapas na uhay. Ito ang dahilan kaya nagigiik ang mga butil at naihiwalay sa dayami. Dahil pinakikinabangan nila ang baka ay marapat lamang na huwag itong lalagyan ng busal. Hayaan nilang kumain ito ng mga dayami kung nais nila.
kailangan nilang pakainin dahil sa ang baka ay gumagawa at nagpapagal din. Minsan ay meron daw, pastor, na kabayo ang ginagamit sa paglalakbay upang ibahagi ang salita ng Diyos. Ang kabayo ng pastor ay napakataba, isang patunay na inaalagan ito ng maayos. Subalit ang pastor ay napakapayat. Isang araw, isa sa kanyang mga membro ang nagtanong ng ganito, "Pastor," sabi niya, "bakit napakapayat mo, samantalang ang iyong kabayo ay napakataba?" Sumagot ang pastor at kanyang sinabi, "Sapagkat pinakikinabangan ko ang kabayo at gumagawa siya para sa akin, kay walang araw na hindi ko siya pinapakain at binubusog. Gayon din naman, dahil naglilingkod ako sa iyo, ay dapat din ninyo akong pakainin at busugin." Kung marunong umanawa ang membrong iyon, ay malalaman niya na napakalaki ang kanyang pagkukulang sa kanyang pastor. Marahil ay hindi sapat ang kanilang ibinibigay para sa kanya, kaya hindi maayos ang kanyang kalusugan. Isa lamang itong gawang kwento, subalit merong katotohanan. Isa ito sa mga kautusan ng Diyos para sa mga magsasakang Israelita. At ang katotohanan ito ay ginamit ni Pablo para sa kalagayan ng mga pastor at nagtuturo ng salita ng Diyos. Hindi lamang ang kapakanan ng baka ang iniisip ng Diyos. Nais din ng Diyos na pagpalain ang kanyang mga lingkod sa pamamagitan ng mga taong nakatanggap ng pagpapalang espiritual dahil sa kanilang mga paglilingkod. Binanggit ni Pablo na bilang apostol na nagpapakain ng salita ng Diyos ay dapat din siyang kumain. Patuloy po nating basahin ang mga talatang 10 at 11 sa 9 na kabanata sa aklat ng unang Korinto na ganito ang sinasabi. Tayo ang tinutukoy niya. Dahil sa atin, kaya ito nasulat, sapagkat ang nag-aararo at ang gumigiik ay umaasang may kapartisya sa anihin. Naghasik kami sa inyo ng pagpapalang espiritual. Malaking bagay ba naman kung umani kami ng mga kapakinabagang material mula sa inyo? Binanggit din ito ni Pablo sa kanyang liham sa Galacia. Nararapat lamang na sa sandali na binabahaginan ka ng mga pagpapalang espiritual o mga yamang espiritual, dapat din namang bahaginan mo ang mga lingkod ng Diyos ng mga pagpapalang material na tinatanggap mo mula sa Diyos. Tulad ng ipinapangaral ng maraming pastor, marapat lamang na suportahan mo ang simbahan kung saan mo natanggap ang mga pagpapalang espiritual. Doon sa simbahan na kung saan mo nakilala ang Panginoong Hesus. Maraming mananampalataya ngayon ang hindi tunay na nakakaunawa sa bagay na ito. Nakamtan nilang espiritual na pagpapala sa isang simbahan, subalit sa ibang simbahan nila ibinibigay ang kanilang mga kaloob at mga ikapo. Nagpatuloy si Pablo ng pagtalakay sa paksang ito. Basahin po natin ang sinasabi sa 12 ng 9 na kabanata sa aklat ng unang Korinto. Kung ang iba'y may ganitong karapatan, di lalo na kami. Gayon may hindi namin ginamit ang karapatang ito. Tiniis namin ang lahat upang hindi kami maging hadlang sa mabuting balita tungkol kay Kristo. Karapatan ni Pablo na tumanggap ng kaloob sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. At hindi niya nais na makagawa ng bagay na magiging sagabal sa pagpapahayag ng magandang balita. Sinusuportahan niyang kanyang sarili sa pamamagitan ng pakikipagkalakalan, isa siyang manggagawa ng tolda. Sa ating kapanahunan ngayon ay napakaraming katiwalian sa loob ng simbahan. Marami ang gumagamit ng salita ng Diyos upang ipangalakal at magkamit ng maraming salapi. Maliwanag na nangyayari ito sa ibang mga simbahan. Hindi ito may pagkakaila. Ganun pa man, may pamamaraan ang Diyos na ang mga taong naghahayag ng kanyang salita ay marapat lamang na suportahan ng mga nabibiyayaan nito. Ganito po ang binanggit ni Apostol Pablo,
sa ikasyam na kabanata, talatang 13, sa aklat ng unang Korinto. Hindi ba ninyo alam na ang mga naglilingkod sa templo at ang mga naglilingkod sa dambana ay may bahagi sa mga handog na nasa dambana? Ganito nga ang pamamaraan ng Diyos. Minsan ay nagkakaroon tayo ng maling pananaw tungkol sa pagsuporta sa mga lingkod ng Diyos. Kaya't ganito ang sinabi ni Pablo sa 14 na talata. Sa ganyan ding paraan, ipinagkaloob ng Panginoon na ang mga nangangaral ng mabuting balita ay dapat mabuhay sa pamamagitan ng mabuting balita. Hindi masama na suportahan ang mga lingkod ng Diyos na nagbabahagi ng pagpapala sa mga taong minsan ay nabuhay sa kasalanan. Ito ang aking napatunayan sa loob ng 44 na taon kong paglilingkod bilang isang pastor. Karamihan sa mga naligtas ay sumusuporta sa simbahan kung saan nila nakilala ang Panginoong Hesus. Sa kabila ng katotohanang ipinangaral ni Pablo tungkol sa marapat na tanggapin ng mga mangangaral, ay ganito ang kanyang sinabi sa talatang 15. Ngunit hindi ko ginamit ang alinman sa mga karapatang ito. Hindi ko kayo sinusulatan upang bigyan ninyo ako ng tulong. Iibigin ko ang mamatay muna kaysa alisin sa akin ninuman ang batayan ko sa pagmamalaki. Patunay ito na hindi kailanman tumanggap si Pablo ng mga kaloob para sa kanyang paglilingkod. Nasabi niya na kailanman ay hindi siya sinuportahan ng simbahan sa Korinto. Hindi siya tumanggap ng anuman mula sa kanila. Sinuportahan ni Pablo ang kanyang sarili at natugunan ang kanyang mga pangangailangan sa pamamagitan ng paggawa ng tolda. Pakinggan po natin ang naging damdamin ni Pablo tungkol sa katotohanan na kanyang ipinangaral. Basahin po natin ang 16 na talata na ganito po ang sinasabi. Hindi ngayon nangangaral ako ng mabuting balita, ay mari na akong magmalaki. Iyan ang tungkuling iniyatang sa akin. Saaba ko kung hindi ko ipangaral ang mabuting balita. Bilang pastor, ay naunawaan ko ang damdamin ni Pablo. Sasabihin ko sa inyo, sadya kong hindi tinitigilan ang pagbabahagi ng salita ng Diyos dahil naging bahagi na ito ng aking buhay. Hindi mawawala ang aking kaligtasan sakali mang hindi ko na ipahayag ang salita ng Panginoon. Subalit patuloy ko pa rin ginagawa ang bagay na ito sapagkat dito ako tinawag ng Diyos. Marahil may mga mangangaral ngayon ang naghahayag ng salita ng Diyos dahil sa maling layunin. Subalit ano ang naging layunin ni Pablo? Basahin po natin ang 17 at 18 talata na ganito po ang nasusulat. Kung ginagawa ko ito sa sarili kong kalaoban, ako'y may gantimpalang hihintayin. Ngunit ginagawa ko ito bilang pagtupad sa tungkulin sapagkat ito'y ipinagkatiwala sa akin. Ano ngayon ang aking gantimpala? Ang maipangaral ko ng walang bayad ang mabuting balita at di ko pagkuha ng nauukol sa akin bilang tagapangaral. Nangaral si Pablo na may malinis na layunin. Patuloy po nating basahin ang talatang 19 sa 19 na kabanata sa aklat ng unang Korinto na ganito po ang sinasabi. Malaya ako at di alipin ninuman. Ngunit napailalim ako sa lahat upang makahikayat ako ng lalong marami. Sa talatang ito ay makikita natin na malaya siya na tawagin ang kanyang sarili na alipin. Kaugnay po nito ay ibinigay niya ang kanyang sariling patutoo na mababasa natin sa talatang 20-23. Sa piling ng mga Hudyo, ako'y nag-asal Hudyo upang mahikayat ko sila. Bagamat hindi ako saklaw ng kautusan, napailalim ako rito samantalang kasama ko ang mga nasa ilalim ng kautusan upang mahikayat ko sila. Sa piling naman ng mga hintil na di saklaw ng kautusan ni Moises, ako'y naging parang hintil. Di saklaw ng kautusan
upang sila'y mahikayat ko rin. Hindi ito nangangahulugang hindi ko sinusunod ang mga utos ng Diyos.

ng pagtalakay sa talatang 24 na ganito po ang kaniyang sinabi. Alam ninyo na ang mga kasali sa takbuhin ay tumatakbong lahat, ngunit isa lamang ang nagkakamit ng gantimpala, kaya pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Sa isang takbuhin, isa lamang ang nauna. Subalit sa isang takbuhing espiritual, lahat tayo ay may matatanggap na gantimpala kung ipangangaral natin ang salita ng Diyos. Ganito po ang patuloy niyang binanggit sa talatang 25. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay nagtipigil sa sarili sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang putong na panandalian lamang, ngunit ang putong na hinahangad natin ay panghabang panahon. Ang gantimpala na ibinigay ng Diyos ay hindi nangangahulugan na mag-uumapaw ang ating naimpok sa bangko. Ang mga pagpapalang ibibigay ng Diyos ay panghabang buhay nating mararanasan. Dahil dito ay ganito ang sinabi ni Pablo sa talatang 16 ng 9 na kabanata sa aklat ng Unang Korinto. Kaya ako'y tumatakbo patungo sa isang tiyak na hangganan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Sinabi ni Pablo na hindi lamang siya sumusuntok sa kanyang anino o sa hangin. Ang kanyang ginagawa ay hindi lamang isang laro. Ang kanyang ginagawa ay isang makatotohanan. Patuloy po nating basahin ang talatang 27 na ganito ang sinasabi. Pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ang sarili. Baka pagkatapos kong ipangaral sa iba ay ako naman ang itakwil. Ang pagkakasali ng katagang itakwil ay hindi magiging karapat-dapat. Sa orihinal na salin ay nangangahulugan ito na hindi katanggap-tanggap. Sa talatang ito ay nasa isip ni Pablo ang luklukan ni Kristo kung saan haharap ang bawat taong magiging tapat sa Diyos. Doon ay tatanggapin nila ang bunga ng kanilang pagpapagal at tapat na paglilingkod at pananalig sa Diyos, ang panghabang buhay na kaligtasan. Sa kaniyang ikalawang sulat sa Korinto ay tinalakay niya ang katotohanan na tayong lahat ay haharap sa luklukan ng Diyos, kung saan ang lahat ay hahatulan. Sinabi ni Apostol Pablo na patuloy siyang tumatakbo upang tanggapin ang gantimpala. Ito ang dahilan kaya niya ipinangaral ang magandang balita. May kalayaan si Pablo na gawin ito. Ito ang kanyang piniling gawin. Kaibigan, ito ang aking paniniwala. Ang lahat ng tao ay marapat na gumawa at magsumikap upang kamtan ang gantimpala mula sa Diyos. Hindi tayo gumagawa para sa kaligtasan. Ang kaligtasan ay handog na ibinigay sa atin sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos na sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso kabanatang 2:8 talata. Kaibigan, pagkatapos mong maligtas, kung nais mong tumanggap ng gantimpala, kinakailangan mo itong pagsumikapan at maglingkod sa Panginoon. Kung nais mong tumanggap ng gantimpala mula sa Diyos, dapat ay umpisahan mo na ngayon, sapagkat ngayon na ang panahon ng paglilingkod sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Kami po'y lumalapit sa iyo sa oras na ito. Taglay po namin ang taus-pusong pagpupuri at pagpapasalamat, sapagkat kami ay patuloy mong ginagabayan sa aming pag-aaral at pagbubulay ng iyong mga salita. Sa oras na ito, Panginoon, akin pong idinadalangin at itinataas sa iyo ang mga lingkod na iyong ginagamit sa panahong ito. Sila ay nangaroon, nagpapagal, patuloy mo silang pagpalain. Ipagkaloob ang kanilang mga pangangailangan sa mga panahong ito. Marahil, meron sa kanila ang mga may karamdaman, nawawalan ng pag-asa, ngunit tapat na naglingkod sa iyo, Panginoong Diyos, sa iyong pangalan sa oras na ito, ay itinatas ko sila sa iyo. Hipuin mo po sila ng iyong mapagpalang kamay. Bigyan mo sila, Panginoong Diyos, ng lunas ng kanilang karamdaman.
pagpalain mo pang bawat isa sa

matuto sa pagpapaliwanag sa mga katotohanang hatid ng salita ng Diyos. Mapagpala sa mga paglalahad ng mga aral, kaalaman at karanasan sa pagtalima sa mga panuntunan ni Kristo. Ito ang Shepherd's Call.

0: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Totoong ang unang bersikulo ng Romans chapter 8 ay isang hatol ng biyaya na nag-aalis ng lahat ng kasalanan at pagkakasala. Tinanggap na ni Kristo ang hatol na para sana sa atin. Hindi lamang niya tayo tinulungan, kundi siya mismo ang tumayo kapalit natin. Pinasan niya ang ating kasalanan at inako niya ang kaparusahan na dapat ay para sa atin. Kaya ngayon, wala nang kahatulan para sa mga anak kay Kristo Jesus. Ang isang mananampalataya ay kaisa na ni Kristo. Kabilang na kay Kristo at kabahagi ng lahat ng pagpapalang matatagpuan sa Kanya. Ang Kanyang kamatayan ay naging kamatayan natin laban sa kasalanan. Naway may sa puso natin ang dakilang katotohanan ito. Narito po si Brother Jurem Ramos sa pagtatapos ng mensaheng The End of Condemnation.
1: Okay, now let me go to the third major point. Only those in Christ are safe. Now, tinan yung verse na to ulit, no? Sabi niya, for those, therefore, there is now no condemnation. Kanino? For those who are in Christ Jesus. Importanteng maintindihan natin ito. Etong no condemnation na ito, it is not for all. It is only for those who are in Christ Jesus. Ano ibig sabihin itong in Christ Jesus? Hindi ibig sabihin na ikaw ay malapit kay Kristo. Hindi yung ibig sabihin marami kang alam tungkol kay Kristo. Hindi yung may pakikisama ka sa Kanya pero panlabas na paraan lamang. Hindi, hindi ito outward connection with Jesus Christ. Ito ang sinasabi rito, you are united to Christ. Again, ito ay isang mystery na hindi natin maintindihan, maunawaan fully, pero ito sinasabi ng Panginoon. Ang ibig sabihin, to be in Christ, ikaw ay nakipag-isa sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi ka na nakatayo sa harap ng Diyos gamit ang sarili mong kakayanan. Ang buhay mo ngayon ay nakaugnay na kay Kristo. Tingnan niyo itong mga verses na to. 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old things have passed away. Behold, new things have come. Pansin niyo yung term na ginamit doon? If anyone is in Christ. By the way, sa ibang religions, wala nun. Wala kang mababasa o maririnig sa ibang religions. If anyone is in Maharishi, dati akong transcendental meditation kabilang eh. If anyone is in Buddha, if anyone is in Krishna, if anyone is in Muhammad, wala no, there's no such thing. Pero in Christianity, if anyone is in Christ, meron nun eh. 1 Corinthians 1:30, but by His doing, you are in Christ Jesus, who became to us wisdom in God, righteousness, sanctification, redemption. Ano ibig pa sabihin ng in Christ? Ibig sabihin, yung Kanyang kamatayan at Kanyang muling pagkabuhay is also yours. They now count for you. Ibig sabihin, kung ano nangyari kay Kristo, dahil sa iyong pananampalataya, nangyari din sa iyo. Nung si Kristo ay namatay, kasama ka na namatay. Nung si Kristo ay nilibing, kasama ka na nilibing. Nung si Kristo ay muling nabuhay, kasama ka na nabuhay. Actually, pag tiningnan niyo ibang portions ng Bible, again, hindi ko nakuha ito ngayon, pero naalala ko lang, may nakalagay sa Ephesians, we are already seated together in the heavenly places with Him. Nakikita natin sarili natin ngayon, nakaupo dito, pero sabi ng Bible, nakaupo na tayo kasama ni Jesus Christ doon. We are seated together with Him in the heavenly places. Bakit? Because we're in Him. Yun ang ibig sabihin nun. Tingnan niyo sabi na Romans 6 verse 3 and verse 4. Or do you not know that all of us who were baptized into Christ were baptized into His death? Therefore, we were buried with Him through baptism into death so that as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, so we too might walk in newness of life. Nandun na yung tayo ay namatay kasama niya. Nandun na yung kasama tayong nalibing. Pero nandun na rin yung kasama tayong nabuhay with Him. Okay, now, ikatlo. Ano ibig sabihin ng in Him, in Christ? It means you belong to Christ and you share in His blessings. Lahat ng blessings in the spiritual realm are yours. Tinan niyo to ah. Sabi ng Ephesians chapter 1 verse 3, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Alam niyo, ang haba nitong listahan ko eh. Sa Ephesians 1, simula sa verse 4 hanggang verse 14, may 14 ako nilista ditong blessing natin. Pinili tayo ng Diyos before the creation of the world, verse 4. God set us apart to be holy and blameless before Him, verse 4. God predestined us for adoption as His children, verse 5. God accepted us in the Beloved, verse 6. We have redemption through the blood of Christ, verse 7. We have all of our sins forgiven in Christ, verse 7. God lavished His grace upon us, verse 8. God has made known to us the mystery of His will, verse 9. God is bringing all things together under Christ, kasama tayo doon sa verse 10. We have obtained an inheritance, verse 11. We have been predestined according to His purpose, verse 11. We have been called to hope in Christ, verse 12. We are sealed with the Holy Spirit, verse 13. The Holy Spirit guarantees our inheritance, verse 14. So yan ang ibig sabihin ng in Christ. Ulitin ko, alam nyo, merong good news and bad news itong nakalagay dito na for those who are in Christ. Ang good news is, if you are in Christ, yan, you are no longer condemned. Lahat itong blessings na to, sayo na. You are in Him, you've died with Christ, you're risen with Christ, you're seated together in the heavenly places with Christ. All of that is sure. Pero there is also an implied warning. Ang warning is, it means if you are not in Christ, wala lahat ito sa'yo. Wala lahat. Okay, now let me go to the final point na gusto kong pakita dito sa verse na to. Why condemnation is gone forever? Itong Romans chapter 8 verse 1 ay hindi lamang, o buong chapter 8, hindi lamang naglalarawan ng buhay ng Kristiyano. Pinapaliwanag nito ang mahalagang katotohanan bakit wala nang kahatulan para sa mga nakay Kristo. Bakit wala na silang condemnation? Ulitin ko, ano? Itong condemnation na to, hindi temporary. Hindi temporary withheld yung ano mo. Hindi delayed o postponed ang iyong condemnation. Ang sinasabi dito, bakit hindi na yan darating? Bakit siguradong sigurado na yon? So itong buong chapter 8 ang magpapakitang dahilan. Okay, quickly. Una, there is no condemnation because sin has already been judged in Christ. Dito sa Romans 8 verses 2 up to 4. No, wala nang kahatulan dahil ang kasalanan ay nahatulan na kay Kristo. Binigyan ko ng diin yan kanina, hindi ko na ulitin. Ikalawa, there is no condemnation because we now belong to a new realm. We are now living in the Spirit, according to verses 5 up to 13. Ikatlo, there is now no condemnation because our relationship to God has been completely changed. No, tayo ngayon ay anak na ng Panginoong Diyos. Hindi lang tayo pinatawad ng Panginoon, pero distanced pa rin ng Panginoong Diyos sa atin. Hindi. Nilagay na tayo ng Diyos sa Kanyang pamilya. Tatay na natin siya. Pwede na tayong direktang lumapit sa Kanya. Alam nyo, minsan may mga nagpapapray sa akin o sa ibang mga Kristiyano, sabihin daw ganito, Brad, pakipagpray mo naman ako. Alam ko kasi malakas ka dun eh. Malakas ka dun. Ano ibig sabihin? Hindi niya fully naintindihan yung kanya sinasabi, pero kung titingnan natin ang Biblia, may katotohanan yun eh. Malakas ka dun kasi anak ka na niya eh. Di ba pag may gusto kong hingin doon sa mayaman, kanino kalalapit, siguro sabi mo, sino ba anak nito? Sino bang kamag-anak nito? Sabi mo, patulong naman doon kay ano. Bakit di ko dumiretso doon? Ikaw, anak ka niya eh. Pagka umuo yun, pagka tinulungan mo ako, hindi yun makahindi sa'yo eh. Parang ganun ba? So ito sinasabi, na bago na yung relasyon natin. Dito sa verse 14 to 17, yun na ipapakita dito ni Pablo. Pang-ika-apat, there is now no condemnation because our future has already been decided. Dito sa verses 18 up to 25. No, hindi na tayo haharap doon sa judgment kahit na ano pang paghihirap or suffering na dinadaanan natin dito. In fact, gagamitin pa ng Panginoong Diyos yung suffering natin dito to sanctify us para lalo tayong gawing banal ng Panginoong Diyos. So, gusto ni Lord na huwag kayong mag-alala, anuman suffering dinadaanan mo, hindi maiko-compare yung glory matatanggap nyo in the future dito sa suffering na dinadaanan nyo ngayon. Napakaliit lang yan, kumbaga. So, that's another comforting word. So, ang implication nito, yan ang dahilan kung ba't we're no longer under condemnation. Ikalima, there is no condemnation because the Spirit sustains us even in our weakness. So, yan ang problema natin. May time na nangihina tayo. May time na hindi ka makapag-pray. Ito ang pangako ni Paul. Sabi niya, huwag kayong mag-alala. Tutulungan kayo ng Holy Spirit na mag-pray. Yan ang gagawin ng Holy Spirit. So, yung iba sa atin na parang yun ang feeling nyo, paano ba mag-pray? Lord, parang naman hindi ako makapag-pray. Parang, eto, may mga dinadaanan. Ano sasabihin ko sa inyo? Then, talk to the Holy Spirit. And say, God, Holy Spirit, diba ito pangako? And the Holy Spirit will help us to pray with groanings too deep for words. Pero naiintindihan ni God the Father kung ano yung groanings na yon ng Holy Spirit as He prays for us and with us. Yan ang kasama sa pangako ng Panginoon. Itong dahilan kung bakit there is no condemnation anymore. Ika-anim, there is no condemnation because God's saving plan cannot fail. Hindi mag-fail to. As I mentioned, ano, kung ano yung sinimulan niya, di ba, pinapakita rito sa Romans chapter 8 of verses 28 up to 30. Paano pagkakasabi doon? Those who are called according to His purpose, verse 29, because those whom He foreknew, He also predestined, tapos na, to become conformed to the image of His Son so that He would be the firstborn among many brothers. Verse 30, those whom He predestined, He also called. Those whom He called, He also justified. And those whom He justified, He also glorified. Let that sink in. Chain yun eh. Nakakabit itong mga kadenang ito eh. Links itong mga ito eh. Walang naputol doon. Those who are called, or those whom He foreknew, He predestined. Those whom He predestined, He called. Those whom He called, He justified. Those whom He justified, He glorified. Sigurado na yan. Ang gustong-gusto kong illustration dito, as I said, is parang taong nahulog sa isang 10th floor na building, ang babagsakan niya, simento. Nahuhulog pa lang siya, sumisigaw pa lang siya, ah! Sabi ng mga tao sa baba, patay yan, patay. Buhay pa, pero sabi nila, patay yan. Paano mo alam na patay? Eh yan nga, oh, sumisigaw pa. Kasi pag tama niyan, sigurado. Walang takas yan, sigurado. Tignan mo, una pa ulo, sigurado, yun yung gusto ipakita dito ni Pablo. Siguradong sigurado ito. Wala itong putol. And then finally, there is no condemnation because no accusation can stand and nothing can separate us from the love of God. Ginawa ni Pablo dito, may series of questions siya. Sabi niya dito sa una, verse 31, if God is for us, who is against us? Sabi niya na dito sa sunod, how will He not also with Him graciously give us all things? Sabi niya dun sa susunod, who is the one who condemns? Sabi niya sunod, puro question, until finally, lahat na sagot dun sa question na yun is, wala na, wala na, walang mag-judge sa atin, walang magko-condemn sa atin, walang makakahiwalay sa atin. Tapos, ang conclusion niya dito, pagdating 37, but in all these things, we overwhelmingly conquer through Him who loved us. I am convinced. Bakit siya kumbinsido na walang makakatanggal o hindi na mababalik yung condemnation? For I am convinced that neither death, nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor any other created thing will be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Ano ba yan? Si Pablo talagang pinaghirapan niyang isulat lahat yung para ipakita. Sabi ko na sa inyo, wala talaga makakapagpahiwala. E, tapos lalapit ka sa, eh paano Pablo kung ganito ginawa ko? Eh paano? Ay nako. Ano ba gagawin ko? Ito na nga, nilagay ko na nga lahat. Nothing, nothing, nothing, nothing. No demon, no lie, no anything. Walang makakapagpahiwalay. Yan ginagawa niya dito sa buong Romans 8. This is an expansion nitong Romans chapter 8 verse 1. There is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. No condemnation. It will never come again. Let me close. If you are in Christ, do not live as if you are condemned. Yes, we will struggle. Yes, there will be times parang feeling mo hindi ka naririnig ng Panginoon. Feeling mo lang yon. Pero as I said a while ago, don't rely on feelings. Talk to Him. Come to Him. Pag nagkasala ka, don't be afraid to come to Him and say, Lord, bumagsak na naman ako dito sa kasalanan ito. Run to your Father. Yung prodigal son, nung nagkasala, nung naisip niya, balik na lang sa tatay niya, kahit na magtrabaho na lang siya bilang alipin, parating pa lang siya, malayo pa. Tumakbo na yung tatay para salubungin siya. Parang yan ang litratong naisip ko. Pag ikaw ay nagpakumbaba, lumapit ka kay Lord, sabi mo, Lord, I'm really sorry. More than ready si Lord na yakapin ka. Ikalawa, let this truth lead you to love and obedience. Huwag po natin gagamitin itong katuroang ito para sabihin, praise God, gracious pala si Lord. Hindi na pala mawawala yung kaligtasan ko. Eternally secure na pala ako. Eh di kahit ano na lang ang gawin ko, pwede. Pwede na akong mang-rape. Pwede na akong magnakaw. Pwede na akong mandaya. Pwede na akong lagi magsinungaling. Sigurado naman. No, you do not understand the gospel. You do not understand itong work ng Holy Spirit. You do not understand itong mga katotohanan ito. Hindi mo maiisip yon pag naintindihan mo ng mabuti ang Ebanghelyo. So don't think that way. Sabi ni Jesus sa John 14 verse 15, if you love me, you will keep my commandments. Kung talagang ikaw ay naki Kristo, papalitan ni Lord yung puso mo. Bakit? Ang Holy Spirit mananahan sa iyong puso. So new creation ka na kay Kristo. Kung nandun na yung new creation, nandun na yung eternal life, nandun na yung power ng Holy Spirit, mamamahal mo na si Kristo. Dati ang tingin mo kay Kristo, parang depende kung anong religion mo dati, estatwa lang, yung nakapako lang sa cross, pinapasya lang sa simbahan tuwing linggo o tuwing pupunta doon, o yung pagka certain months of the year, bibisita sa isang lugar, nakalibing yung Kristo. Yan ang paningin. Pero pag ikaw ay na-born again, may relationship ka na kay Jesus, mahal mo si Jesus, iba na mangyari sa iyong puso. At dahil sa pag-ibig na yon, sabi niya, if you love me, you will keep my commandments. Ikatlo, at gusto ko na namang idiin ito, if you are not in Christ, please do not delay. Come to Him right away. Sabi ko nga sa inyo, nag-conduct lang ako ng committal service, paglibing ng bangkay a few days ago. Ito sabi ko doon sa mga tao. Sabi ko, tinan niyo po mga kaibigan, napapaligiran po tayo ng mga bangkay, ng mga lapida. Ano mga dates na nakalagay doon sa lapida ron? Ito, namatay ito, pagkocomputin mo, nako, 90 years old. Ito, 80 years old. Ito, 70. Pero merong 30, 20, 2 days old, 2 months old. Meron din mga ganon. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, life is so uncertain. Pwedeng paglabas nyo dito sa ano na to, simba ko, pero paglabas nyo, pwede masagasaan. Masagasaan, madisgrasa kayo, patay. Ilan mga kapatid natin ganun? After some time, tumawid lang, nasagasaan ng motorsiklo, patay. Anything can happen. And so it means if you are outside of Christ, huwag mo na sabihin, Pastor, sige, pagka matanda na ako, saka ako tanggapin si Lord, baka hindi ka na umabot bukas. Ngayon pa lang, tanggapin mo na ang Panginoon. Mga kaibigan, yung iba sa inyo dito, ilang taon nang umaattend rito? Hindi pa kayo nagpapa-member. Why? I don't know. Maybe because, kasi susulat pa ng testimony. What are you afraid of? Anong testimony kinakatakutan mo? Why? What are you waiting for? Ano pa hinihintay nyo? Please, nakikiusap ako sa inyo. Don't wait any longer. Pray to God. Sabi mo, Lord, nilulunon ko na yung aking pride. Natanggap ko makasalanan ako. I really need you. I surrender my life to you. Do it now while you still have time. And the Lord is more than willing to open His arms and say, come in, welcome my son. Ulitin ko po, nung nakapako yung kriminal, yung dalawang kriminal sa tabi ni Jesus Christ, ano sabi nung isa? Sabi niya, kaya tayo nandito, pinaparusahan tayo ng Panginoong Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Eto si Jesus, wala itong ginawang kasalanan. And then sabi niya kay Jesus, Jesus, remember me when you enter your kingdom. Ano sabi ni Jesus Christ sa kanya? O ngayon, magpe-pray-pray ka sa akin. Alam mo kasi, papunta ka na ng impyerno. Hindi, hindi kita tatanggapin. Sinabi ba ni Jesus, hindi, magdusa ka muna sa purgatorio. 1,000,000 years muna ng pagpupurga ng kasalanan mo bago ka makapasok ng langit. Eh, sabi ni Jesus Christ sa kanya, today you will be with me in paradise. Intindihin niyo mga kaibigan ang konteksto noon. Pag crucifixion noon, capital punishment yon. Kung panahon na ngayon, electric chair yon. Ibig sabihin, hindi yan ordinaryong kriminal. Sinusuklam yan, sinusuka yan ng society, nire-reject yan ng kanyang mga kamag-anak. Talagang lahat ng nagagawa niya, mamatay ka na sana. Ganon, galit na galit sa kanya lahat. Kaya doon siya nakapako sa cross. And yet si Jesus, itong pinakamatinding kriminal dito sa buong lugar, sabi niya sa kanya, today, hindi pala ganyan, nakaganon, today, you will be with me in paradise. Imagine. And so, my dear friends, run to Jesus now para marinig niyong, today, you will be with me in paradise. Tayo po'y manalangin. Panginoon, nawa po, maawa kayo. Nawa itong aking mga shinare ay pumasok po sa puso ng mga taong nakarinig ngayon, lalo na para sa mga hindi pa mga mananampalataya, yung mga wala pa kay Kristo. Dahil lang those who are outside of Christ, wala, hindi to para sa kanila. There is still now great condemnation para sa kanila. Oh God, we pray, please convict them of sin. Give them the grace to repent. Give them the grace to believe in Jesus. And may it be that today will be the day of their salvation. Oh Lord, please have mercy. And for all of us, Lord, who are already believers, thank you so much for your word. Hindi namin kayang tapusin itong karera na ito, itong labanang ito. Napakaraming beses kami nagkukulang, kami bumabagsak. Pero thank you, hindi kami naliligtas because pinilit naming magpakabait. Kami naliligtas dahil mabait si Jesus at nagbayad ng aming mga kasalanan. Tinatanggap namin si Kristo, tinanggap na namin siya dati at patuloy po kaming kumakapit sa Kanya at nagmamahal sa Kanya. Thank you, Lord, sa inyo pong awa. In Jesus' name. And Lord, we pray na wag pong itong aming narinig ay hanggang utak lang namin o hanggang notebook kung nagte-take notes kami. Gawin niyo po itong totoo sa buhay namin at ma-experience namin ito. All this we pray in Jesus' name.

0: Sa kabuuan, itinuro sa atin ng Romans chapter 8 verse 1 ang dakilang katotohanan na wala ng kahatulan para sa mga nakay Kristo Jesus. Dahil kay Kristo, ang kasalanan ay napatawad na at ang hatol na para sana sa atin ay kanyang inako sa krus. Ang tunay na kaligtasan at katiyakan ay matatagpuan lamang sa pagiging in Christ sa pamamagitan ng pananampalataya. Huwag na tayong mamuhay na parang hinahatulan pa rin tayo ng Diyos. Sa halip, mamuhay tayo ng may pasasalamat, pagsunod, at pagtitiwala kay Kristo. At para sa mga hindi pa lumalapit sa Kanya, ngayon ang tamang panahon upang magsisi at magtiwala kay Kristo lamang. Dito, nagtatapos ang mensahe, The End of Condemnation.
1: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari rin lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming i-like sa Facebook at sundan sa YouTube. Madadownload nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
2: Iyong napakinggan ang Shepherd's Call, inihatid ng Solideo Gloria Christian Ministries sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
3: What is the first and primary emotion of Jesus we see when the hurting and suffering cry out to Him? In all four Gospels, Jesus is consistent. He has a heart of compassion for the hurting. I'm David Wolin, inviting you to join me with Dane Ortlund on the next Haven Today in a series called How Jesus Feels About You.
4: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa Kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
2: 702 DZAS FEBC Radio TV.

0: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
1: Isang mabiyaya, magalak at isang mapagpasalamat na gabi po sa inyo mga kagabay, mga kaibigan na umaga, tanghali hanggang gabi ay hindi naglilipat ng istasyon at nakatutok sa mga programa po ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sangbayanan. Kayo po na naging bisyo na nakapag bago matulog for some people o kaya naman ay talagang I would say medyo ine-embrace o niyayakap yung kahalagahan po ngayon ng counseling. Lalo ngayon, Doc Alain, ano, maraming mga tao ang nakikita na yung lay counseling kasi ay nagiging necessity na siya. Hindi lang sa church, hindi sa school. Peer counseling also, no? Hindi ka guidance counselor pero takbuhan ka, lapitable ka ng mga tao. Hindi ba? Kahit sa workplaces, meron tayong go-to people na yes. If you don't feel good, we woke up at the wrong side of the bed. Mm-hmm. O kaya ay, you know, napagalitan, ganyan. Meron tayong hingahan na meron tayong ranting buddies.
2: May nakaaway.
1: Nakaaway, o. Napag-chismisan whatsoever, di ba?
2: Yeah.
1: At na-realize natin na itong mental health issues at itong mga pag-break natin ng stigma at yung pagtalakay natin for quite some time now ay nagiging beneficial po sa mga tagapakinig at mga nanonood po sa atin sa magitan ng mga social media app o kaya yung mga live streaming po natin. Of course, yung mga sa mga gumagamit ng mga radio natin gamit yung mga PM units nito na available sa ating station. Oh, by the way, kung kayo po ay gusto nga magkaroon ng isang meaningful gift for only 500 pesos, pwede pong ipangregalo ito sa mga loved ones, sa mga kamag-anak, no? Kasi we are committed to bringing Christ to the world by radio until all have heard. Lalo na ngayon, anniversary month na po natin, hindi ba? So tayo po ay puspos ng kagalakan at kasabikan mga kaagapay. Even kayo po nasa malayong lugar pero alam nyo na kayo ay kapamilya, kabahagi, kapuso, kapatid, ano pa man. Basta kayo ay kaagapay. This is a time for us to come together and celebrate the gift of commitment to honor the Lord, mm-hmm. to be strengthened. At sa gana pong amin, kami po sa Amara Counseling and Training Center, we're committed to providing psycho-spiritual, no, of all programs and all sorts para makapag-reach out to bring wholeness and wellness to individuals, to families, to organizations, and institutions na naabot po ng ating programa. Ako po si Pastor Archie De La Cruz, kasama si
2: Dr. Aline Dizon.
1: At kami po ay mga one of the resident counselors at psychotherapists mula sa Amara Counseling and Training Center. Mm-hmm. Welcoming all of you sa panibagong edition po ng Heartline Monday Edition dito po sa One Corporate Center, Ortigas, Pasig City. Magsasama-sama po tayo sa loob na ang halos isa't kalahating oras ng usapang puso, mental wellness, counseling, day-to-day experience at napakarami pa pong iba. So hello po sa inyo. Please, thank you. Tanggapin po ninyo ang aming pagpapasalamat sapagkat we will be trying to make this episode even more meaningful at contextualized ayon po sa inyong mga pinagdadaanan. So once again, good evening Doc Alain and thank you for your availability para sa ating mga kaagapay. At now is your time to greet them and welcome yung mga listeners and viewers natin
2: for tonight. Okay, magandang gabi Pastor Archie and yes, I'm back. Magandang gabi po sa ating mga tagapakinig na regular na nandito pagka Monday. Inaabangan yung presence ko.
1: Wow.
2: Hindi kasi laging tinatanong nila, kailan ka ba, Doc? It's ulit at manunod ka. Sabi ko, wag naman ako lang ang inyong abangan. Mas maganda abangan niyo yung program every Monday. Para matuto kayo sa iba, hindi lang sa amin ni Pastor Archie. So binabati ko and shout out sa aking mga small group members, si John, si Boyet, si Rafi at saka si Luke. At saka yung isa pang Rafi, dalawang Rafi.
1: Rafis.
2: And of course, the my other group, si Sean, si Jolly, at saka si Romnick. If you guys are tuning in, shout out sa inyo. Of course, si Pastor Ziggy, si Justin, at saka yung aking inaanak si Jared, at saka si Kim. If you are listening, good evening. And of course, sino pa ba? Si Jill, tsaka si Richard, tsaka si Tep-Tep. Tep, pakita ka na. Namiss na kita sa church. So, alam ko, you're so busy, but find time to see me at least sa church. And of course, ang aming senior pastor sa Jesus Flock, Gateway Church, si Pastor Jerome, and of course, his wife, si Ate Abel, and the rest of the staff. Also, mga teachers and staff sa Jesus Flock Academy, sa pangunguna ni Pastor Eric at ng principal si Ma'am Annika, so good evening sa inyo. And yun muna sa ngayon.
1: Yeah, oo. Nakatuwa na dumadami yung mga tao na sumusubaybay at sumusuport at nakikipanalangin sa ating advocacies, sa ating mga pagpapahalaga, ano? At yung gusto natin mapalawak yung ating impluensya na napaka-importante ng mental health, napaka-importante ng mental wellness and wholeness. Parang kailangan, Doc Alin, merong inilabas yung professor natin sa isang podcast ni Anthony Pangilinan tsaka ni Marisa Lax sa featuring our teacher, si Doc Bolet.
2: Si Doc Bolet. Nakita ko siya sa Facebook. Ba, diba? Yeah. But I think you talk about sa mga marital relationships and issues. Yeah.
1: O kayo po na na gustong matuto doon, hanapin niyo po kung may mga, meron kayong Spotify na pinapromote ko. Kasi napakinggan ko siya at ang daming pwedeng matutunan. Para akong nasa klase, narinig ko yung moment na nandun siya sa harapan natin nagtuturo, yung delivery, yung therapeutic approach niya.
2: Yes. No?
1: Alam natin yon. Sabihin, yung mga binanggit niya, na ituro niya sa klase natin, pero it's a different thing hearing it from her mouth again. Ayun, patingin
2: niyo parang review.
1: Review, oo. Marriage is a marathon.
2: Oh, yun yung title. Naalala ko na bigla. Basta curious ako. Sabi ko, bakit marathon? Naghahabulan? Unahan? Though, hindi ko,
1: It makes you interested, hindi ba?
2: Babalikan ko pa sana yun. Kasi nga, meron ako mga client na couples at may mga marital issues. And I'm pretty sure I'll find it beneficial for my for me. Kasi definitely, I will learn something from our former professor.
1: Oh,
2: I nakamiss din, Doc Bolet. Good evening.
1: Okay. So good to see you and hear you again, Doc Bolet. At, so nakatuwa, sinasabi ko lang kanina, habang dumadami yung na-influensya natin, na-inspire sa mga seminars natin, at especially yung kakatapos lang sa Philippine Bible Society, A Message of Hope. Doc, I received 3 invitations so far after that. Isa ay sa May San Pedro Laguna, isa ay dito. Nasa atin, ibig sabihin sa ating dalawa, no?
2: Okay. Kasama pala ako doon.
1: At would you believe, even from Nueva Vizcaya?
2: Well, we can travel. Mm-mm. Going there, why not?
1: At nag-shoutout tayo kay kay Violet, no, Lucasi, sa kanyang invitation kasi they're running itong paragliding sport.
2: Tara na.
1: Tapos kasi parang sa mga halimbawa,
2: favorite ko 'yan
1: talaga. I've experienced it 2 years ago. Grabe, it will change your life. Especially sa mga fear of heights, no? Pero dahil si Violet ay merong particularity sa mental wellness because she herself is recuperating from a disorder.
2: Are you allowed to say that?
1: Actually, it's known. Nakapublicize yung kanyang profile.
2: Okay, buti na lang.
1: Nag-med siya, etc. So, naging advocacy niya itong kanyang sakit.
2: I see.
1: Na sabihin, but she's fighting. Yun ang kanyang purpose eh. She's open na meron siyang struggle, but she's finding ways how to fight it, that it can be okay, it should be normalized, that we should go past the pag-stigmatize.
2: I think that's the thing. Kaya marami ding tao ngayon ang nagiging aware about the mental health issues because a lot of people are taking up their courage to come out from the darkness and to maybe for themselves. Kasi nga kapag pag nakikipaglaban ka ng ikaw lang, it's even more difficult. But when you know there are people out there knowing what you are going through, tapos nagpakita ng interest at encouragement yung mga tao to support you. So maraming sumusunod sa ganung yapak para hindi mo dapat siya ikahiya. And that's also one way to normalize this issue or problem sa buhay natin, itong mga mental health issues. And sa pamamagitan nito, nagkakaroon o nababawasan, kung hindi man ma-eliminate, ang stigma associated with mental health issues.
1: Oo.
2: So, ayun, hindi man talaga siya makakaagapay, dapat ikahiya, bagkos if we're going to look at it from the biblical perspective, kung isa ito sa mga challenges that you are going through as a believer, it might as well be out there, being out in the darkness, in the light, out of the darkness, para hindi nagkakaroon ng stronghold ng enemy against you. At the same time, when you're once in the light, so wala kang tinatago, many people will be, it's either they will be motivated, encouraged, and also to give you support para mas lalo mong malagpasan ang pagsubok na ito towards healing. So I believe we are also, it's easier for us yung healing ng mga sugat na meron tayo sa ating buhay kung ito ay meron tayong kadamay. Hindi tayo nag-iisa. So
1: at mabuhay po yung ganitong mga tao na naniniwala sa kahalagahan, pagpapalaganap. So yung pagpapataas ng ating kamalayan, importante. At sabi ng Doc Bolet yun, sabi niya, it all starts with awareness. Sabi niya, yung awareness daw, sabi niya, 50% nakuha mo na yung pathway to healing. Sabi niya yun. Ibig sabihin na, when you are aware of what is happening to you, yung context, siguro, no, roots and all, sabi
2: awareness
1: niya.
2: Awareness and acknowledgement. Kasi pwede maging aware ka, pero pwede ka maging in denial.
1: Yeah.
2: Kasi there are people I've encountered na naging aware, kaya lang hindi nila matanggap. Parang bakit kailangan kong pagdaanan, or ano na nangyari, bakit may ganito ako issue? Sa mga ganon.
1: Napaka-importante na mabigyan din ni Doc Alay na bukod sa mataas yung ating kamalayan o idea, kasi na-educate yung ating mga sarili, iba pang usapan pagka in-acknowledge mo, ibig sabihin natukoy mo na meron ka, nagiging banta. Pero ibig sabihin, pag nandun ka na sa estado na yon, patungo ito ideally sa pagpapagaling.
2: Or pagbabago. Diba? Kasi pagbabago. Nga, ang change will only take place kapag mag-start siya with awareness na alam mo na kailangan may magbago because of what is happening at the present.
1: Oo.
2: So you become aware of it, you acknowledge and accept the reality, and then you can plan what to do next so that things can change, kung sa behavior man yan or attitude or thinking patterns, so marami kang pwedeng gawin para magbago. Kung sa healing naman yan ng mga past wounds or hurts, yung awareness din yan at acknowledgement, kasi yun ang mahirap eh. Yung pain, mahirap i-acknowledge yan. It's easier for us to get angry kasi we have the power, the control kapag galit. But once you stay in the pain, alam mo masakit siya, tinanggap mo siya, it will be easier yung path towards healing.
1: Yun. So, narito po ang Amara, patuloy pong nagiging available para sa inyo po ng mga iglesia, ng mga school, mga local government units, mga HR, kasama din yan, mga sa community works, mga non-government organizations na naka-integrate po ang mga mental health topics at mga usapin para po sa inyong mga staff, sa inyong mga miyembro. Huwag po kayo mag-aatubilin, makipag-ugnayan sa Amara na makatulong po sa larangan po ng training, mga psycho-education, counseling, no? At yan po ang aming pina-commitment to the community, the society, at hindi lamang po sa church. At sa amin pong 11 taon na, no, and counting, Lord willing, patuloy pong committed ang Amara sa ganitong advocacy po, no? At how can they get in touch with us, Docalit? Ano yung mga numbers, email, at address ng Amara kung sakaling sila ay decided mag-refer, mag-seek, at magtanong hinggil sa anong pwede nating maitulong sa kanila.
2: So, lahat naman ng social media na halos, and most of our clients are getting in touch with us through our Facebook page. So, yan po ay Amara Counseling and Training Center. And if you want to get in touch with us for counseling schedules and for inquiries, feel free to send us a message sa aming Facebook pages, Amara Counseling and Training Center. We are located po sa number 3, Ligaya Street, Barangay Holy Spirit. Isidora Hills, Barangay Holy Spirit, Quezon City. Sa mga nagtatanong kung saan po kami located. Medyo malayo kung ikaw ay taga-South. Sa mga services naman po, we provide individual counseling of all ages, couples or marital counseling, group counseling for by request. Mm-hmm. And we also provide a psychoeducational workshop and seminar of mental health related topics. And also, if you want to acquire some basic skills on listening and counseling, we also do that. Just feel free to send us an email with detailed information para po mas madali ang exchange of communication sa amaracenter2015@gmail.com. Andyan din po yung mga contact na yan sa aming Facebook page. Kaya it's easier po if you want to get in touch with us. Laging in sa inyong Facebook and don't forget to like ang page namin.
1: Thank you po. Thank you. At tayo po ay bumabati po sa mga kasamahan natin sa Amara, ating Executive Director na si Ms. Rachel De La Cruz, si Teacher Marcia Bicomong, si Mami May Gomez at saka si Kuya Eugene Villanueva. Aww. At yung mga staff din natin dyan sa reception, si Ate Rica, si Hailey, si Jab Jab. Ano, shout out. Magiging Kuya Jay.
2: Yes, shout out sa inyo.
1: At meron tayong regular listener all the way from Bataan. No?
2: Yes, si Ate Janet. And kanyang boys, si Chef, si Shaks,
1: si Jonah,
2: si Jonah, tsaka si Joshua.
1: Ayan. So, hindi ko ma-promise kung kailan tayo makakabalik ulitin. Pero anyway, shoutout po sa inyo. Mm-hmm. At aktibong nakikinig din mula naman sa Panipuan United Methodist Church dyan sa Mexico, Pampanga. May pabengi po kayo, Ate Narsing. At ng Kapampangan mo naman, na member ng aming church. At ngayon nakikinig si Ate Lita Alfonso tsaka si Kuya Bilyong Alfonso. May pabengi po kayo. Dakal pong salamat sa inyo po mga prayers and support and encouragement sa Amara at sa mga programa po ng DZAS. At ganun din kay Ate Eden Salta. I hope you are tuned in kasama si Tenten at mga angels po natin dyan. Please know that you are being missed. Naalala po namin kay ni Pastor Dado very recently. So may the Lord's peace and grace and joy always replenish you, no, every single day. At ganun din sa isang member natin sa church na recently nakapuno ng kanyang piso para sa radio, si Ate Fe Magpok. No, the mother of Yuri Magpok. So shout out to you, Ate Fe at Yuri. Salamat sa inyong palaging pakikinig. At kay Ate Mirna, Asis, dyan din sa Malolo sa Bagong Baryo. Hello po. At kapatiran manggagawa sa Christian Gospel Church ng Bagong Baryo, Caloocan City, headed by Pastor Dado Castillo and Jason Padron. At mga staff din sa Paglinang Student Center, Compassion Philippines, dyan din po sa aming community. At shoutout din sa aking mga kamag-anak sa Carmen United Methodist Church, specifically kay Atita L. D. Laksamana and Sizer. Hello po sa inyo, Ninong J. De La Cruz and Ninang Maylene De La Cruz at Tita Roda De La Cruz at Josa Hagon sa kanila sa Blessed Hope naman yan. Pastor Hiram, Church So Blessed, ayun. Church So Blessed, yan po sa bandang Nueva Ecija, binabati ko po kayo. At mga kapitbahayan din sa Biyayang Tahanan Homeowners Association, binabati ko po kayo at ang nanay ko na patuloy magpagaling, magpalakas. Mama Nilda De La Cruz diyan sa Barangay Batia, St. Martha Homes, Bukawi, Bulacan. Mama, praying for you at magpalakas palagi. Kay Cindy na aking kapatid at kay Nap at yung kanilang mga anak. Ganon din kay Yulin, kay Louie, kay Lark, kay Kay, kay Aces. Blessings to you aking mga kapatid. Ayan. Mamaya ko na siguro babatiin yung iba, ano? At kasi may question tayo, Doc, na pumasok na ngayon. Mm-hmm. At mga kaagapay, mga kaibigan, bago ko nga pala banggitin yung question na ito, gusto po namin ipaganiaya to make this episode again very engaging. I do not hesitate to reach out to us. Maging kayo po na bagong tutok pa lang, bagong bukas dahil medyo na late on a traffic or nakita nyo na parang na pala, past 9:30 na. Ano? Ang kailangan nyo pong gawin ay mag-send po kayo ng inyong mga questions, reactions, feedback at mga inquiries sa magitan po ng ating Facebook page. Ito ay 702DZAS-RadioTV. Most of you are nagka-follow naman na dyan, so please react and send us your question. At maaari din po kayo magpadala ng inyong mga katanungan sa pamagitan ng pagte-text sa 0916-296-6620 sa mga Globe users, 0999-223-5671 and 0961-784-9351 sa mga Smart users naman. At kami po ni Doc Alain on behalf of Amara ay nagpapasalamat po sa, of course, sa ating mga sa production staff ng 702 DZAS at maging sa mamagiting natin ng mga broadcast engineers na naka-based po diyan sa Bukawi, Bulacan sa ating transmitter site. So again, maraming salamat po. Doc, yung ating unang tanong ay ang kanyang konteksto ay ganito. Sabi niya, may barkada po ako na after college ay nagkita kami ulit last week. Mm-hmm. Filipino-Chinese po siya, 27-year-old at gainfully employed. Close kami nung college at na-reconnect ulit very recently. Nag-confide po sa akin na bisexual siya at may kasalukuyang ka-MU na lalaki. Ang problem niya po, hindi siya sigurado matatanggap sa family niya dahil sa kanilang Chinese tradisyon at malamang ay magdudulot ng malaking kahihiyan sa kanilang pamilya kasi nga Chinese sila at deeply involved sa Chinese community. Nagpaplano po siyang mag-migrate abroad as an option dahil sa takot. Hindi po siya sure sa mga hakbang. Next week ay magkikita po ulit kami. Ano po ba ang mainam na sabihin o ipayo sa kanya? Maraming salamat po.
2: Humihingi ba ng payo?
1: Munang sasabihin niya.
2: Well, he can actually provide some insight based on what he knows about this. Mm. Tama din naman siya, especially sa Chinese culture, this is way... ano, hindi siya talaga accepted. Okay? Siguro, what he can do is to ask yung friend niya kung ano yung kanyang mga plano. Mm-hmm. At kung talagang sigurado ba siya sa gustong gawin niya sa life niya with this relationship, kung gaano siya kasigurado din sa kanyang pinoclaim na identity about himself. Lahat ng ito, mas maganda maklarify niya muna. Mm-hmm. Kung iniisip niya is about the response of the people sa life nung kaibigan niya, siguro secondary yon.
1: Okay.
2: Mas maganda kasi ma-establish muna ano ba ang nangyayari sa ano sa mga current
1: scenario
2: ng life ng kanyang friend. So, tapos doon siya magbe-base ano ang mga dapat gawin based sa kanyang alam or meron ba siyang gustong malaman from us kung ano yung mga dapat ibigay na payo kasi this is a very complex situation to be in. Kung kaibigan ka naman, gusto lang niya maging friend ka lang, then you can stay as a friend. Meron kasi na, although yung iba naman dahil out of concern, out of love and care, lagang-lagi na push for ano yung truth about this? At lagi na, hindi naman force but more on impose. Yung mga katotohanan, kanilang nalalaman regarding sa issue na ito. So, depende sa relationship kung gaano kayo ka-close or kasi kapag sobrang established na yung relationship to the point na kahit yung biroan nyo may kasakitan kayo, wala lang, nasa ganung stage kayo, I think pwede ka naman magsabi about the truth about this issue kung yun ang gusto mong mangyari. Kung masaktan siya, well, part talaga yun kasi kapag nagmahal nga daw, kasama yun yung makakasakit ka. Kasi hindi mo naman gugustuhin na dahil lang ayaw masaktan, magsasabi ka ng kasinungalingan, hindi totoo ang pagmamahal yung ganon. So, mas maganda, you show your concern by telling the truth kahit nakakasakit siya.
1: Naisip ko rin yung ano, no? Parang, it has been a long while na disconnect sila at nagkita sila recently. So,
2: factor din yun.
1: Dapat
2: niya i-consider kung paano niya sasabihin yung Totoo.
1: Kasi importante ngayon, ma-reconnect muna kayo eh. No? Parang ma-re-revive nyo yung closeness that you once had years ago. So ngayon, hindi mo alam ano nangyari sa kanya na eh. Paano siya nag-explore leading to this? Kasi hindi naman niya sinabi kung halimbawa, noon bang magkakilala sila, may tendency na ba? O parang, pero hindi, college na eh, no? College na, ibig sabihin, medyo developed na yung kanyang preferences o ano ba, tama ba yun?
2: Alam niya kung ano siya, kung anong identity niya.
1: Pero
2: siguro after so many years, nan lang siya nagkaroon ng lakas ng loob to really embrace it and follow kung ano yung sinasabi ng heart niya.
1: Siguro nagmahal na talaga siya. Nasa punto na yung intimacy, no? Parang yung ano, baka palong-palo na, no?
2: I think itong question na to, kaya siya nagtanong sa atin is he is concerned about the biblical truth about the issue.
1: Yeah, maybe.
2: And I think yun ang gusto niyang iparating sa kaibigan niya. Mm-hmm. Ngayon, if you consider this person as your life, kasi may mga ganyan ako kaibigan eh, parang friend ko nung college, mm-hmm, pa in high school, mm-hmm, kahit ilang years kami hindi mag-usap, pero pag nag-usap kami, parang walang lumipas na panahon. Mm-hmm. We can just, you know, joke around, tell jokes to each, about each other and all that, mm-hmm, stuff. Mm-hmm. Yung mga reminiscing nga na moment, parang bumabalik yung mga ganung. So, kumbaga, hindi naging challenge yung time para, mm-hmm, hindi masabi ko ano yung totoo.
1: Yeah.
2: So, kung ganung klase yung friendship na meron kayo, I believe it's okay to share kung ano man yung alam mo para matulungan yung friend mo. That, importante, mm-hmm, like kung sinasabi na, especially kapag hindi kayo pareho ng paniniwala, mm-hmm, sa sarili mo, ma-assure mo na at least you have done your part. Mm-hmm. Nagawa mo ko ano yung dapat, nasabi mo ko ano dapat sabihin. Then at the end of the day, it's the person's decision kung ano yung kanyang gagawin. Mm-hmm. And you were there lang to support. You are there to support.
1: Mm-hmm. To support that perhaps no, yung facilitate na.
2: To understand yung situation.
1: Pagka ba ganyan, pwede rin siyang mag-warn.
2: Pwede.
1: Mm-hmm.
2: Mm, kaya nga, every time I talk about this issue sa aking mga psycho-educational workshops talking about gender identity issues, mm-hmm, and telling them, speaking the telling about the truth, mm-hmm, regarding this issue, sila ko sinasabi na, kasi laging tanong, paano po pagka ganito, ganyan, mm-hmm, with someone else?
1: Mm-hmm.
2: Mga kagapay, dapat laging uunahan yung relationship.
1: Yeah.
2: To establish that, a trustworthy relationship, mm-hmm, established relationship, why?
1: Mm-hmm.
2: Kasi ganyan ang ginawa sa atin ng Panginoon.
1: Mm-hmm.
2: Eh. I mean, bakit ba tayo may faith? Bakit ang titiwala sa Panginoon,
1: mm-hmm,
2: ng ganun-ganun na lang?
1: Mm-hmm.
2: It's because God established, or we are establishing our relationship with God through Christ.
1: Amen.
2: So, vertical relationship. Kailangan establish yan sa atin para yung faith natin ay mas maging malakas, na kahit anong pagsubok ang dumaan, we will keep holding on to that faith and stay in the journey with God through Christ. So in the same way, since we are commanded to love God, to love our neighbor, ganun din ang relationship or love na ating gagawin sa mga tao sa ating paligid, including,
1: mm-hmm,
2: our friends.
1: Mm-hmm.
2: We establish a relationship, nurture it so that kapag, mm-hmm, may mga nakikita tayong kamalian or mga bagay na magpapahamak sa ating mga mahal, mm-hmm, sa buhay, we can actually tell the truth in love, mm-hmm, or speak the truth in love according to Ephesians,
1: mm-hmm,
2: because we care about them.
1: Mm-hmm. Yeah.
2: So ganun kasi doon siya manggagaling. So again, mm-hmm, we're just following dito lang kung anong ginawa ng Panginoong Hesukristo sa buhay natin,
1: mm-hmm,
2: para mahalin tayo, mm-hmm, at mahalin natin yung mga tao sa paligid natin. Kasi, mm-hmm, yun lang ang way eh.
1: Yeah.
2: Para masabi mo kung ano yung totoo,
1: mm-hmm,
2: doon nag-worry tayo makakasakit, eh part talaga yun ng relationship.
1: Yeah. Yeah. Yeah. Napaka-importante ng pagkakaloon ng isang space na may nag-accommodate pero hindi nagto-tolerate.
2: Yes.
1: You're aware of your response as a Christian to love, mm-hmm, to lead them to Christ. For a while, isususpend muna yung tendency mo na maging judgmental, eh, no? O iwasan talaga, no? Kasi meron tayong biases, meron tayong mga values that are in place, and oftentimes, mm-hmm, ito ay nandyan. Pag ikaw ay nakikinig, nagpapayo, nagpapacilitate, alam mo na meron kang pinapaniwalaan, pero, you know, sa ganitong mga usapan, ay isususpend mo siya for a while. No, to
2: yes,
1: accommodate.
2: But if, again, mm-hmm, if established yung relationship, you can actually tell anong, mm-hmm, stand mo sa bagay na ito.
1: Oh, yun.
2: Importante yun eh, na hindi dapat nakakompromise yung ating mga personal beliefs and values.
1: Mm-hmm.
2: Dapat alam yan ng mga taong mahalaga sa buhay natin.
1: Oo, oo. Alam mo, naalala ko lang sa mga counseling sa ethics, ano, yung kay Dr. Annabel, yung mga yung mga counseling minorities, halimbawa yung may mga race o ethnicity, o halimbawa when you counsel yung mga ibang religion na, mm-hmm, di ba, parang halimbawa okay lang na maraming asawa, alam mo na tinutukoy ko,
2: yeah,
1: di ba, sa atin yung monogamy is very ano in place, sa iba naman parang okay lang for as long as you can support, tapos sa ibang race ay okay lang yung ganyan, mahalaga yung functional, nagko-contribute, breadwinner, provider, pero sa ibang race ay no, hindi tanggapable yan, so yun, mm-hmm, ay isang malaking kahihiyan, di ba, it's mga special areas that we counselors are supposed to be conscious of and mindful Kasi in the problem with values, the issue of values, the issue of practice for some people is it should be respect, acknowledged,
2: yes,
1: respected,
2: that's
1: di ba?
2: Right.
1: Nakaranas ka na ba dati ng ganito halimbawa sa different have you encountered difficult
2: cases? Yes, of course. After doing this for more than a decade, I have encountered clients different yung faith background. Mm. And of course, I have to respect that and work around the issue and deal the issues around the faith na sinasabi ng ating client. Even though tayo kaya naman tayo sa amalan na we are Christian counselors at alam nila who they are dealing with. So, andun din ako sa ganung position na hindi ko man tahas ang isinishare, pero there are moments during the therapy session na in my faith, as an example, so sa pagganong paraan, nasi-share ko siya without imposing. And then I go back. So sa inyo bang faith or religion, is there something like this that you think might help to address the issue that we are dealing with here right now? So ibig sabihin lang, since alam din naman ng mga tao na ang Amara, when we provide these services, we provide a holistic approach. So kasama dyan ang all aspect, including the spiritual. In fact, founded tayo sa spiritual identity natin. So ganun din kapag when we are dealing with clients, even if they are coming from a different faith background, we have to respect that and make use kung ano yung belief nila when it comes to their faith. So wala tayong nababiolate. Ako, at least I know, wala akong nababiolate ng mga ethical practices.
1: Okay.
2: And we maintain the professionalism because we acknowledge nga yung kanilang mga values and principle in life without compromising ours. Kasi importante yun eh. Kasi identity natin yun, part ng ating identity kung sino tayo as counselors. Like I said, first and foremost, before tayo maging counselor, we are Christians first, or followers of Christ. So doon tayo naka-anchor sa lahat ng ating ginagawa in respect to our calling.
1: Yun. So, I hope kagapay ikaw na nagbigay ng tanong na ito ay nagkaroon ka ng mga guide, for example, what to do, what you can initially parang give sa iyong classmate na ito. At gusto ko yung feeling na na recount nila yung good old days that they were comfortably hanging out at may opportunity ka, in other words, to impact or inspire or lead this person to a very mindful at cautious
2: at
1: decision.
2: At saka the mere fact na after some time they reconnected and that this person was able to tell a very important part of his life. Kasi hindi lahat nagdi-disclose nito, especially kapag ka nagkaroon ng gap sa friendship nila with time, with respect to time of connectedness. Pero dito, bigla ko din lang nakita or naalala na nag-disclose siya. Ibig sabihin, you are trusted well by this person. So I believe na whatever you're going to say, the person will value and believe yung mga sasabihin mo sa kanya. And you don't have to compromise kung ano talagang stand mo, whatever that is, kasi hindi mo niya binanggit, sa friend mo na yan. Kasi nga, he gave you the trust about this very important thing about your friend's life. So in the same way, you can also provide the same trust.
1: Thank you, Doc. Lumaro din sa isip ko, halimbawa meron tayong listener na parang siya ay nandun sa state, itong kaibigan na ito, na gusto niyang magsabi, gusto niyang maging malaya, gusto niyang mag-confess. No? Meron ka bang gustong, halimbawa, kasi ideally sa family yan, parents or siblings, halimbawa, meron ka bang gustong parang parang tingnan ng mga perimeters o kaya mga payo or mga leading na if you really want to confess to your parents or may ganun ka ba sa inituturo mo, for example, in guiding, kung meron lang naman.
2: Well, sa akin lang naman, pagka ang intention niya is to confess the truth and disclose the truth sa family, the person just have to do it. Itong friend na ito, what he can do is to go with the person, the
1: go
2: friend.
1: The person.
2: Para may kasama siya. Para kung sakaling, alam mo na maging response ng family, especially Chinese family ito, or Filipino-Chinese, at hindi maganda ang response, or i-reject siya.
1: O,
2: at least, madalam, as a friend, you are doing your part by being, you know, yung pakikiramay. Mm-hmm. Regardless kung ano maging outcome ng mm-hmm. kanyang pag sabi ng totoo sa kanyang family. Mm-hmm. So, as a friend, we can only support, okay? Mm-hmm. And be yeah, there for just, this person.
1: Mm-hmm. Pagkadalasan na sa mga ano, na mas unang nagsasabi sa nanay, eh, no? Halimbawa sa ganitong case, tama ba?
2: Yes, because yung dynamics ng nanay, ng mother and son is already there.
1: Okay.
2: The mere fact na merong ganong sexual tendencies ang isang tao, mm-hmm. mas comfortable siya sa female. Mm-hmm. And in that, as a life niya, the most comfortable female or woman to be with or to confess with mm-hmm. is the mother.
1: The mother.
2: Normally, close kasi ang son na may ganitong sexual issues, mm-hmm. sexual identity issues sa mother. At mm-hmm. normally, medyo distant mm-mm. sa ang relationship or no relationship at all mm-mm. with the father. Kaya mm-mm. sa nanay magko-confess.
1: Dok, ano parang kasi may isang question pero gusto kong tingnan din natin ito. Kasi sa ating karanasan, marami tayong na-encounter sa mga churches and some of them hindi naman naghihingi ng counsel kasi unang-una out of shame, di ba?
2: That's
1: or,
2: right.
1: May mga disciples dyan, I know, sigurado ako rito, na meron silang mga dinidisciple na nag-i-struggle sa mga gender issues, mga same-sex attraction, ano? At knowing you, ano, parang you have been talking about this, promoting, advocating for this, ano, especially sa body of Christ. Kung meron sila halimbawa, naman, halimbawa, dinidisciple na nasa ganito may struggle, may tendency, tapos you want them to lead these people to Christ and to still promote the church as a safe space, however unprepared pa rin. Kasi I know, marami sa clergy, marami sa mga manggagawa sa church, mga leaders ay hindi pa rin talaga prepared or mababa pa rin yung awareness how to really minister and reach out sa gantung population na merong same-sex attraction.
2: Yes.
1: And on your end, you get to hear this often or at least once from Doc Alain, you may want to hear it again from him. Ano yung mga provisions, mga reminders mula sa isang practitioner and therapist in relation to helping the population?
2: Well, if you're a leader, okay, whether it's small group, big group, a pastor, or anything, na meron ka mga people under you that you are discipling, mm-hmm. Guiding para sa growth ng faith nila, you have the responsibility to understand the issue itself. At mm-hmm. least the basic thing.
1: Okay.
2: Kasi may mga clients ako na lumalapit sa akin, hindi prepared or mm-hmm. nasa-surprise ang mga disciple mm-hmm. leader nila or mm-hmm. yung mga leader nila sa group nila. Eh ako, ang understanding ko, if you're a leader, hindi excuse yung sandali, hindi ko alam kung mm-hmm. paano.
1: Mm-hmm.
2: Yes, that's a fact. Hindi mo alam kung paano. So what are you gonna do about it?
1: Mm-hmm.
2: Then you have to take responsibility, get some education about it, learn the issue yourself so that you will be guided on how to approach and help the disciples that you might have or the people under you that might be struggling with this particular issue.
1: Mm-hmm.
2: So may mga ino-offer ng mga seminar or may mga books about this. So, kung leader ka, then, meron ka responsibility to talk about, to learn these things. Hindi pwedeng magstay ka lang sa kung anong alam mo mm-hmm. ngayon or magstay ka lang at mag-rely ka lang sa Bible. Remember, maraming issue sa buhay that has no black and white answer mm-hmm. sa ating sa mga issue ng ganito.
1: Mm-hmm.
2: And this is one of those, yung mm-hmm. pagkaroon ka ng mga gender issues or sexuality identity issues, isa yun sa mga pinaka complicated to deal with kasi kahit let's say mag-disclose ang isang disciple mo or mm-hmm. isang member mo na mayroon siyang ganitong problem,
1: mm-hmm.
2: iba-iba pa rin ang take nila dito. Iba-iba yung mga factor that affects this issue. Iba-iba rin yung kanilang personality. So, mm-hmm. at least, pag nalaman mo yung basic, ano ba yung ibig sabihin ng ganito kapag yung tao ay may ganitong problem or may ganito, mm-hmm. at ayaw niya.
1: Mm-hmm.
2: So may ganun pa yun eh, yung acceptance ng okay, may ganitong attraction with the same sex, ano bang stand ko dito, yung mga ganyan. So of course, understandable na you're gonna go directly to the Bible.
1: Mm-hmm.
2: However, very limited din naman ang sinasabi ng ang salita ng Panginoon.
1: Mm-hmm.
2: So there is a purpose bakit may mga ibang disciplines mm-hmm. out there that we can read from and learn from. So as a leader, what I can tell you is the most practical thing to do is to learn
1: mm-hmm.
2: about the issue, Second, talk to the person that you are dealing with. Get to know, understand, because you will only understand the issue when you know the story of the person. Baka naman kasi sa discipleship group, puro lang kayo aral about the word without learning and knowing the people under you. Part yun ang journey. Remember, that's how Jesus Christ discipled the 12 disciples. He invested in his time and himself by knowing the background, although he knows it already. Yeah. Kaya nga he called them. But still, he is spend time talking to them about their personal life, personal issues. At the same time, they're also there when he teach. So it has to be that way when you want your people under you to grow, not only spiritually but also as a person. So kailangan holistic din ang ating discipleship way so that yun nga ma-address yung mga ganitong issue nang hindi ka makakasakit or at least in a loving or Christ-like way ika nga.
1: Right, oo. So you get to hear that from Doc Alain at kayo po, medyo kilala siya at napakinggan, napanood, nakatin na yung mga kanyang mga seminars and lectures at mga psychoeducative works. You know that yung kanyang consistency, no, to respect na what the authority of the Bible. Pero kung minsan kasi yung mga nitty-gritty, ano, yung mga nuts and bolts ng mga issue na ito ay hindi talaga specifically ma-address. So that's why we consult mga experts, mga really mga disciplines at no, na that will not really compromise what does the Bible say about these struggles, these issues. So we this is the time that we try to stretch our capacity to learn, relearn, reconsider without compromising our values or without really offending, without really hindi talaga bumabangga o yung sumasalungat sinasabi ng Biblia.
2: Nakakalungkot kasi kapag yung disciple leader kasabihin lang na ano na hindi ko kasi alam kung paano i-handle. Tapos walang gagawin. Eh, ang hindi niya naiisip, eto, based ito sa experience ko, hindi niya naiisip na katakot-takot na lakas ng loob ang ginather ng kanyang member just to tell the truth. Ito ang hindi natin naiisip eh. Parang saka atin, nagsabi lang yung tao pero hindi mo naiintindihan kung katakot-takot na prayer, pag-iipon ng lakas para lang i-disclose isang bagay na napakahirap sa kanya para sabihin sa ibang tao. And let's face it, some of the, hindi ko naman nilalahat, but some or most of the small group o kung anumang tawag nyo sa inyong mga ganyan, hindi lahat nakakapag-open.
1: Hindi lahat
2: ng personal life nila. We're supposed to be, sana it could be a place where you can be you can feel safe enough for you to at least share about who you really are among the members and your leader, kasi part ito ng growth eh. Hindi lang as a person but or you're also in your faith, because if you are really a true believer, you have to use the lens of your faith and the lens of God in every aspect of your life. So that includes all, lahat siya, family, profession, work, friendship, lahat ng area ng life. It has to be seen through the lens of your faith and through the wisdom or lens ng Panginoon.
1: At dahil po dyan, kung kayo ay may kakilala, kung kayo po ay interesado pa rin na maunawaan nito, magkonsulta, o kaya parang kung kayo mismo ay may struggle, for example, you want to understand yourself, paano ito na-develop, nag-progress, at yung mga behaviors po nito that go along. Kasi kinukontinyan minsan because of shame, hindi ba?
2: Yeah, isa pa yan na another topic na dapat na pag-usapan yung shame. Iba yan sa embarrassment. Magkaiba yan.
1: Mga kagapay, mga kaibigan, do not hesitate to get in touch with us. And if you want to personally book a schedule appointment with Doc Alain, I feel free to do that. Send us a message po sa pamagitan ng aming Facebook page, Amara Counseling and Training Center. At yung aming contact number po, but karamihan naman po ay sa pamagitan ng Facebook o social media, so that you get to have this private, ethical, and confidential session with our therapist, specifically sa case ng ganito na let's face it, tumadami po talaga siya at we need to educate, no, at acknowledge for some to some extent yung ganitong mga usapin. Pero sa Doc Alain said ganun, parang before you correct, you connect, no?
2: Yes, parang ganun siya.
1: Importante,
2: before
1: no?
2: You correct, connect.
1: Ayan. So that applies to many issues of our lives whenever there are maladaptive behaviors, mga, you know, mga gawi at mga kilos na alam mo na hindi normal at hindi tama, ay kukonect muna tayo. Mag-a-appeal muna tayo sa ating connections and relationships. And that's very integral sa ating work. At I believe, mga kaagapay, we have extended discussing that question kasi marami po paniguradong nakaka-relate dyan, whether sa inyong sarili o mga kilala, kaibigan, kasama sa ministry. But we will be having and accommodating some more questions that hopefully makarelate pong karamihan sa inyo. Kung kaya maganda po mag-send po kayo ng mga questions, mga katanungan din para makatulong sa inyo. Pero at the moment ay pansamantala po natin puputulin muna yung programa para bigyang daan ng ilang mahalagang paalala mula sa ating istasyon. Ang Heartline Monday Edition ay magbabalik pagkalipas lamang ng ilang sandali.
0: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
3: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat. Lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit nang maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal, mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
0: Sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
0: Himpilang
4: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
5: Heartline,
0: kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
1: At nagbabalik po ang programang Heartline Monday Edition dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agape ng Sambayanan. Pastor Archie de la Cruz together with
2: Dr. Aline Dizon.
1: At nag-welcome po kami sa mga bagong tutok. Ano man po yung dahilan kung bakit kayo na-late sa gabing ito, you are okay. Kasi minsan ba nakakalimot tayo? Minsan late.
2: Yes, because of the busyness of life.
1: Lalo ngayon, Doc Aline, medyo ang hirap mag-commute pa uwi. No? Sa mga bumibiyahe pa, tumahaba ang pila para sa UV, sa MRT, sa jeep. Shout out to all of you na ang tagal ng pila at mas matagal pa yung pila kaysa sa actual na biyahe.
2: Talaga?
1: Oo. Ayoko magsabi sa mga mall-based, ano? Kasi,
2: ayoko, nakikita ko
1: diba,
2: yan.
1: No? Tapos yung experience nila sa bus na halos yung mga mukha nila nasa salamin na. At hindi ka pwede magreklamo kasi lahat ng tao pagod sa trabaho, kargado, tensyonado, gutom, maraming iniisip, naghahabol ng oras. Tapos, malasadlak sa ma-encounter na you're very vulnerable at volatile na. So, you would rather contain. Magtitiis kayo hanggang sa parang lumuwag, hanggang sa parang mabawasan ng pasahero, hanggang sa makasakay ka, hanggang sa makababa at makauwi ka sa bahay. I'm trying to imagine and feel sa mga pasahero po natin na lalo ngayon nagko-cost cut, Doc Aline, ano, at nagdag ito sa stresses nila na nagbawas dati nagko-kotse.
2: Tsaka nagbabawas ng mga pumabiyahing mga sasakyan.
1: Oo, nagbabawas.
2: I think that's one of the major factor kaya humahabang pila. Sa experience ko yan nung umuwi ako ng province.
1: Oo nga, sa mga pantalan, sa mga terminals, ano?
2: Although hindi ganun katagal, pero you're right, but on the brighter side, it develops your patience.
1: Yeah. Ano ba so, pwedeng gawin habang naghihintay?
2: Sa mga ganitong pagkakataon, dito nyo dapat ma-exercise yung habit na isa to sa mga tinuturo ko sa mga client ko. I call it coin perspective.
1: Ano coin perspective?
2: Yung coin perspective, yung isa, yung head or whatever, kung anong mga preference mo, tail, head, ano man niya, positive, yung isa negative. So in every negative situation, kung maghahanap ka lang, there'll always be a positive side. Of course, yung side ng coin na gray area, sa sinatawag ko, wag mo nang puntahan yan kasi nga, kaya nga gray area, mahirap yan hanapan ng explanation bakit siya nangyayari. So the best way for you to make a use of the negative situations like that is to find some positive things on the current situation. Like for example, pagka ganun nga, it will increase your patience. Ako, isa yung napansin ko sa sarili ko, uy, humahaba pasensya ko. Hindi ako naiinis. So I caught myself planning, making up what if gantong oras ako nakarating, so what can I do, yung mga ganon. So ibig sabihin, instead of dwelling on the negative emotions during times like this na wala kang time control, ito yung sinasabi na let go of the things that you have no control of and let God. But there, hindi naman lahat tayo walang control. May mga control tayo kung paano tayo mag-respond, kung paano tayo mag-isip. Okay, how are we going to make use of the time na tingin natin sa una ay nasasayang? Sa halip na nakauwi ka na, sa halip na nakapahinga ka na, at nagawa mo yung mga dapat gawin, hindi mo magagawa because of the current situation. So how can you maximize the time? Isip ka. Kaya lagi ako, before me, lagi ako may baong book.
1: Lagi may baong book.
2: Kasi it's an opportunity for me to catch up with the things that I need to know para mas maging effective tayong counselor.
1: Tama.
2: Mga ganyan. O kaya, yung mga hindi ko nabalikang mga dapat babasahin ko sa online, binabalikan ko yan. So, you always find a way how to maximize a certain situation na you get stuck with. In for a moment. Kagaya niyong sitwasyon na yan.
1: Planning, ano, very important. Parang sa araw-araw that may plan B ka. No, otherwise, you'll be stuck, you know, hovering dun sa emotion na yung mga not so positive emotion at the given time that may damage or ruin you or the rest of the day. You know?
2: And again, that requires mga kaagapay ng self-awareness.
1: Self-awareness.
2: So, kasi it's so easy for us just to go with the flow. Pag nakita mo yung mga tao na iinis and everything, whether you like it or not, meron niyang influence sa atin. Kaya be also careful with that.
1: Oh, so self-awareness, mga kaagapay. You should know yourself, your pattern, ano, yung default.
2: Yes.
1: Kung minsan. It will spare you from a lot of
2: mental health issues.
1: Mental health issues. There you go.
2: Yeah, knowing your behavior, unhealthy behavioral patterns or unhealthy responses.
1: Unhealthy responses and behavior.
2: Doon nag-uumpisa po ang mga mental health issues, unhealthy responses, unhealthy attitude, and behaviors.
1: At isasegue ko po ito sa pagbati at pag-shoutout sa mga kaibigan natin mula sa Hope Missions Church, Pastor Ronald Garcia and Mary Ann Garcia. Thank you so much. Alam niyo kung paano po nagpapasalamat sa inyo for finding a home and family in Milan. At maging dito po kaila Pastor Sunny at Edna Tablang. Maraming maraming salamat po for always assuring me of a place to stay at mga ministry opportunities and partnerships we have for the Lord. At ganun din sa mga kaibigan natin, kamanggagawa sa Jesus is Lord, Milan, Italy. Pastor Benny Alcantara, Tita Angie Alcantara, Pastor Arthur Alcantara and Malu Alcantara. Maraming maraming maraming salamat po sa inyo. Mga kapatid, kamanggagawa po dyan. Also to mention Pastor Benji Alcantara and Congresswoman Cha Hernandez Alcantara. Please know that I appreciate you, the opportunities, the kindness, and the gestures that you have been giving me. At ganda kay Pastor Ladona Amto, Pastor Lito Amto, please accept my sincerest gratitude and appreciation to all of you. Ayan. At ganun din, binabati din po natin yung mga kaibigan natin sa Assemblies of God o ADMF sa Florence, Italy. Pastor Albert and Shirley Lopez, thank you. Mami Auring, continue to get well soon. And Mika Cindy Bautista. And definitely, si Amore and Ruth Aisel Sullivan, blessings to you. At ganun din kay Tita Melba, Tito Ricky Sullivan, and Kate. May the Lord's choices blessings overtake you, your household. At I can't wait to see you again. No?

0: Rica.
1: 12 hours difference, hindi ba?
0: Yes. Eh, minsan late kasi siyang natutulog.
1: Okay.
0: Kaya sasabihin niya, sorry, nakatulog ako. I'll watch later.
1: Oo. May mga ganyan talaga. In time difference, medyo challenge yan, especially kung sila ay working, hindi ba?
0: Yeah, but she's been there for so long.
1: So she must have adjusted na.
0: I'm pretty sure may comment siya mamaya.
1: Okay. O sa mga nag-a-adjust din sa oras dyan sa Inodense, sa Italy, si Ate Malu Beninsol, hello po sa inyo at happy listening kay Nyak at kay Sandy, happy listening. Kapatid na laging nakikinig ito at binabati ka rin nila, ano? Si Tita Sen.
0: Hello po.
1: Ayan, dyan po sa Arezzo, Italy, si Pastor Joel, si Pastora Tess, mga ano yan, mga San Gonzales, Magistitorik, no? Hello po sa inyo at happy listening. At ayan, binabati ka nila kapag sila'y nakikinig. At Timalu, so salamat
0: hello
1: po palagi.
0: Hello po, magandang gabi at, or araw.
1: Happy birthday tomorrow, June 2, sa aking ninang to be na Nita Velarde. Diyan sa bandang Silang Cavite, si Dina Gidegia Fernandez, happy birthday din tomorrow. Sa ang aking kaibigan si Melody Esposa on June 4, aking ninang ninong Jay De La Cruz on June 5, maging si Pastora Divina Mercado rin at Pastor Albert Aruta na Zion Christian Fellowship. Happy birthday po sa inyo. Ayan. Mm-hmm. Okay. Sabi ng ating listener, good evening po, Heartline. My mama is 69 years old and has been exhibiting depression for about 2 months na din siguro. Nagre-research lang po ako online ng mga sintomas kaya ako nasabi na depression ito.
0: Okay.
1: Wala naman po sa lahi namin ito, yata. May specific practical counsel po ba kayo sa mga ganito? May mga nahahandle na po ba kayong ganitong cases? Salamat po.
0: Well, ang pinaka mahirap ko naging case talaga. And one of the first few cases is handling a client with clinical depressive disorder or major depressive disorder.
1: MDD, okay.
0: At mahirap talaga siya, especially if ang maganda dito, he was properly diagnosed, meron siya medication, but still it's very difficult.
1: Okay.
0: Kasi may anxiety siya and at the same time meron siyang depression. So yes, may mga ganitong kaso na akong na-handle. At ang magandang gawin mo sa mother ba niya?
1: A mother niya.
0: Is to bring her to a psychological testing center or assessment para malaman natin kung talagang meron siya.
1: Mm-hmm.
0: Kasi although the psychiatrist can actually diagnose your mother, kaya lang automatic yan kapag nakitaan siya ng mga at least 8 or 6 to 8 out of 12 symptoms, magkakaroon kaagad yan ng medication. So mas maganda magkaroon ng mga psychological testing and assessment muna sa isang testing center, psychological assessment and evaluation para malaman natin talaga kung meron siyang depression.
1: Uh-oh.
0: Kasi baka na meron pinagdaanan, meron bang namatay sa family or meron bang mga losses na nag-grieve. Kasi the grief can actually imitate the signs and symptoms of depression. So yung tinatawag na depression because of grieving.
1: Okay.
0: So, alamin natin itong mga ganito muna bago tayo pumunta sa isang psychiatrist. Alamin yung mga nangyari sa buhay. Pwede mo din siyang kausapin. Anong nangyayari, iniisip, bakit napapansin mo, pwede mo sabihin, napapansin mo na ganito yung mga nagiging gawi niya na nagpapakita ng mga signs and symptoms ng isang taong may depression.
1: Mm-hmm.
0: So you can actually talk to your mother that way. And then you can make a suggestion na yun nga, visit a psychological testing center for evaluation and assessment to really find out kung meron nga siyang depression. Kasi ang hirap naman, magre-rely ka lang sa nabasa mo sa Google. Pero what if, oo nga, nag-mimic siya ng mga ganun sign and symptoms, pero meron pala talaga siya pinagdadaanan na yun lang ang kanyang nakikita mo. Yun lang ang paraan niya para makapag, yun lang ang mga nagmamanifest sa nanay mo. Kaya hindi rin natin masyadong ini-encourage na it's okay to learn and study about the issue, but to diagnose someone or yourself using Google, medyo mas maganda pa rin na magtiwala tayo sa mga professionals to handle situation. So, yun.
1: Maring makatulong, no? Parang yung mga idea lang, pero hindi ibig sabihin magiging fully reliant on dependent sa sinasabi.
0: Sometimes guilty rin ako dyan. Pag may mga dinidlo ako mga physical

0: Marami pong salamat sa inyong pagsama sa akin dito sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po si Ruth Larama Dizon. Salamat po sa inyong pagsama sa akin sa araw na ito. Hanggang sa muli po, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong may kapal.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Sobrang daming insecurities ko noon. Sa likod ng mga ngiti, sabi ko sa sarili ko, kailangan long hair para mas maganda. Kailangan payat ang katawan para maraming maka-appreciate at magmahal. Maraming talent at achievements para may humanga. Kailangan sa lahat ng bagay perfect. Kailangan ikaw lagi ang piliin. Hindi ka dapat magkamali dahil nakakahiya. Hinahanap ko lagi ang kanilang approval. No space ang rejection sa aking katauhan. Gusto ko laging tanggapin at mahalin. Pansarili ang iniisip. Di ko gets ang sarili pero parang may kulang. Hinahanap ko yung value kung saan-saan. Pero hindi pala dapat sa mundo kinukuha ang kahalagahan. Dahil merong Diyos na dakila ang habag at pagmamahal. Ibinigay niya ang bugtong na anak na si Hesukristo para bayaran at ubusin ang kasalanan ng sanlibutan. Pinili niya ako na magkaroon ng relasyon kay Hesukristo at makasama sa kaharian niya. Batid ko ito kaya isinuko ang buong buhay sa kanya. Hindi pala ang achievements at ang approval ng tao ang sagot para maramdaman ang kahulugan ng buhay at pagmamahal. Dahil ang lahat ng iyon ay panandalian lamang. Kay Jesus ang aking identity at kakontentuhan. Siya ang tanging kailangan. Siya ang dahilan kaya nabuhay. Siya ang paglilingkuran ko habang buhay.

0: Dito nagtatapos ang pagsasahimpapawid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD-0795-2017. Nagsasahimpapawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawi, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597 at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813.
1: Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Mabuhay! Maligayang pagbati mula sa 702 DZAS. Ang mga programang inyong maririnig ay nasa impapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph.
1: Ito ang Hardin ng Panalangin.

Mga kaibigan, mga kapatid, bawat isa, bawat individual, bawat pamilya, exciting palagi dito sa Hardin ng Panalangin kasi po ito ay lugar, space kung saan tayo nagse-celebrate dahil ang Diyos ay mabuti. Amen? Ang Diyos ay sumasagot sa mga panalangin at palagay ko kahit noon ka pa nakikinig o ngayon ka pa lang magsisimulang makinig, alam na alam mo na ang Diyos ay sumasagot sa ating mga panalangin. Amen. Kaya naman po, minsan pa ay taglayin natin ang kapayapaan ng Diyos, ang kanyang mga blessings ay sumaiyo, sumaakin, sumaating lahat. At inihahatid ng 702DZAS, Agapay ng Sambayanan, FEBC Radio TV at ng GCTV at sa pamamagitan ng ating iba't ibang mga social media platforms, narito ang ating space for praises and prayers. Ito ang Hardin ng Panalangin mula sa Philippines, kasama natin si Lourdes Magtunaw at ang ating production team. Ako naman po dito sa Sydney, Australia, ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat. Tayo po ay lumapit ngayon sa presensya ng Diyos. Let us bring ourselves closer to the presence of the Lord. Tayo po ay manalangin. Hallelujah! Hallelujah! Purihin po kayo, O Diyos. Niluluwalhati po namin kayo. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, kami po ay mayroong kasiglahan, mayroong kalakasan, mayroon pong kagalakan. Maraming salamat sa ngalan ni Jesus. Kami po ay may katiyakan ng kaligtasan, mayroong umiiral na kapayapaan, katarungan at gabay sa araw-araw. Maraming salamat sa mga sagot sa mga dalangin namin noon pa po hanggang ngayon at sa mga darating na panahon. Panginoon, inilalapit namin ang aming mga sarili sa inyong presensya na hindi naman umaalis sa aming kalooban. Tulungan po ninyo kami na magkaroon ng hindi lamang meditation kung hindi focus sa mga sandaling ito at hindi magtatagumpay ang pag-agaw ng kaaway dahil ang inyong Holy Spirit ang aming gabay, ang aming lakas. Hallelujah! Hallelujah! Salamat, Panginoon, niyayakap, pinapalakas ninyo kami. Sa pangalan ni Jesus, salamat sa inyong kabutihan. Tinatanggap namin ang inyong mga blessings sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Siya nawa.

Atin pong sama-samang pakinggan ang bahaging ito ng banal na kasulatan mula sa Judges. Babasahin po natin ang Bible Pinoy version. Ito po ang Judges simula sa verse 1 ng chapter 3. Ang pamagat na ibinigay ng mga editors ng ang Bible Pinoy version, ang mga natira sa lupain at si Othniel. Simula sa verse 1, ito po. Hinayaan ni Lord na magstay sa lupain ang ibang mga bansa para i-test ang mga Israelites na hindi naka-experience makipaggera sa Canaan. Ginawa niya ito para turuang lumaban ang bawat generation ng mga Israelites, lalo na yung mga walang experience na lumaban sa gera. Ito ang mga naiwan sa lupain, ang limang city sa Philistine, ang lahat ng Canaanites, ang mga Sidonians at yung mga Hivites na nakatira sa mga bundok ng Lebanon mula sa Mount Baal Hermon hanggang sa Hamath Pass. Nandun din sila para i-test kung susunod ba ang

mga Israelites sa mga utos ni Lord na sinabi niya kay Moises at binigay sa mga ninuno nila. Kaya namuhay ang mga Israelites kasama ang mga Canaanites, Hittites, Amorites, Perizzites, Hivites at Jebusites. Pumayag silang mapangasawa ng mga anak nila yung mga taga-roon at sumamba sila sa mga diyos-diyosan ng mga tao doon o ng mga taong yon. Gumawa ng masama ang mga Israelita laban kay Lord. Kinalimutan nila si Lord na kanilang Diyos at sumamba sila sa mga Baal at sa mga Asera. Dahil dito, nagalit si Lord sa kanila at pinabayaan silang masakop ni King Kushan Rishathaim ng Mesopotamia. 8 years silang naging under nito. Pero nung humingi ng tulong ang mga Israelites kay Lord, nagpadala siya ng magliligtas sa kanila, si Othniel na anak ni Kenas at pamangkin ni Caleb. Bumaba sa kanya ang spirit ni Lord at naging leader ng Israel. Nakipaglaban siya sa hari ng Mesopotamia at sa tulong ni Lord, natalo niya ito. 40 years naging peaceful ang lupain, tapos namatay si Othniel. Pagbasa mula sa Judges chapter 3 verses 1 to 11 mula sa Ang Bible Pinoy Version, ang banal na kasulatan. Salamat sa Diyos sa kanyang mga salita. Ang atin pong topic ay justice. Isang para sa akin na wala sa sector na ito ay very challenging. Bagaman bilang pastor, alam niyo tayo po ay may mga karanasan sa pag-aaral patungkol sa iba't ibang mga subject matters na may kinalaman sa pagtuturo ng ating pananampalataya. Pero sa gabay ng Holy Spirit ay sikapin po natin sa maikling oras na ito o panahon na ito ay maintindihan natin yung mga nuances ng justice. Unang-una, makikita po natin sa ating binasang teksto na ang justice sa pagsasa Filipino ay katarungan, ay nagmumula sa Diyos. Ito ay isa sa mga matatawag nating katangian ng Diyos or essence of God. Mababasa po natin dyan na ang Lord ang nasusunod sa lahat ng bagay. At yun pong panahon na ito, wala pang hari ang Israel. Ano? Meron na po silang ano? Meron po silang mga judges na siyang namamahala sa kanila pong pamumuhay. At ito pong mga judges na ito ay nakapangyayari, umiiral, at ang sovereignty ng Panginoong Diyos mailalarawan po sa isa sa kanyang mga katangian, God being God of justice. Siya po ang umiiral dito, siyang nasusunod. Ang bansang Israel, ang bansa na kanya pong pinili para ipakita ang kanyang gabay sa ibang mga bansa. Ngayon, makikita po natin, ang justice o katarungan ng Panginoon ay hindi pumapanig lamang sa kanyang bansang pinili, kung hindi kung nais niya o kung nais ng Panginoon na turuan ang kanyang sariling bansa ng katarungan, ay kanya itong tinuturuan. Mababasa po natin dyan din po sa chapter 3, ano, na ang sabi po dyan, noong magkaroon ng mixed marriages, noong magkaroon ng assimilation o pagsasama ang iba't ibang mga lahi, kasamang lahi ng Israel, ay nakikompromise yung mga Israelita, sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan, at dahil doon ay nagalit si Lord sa kanila at pinabayaan silang masakop ni King Kushan Rishathaim ng Mesopotamia. So ibig sabihin yung justice ng Panginoon ay nagtutuwid kahit sa kanyang mga sariling anak. Nagtutuwid kahit sa bansang Israel na nagkasala, kinalimutan nila si Lord na kanilang Diyos, sumamba sila sa mga Baal at sa mga Asera, kaya nagalit sa kanya si Lord at sila ay pinarusahan. Ang Panginoon po ay nagbibigay ng katarungan sa lahat at ginagamit ang katarungan para turuan ng leksyon kahit ang kanyang mga anak o lahing pinili sa lumang tipan. Paano po natin nararanasan sa panahon natin ngayon, kahit na po noon pa mang una, ang tinatawag na justice o katarungan ng Diyos? Iyan ay makikita rin po natin sa kalikasan o nature. Yun pong mga batas ng kalikasan. Ang sabi po sa Biblia, sa New Testament, pinauulan o pinaaraw ng Diyos kahit
sa mga mabuti o masama. Ito pong liwanag ng araw, ito pong liwanag ng buwan, ito pong tag-ulan o tag-araw, o dito sa amin dito sa Australia, yung tinatawag na four seasons. Merong summer, merong autumn, merong winter, merong spring. Ngayon po ay hindi pa po winter dito, pero ubod na ng ginaw. At susunod ka sa hustisya o katarungan na inilagay ng Diyos sa kalikasan. Kay ikaw ay mabait, kay ikaw ay hindi mabait, ay giginawin ka kapag panahon ng autumn o ng winter. At maiinitan ka naman kapag panahon ng summer, at matutuwa ka sa mga pagsibol ng mga bulaklak at mga halaman sa panahon ng spring. Kahit na ano pa ang iyong lahi, anong iyong edad, anong iyong status, anong iyong ugali, pinasisikat ng Diyos ang araw at Kanya rin namang pinauulan ang ulan sa lahat ng tao, sapagkat ang Diyos ay makatarungan sa lahat. At pangatlong prinsipyo, bukod sa ang Diyos ang nagpapataw ng katarungan, ang Diyos ay inilagay ang kanyang general justice o katarungan sa pamamagitan ng mga batas ng kalikasan. Kapag ikaw ay nahulog sa tubig, ikaw ay lulubog. Kapag ikaw ay nasa himpapawid, ikaw ay mahuhulog sa mga tinatawag nating laws of buoyancy, lulutang ka, laws of gravity, ikaw ay babagsak. At marami pa na nasa mga batas ng kalikasan na ginagamit din natin sa medicine para tayo ay mapagaling sa ating mga sakit at napapag-aralan sa physics, sa biology, sa chemistry. Bukod dyan, ay inilagay ng Diyos ang kanyang katarungan sa pamamagitan ng pagsusugo sa kanyang anak na si Jesus. Mababasa po natin dito sa Romans chapter 5 verse 8. Sapagkat ang kabanalan ng Diyos ay nangangailangan ng katarungan dahil ang mga tao ay makasalanan at kinakailangan ng kaparusahan. Sabi sa Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. At ang sabi po dito sa Romans chapter 5 verse 8, pero pinakita ng Diyos kung gaano niya tayo kamahal, mga makasalanan pa tayo nung namatay si Christ para sa atin. So ibig sabihin, sa justice ng Panginoon, dapat po tayong lahat ay parusahan dahil sa tayo ay makasalanan. Pero para ma-fulfill ang justice ng Panginoon at ang kanyang pagmamahal, ang kanyang sariling anak na si Jesus, ang kanyang ibinigay upang maging kabayaran para sa ating mga kasalanan. So, ito po ang mga nuances ng justice na nagmumula sa Panginoon. At makikita po natin na napakahirap para sa isang pangkaraniwang tao na maging dispenser ng justice o katarungan sa pamamagitan lamang ng sarili niyang lakas o sa sarili niyang kaalaman. Kaya bawat kultura, bawat bansa, kahit ang Pilipinas, ay mayroon pong mga iba't ibang interpretations doon sa ideal sense or definition ng justice na ipinakita sa atin ng Panginoon. At kahit na po sa iba't ibang mga bansa, makikita natin ang mga batas na ipinatutupad para magkaroon ng katarungan ang mga tao ay minsan iba-iba rin, ano, kasi masyado namang malawak ang subject na justice o katarungan. For more information, magtanong kayo sa pastor nyo kasi mas mahaba ang panahon nyo para i-discuss ang topic na justice, ano. Pero ito po ay ipinakita ng Diyos sa pamamagitan ng sukdulang sakripisyo ng Panginoong Jesus. May mga bansa na para magbigay ng justice, eh mayroong capital punishment o yung bitay. Yung iba nga hanggang ngayon, eh mayroong pinuputulan ng daliri o kaya naman, eh mayroon pong ikinukulong ng habang buhay. At yun naman pong iba, ay binibigyan ng parol o ng pardon. Iba-iba po ang pag-execute ng justice ng bawat bansa. Ngayon, sa Pilipinas, ang atin pong katarungan o hustisya ay patuloy nating ipinapanalangin na siyang umiral. Pero meron din pong iba't ibang aspeto ng justice na ipinagtatanggol ang mga abogado. Again, for more information, kausapin niyo po ang mga kapatiran yung abogado sa church para mas maunawaan niyo ang topic na ito. Pero kaya sa korte, ipinagtatanggol yung mga karapatang marinig, mapakinggan, maipagtanggol ang sarili kahit na sa ating assumption o presumption ay guilty ang isang tao. Ibinibigay ang katarungan na yan at doon po nagsisimula ang mahabang litigation process, dyan po nagsisimula ang iba't ibang pagdinig na yung iba kapag hindi na makapaghintay, sabi nila ay justice delayed, justice denied. Kaya naman yung iba ay gumagawa na ng sinasabi natin isinasakamay ang katarungan na hindi po natin tinatanggap.
Mga magulang at mga kapatid, ang ipapanalangin natin ay ang justice o ang hustisya. Alam nyo, dati pa po sa hardin ng panalangin, nakakatuwa sapagkat panahon pa niya na may

Kaya pang Pastor Proseso Marcelo, ano, ay marami na po tayong mga nakakwentuhan, nakaugnayan, na kahit na mga justices o mga judges na nakikinig, nakikipanalangin sa hardin ng panalangin. At kilala nila si late Pastor Proseso Marcelo. Sila po ay mga namayapa na rin sa panahon ngayon, pero umabot sila doon sa mga matataas na posisyon sa lipunan kung saan mayroong naging blessing sa kanilang buhay sa pamamagitan ng Hardin ng Panalangin at ng FEBC Philippines. Sila ay lumaki na nakikinig sa mga pangaral at salita ng Diyos sa kani-kanilang mga simbahan. At sa atin pong kapanahunan, ganun din. Ipinanalangin natin, yung iba ay lumaki na nakikinig sa DCAS at sa ating mga palatuntunan, at ngayon naandyan na sila sa iba't ibang positions of influence sa atin pong bansa. Pero iba-iba ang kanilang ugali, iba-iba rin ang kanila pong mga executions ng katarungan. At yung iba, sumasang-ayon tayo, yung iba ay hindi. Ano po ang pwede natin gawin? Patuloy natin silang ipag-pray for guidance, sovereign guidance ng Panginoon. At ang susunod nating ipapag-pray, yung mga bata, ang inyong mga apo, ang inyong mga anak, para sa inyo pong pagpapakita ng mabuting impluensya, kung paano ine-execute ng lolo at ni lola, ni tito at ni tita, ng mga magulang, ang mga sense of justice sa loob ng bahay, sa loob ng pamayanan. Yan din ang kanilang kalakihan, at maging mabuting mga executors o dispensers sila ng katarungan. So hindi lang tayo basta magpe-pray, tutulungan natin na masagot ang ating mga prayers sa pamamagitan ng pagiging mabuting halimbawa ng justice sa ating mga anak, sa ating mga pamangkin, sa ating mga apo. Minsan eh, tayo mismo, no? May mga ipinapakita tayo sa mga bata na ginagaya nila, na tanungin natin, ito ba'y nagpapakita ng katarungan ng Diyos? Minsan sa pagmamadali sa traffic, magpapakita ka ng ID. ID ng ganito, ako ay nasa ganitong sektor, ako ay nasa ganyang media, ano? Kaya paunahin muna ako. O kaya naman, para ma-expedite ang mga process, nagbabayad tayo ng special fees. O kaya yung kasabihan na, it's not what you know, it's who you know. Hindi ang alam mo kung hindi sino kakilala mo para ka makapasok sa trabaho, para ka makapasok sa university o sa school. Yan pong mga ganyang bagay, tanongin natin ng ating mga sarili. Kahit mga Kristiyano tayo, tayo po ba ay mabuting role models ng justice sa ating mga anak? Bagaman pinapag-pray natin yan, galit na galit tayo doon sa ating mga napapanood na balita dahil parang walang sense of justice, pero baka mismong sa tahanan natin ay hindi po natin nairo-role model ang mabuting pagiging executor o dispenser ng justice. So ipag-pray din po natin ang ating sarili, kasi kahit ang Diyos ay itinutuwid ang kanyang mga anak kapag sila po ay nagkakamali, dahil mahal tayo ng Panginoon. Nawa ang katarungan ay patuloy nating suportahan at patuloy nating ipanalangin na siyang umiral. Minsan yung katarungan na yan, tayo ang tatamaan, ha? Tayo masasaktan. Pero ganun talaga, sapagkat iyan po ay bahagi ng disenyo ng Diyos patungkol sa justice na isa sa kanyang katangian. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa inyong mga gabay, sa inyong mga salita. Tulungan po ninyo kami, Panginoon, na patuloy na mahalin ang inyong katarungan, at dahil sa inyong katarungan, ipinadala niyo ang inyong anak na si Jesus upang mamatay sa krus at tanggapin ang kaparusahan na dapat ay kami makakatanggap. Kaya tulungan naman ninyo kami ngayon bilang mga mabubuting tagasunod ni Jesus, na ipakita sa aming mga apo, sa aming mga pamangkin, sa aming mga anak, kung ano ang larawan ng iyong katarungan. And we pray for the next generation na maging mabubuting dispensers of justice ang ayon sa inyong mga banal na salita. At ang mga pangkasalukuyang dispensers of justice sa iba't ibang mga bansa, sa Australia, sa Middle East, sa Asia, sa Amerika, sa India, sa Pilipinas, sa iba't iba pang mga lahi, Panginoon. Ang mabuti pong pangangasiwa sa katarungan ang siyang umiral, at Panginoon, kahit na mayaman, makapangyarihan, mahirap o mangmang, ay abutin ng inyong katarungan. Sa pangalan ni Jesus,

0: Methodist Church, manalangin tayo para sa ating minamahal na bansang Pilipinas. O banal namin Diyos, aming amang mapagpala, Panginoon ng lahat ng mga bansa, humihingi kami ng lakas ng loob, kapanatagan at kapayapaan sa harap ng kaguluhan, paghati-hati at kawalang katiyakan na nararanasan namin ngayon bilang isang bansa. Sa araw na ito, mapagpala naming Diyos, maraming haka-haka sa posibleng pagbabago sa liderato ng Senado, pag-aresto sa mga lider na isinasangkot sa katiwalian at iba pang krimen. Ikaw ang nakababatid ng lahat at sa iyo ay walang anumang nalilihim. Huwag mong ipahintulot, banal naming Diyos, na may sinumang makahahadlang sa pag-iral ng iyong banal na plano at kalooban para sa Pilipinas. Paghariin mo ang iyong katwiran at hustisya sa buong bansang ito. Turuan mo po kami, mapagpala naming Ama, na matuto sa aming mga pagkakamali. Bumangon mula sa aming pagkadapa. Baguhin mo ang puso ng aming mga lider upang higit nilang pahalagahan ang kapakanan ng bayan kaysa sarili. Magtindig ka, banal namin Diyos, ng mga bagong lider na may banal na pagkatakot sa iyo, makabayan, makatao, at makakalikasan. Tulungan mo po kaming mga karaniwang mamamayan na maging mapagmasid sa mga nangyayari sa aming kapaligiran. Pagkalooban mo kami ng katalinuhan upang malaman namin kung ano ang totoo, kung ano ang tama, kung ano ang makatwiran, at kung ano ang makatarungan ayon sa iyong pamantayan. Tulungan mo po kami na huwag basta-basta maniniwala sa nababasa sa social media. Bilang mga Pilipino, tulungan mo po kaming mahalin ang tahanan ng aming lahi ng walang pag-iimbot at ng buong katapatan. Gabayan mo po kami upang bawat isa'y maging bahagi ng solusyon sa aming mga pambansang suliranin. O banal namin Diyos na mapagpala, huwag niyo po kaming pababayaan bilang isang bansa. Manatili kang Panginoon ng Pilipinas at ang iyong magandang plano at kalooban ang siyang maghari sa aming minamahal na bansang Pilipinas. Ito po ang aming dalangin. Hinihingi namin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Amen. Amen. Amen. Panginoong Diyos, sa patuloy po naming pananalangin, dalangin po namin ang inyong patuloy na paggabay para sa lahat ng mga Pilipino nasa labas man ng Pilipinas o nasa Pilipinas. Ang mga Pilipinos na nandito sa Australia, ang mga Pilipinos na nasa Amerika, Middle East, sa iba't ibang bahagi ng Asia at Europa at iba't ibang bahagi ng mundo. Panginoon, patuloy niyo pong i-guide, i-bless at gabayan ng inyong karunungan, ng mabuting kalusugan at ng kalakasan ng katawan. Dalangin po namin, Panginoon, ang kagalingan para sa mga may sakit at may karamdaman, kagaya ni Melissa Sarmiento. Dalangin namin, Panginoong Diyos, si Nenita Manalo. Dalangin namin, Panginoong Diyos, ang kalagayan, Panginoon, ni JR, Panginoong Diyos, at ang dalangin namin, Panginoon, kalakasan at kagalingan, Panginoon, para sa sitwasyon ni JR Jeronimo. At dalun din, Panginoon, lahat ng mga may sakit at karamdaman, si Teen Rubrica, ang mga nasa ospital, mga inaalagaan ngayon sa bahay, ang kanilang mga nurses, mga carers, mga doctors. We pray for your complete healing and strength in the name of Jesus. At ganun din, Panginoon, gabayan nyo at patnubayan ang FEBC Philippines sa kanilang celebration pagdiriwang ng anibersaryo sa darating na Sabado. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat ang aming mga panalangin ay inyong tinutugon sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mga kapatid, i-claim po natin

Ngayon, ang kagalingan ng Panginoon, i-type niyo po sa inyong comment section ngayon, sa pangalan ni Jesus, ako'y malakas. Sa pangalan ni Jesus, ako'y magaling. Yan, i-type niyo po at ating i-declare kahit sa social media ang goodness ng Lord. Sa pangalan ni Jesus, ako'y malakas. Sa pangalan ni Jesus, ako ay magaling. Alam po ninyo, mga magulang at mga kapatid, ang Kristiyanong tapat ay sapat sa lahat ng bagay, kaya magtapat tayo sa Diyos sapagkat ang Diyos ay hindi nagkukulang. Quote mula sa namayapang Pastor Proseso Marcelo. Inihatid ng 702 DCAS, Agapay ng Sambayanan, FEBC Radio TV at ng GCTV, ang Hardin ng Panalangin. Sa mga kasama natin sa ating global barangay, nasaan man tayong bahagi ng mundo, patuloy nating alalahanin, surely goodness and mercy will follow us all the days of our lives. Kasama si Lourdes Magtunaw sa Manila, Philippines. Ako naman po dito sa Sydney, Australia. Pastor Eric C. Maliwat, hanggang sa muli, atin pong tanggapin ang mga pagpapala ng Diyos hanggang sa ating muling pagkikita.

0: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Kagapay, kailan ka ba huling beses na tumahimik at hinayaan mong makinig kay Lord? Hindi yung quick prayer bago ka matulog. Hindi rin yung habang nagmamadali ka. Hindi yung talagang huminto ka at nakinig. Alam mo ha, kung magiging honest tayo, ang hirap makinig ngayon. Ang daming ingay. And sometimes, we listen to respond, not to understand. Magandang morning sa iyo kaagapay, kumusta ka today? I hope and I pray na nasa mais kang kalagayan habang nakikinig ka dyan. Probably nasa iyong tahanan, trabaho, o sasakyan habang ikaw ay bumabiyahe. Nawa, maranasan mo ang presensya ng ating Lord sa ating mapag-uusapan sa atin pong devotion. And patuloy po na mag-comment, kumusta ka ba today? Ano ba ang lagay ng puso mo? And pakishare po ng ating streaming sa Facebook Live at sa ating YouTube channel. Kaya syempre patuloy kang makinig at tumutok dito lamang po iyan sa unang salmo.

Alam mo kaagapay, ito yung reality natin ngayon. Pagkagising pa lang, ang dami ng notifications. May mga messages, yung mga balita, yung napakadaming reels, yung opinions ng ibang tao. Parang bago ka makapag-pray, puno na kaagad yung isip mo. Kumbaga, cluttered na sa dami ng mga nare-receive mong information, yung mga napabasa mo, sa mga naririnig mo sa iba. At minsan, kahit gusto nating marinig si Lord, hindi natin alam kung paano. May share akong story, yung kwento ni Samuel. Alam mo, bata pa lang siya noon. Hindi pa siya sikat, hindi pa siya leader. Isa lang siyang batang naglilingkod sa templo. Tapos ito imaginein mo, isang gabi habang natutulog siya, may tumawag. Samuel! Bigla siyang bumangon. Tumakbo siya kay Eli. Sabi niya, sino po yon? Tinawag niyo ako? Pero sabi ni Eli, hindi kita tinawag. Bumalik ka na at matulog. And just imagine, antok na antok ka na, bumangon ka pa, tapos hindi pala ikaw yung tinatawag. Pero maya-maya, narinig niya ulit, Samuel! Takbo ulit siya, ganun ulit, hanggang sa na-realize ni Eli, Diyos pala ang tumatawag kay Samuel. At sinabi niya, kapag tinawag ka ulit, sabihin mo, speak, Lord, for your servant is listening. At alam mo kagapay, ang simple ng eksena pero sobrang powerful. Kasi minsan ganun din tayo, aminin mo, may ginagawa si Lord sa buhay natin pero hindi agad natin nare-recognize na siya pala yon. Minsan, kinakausap tayo ni Lord through conviction. Yung may mali kang ginagawa tapos may bumabagabag sa puso mo. Minsan naman, through people. Minsan may magsasabi sa'yo ng eksaktong kailangan mong marinig. Minsan through His Word, biglang may verse na tumatama talaga sa situation mo. Pero dahil nga sobrang busy natin, madalas natin nami-miss. Feeling ko minsan, hindi naman talaga tahimik si Lord. Tayo lang talaga yung distracted. At yung totoo, lalo na sa mga kabataan ngayon, ang hirap nito. Kasi lahat gustong makuha yung attention mo. Nandyan yung social media, babad na babad ka. Sa mga trends na gusto mo dapat in ka parate. Sa pressure na binibigay ng mundo. Sa validation na kailangan mo mag-conform sa kanila. Parang bawat scroll mo may nagsasabing, kailangan ganito ka, kailangan successful ka kaagad, kailangan may mapatunayan ka. Kaya minsan hindi mo na alam kung sino yung papakinggan mo. At baka may listener tayo ngayon na pagod na mentally, personally, professionally, financially, and even spiritually. Hindi dahil madami kang ginagawa, kundi dahil sobrang daming boses sa paligid mo. Nandyan yung opinion ng ibang tao, yung expectation ng family mo, yung pressure sa future, and even the comparison that kills and steals your joy. Tapos minsan, pati sarili mong thoughts, ang ingay na rin. Pero alam mo kung ano yung gustong i-remind sa'yo today ng Panginoon? May boses na mas mahalaga kaysa sa lahat ng yan. At yan ang boses ng ating Lord. At gusto kanyang kausapin kaagapay. Hindi dahil perfect ka, hindi dahil super spiritual ka, kundi dahil anak niya at siya ang tatay mo. At gusto ko sa kwento ni Samuel, bata pa siya nang matutong makinig kay Lord. Isipin mo kung gaano kaaga nagkaroon ng direksyon ang buhay niya dahil natuto siyang makinig. At naisip ko, paano kaya kung mas maaga rin tayong natutong makinig kay Lord kaysa sa mga pressure na sinasabi ng mundo? Baka mas kaunti yung maling desisyon.
Baka mas kaunti yung insecurity or much lesser yung fear o yung takot natin. Kasi kapag si Lord ang pinapakinggan mo, kahit magulo yung paligid mo, alam mo yung niramdam mo na may kapayapaan ka. Tara ka Agapay, I invite you and encourage you. Pray po tayo. Heavenly Father, maraming maraming salamat po sa panibagong araw po na inyong ipinagkaloob. Salamat po sa biyaya po ng buhay at kalakasan na aming pong nararanasan. Lord, salamat dahil buhay kami, may mga pagkapala kaming nararanasan mula sa iyo. Dalangin po namin na patuloy kaming makinig po sa iyong salita. Salamat po dahil hanggang ngayon, nagsasalita ka pa rin sa buhay po namin. Sa dami po ng ingay na meron sa aming kapaligiran, tulungan mo kaming marinig ang tinig mo ng malinaw. Lord, I pray na tulungan mo lalong-lalo na yung mga kabataan po namin sa panahon po na ito, na mas piliin po nila na makinig po sa inyo kaysa sa mga pressure at influence ng mundo. Turuan mo kaming huminto, mag-pause, mag-rest, makinig at sumunod sa iyo araw-araw. Speak, Lord, for your servant is listening. This is our prayer in Jesus' name. Amen.

Kagapay, baka today, ito talaga ang gustong sabihin ni Lord sa'yo. Anak, huminto ka muna. Makinig ka muna. Hindi lahat ang ingay kailangan mong pansinin. And maybe today, ang prayer mo, hindi mo na mahaba. Maybe simpleng, Lord, I am here. I am willing to listen to you, to your words. At alam mo ah, baka doon magsimula ang clarity. Doon magsimula ang hinahanap mong kapayapaan. At mas doon ka magkakaroon ng direksyon sa iyong buhay.

0: Maraming maraming salamat sa iyo, Kagapay, na sumama sa akin dito sa ating programang Unang Salmo. Kung may mga learning ka at nais na ibahagi, ano ba yung tumatak sa iyo sa ating napag-usapan, lalong-lalo na sa kwento ni Samuel na nakinig sa tinig ng Panginoon? Ikwento mo sa amin yan sa ating comment section. Itakits po ulit tayo sa susunod na episode ng ating programa. Lagi po nating tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo ay kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain ka, Kaagapay!
1: Iyong napakinggan ang Unang Salmo sa 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
2: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang Gabay.
4: Evangelista Paul Mortiz.
5: At Beth Flores po. Magandang Monday sa inyo. June na mga kakapay. Kalahati na ng taon. Grabe talaga. At bago tayo magsimula ng ating programa at magbatian, syempre may awitin tayo. On the first day of June, handa na po ba kayo mga kaagapay? Handa ka na lolo daddy? Handa ka na daddy Paul?
4: Subukan.
5: Okay. Yan po ang ating tono. Okay. Ready? Sing.

0: Amen.
1: Oh, Bombo, Boses ng Daddy, ang ganda. Magandang umaga po sa inyo, mga kagapay. Oh, sabi, June 1 ngayon. So, ano sa June 6? Magkikita kids tayo. Okay. Kayo po'y nakikinig sa programang Gabay dito po yan sa 702 GCAS. At kung kayo po'y nakikinig gamit po ang Transistor Radio o PM Radio, nakukuha niyo po ang ating programa at narito kayo sa Luzon, ha? Nakukuha niyo po ang ating programa mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po naman ang ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nandiyan sa Visayas at Mindanao, at nakukuha niyo pa rin ang ating programa gamit ang inyong Transistor Radio o PM Radio, nakukuha niyo naman po ang ating program mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At syempre, kung kayo po ay nakikinig gamit po ang Facebook live stream mula Apari hanggang Kulo, ayan, kung maganda po ang inyong internet connection, maganda rin ang reception. So, that goes as well sa ating mga kaagapay overseas. So, salamat po ha, naka-tune in kayo on the first day of June. At nagbibilang na rin tayo ng araw para sa ating pagkikita dyan po sa Green Hills Christian Fellowship, June 6, 8 a.m. para sa celebration ng ating 78th anniversary. So, excited na rin kami ng Daddy Paul. Di ba, Dad? Sasama tayo doon, di ba, Daddy? So hold on lang po kayo, dalangin po natin sa Panginoon sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po sa ating pagpapatuloy na ang Lunes natin talaga matagumpay na Monday. At huwag kakalimutan ang Far East Broadcasting Company at member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Sige po, DM po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. DM po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang Gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hatdan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman mensahe mula sa salita ng Diyos ang Biblia na sa inyo'y hahamon at sa inyo'y gagabay.
1: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Maganda po yung pag-uusapan natin. Alam ko ito rin ang this was the same topic we discussed last year. Kasi po, ang theme ngayon for this week, yung ano yung celebration. Ngayon po, Global Day of Parents. O di ba? Global Day of Parents. Kaya ang topic natin, how do I honor my mother and father as a young adult? Which was really a good thing kasi marami ng mga young adults ngayon. So sabi niya, dahil nga po ito, ang Global Day of Parents, ang araw na ito po itinalaga ng United Nations upang i-appreciate ang lahat ng mga magulang sa kanilang selfless commitment para po sa kanilang mga anak at sa kanilang lifelong sacrifice sa pagtatatag ng relasyon na ito. So sa likod po ng tagumpay ng karamihan, sabi nga po ang role ng mga magulang ang susi doon. So ayon po sa author na si Emily Abel, nung siya daw po ay 5 years old, ang pag-honor daw po sa mga magulang ay nangangahulugang pagkain ng lahat ng pagkain nasa pinggan. So balit ngayon daw po ay siya ay 23 years old na. Hindi na daw niya kailangan ang mom upang ubusin niya pa ang food, di ba? So balit ang utos na igalang ang mga magulang ay hindi po yan nag-expire noong naging 18 years old na siya. So at ngayon po na nag-transition na siya sa adulthood, may struggles na siya sa kahulugan ng paggalang sa mga magulang. Alam naman niya na ang pagsunod at paggalang sa kanila ay may kasamang pagpapala. So paano kung nagkaroon na siya ng sariling opinion na angkop pa rin sa gospel standards, subalit kaiba naman sa stand ng kanyang mga parents? It's a logical question. Paano kung hindi siya sumasang-ayon sa standard ng kanyang mga magulang? Ang isa pang issue ay hanggang saan niya i-involve ang mga magulang sa day-to-day decision ngayong mas independent na siya. So ayon nga po sa Exodus 20:12, igalang mo ang iyong ama at ina. Sa gayon, mabubuhay ka ng matagal sa lupaing ibinibigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Nakita niya na maraming paraan upang igalang ang mga magulang na hindi nasa sacrifice ang sariling opinion o independence. So take note on this na ang sumulat ng article na to, isang young adult, 23-year-old. Pero maganda yung kanyang mga ideas. So anong una? Sabi niya, number one, work together on setting clear boundaries. So pag-usapan, ang nang malinaw ang boundaries, hangganan. Hindi ito nangangahulugang maglalagay ka ng harang sa pagitan mo at ng iyong mga magulang. Paliwanag ng clinical social worker na si Carrie Ann Dyer, ang boundaries ay hindi lang mga rules. Ito ay mga expectations na nakalagay upang masigurong ang relationship ay healthy. So maging open sa inyong mga magulang patungkol sa level ng communication na inaasahan nyo sa isa't isa. So that's one. Another, sabi ganun, take an interest in their lives and feeling. So maging interesado sa kanilang buhay at nadadama. Si Emily ay nagulat nung tumawag daw ang kanyang ama upang manghingi ng kanyang opinion patungkol sa isang mahalagang job change na pinag-uusapan niya. Habang hindi talaga daw siya aware sa career ng kanyang ama noong bata pa sila, nadama ni Emily na ito ang kauna-unahang pagkakataon na ang dad niya ay nilapitan siya upang hingin ang kanyang opinion sa isang malaking desisyon. So natuwa si Emily dahil kabilang siya sa desisyon at tiningnan niyang sign na ang kanilang relationship bilang mag-ama ay lalong nade-develop sa isang healthy na pamamaraan. Another, tell them about your life. Ikwento sa mga magulang ang mga nangyayari sa inyong buhay. Maaring, kasi usually at this stage, ang mga 18-year-old, 19-year-old, separate na sila from their parents. So, pag ganito, ikuwento. Kahit nakatira yun sa bahay, ikuwento, di ba? Maaring hindi mamomonitor ng iyong mga magulang ang mga pang-araw-araw na activities mo, subalit maaari mo pa rin silang isama sa loop. Para daw po kay Grace, sabi niya, yung isang friend, ang ibig sabihin nito ay ang pagkakaroon ng initiative na tawagan ng kanyang mga magulang. Sabi nga ni Grace, mas natutunan niya ang patungkol sa kanyang mom at naging support siya sa kanya kaysa siya ang laging sinusuportahan. So masarap daw po sa puso at isipan na alam niya na sinusuportahan niya ang kanyang ina ng friendship pagkatapos na pinagpalaya niya, pagkatapos ng pinalaki sila at inalagaan siya dun sa buhay niya bilang siya. At nakita niya na ang nanay niya pala is an amazing mom. O, diba? So, makikita natin yon. Sa amin po, kasi kami ni Pastor Ness, mga anak po namin, mga adults na. At habang binabasa ko yung mga nabanggit, nakaka-identify ako sa mga sinasabi. So, halimbawa, naglagay na rin kami ng healthy boundary sa aming mga anak. Hindi kami nakikialam o nangihimasok sa kanilang mga desisyon sa ngayon. Subalit lumalapit naman sila sa amin kung kailangan nila ang payo patungkol sa mga gagawin nila. At kami rin naman, pumupunta kami kapag may mga mahalagang desisyon na kailangan gawin, pinag-uusapan naman namin yun bilang isang pamilya at ibinapanalangin namin lahat. Ako po'y naniniwala na ang pagkakaroon ng intentional family time tuwing Sunday ang strength ng family. Maging hindi man yan Sunday or whatever. Kahit na may asawa na o may sariling negosyo o nakatira sa ibang bansa, yan po yung mga anak namin eh, tuwing Sunday na magkakasama, dito lalong pinagtitibay ang ugnayang pamilya. Kinatawagan yung nasa abroad at nagtatawanan, nag-uusap at nagdedesisyon bilang isang pamilya. So sa pagbibigay ng panahon ng aming mga anak na magkasama kami, nadadama namin ang kanilang pagmamahal at paggalang sa amin. At sa mga magulang at mga anak, laging magkamustahan sa isa't isa. Kailangan yan. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
2: Okay. Ayos uli yung sinabi mo, anak. Global Day of Parents. Appreciate the parents, igalang. Hanggang kailan involved ang mga magulang, boundary, hindi para, hindi harang or expectation. Open communion, job change, magpaalaman kung ano yung kanilang katayuan. Healthy relationship, share to them, call them, friendship, an amazing mom, family conference, connect, para patuloy ang paggagalangan sa isa't isa at hindi maglalamanga. Amen, amen tayo dyan. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral at sa mga sandaling ito, ang ating pag-aaralan, we are the servants of God, mga piniling mga lingkod ng Diyos. Sa unang Pedro 2:11-25, mga talatang basihan ng pagtalakay. Wow, amen, amen. Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Ano ang pakiusap ng apostol ng Diyos na si Peter sa mga anak ng Diyos? Sa mga born again, mga binagong buhay ng Diyos, naririto po. Nakikiusap ako sa inyo, mga minamahal, bilang mga dayo at temporary lang sa mundong ibabaw. Ano raw nga po? Ano ang dapat? Huwag ninyong pagbigyan ang pagnanasa ng katawan na laging nakikipaglaban sa kaluluwa ninyo, mamuhay kayo ng maayos sa harap ng mga Gentiles, nagsasalita ang apostle bilang isang Hudyo, para kahit siraan nila kayo at sabihang gumagawa kayo ng masama, ay ano naman pala kung gayon? Wow, amen! Makikita nila ang mabubuting mga ginagawa ninyo at pupurihin nila ang Diyos sa araw ng kanyang pagdating. Ano pa ang dapat sa buhay Kristiyano sa mundong ibabaw? Alang-alang sa Panginoon, sundin ninyo ang mga taong may kapangyarihan sa gobyerno. Sundin ninyo ang emperador na may kapangyarihan sa lahat, pati mga gobernador na ina-appoint niya para parusahan yung mga gumagawa ng masama. Parangalan ang mga gumagawa ng mabuti. Ano talaga ang gusto ng banal na Diyos? Gusto kasi ng Diyos na gawin ninyo ang laging tama. Para ano nga? Wow, amen! Mapatahimik ninyo ang mga nonsense na nagsasabi na kung ano-ano na wala naman sa hulog o kaalaman. Malaya na kayo, mga kapatid, pero huwag ninyong gamitin ang kalayaan ninyo para maging excuse sa paggawa ng masama. Instead, mamuhay kayo sa pagsiserve sa Panginoon. Respetuhin ninyo ang lahat ng tao at mahalin ninyo ang mga kapatid kay Christ. Matakot sa kayo sa Diyos. Fear God. Dahil ang pagkatakot sa Diyos ay pasimula ng karunungan. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Salamat po, Ama, sa dunong ng kalangitan, sa inyong pagtatama sa aming mga mali sa mundong ibabaw. At sa langit man, dahil nga po doon sa iyong ginawa, ano pa ang aming masasabi? At lalabas sa aming mga labi ang isang deklarasyon, ang isang paghahayag na banal, ang tumataging ting na mga wow, amen, amen. Grabe po kayo sa inyong kabutihan, kaawaan at mga biyaya. Inyong dinukhaw sa aming lahat upang kami ay iligtas. at iyong mahaling tunay. Wow, amen. Diba, anak?
1: Opo, Ama. Totoo po yun. Yun nga yung pinag-usapan natin sa Peter, diba? Yung sa 2 Peter chapter 1. God has given us everything pertaining to life and godliness. Binigay na talaga ng Panginoon yan. Salvation, provision, wisdom, Holy Spirit. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na hindi ka lalago sa Panginoon pag hindi ka nagde-desire na lumago sa Panginoon. Kasi bigay na ng lahat, di ba? So on the context na tayo po ay lingkod ng Diyos, yun yung sabi ni Daddy, we are servants of the living God. Kasi sinabi rin ng Panginoon, tayo yung ilaw sa mundong ito, di ba, Dad? Sa atin pong paglilingkod sa Panginoon, dapat nagliliwanag yung ilaw na yon. Kasi ang comparison nun, isang madilim na mundo na puno ng kasalanan. Nalilimutan natin, si Satan ang siyang may-ari ng mundong ito. Siya yung nangunguna. So lahat ginagawa niya para i-discourage tayo. Ang gawin niya, yung fine-fake niya tayo. Diba, dinideceive niya tayo. Lahat gagawin niya para hindi tayo magpatuloy sa Panginoon. Yun ang kanyang goal.
2: Layon niya yun.
1: Opo. Kaya pag naalala ko talaga yung Screwtape's letters ni C.S. Lewis, natatawa talaga ako doon. Kasi doon, makikita mo, sa yung pinaka-head, si Satan, meron siyang mga maliliit na demonyo, yun si Screwtape. Para ang role niya, guluhin mo yung isang Kristiyano. Ganon. Ano yan? Ganyan. Alam nyo, minsan mangingiti ka pero totoo kasi, di ba? So Satan is doing everything. Sabi nga, he's like a roaring lion seeking whom to devour. So tayo bilang mga mananampalataya, una, nabanggit ng dungeon, kailangan talaga tama tayo sa hulog, di ba? Nagbabasa tayo ng salita niya, alam niya na tayo ay servants, alam niya na tayo naglilingkod sa Diyos. So alam natin yung ating katayuan, alam natin kung tayo ay totally dependent dapat sa Panginoon. Pero higit sa lahat, di ba, Dad? Kailangan may tunay kang kaugnayan sa Panginoon.
2: Ay, talaga. Ay, pag wala ka.
1: Mm-mm. Kasi, yun nga po yung concern ko, lalo na sa atin, ng mga lumaki sa church. Kasi maaring, we can speak the language. We know it by our mind. Pero yung buhay
2: mental
1: natin,
2: action.
1: Baka, malayo yun sa puso, di ba? Kaya ang dapat talaga mga kaagapay, dapat sigurado tayo na once upon a time in our lives, sinuko natin, sinabi natin sa Panginoon, Panginoon, tinatanggap ko yung ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo para sa aking kaligtasan. At simula ngayon, susunod ako sa dakilang Diyos. Pasasakop ako sa Holy Spirit para ang bawat direksyon ng buhay ko, bawat lakad ko, nakafocus sa direksyon ng Panginoon sa akin.
2: Amen.
1: Yun talaga. At yun ay may transformation sa ating buhay. Kasi nga po, hindi lang sa nguso ang pagiging Kristiyano. Okay. Yun ay hanggang sa puso. So pray na po tayo. Let us pray. Okay. Panginoon, maraming po salamat sa mga katotohanan ito. Simple as it may seem. Pero this is a matter of eternity. Kung kami ay may pagkakilala sa iyo at alam namin, Panginoon, yung kasagutan at yun ay ang dakilang Panginoong Jesus. Ang aming pong buhay, nakafocus na sa eternity, hindi sa buhay dito. So Lord, maraming pong salamat kasi you have given us everything pertaining to life and godliness. At yung pagiging lingkod, nagiging output lang yun, Panginoon, response namin dun sa ginagawa mo at patuloy na ginagawa mo sa buhay namin. Kaya nga po masayang maglingkod sa iyo, Panginoon. Maging ito ay sa ministeryo man, maging ito ay sa secular work, lahat po yun mission field namin. So maging sa church man o sa aming work, Panginoon, we are your servants. At patuloy kami maglilingkod, patuloy na magliliwanag for your glory and honor. So Lord, maraming pong salamat na pinagkatiwalaan mo kami ng ganyang responsibility. Today, Lord, thank you sa aming mga kaagapay na today is their special day. Una-una na sa aking classmate, si Mila De Leon Reyes, kay Ate Menchie Corpus, ang aming pong mentor ng Kuya Nesmith nung bata pa kami sa ministeryo. Kay Joyce de la Paz Guerrero, kay Edna Magalong Panginoon, kay Lawrence Rojas, ganun din po kay Nat Sargado, kay Mary Rose Manzanero, kay Grace Orozero, kay Pauline Medina, at kay Mary Rose Tuason. Lord, salamat po sa mga names na ito na nabanggit. Continue to bless them. Ganun din po, Panginoon. Thank you po sa buhay ni Pastor Arnold Salvio. Salamat po sa kanyang buhay. Dalangin po namin, continue to bless him and use him mightily for your glory and honor. Salamat din po sa buhay ni Jenny Mendoza. Salamat po, Panginoon, sa kanya pong katatagan at paglilingkod sa iyo. Ganun din po kay Rene Glenn Samonte at sa amin pong pamangkin si Josiah Jude Abuton. Lord, salamat po. Mga malapit sa puso namin na today is their special day. At kahit po, Panginoon, sa mga listeners, mga kaagapay na hindi man po namin nabanggit, pero alam po namin, Panginoon, na sila po ay, you know them by name, you know what they celebrate, so you are also rejoicing with them. So Lord, we declare blessings upon them, Lord. Maraming pong salamat.
2: Panginoon, grabe po kayo talaga sa inyong kabutihan, kaawaan at biyaya, sa inyong pagdukhaw sa aming lahat upang kami ay iligtas at ang mahaling tunay. Wow! Dahil sa mga katotohanan yan, alam naming hindi niya kami lalampasan kailanman. Amen, amen, amen, amen.
1: So totoo yun, mga kaagapay, ha, dapat alam natin na meron tayong tunay na kaugnayan sa Panginoong Jesus.
2: Amen.
1: At sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Kasi eternal yan, tandaan nyo. So that's a choice we have to make, mga kaagapay. That's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices. Ito po si Beth Flores.
2: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhatid, pinaglilingkuran, at sa pamamahalang technical ng kapatid na Reggie Villena.
1: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura. At ang ating pong mga gabay barkada, dyan po sa broadcast engineering, sa radio TV, sa ProdTech, sa Bukawi Transmitter, pagpalain po kayo ng Panginoon. Jericho Flores po, kasama namin dito.
2: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi, kapag si Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Amen, amen, amen. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
0: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.

Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagsalita

0: magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at Tagapagligtas, si Hesukristo. Siya nawa.
1: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestiyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.fabc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
2: This is Inspirations Unlimited.

hapon sa inyo mga kaagapay. Ito pa rin po ang himpilan ng 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, ang ating pong himpilan ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, ang ating pong himpilan ay napapakinggan sa iba't ibang plataforma pagdating po dito sa ating Facebook page sa 702 DZAS FEBC Radio. Kasabay po niyan kaagapay ang ating YouTube streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV. At syempre kaagapay, hindi kami nawawala online dahil po pwede rin po tayo sa aming mobile application, ang 702 DZAS app. At syempre kaagapay, binabati ko ang lahat ng mga taong nakikinig sa kanilang mga regular at PM Radio. Magandang hapon sa iyo kaagapay, para po sa programang Inspirations Unlimited. Ito po si Brian De La Cruz. Magandang hapon sa iyo kaagapay. Ang gusto ko lang sabihin sa iyo, umulan pero ang init. Hindi ko alam kung bakit, pero umulan pero mainit. Pero ano man ang nangyayari sa atin ngayon kaagapay, gusto ko lang sabihin na anniversary week na po ng FEBC Philippines. Ako kaagapay, excited kami. Tandaan mo kaagapay, ha, markahan na ang inyong kalendaryo sa darating po na June 6, 2026, araw ng Sabado. Magaganap po kaagapay ang 78th anniversary po ng inyong himpilan. Magaganap po yan sa Green Hills Commission Fellowship sa Ortigas, Pasig City. Kaagapay, magaganap yan mula alas 8 ng umaga. Kaya naman, kung ikaw ay nais magparehistro, punta ka lang po sa Facebook page ng FEBC Philippines. At kaagapay, alam naman natin na anniversary week na, kaya nakakatuwa lang, no? Aminin nyo, nakaka-inspire din yung mga kaagapay natin na kahit alam mo nang meron digital platforms, alam mo nang meron ng social media, meron ng mga mobile application, tandaan natin, kaagapay, shoutout sa iyo na nakikinig dyan sa sarili mong radyo, lalo na sa PM Radio. Bibihira na lang po kasi kaagapay ang may kanikailang radyo. Kaya naman, shout out, saludo po sa mga kaagapay natin dyan na may radyo pa din hanggang ngayon. Parinig naman ako ng inyong mga hiyawan, parinig naman ako ng inyong tawag. Kaya naman po, ang ating question of the day, nakikinig ka pa ba sa radyo? At bakit? Ulit kaagapay ang ating question of the day. Nakikinig ka pa ba sa radyo? At bakit? Yan po ang ating mapagkikwentuhan. Kaya naman sa'yo kaagapay na nakikinig sa radyo, alam mo bang pwede ka makipagkwentuhan pa rin sa amin? Tawag ka lang kaagapay sa numero na 8654-3322 local 401. Dahil may chance ka sumagot on the air at may chance ka pong bumate on the air. Muli po ang ating question of the day. Nakikinig ka pa ba sa radyo? Yan po ang ating mapagkikwentuhan. Ako kaagapay personally, no, nagsimula talaga yung aking pakikinig sa radyo way back nung ako ay 7 years old. Yes! Kasi kaagapay, na-amaze ako sa mga taong, alam mo yun, dati kasi syempre pangarap mo lang naman na, alam mo to, maging bahagi ng radyo, o di, pangarap mo lang naman talaga noon ang mapakinggan. Pero alam mo kaagapay, ngayon nauunawaan ko na bakit ang sarap maging bahagi ng radyo. Kasi imagine, no, hindi mo naman nakikita ang audience mo. Imagine, hindi mo naman nakikita ang listeners mo. Imagine kaagapay, ang kausap namin all throughout, kami-kami lang, all throughout ang kausap namin, mikropono lang. Pero alam mo kaagapay, bakit ang sarap pakinig ng radyo? Kasi parang kaibigan mo. Kumbaga parang may tatakbuhan ka sa oras ng pangangailangan na hindi mo naman kailangan gumastos ng mahal. Pero alam mo na kapag binuksan mo yung radyo mo, pag binuksan mo yung himpilan mo, alam mo na may taong magsasalita.
Alam mo na para kami kaibigan na hindi nauubusan ng kwento. Kaya ako patuloy akong nakikinig ng radyo. Ikaw ba, kaagapay? May tanong ulit ako sa iyo. Nakikinig ka pa ba ng radyo? Sa mga kaagapay po natin na nakatutok na sa kanikailang YouTube kaagapay, kahit hindi yan radyo, mag-comment ka dahil maganda ang ating kwentuhan. Sa mga kaagapay natin na nais tumawag at mapakinggan ang kanilang boses, kaagapay, bubuksan po natin ang ating himpilan sa mga callers. Kaya naman, tawag ka lang sa numero na 8654-3322 local 401 dahil kaagapay, kailangan ko malaman kung nakikinig ka pa ng radyo. Eto na, babasahin na natin ang katanungan ng mga kaagapay natin na kahit sumagot online pero may puso pa rin sa radyo. Eto na ang sagot ng ating kaagapay na si, uunahin natin itong mga pinakadulo, si Ate Susan Del Val. Ang sagot niya dito, yes na yes, Kuya Bri, 100% daw, sabi niya, kasi kapag walang internet, sa radyo ako nakikinig ng DZAS. Oh, di ba kaagapay, imagine, may ino-offer na yung internet. Imagine, meron ng technology, pero bumabalik pa rin tayo sa tradisyonal. O, di ba? Ito pa, mga kaagapay, ako nai-inspire ako kasi grabe kaagapay, natutuwa ako every time na meron kami nakikitang listener, every time na may nakakausap akong nakikinig. Kasi imagine, ang layo ng naaabot ng radyo. Kaya walang imposible. Ito kaagapay, sagot ni Kuya Gerald Potante. Sabi niya, para sa akin, kaagapay Brian, ang pakikinig sa radyo dahil sa iba pang platforms, lalo na sa social media, para makilala natin ang Panginoon. At syempre, kabilang na dyan ang 702 DZAS ang FEBC Philippines upang ipakita ang sa bagong henerasyon na may nakikinig din sa online streaming. Sabi niya dito, Happy 78th Anniversary FEBC Philippines. O diba, totoo yan kaagapay. Ako po, ang laki po ng pasasalamat ko sa mga kaagapay natin. Ikaw kaagapay, ang laki ng pasasalamat namin sa'yo dahil naipasa mo ang henerasyon na nakikinig sa radyo. Diba? Eto, sagot pa ng ating kaagapay na si Ate Emmy Cristobal. Sabi niya, yes na yes, nakikinig pa din ako. Alam mo bakit? Kaagapay, bakit? Pwede mo kasing magawa lahat habang nakikinig. Happy anniversary play. Praying po na magpatuloy pa ang pagpapala sa Panginoon sa gawain ng FEBC. Kaagapay, alam mo ba? Ito ang sekreto ng radyo na hindi pwedeng gawin ng iba't ibang social ng ibang platforms. Sa radyo, pag nakikinig ka, pwede kang magtrabaho. Sa radyo, pag nakikinig ka, pwede kang mag-multitasking. Sa radyo, pag nakikinig ka, natututo ka na, may ginagawa ka pa. Yun po kaagapay para po sa akin. I mean, hindi naman sa bias dahil nasa radyo ako. Pero kaagapay, alam mo ba? Natutunan ko sa radyo yung makinig ng maayos. Natutunan ko sa radyo yung parang pwede mo palang pagsabay-sabayin ang lahat. Nang hindi nakatutok sa isa lang, na may pinapakinggan ka, pwede ka pang may gawin at the same time. Ang daming sagot ha. Eto pa, sagot ng ating kaagapay na si Ate Mindy De Torre. Sabi niya, 100% po Kuya Bri, every umaga, tanghali hanggang gabi, lagi akong nai-inspire sa programa niyo. God bless 702 DZAS. Happy blessed 78th anniversary. God's faithfulness. O imagine kaagapay, no? Tuloy yung kanta namin na ano, na Christ to the World by radio. Totoo yun kaagapay na mula umaga tanghali hanggang gabi, maglilingkod po sa inyo ang aming himpilang 702 DZAS. Mapabalita man yan, mapadevotional man yan, mapainspirasyon, mapainformasyon. Kaagapay, nagpapasalamat po kami sa patuloy na nakikinig sa radyo. Alam nyo kaagapay, dahil sa inyo, honestly kaagapay, nabuo din yung pangarap ko bilang isang radio host
dito ng 702 DZAS. Kasi imagine, binigyan ako ng pagkakataon ng mga kaagapay na maging bahagi ako ng kwentuhan niyo sa araw-araw. Yung mga host po namin dito, dahil po sa inyo yan, kaagapay kaya. And at the same time, maraming salamat sa mga kaagapay na hindi nagsasawa makipagkwentuhan sa amin. Kaya sa mga nakikinig sa radyo, online man yan, ano man ang kapamaraanan mo, kaagapay, thank you so much po. Ang dami niyo pong naibigay sa amin na opportunity. Hindi lang yan, kaagapay, kasi natuto din kaming makinig sa problema ng ibang tao. Natuto din kaming, alam mo yon, maging aware na pwede pala ang isang kabataan na mag-air sa broadcast. Kaya thank you so much sa inyo, kaagapay. Ito pa, sagot pa ng ating kaagapay, ang daming sumasagot. Baka magtampo ang mga kaagapay natin pag di natin ito mga nabasa. Huwag kayong mag-alala, kaagapay. Babasahin ko to sa abot ng aking makakaya lahat. Umaakit na po ang ating comment box. Sabi dito ng ating kaagapay na si Bong Managa. Sabi niya, oo, dahil mas madali sa aking maka-access sa pakikinig sa mensahe ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Eto, sabi ni Ate Mercy Guerra, sabi niya, oo, sabi niya, mabilis ako makapakinig sa 702 DZAS. Agad-agad yan. Amen. Eto, sabi naman ni Ate Rosa Tabayan, sabi niya, yes po, nakikinig po ako mula dito sa Nueva Vizcaya sa transistor pa nga po ng radyo namin habang nakain po ako. Oh, diba kaagapay, imagine na yung radyo, akala natin maliit, akala natin walang kapangyarihan, pero yung liit nito na apat na sulok, maraming nababagong buhay. Aminin nyo, kaagapay, once and for all, pag nakikinig tayo ng radyo dito sa 702 DZAS, no? Ang daming mga preachings, ang daming mga information, yun yung kagandahan, kaagapay, na yung radyo, hindi lang siya basta radyo eh. It gives us an opportunity to learn. It gives us an opportunity na matuto ng mga panibagong teaching. Lalo na, kaagapay, no, doon sa mga pastor na meron tayo. Kaya naman, salamat sa iyo, kaagapay, sa nakikinig. Eto, basa naman tayo sa online, kaagapay. Eto, nababasahin natin. Sagot ni Ate Alma Abela. Sabi niya, pag nasa probinsya ko, wala kaming wifi. Kaya may radyo pa din kami. True! Kahit walang kasama, parang may kasama pa din pag nakikinig sa radyo. Thank you, Ate Alma. Ito po, sagot ni Ate Maria Sita Fernandez. Opo, Kaayo Inspirations Unlimited. Araw-araw po kaming nakikinig sa radyo. Ito, sabi naman ni Ate Faustina Habla. Magandang hapon sa iyo, Bri. Hanggang ngayon, nakikinig pa rin kami. Malakas pa. Sabi niya, malakas pa para para mapakinggan ang aming kapitbahay. Kasi kapag nakikinig kami, ang dami pong magagawa habang nakarutin po sa araw-araw. Malungkot man ang buhay, pero pag nakikinig sa DZAS, nagiging okay. Maraming salamat, Kuya Brian. Nako, kaagapay, gusto ko namang mapakinggan ang inyong boses. Ako po'y maglalambing sa mga kaagapay natin dyan. Kaagapay, pwede ba kayong tumawag sa aming telepono sa numero na 8654-3322 local 401? Ulitin ko, kaagapay, tawag ka sa himpilan namin ngayon sa 8654-3322 local 401 at gusto ko sanang mapakinggan ang inyong boses para magkwentuhan tayo sa himpapawid. And at the same time, kaagapay, dyan ka lang. Huwag kang maglilipad. Padamihin natin ang ating mga kwentuhan. Padamihin natin ang ating mangyayari. Dahil po, napakaganda ng mga susunod na mangyayari dito sa ating himpilan. Dahil po dyan, muli pong magbabalik ang Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited, Monday Motivation.
1: Siyempre, kaagapay, tayo po ay nagbabalik dito sa ating himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Ako pa rin po ang inyong kasama. Ito po si Brian De La Cruz. At kaagapay, muli po ang ating pong question of the day. Nakikinig ka pa ba sa radyo at bakit? Ito po, basahin lang po natin ang mga ilang sagot ng ating mga kaagapay bago tayo makipagkwentuhan sa ating panauhin. Sabi dito ng ating kaagapay na si Ate Cathy Zulweta, sabi niya, nakikinig ako dahil isa ito sa nagbibigay lakas at nagpapaindak sa mga kanta at napapakanta ako. Natututo ako sa mga teachings at syempre updated sa nangyayari sa balita. Salamat po at syempre sumusuporta ang ating naging former guest na si Dean Airo Dansen. Hi sir! Magandang hapon sa iyo. Eto, sagot ng ating kaagapay na si Ate Hazel Obsemia. Sabi niya, hindi na ako nakikinig sa radyo kasi wala na akong radyo dito sa Dubai. Kaya super saya ko na nagkaroon ng FB Live at app. Kapag nasa bahay ako, nasa FB Live ako. Kapag nag-drive ako, nasa app naman. Lumaki akong nakikinig ni Mommy sa DZAS. Kaso wala na siya eh. Kaya ngayon, hopefully, sabi niya dito, mapasama yung anak ko kahit pure Tagalog ang conversation minsan. Konting-konti ang naiintindihan nila at kinakanta din nila ang jingle lang station nyo, yung Christ to the World by radio. Hope to visit your station kapag nakauwi ako. God bless FEBC. Happiest 78. Opo, Ate Hazel, bukas na bukas po ang aming himpilan para po sa inyong mga tagapakinig ng 702 DZAS. Pwede po kayong umikot dito once po na makauwi na po kayo. At syempre mga kaagapay, ang kasama po natin ay masasabi ko sigurong certified kaagapay na po natin yan dito sa 702 DZAS. Mga ilang programa na din ang kanyang nalusutan o syempre naging bahagi ng 702 DZAS. Muli kaagapay siya po ay isang communication advocate at communication professor. Walang iba, ipinapakilala ko din po ang sa mga mentor ko at coach ko. Walang iba, si Miss Ana Beatrice Dablo. Magandang hapon sa inyo, Miss Bea.
2: Hello mga kaagapay. Magandang hapon po sa lahat ng nakikinig. Ayan. Maraming salamat sa pakikinig.
1: Ayan, Miss Bea, baka may mga gusto kang batiin na nakikinig sa'yo sa pagkakataon na ito.
2: Siguro generic na lang, Bre, kasi masaya ako na part ako ng celebration ng anniversary natin. Kaya maraming salamat po dun sa ating mga listeners simula nung unang-una. Siyempre, kung may mga estudyante rin ako dyan na nakikinig, interesado sa topic na to, di ba? Sana may matutunan kayo at may ma-remind sila ulit sa kahalagahan ng radyo.
1: Yes, and thank you so much Miss Bea no, sa pagkakataon na ibinigay niyo po sa mga kaagapay namin upang makinig sila ngayon. And Miss Bea, lahat po ng mga kwentuhan, lahat ng mga comments na napakinggan natin at nagpapasalamat ako sa mga kaagapay namin for 78 years sinamahan kami dito. Miss Bea, ako may tanong ako sa iyo personal. Nakikinig ka pa ba ng radyo? At bakit?
2: Oo naman, ilang taon na ako, 32. Simula, narinig kita, 7 years old. Siguro mga ganon din ako. Siguro una kong pakinig, grade 1. Kasi nga, di ba pag may bagyo, ang unang-una talaga dyan, radyo. So, pero noon, nung bata ko, yun lang yung alam ko. Hanggang sa dumating ng elementary and high school, may mga kwento pala sa likod ng radyo. So, andyan yung, ang tawag ka dyan, mystery era. Kasi, nung mga panahon na yan, mysterious talaga ang tao behind. Kasi wala pa tayong social media noon. Hindi pa, lalo na sa Pilipinas, hindi pa siya ganun katikat. So, mahihiwaga ang kape. Ano kaya itsura nung DJ na to? Ano kaya itsura nung tagapagbalita na to? May mysterious effect pa siya. Hanggang sa, eto na nga, nandito na tayo sa generation natin. We're in, mas lumawak naman ang scope. That is the advantage. Tulad niya nung comment kanina, what if nasa ibang bansa? Ang gusto niyong mapakinggan ay Pilipinas, balita sa Pilipinas, di ba? Para ang hirap, kaya mabuti na lang daw at nakakapag-live stream tayo sa ating mga song. So, simula na hanggang ngayon, talagang nakikinig.
1: Maraming salamat, Miss Bea, no? Kasi alam nyo, kaagapay, bibihira na lang yung mga taong nakikinig ng radyo. Una, lagi lang sinasabi, may radyo pa ba? Di ba minsan napapatanong sila, may radyo pa ba? Parang wala naman ng opo, kaagapay. Oo, ikaw na nakikinig ngayon, ikaw ay kunari napadaan ka lang, opo, may radyo pa po, hindi po mamamatay ang radyo. And syempre po, Miss Bea, para po sa kaalaman po ng mga ilang kaagapay natin, ano ba yung radyo? Paki-explain nga sa kanila, ano ba tong radyo na to?
2: Okay, so ngayong araw siguro, Brian, no, gusto ko lang siyang gawing mas konektado sa puso ng tao. Kasi we all know that radio is a communication medium, diba? That uses electromagnetic waves. And that is also the reason kung ba't di siya mamamatay. Dati iniisip ko, alam mo naman yan, that was my thesis when I was in college. Ang assumption ko doon is, buhay ang radyo hanggat may tao behind the radio. Yun ang assumption ng study ko. Hanggat may isang willing magtrabaho para sa radyo, hindi mamamatay yan. Diba? Ngayong tumatanda na ako, ngayong naging teacher na ako, sabi ko sa sarili ko, ano pa ba yung mas malalim na hugot dito? What if magsara talaga yung mga radio station? Mamamatay na ba ang radyo? Kasi yun ang una kong paniniwala. Eh, paano kung wala na talagang tao? Sabihin natin na nagkaroon ng pandemic. Paano kung talagang walang patay ba? Ang narealize ko lang yung try is, hindi talaga mamamatay. Hindi natin kayang patayin ang radyo. Kasi nasa hangin na siya. Kumbaga, ang gusto kong reflection ngayong hapon is that radio is not just a form of technology or a medium. It is not just an industry, but it is a part of the culture. Kultura na ng mga Pilipino yan, na makinig ng radyo, simula pa sa kalulululuhan natin, hanggang inabot natin, part na yan ng buhay nila. So hindi yan mamamatay. From one generation, it is just being transmitted, it is being improved, may mga pagbabago, but it's there. And no one can ever kill that kind of industry, of that culture, para sa it is part of the tradition. Filipino heritage, ika nga.
1: Yun kasi yung hiwaga, Mambiya, no, ng radyo, na parang ang gusto ko yung pinulit mong ano, hanggat may taong nagtatrabaho sa radyo, hanggat may tao sa likod ng mikropono, hanggat may tao sa likod po ng alam mo, no, ng mga nagsasalitang tao, hindi talaga siya mamamatay. Alam nyo, kaagapay, no, actually, ang inspiration ng thesis ko ay yung thesis si Miss Bea. Pero akin naman nun ay mga radio drama artists. Alam nyo, kaagapay, ang radyo kasi akala natin simple lang siya. Pero alam nyo, pag nandun na kayo mismo sa loob, pag doon na kayo yung mismong nagtatrabaho, komplikado siya. Hindi siya yung pag umupo, bumobroadcast, pag umupo, nakikipagkwentuhan. Hindi ka agapay eh. Malalim na yung lalo na ako kasi inaaral ko na siya, and at the same time trabaho na siya. Alam niyo yun, ka agapay na parang yung radyo kasi nagpapakita siya na ang impormasyon ay para sa lahat. Walang kinikilingan, walang dapat parang pag mayaman hindi pwede, walang ganoon, kaagapay. Ang radyo po ay para sa lahat, hindi lang para sa mayaman, hindi lang para sa mahirap, hindi lang para sa lalaki, hindi lang para sa babae, kundi sa lahat ng taong nakapapakinig. Ang ganda nga nung pinulot po, pulutin natin yung sinabi ni Mina, na nasa hangin na yung radyo. Iba man ang itsura, iba man ang konteksto, pero radyo pa din siya na appliances na kapag binuhay mo, alam mong merong magsasalita. Alam mong meron kang napapakinggan. Ngayon, Miss Bea, curious ako. Siyempre, nabanggit na natin na marami ng platforms. Ang social media, ang TV, yung iba nga may app pa. Yung iba, tinatawag pa na isang application, yung si Green App, ika nga natin. Mambiya, ano kaya ang meron sa radyo na hindi nakikita sa ibang platforms?
2: Okay, para sa akin, nandyan yung sinasabi nilang theater of the mind. Sinabi rin ibang mga researcher. Ano ibig sabihin ng theater of the mind? Ibig sabihin nun, ina-allow niya yung listeners na maging parte ng programa kahit malayo yung listener na yun.
1: Mm-hmm.
2: Ang nangyari is, it allows the listener to imagine what's happening. Nandito po kami, kung bumabagyo ng malakas dito sa Bicol, hindi ka naman taga Bicol, pero nararamdaman mo yung nangyayari sa kanila, for example, di ba? Kasama rin yan ng mga drama na napapakinggan natin. Meron namang movies, di ba? Meron ka namang pwedeng mga pocket books, meron ang dami ng drama reel sa Facebook, di ba? Pero bakit ang sarap pa rin niyang pakinggan? I mean, yung pag-imagine kasi natin ng mga nangyayari sa radyo, yun yung connection para i-allow tayo na maging kasama doon, na maging part ka. Kumbaga, ikaw ang bahala sa visual, papagyan mo to, ito ang kwento, pero ikaw ang bahalang gumawa ng pictures in your mind.
1: Mm-hmm.
2: Yan, ang isa sa mga mystery talaga at isa sa mga powerful na aspect ng radio for me.
1: Mm-hmm. Kaagapay trivia lang ha, alam nyo ba yung napakinggan yung gulong ng palad sa ibang himpilan? Yung napakinggan yung pangako sa'yo sa ibang himpilan? Bago po yan naging telebisyon, bago po yan na isahim papawid sa mga telebisyon at pinagbidahan ng inyong paboritong artista. Ang gulong ng palad po ay nagsahim papawid ng 8 taon sa radyo. Oh, di ba? Nagulat kayo, no? Kasi kaagapay, dati po kasi, alam nyo ba, ang mga tao kasi ay mahilig, tayo, lalo na tayong mga Pilipino, mahilig tayo sa drama. Mahilig tayo sa kwento. Kaya tumagal po ng 8 taon sa radyo ang gulong ng palad. Imagine nyo kaagapay, hindi naman ikaw ang bida. Hindi naman ikaw ang support role. O hindi naman ikaw yung lalaki doon sa kwento. Pero bakit para tila kwento siya ng isang ordinaryong Pilipino? Kasi from the word itself, gulong ng palad. Tayong mga Pilipino, mataas po kasi ang simpatya natin sa mga kwento. Mataas po kasi kaagapay yung parang ako to. Parang ako yung kinikwento dito. Kaya parehas kami ni Mambi, ano, para sa akin, yung radyo kasi, sa akin naman, pwede mo kasi siyang dalhin kahit saan eh. Diba? Pupulutin mo lang, kukunin mo lang, nandyan na, makakapakinig ka na. Diba? Mambiya, alam natin na ang mundo ngayon ay sobrang dami ng fake news. Alam natin na ang social media ang toxic. Alam natin ang iba't ibang social media platform nakakapagod, nakakahingal. Miss Bea, ang gusto kong itanong, sa makabagong panahon na meron tayo at naglipanan na po ang iba't ibang digital media, mapagkakatiwalaan pa ba ang radyo?
2: Yeah, napakagandang pagmuni-munihan yan, pagnilay-nilayan. Para sa akin, Brian, ang credibility kasi nasa sa tao yan, wala yan sa platform. Saan ka man iba to? Diba? Iba to ka sa TV, iba to ka sa newspaper, bato ka sa radyo, hindi makikita dun sa platform na yon yung credibility. Yung credibility is nandun sa taong nakaharap, doon sa taong nagsasalita. So, masasabi ko na credible ang mga laman na information sa radyo dahil handa yung tao marinig yung boses niya. At alam naman natin, based on our media laws and ethics, may karampatan, no? Kapag tayo ay pwede tayo maging liable and accountable kung tayo ay mag-spread ng fake news, di ba?
1: Mm-hmm.
2: Kapag ito ay hindi na patotohanan, liable ka, accountable ka. So the fact na handa yung tao na marinig siya, ma-identify siya, I think it's one of the sign na handa siya na sabihin talaga ang balita na yun. Though, of course, research is very, very important. So, hindi lang pwede na meron tayong boses. Dapat alam din natin yung mga salita, yung mga information bago natin ginagamit yung boses na yun. Kasi ang boses natin, very powerful, katulad mo. Very influential ka. Kapag lagi silang nakikinig sa'yo, idol ka na nila, lahat ng sabihin mo, paniniwalaan nila, di ba? So, without even researching para sa iba. Kaya, very important na yung tagapaghatid mismo ng balita ay talagang credible siya bilang tao. So, hindi siya nasa medium. No? Nasa sa puso siya ng tao kung talagang ikaw ay totoo sa pagbibigay ng balita para sa mga.
1: Ang ganda nun, no, kaagapay, baka kasi syempre ang sinasabi kasi dito ni Miss Bea, totoo yan kaagapay, maparadyo man, mapatelebisyon man, mapasocial media yan, nasa credibility ng taong nagsasalita yan sa harapan mo. Diba? Alam nyo ba kaagapay na bago namin ma-on the air ang isang programa, bago pa siya maging programa, kami po ay kumikilatis ng taong sinasama po namin sa ere. Kami po, katulad po si Miss Bea, naniniwala ko na siya ay talagang bahagi ng ganitong pagkakataon. Kasi una, siya ay isang communication professor. Bahagi po ng aming pinakikwentuhan, pag ikaw ay nagtuturo, ang broadcasting. Kaya dito po kaagapay, hindi lang kami basta kumukuha o hindi lang kami basta naghahanap ng isang resource person na maibigay lang. Hindi po. Dapat kaya niyang talakayin ng isang topic, kaya niyang talakayin ng isang paksa na maiintindihan ng tao at malalaman, kaya pala kailangan ng proper research. Miss Bea, ito, alam kong wala to sa napag-usapan natin. Ano kaya ang kinaibahan ng mga taong journalist or radio broadcaster sa mga influencers? Para matuldukan natin ang tanong ng mga kababayan natin.
2: Alam mo, para sa kaliwanagan ng lahat. Alam mo kasi, maraming tao gusto nila yung label na influencer. But, you know, the label influencer is not negative at all. You know, influencer is a person that influences. So, kahit anong larangan yan, mapa-broadcaster ka, mapa-teacher ka, mapa-artista ka, pwede mong i-claim that you want to be an influencer. Ang tanong na lang is ano yung intention mo. Kung ako tatanungin ano ang kaibahan niya, alam mo, Bryce, sa totoo lang, yung mga taong journalist no, na nasa likod ng radyo, may makinig man o wala, magsasalita yan. May mag-on man ng radyo, magsasalita yan. Unlike for some, ihintayin muna nila. Oh, may tao na ba sa live? Magla-live na ako ha. Sabihin mo kung may mga tao na dyan ha. Uy, maraming tao dito. Ah, ito yung trending na topic. Mas marami ang views natin. Mas marami ang makikinig sa atin pag itong tinalakay natin. Kahit di naman ito yung dapat malaman ng publiko, di ba? Pero ang mga talagang journalist, trending man o hindi, hanggat importante ang isang balita, ibabalita ko siya. Kahit ang iniisip ko, may pakialam lang ay yung mga nahihirapan. Hindi, ibabalita ko siya. Because I want to reach out. Sino yung mga pwedeng tumulong sa taong to? So, for me, journalists, you know, those people who have really that journalism in their hearts, they are for service. While others are for other reasons. It could be popularity, earnings, you know, part of it naman ay service. Hindi ko nila lahat, hindi ko sinasabi na masama ang intention nila at wala. Hindi po yun. Ikokore ko lang baka kasi yun ang isipin nila. Pero ano yung priority? So para sa akin, itong mga tao na sa radyo, kahit isa lang ang nakikinig, magbo-broadcast ako. Tanungin natin ngayon sila, handa ka ba? Handa ka bang mag-live sa gitna ng unos? Handa ka bang mag-live kahit alam mong baha na dyan? Handa ka bang i-on yan? Kung walang nakikinig, walang tao sa live mo, handa ka pa rin ba? Yun ang kaibahan. So, puso. I think yung puso at yung serbisyo. Hindi ko masabi na sa pinag-aralan lang. Given na yun. Pero hindi eh. Kasi may mga tao rin na may pinag-aralan eh. Na nandun na sa larangan na yun. Pero maganda ba ang intention nila? May iba yung feeling eh. Diba? At may mga, meron tayong tinatawag na citizen journalism. Itong mga hindi naman nila trabaho, pero sila yung nagpo-provide din ng content. Uy, alam niya po ba, may aksidente dito. Sila yung kailangan din ng journalist. Sila yung i-interviewin mo sa daan eh. Ma'am, sir, pwede ko po bang malaman? Ano ang nangyari dito? Sila yung magpo-provide ng info kahit hindi sila bayad doon. Diba? So yung willingness, nandun din sa kanila. So hindi natin masabi na kasi 4-year degree kami, ito hindi, hindi. Kumbaga, in a Christian perspective, ha? Nasa sa puso yun. Yung heart of service, yun yung magbibigay sa'yo ng totoong journalismo sa puso mo. Yung talaga sa word.
1: Grabe, no? Ang meaning natin kaagapay, no, na minsan kasi madalas natin silang ako lalo na ako, I admit, Miss Bea, na madalas ko siyang paghiwalayin. Ay, hindi, pag influencer, eto sila. Pag journalist, hindi. Pero, oo nga, no, an influencer also, no, parang need din nila. Pero ang tanong, nagkakaiba kasi siya sa serbisyo. Nagkakaiba siya sa puso. Tama ka dyan, alam niyo ba, mga kaagapay, no, sobrang appreciated namin yung mga kaagapay natin diyan sa yan po sa One Corporate Center, no, na naalala ko noon yung nagkaroon ng 2 linggong bagyo last year ng July, si Desa na kulong siya ng ilang araw diyan sa DZAS. Totoo yun, kaagapay, na umulan, umaraw, bumagyo, tumigil man yung ulan, pero yung serbisyo kasi dito sa radyo di naman natatapos. Kaya maraming salamat sa inyo kaagapay na patuloy na nakikinig, na talagang pag piniltek yung inyong radyo, talagang makikinig kayo. Miss Bea, maikiling oras ko, pero sige nga, i-define mo lang sa akin to na mabilis sa pagkakataon. Malalaos ba yung radyo?
2: For me, ano yan, question yan ng relevance, diba? However, relevance kasi is something subjective. Pag sabi natin nalalaos, kanino ang tanong? Kasi ang isang bagay ay magiging relevant sa'yo if you find benefit out of it, no? If I would answer that, my answer is very yes. Relevant ang radyo. Malalaos to, trending ba to? Lahat naman ng bagay, merong season, ikang. No? At sinabi mo kanina, pag pinatay mo yung radyo, di siya on. Pero sabi ko nga natin, andyan siya eh. Every time na kailanganin mo siya, nandiyan siya. So I think it's not just a matter of sikat ba siya o laot. Ang ibig ko sabihin dito, isang radyo, nag-e-exist yan para sa'yo. Sikat man siya or hindi. Kaya nga iniisip ko, what if Bray magka-pandemic 2.0? Kasi alam mo, nakita ko enrollment form kanina sa elementary. Nakalagay doon, do you allow your child, in case of pandemic, do you allow your child to join the following instructions, blended learning, virtual? Tapos may nakalagay, radio-based. Doon ako napaisip. Sabi ko, oo nga, no? What if mawala ng internet? What if mawala ng kuryente? What if mawala yung mga classroom? Mapuputol kayo ang pag-aaral. So napaisip ako, sabi ko, oo nga, no? Nag-e-exist ang radyo. Anytime na kailanganin mo siya at pwede akong magturo. For example, I'm a teacher. What if mawala ng wifi ang lahat? Pwede akong magturo. Pwede pa rin magpatuloy ang edukasyon kung maririnig nila ako. Gamit lang ang 2 battery, i-on mo lang ang radyo, pwede pa rin tayong magsalita, pwede pa rin tayong magbigay ng informasyon sa kanila. Kaya for me, hindi siya kung sikat or hindi, kung trendy or hindi. Ang ibig natin sabihin dito is, kailanganin mo siya, hindi mo siya kailanganin, nag-e-exist siya para sa'yo. Ganon siya ka-flexible, ganon siya ka-patient sa mga listeners. Hindi niya kailangan na mag-trending, andyan lang siya. Parang ganon, best friend mo siya, nandyan lang siya anytime. Handang magsalita, handa rin makinig sa'yo.
1: Nako. Ma'am Bea, maikli na lang, sobrang ikli. Anong payo mo sa mga taong nakikinig pa rin ng radyo?
2: Ayan, patuloy lang po tayong makinig at suportahan po natin kasi hindi po biro ang magtrabaho talaga sa likod ng radyo. At natutuwa ako kasi kahit sabihin natin na hindi na siya sikat or matanda na siya, natutuwa ako kasi may estudyante ko nangangarap sila mag-DJ. So ang tanong, bakit nila pangarap yun? Diba? May social media, may iba't ibang trabaho, pero bakit nila pangarap yun? Ibig sabihin, passion yan, no? So, sa mga nangangarap, na magtrabaho sa likod ng radyo, suportado po namin kayo. Ipagpatuloy nyo yan. Huwag nyong isipin kung may pera ba dyan, kumikita ba ako dyan. Ang mahalaga is yung puso mo magserbisyo. At lagi mong tandaan, hanggat may isang nakikinig. Diba? Hanggat meron isang nagsasalita, hanggat may isang nakikinig, buhay ang industriya na yan.
1: Ay, nako, iba talaga ang wisdom ng isang Ana Beatriz. Dablo, muli ka agapay. Aba, sabi ko sa inyo hindi biro po ang pagkatrabaho sa radyo. Kaya naman muli ka agapay, nakasama po natin ang isang communication advocate.

0: Thank you so much, Kaagapay. Bago po tayo magtapos, pasalamatan muna po natin ang ating nakasama sa broadcast para po sa ating production team, kay Kuya Reggie Villena, Benjo Morano, Benji Musura, Nathaniel Peralta, John B. Reyes, sa ating RTV team, kay Ate Aileen Valdez, Angelica Calaya, kay Jaya Besomancio, at syempre sa ating intern mula po sa Bulacan State University na si Faith at Alexis, at syempre po sa Umagapay sa atin kay Shira May Gabornes. Kaagapay! Para po sa himpila ng 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan sa programang Inspirations Unlimited. Sumasaludo po ako sa inyo dahil po ito po si Brian De La Cruz.
1: Inspirations Unlimited.
2: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binuto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna. At responsibilidad ay akuin muna. Diba?
3: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
4: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
5: Isang kasiyahan para sa akin ang ikaw ay laging makapiling dito po sa ating programang Reflection sa FEBC Radio TV. Magandang araw sa iyo. Ako po si Ruthel Ramadizon. Salamat po sa inyong walang sawang panalangin at pagsuporta po sa gawain ng Panginoon dito po sa FEBC. At kami po ay nagagalak na ikaw ay palagi ang nakasuporta sa amin sa pamamagitan ng iyong panalangin at maging tulong pinansyal sa ministeryo

0: Maraming pong salamat sa inyong pagsama sa akin dito sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po si Ruth Larama Dizon. Salamat po sa inyong pagsama sa akin sa araw na ito. Hanggang sa muli po, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong may kapal.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Hi! Bakit naman ganon?
1: Oh anak, bakit ganyan ang face mo? May sakit ka ba?
0: Wala po, Mami.
1: Nagugutom ka na ba?
0: Hindi po, busog po ako.
1: Eh, anong iniisip mo?
0: Naiinip po kasi ako, Mami.
1: Saan ka naiinip?
0: Kasi po, nagpray ako sa Lord, gusto ko po ng baby brother. Nagpray po ako, 6 years old ako, eh bukas magsa-7 na ako, wala pa rin yung baby brother. Iniisip ko po, baka kaya ayaw ni God ibigay ang prayer ko po kasi baka naging bad ako. Minsan hindi ako sumusunod, minsan masungit po ako at saka hindi ko po inuubos ang baon ko.
1: Anak, sumasagot sa prayer si God. Kung minsan ang sagot niya yes, kung minsan naman no, at kung minsan naman ay wait.
0: Bakit iba-iba po?
1: Depende yan sa kalooban ni God, sa gusto niyang mangyari, sa tamang panahon, kung ready na ba ang heart ng tao. Kasi God siya, mas marunong siya sa ating lahat.
0: Ibig po bang sabihin, Mami, ang sagot ni God ay no o kaya wait?
1: Posible. Depende sa will ni God. Ang laging plano ni God ay para sa kabutihan natin. Yes, no, or wait man ang sagot ni God. Tandaan mo, iba ang oras ng Diyos sa oras ng tao.
2: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.fabc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
4: Magandang umaga po sa inyo pong lahat. Kayo po ay nanonood, nakikinig dito sa Family Matters ng 702DZAS. Kumusta na po ang inyong araw ng Lunes? At kumusta ang inyong panahon dyan sa inyong kinalalagyan? Tuwing araw ng Lunes po dito sa Family Matters, kasama niyo po kami mga lingkod ninyo, Jonel Milan, kasama si
5: Kuya Willie Basilio po.
4: Yes, at tayo nagpapasalamat sapagkat ang Family Matters po, isa sa mga programa ng 702DZAS. Kami po ay kabilang sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kami po ay ang himpilang 702DZAS FBC Radio TV. Isa lang po kami sa radio station ng Fries Broadcasting Company. Isa rin po kaming AM station. At kami po ay napapakinggan at napapanood din po sa iba't ibang mga platform. You can also watch and listen to us sa pamamagitan ng online natin na live streaming 702DZAS at sa mobile app. Ganun din po sa Facebook page 702DZAS FBC Radio at YouTube channel 702DZAS FBC Radio TV. At pwede rin nyo po kami mapanood directly sa TV. Makita nyo kagandang lalaki ni Kuya Willie Basilio. Kayo dito. At tayo po ay mapapanood sa channel 185 sa Signal TV at sa pagkipagtulungan po yan ng GCTV. Ayan.
5: Pogging ko ng Janel.
4: Ayan. Masood nga itong salamin para mapilipin. Iyo.
5: Iyo.
4: Iyo. Hindi. Ay, happy birthday kay Karen Damian ng Tokyo Baptist Church. Iba pa mga nagdiriwan ng karawan. Happy listening din sa lahat ng mga kapatid sa Tokyo Baptist Church. At ganoon din sa kay Pastor Eli Galios na hindi nakapunta sa kanyang farm daw ngayong araw na ito. Diyan sa Toyokawa dahil umuulan doon sa Toyokawa. At sa kanyang may bahay, si Pastor Joe at ang mga leaders at kapatiran diyan sa Fuji AOG Assemblies of God sa Toyokawa. E ganoon din si Pastor Johnny na ngayon ay speaker sa convention diyan sa Mindanao area ng Assemblies of God at ang kanyang kabiyak, si Pastor Rahel at ang kanyang buong pamilya at ang buong pamilya ng Fuji AOG Outreaches, 17 Outreaches. At ganoon din, happy listening po sa mga nanonood sa atin at nakikinig sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at maging sa labas po ng bansang Pilipinas. Kami po ng Kuya Willie, kagalakan na kayo makadaupang palad at maging bahagi ng inyong mga buhay po sa pamamagitan ng ating Family Matters. Kasi natin batiin ang happy listening ang aming kumari at kumpare, si General Felix at Sam at si Christine Felix at ang kanilang apo diyan sa Tokyo. At siyempre mga kaibigan natin diyan sa sa Chiba. Happy listening at kay Dr. Pastor Garcia at ang kanyang kabiyak si Eleanor at of course maging ang mga taga Jesus the Loving Shepherd. Happy listening po sa inyo pong lahat and congratulations kay Pastor Monty and Sister Loida sa kanilang kauna-unahang apo. Congratulations, welcome to the club, Pastor Monty and Pastora Loida. At pareho kami, isa lang ang apo. Ayan. Ikaw ba, Kuya Willie? Ilan na apo mo?
5: Isa pa lang.
4: Kasi pa lang. Binabati namin ng mga lolo-lolang may isang apo. Ayan. Meron tayong isang lola ng isang apo. Ayan. At ganun na nais ating batiin ng happy listening ang mga deaconesses namin sa iba't ibang worship centers ng aming Hope of Glory community. Of course, ating mga kapastoran. Gusto rin nating batiin ng happy listening ang lahat ng pamilya natin sa Bulacan State University sa panibagong groundbreaking na naganap dyan. Happy listening po sa President Teodi at San Andres at ang kanyang mga kasama sa leadership. Kasama na ang mga dean, lalo na si Dean Nene Tuazon na ang kanyang gusto mga lawyer ay hindi lang magagaling kung hindi mga merong ika nga ay matibay na paninindigan sa tama. At isa ang nung kanyang panahon niya ay nagsimula siya ang pagiging dean, nagkaroon ng top notcher ang Bulacan State University College of Law. Top 10. At siya ngayon ang executive director ng AMLAC. At ngayon ay pinuputakti siya ng mga ika nga ay matikos dahil sa kanyang pagganap lang ng tungkulin, dahil sa samot sa kanya. Sa summon sa kanya ng Kongreso, ay gumanap lang siya ng kanyang tungkulin. Ngayon, ang mga trolls, pinuputakti siya. So, kaya pag-pray po natin siya at ang mga nanindigan para sa tama. Kaya, ngayon, ay Kuya Willie may nagtanong sa akin. Si Kuya Willie ba'y kababangan? Abay, oo ako. Sabi niya na nararamdaman ko pang nagsasalita Hindi baka ako nadidinig na halos tuwing Monday, bumabati siya sa makalangit na pagbati. O bago ka bumati, nang babatiin mo, eh batiin mo muna. Nag-aabang sila. Nag-aabang sila ng pagbati ng makalangit na bati.
5: Maya paabak po kay Kongan. No ka rin man kayo, eh kaya be tamo yung kaning programa tamo na eh. At ikaw po lilipat istasyon. Kenny mo po. 702 DJS. Yan. Kaya miyabe-yabe po tayo king Gino. Sabi natin, magandang umaga sa mga kanaroon at wag po kayong lilipat ng mga estasyon. Dito lang po tayo magkakasama. 702 DJS. Miyabe-yabe tamo. Yan. Magkakasama tayo.
4: Yes. Wow. At siyempre, translation. May interpretation dapat.
5: Alam mo naman yung heavenly language eh. Ano yan? Sapul ka agad eh. Magkakasama tayo.
4: Ayun, praise God. Sige po, sino po babatiin ninyo sa araw na ito ng Lunes?
5: Okay, ilang mga kapatid natin, binabati natin. Ito, mga suki na ito ng 702 DCIS. Unahin po natin yung Sambahang Kristiyano sa Marulas, pinangungunahan po ng Pastor Abet at Ate Lily Tikia. At di ko po kayo maisa-isa, pero apelido na lang po ng pamilya nyo at sakop po nito. Mga Barrientos, Dizon, De Guzman, mga Cruz, Mojado, ang Matriz family, ang Kabuan ng Tikia, ang Salen family, yung pong Ragrag, Francisco, at iba pa, no? Marami yan. At magkita-kita po tayo, lobby ng Panginoon sa 75th anniversary natin sa October, o second Sunday of October. Yan.
4: Anong oras?
5: Opo, opo.
4: Anong oras?
5: And then, binabati po natin ang ganun din po sa kapatid natin sa Marikina Christian Fellowship. Binabati po natin ang kabuuan ng Marikina Christian Fellowship, sampu ng kanilang mga outreaches and churches around the Philippines. Magdiriwang po tayo, Kuya Junel, ng 50th taong anibersaryo ng Marikina Christian Fellowship. Yan. Wow. So magsama-sama
4: po
5: tayo.
4: Happy anniversary!
5: Yo! Ako din! Siyempre, nandiyan po ang ating Pastor Paul Mortis na isa sa mga nanungkulan pong mahabang panahon, ang Pastor Emeritus ng Marikina Christian Fellowship, ang ating National Evangelist, at siyempre may program po sila sa 702, yung pong gabay sa umaga, ay sa biyaya po ng Panginoon, magdiriwang po tayo. 50th anniversary ng Marikina Christian Fellowship.
4: Yes, at happy anniversary po. Anong oras ang anniversary naman ng Marulas?
5: Ano po yun? Sa umaga, alas 9, karaniwan eh.
4: No, sayang, gusto kong pumunta dyan. Naging bahagi ng buhay ni aming mag-asawa yan.
5: Oo nga.
4: At muntik na tayong tawagin ni Lord dyan sa paglilingkod sa simbahang yan. Napakababait ng mga leaders na dyan. At kaya na naiba ang direction ng Lord sa amin. Kaya, pero we enjoyed that journey with them. Kaya happy 75th anniversary po sa kapatirang Kristiyano sa Marulas. Tama ba?
5: Sambahang Kristiyano.
4: Sambahang Kristiyano sa Marulas talaga. At saka siyempre sa Marikina Christian Fellowship. 50th and 75th.
5: Oo.
4: Praise the Lord. Ay, nanonood daw sa atin. Nag-text dito si Kim Cagino at ang kanyang gwapong asawa. At ganun din ang kanyang mga anak. Happy listening sa inyo pong patuloy na pagsuporta ay nako at panonood, pakikinig sa amin. Maraming salamat. We are so encouraged. Napakabait niyan si Kim, BFF ng asawa ko.
5: Yo.
4: Mahabaan pagka nag-uusap sa mahabaan.
5: Ano pang haba, siyempre.
4: And nanonood ang nakikinig din sa ating ngayon, live na live, si Ramiro Sulweta.
5: Yo.
4: Si Lorna Antojado Rodriguez, si Beche de Jesus, isa sa mga masipag naming dulos dyan sa Valenzuela, at Shepherd din. Ito si Glenda Aideska, yan, blessing daw, Pastor, at ganun din si Anita Toralba, ayan, salamat, at ayan nga, si Betchay, at nag-good morning, si Nona Decor, nanonood, nakikinig din siya sa atin, Kuya Willie, mula sa Santa Rosa, Laguna, si Victoria Dizon Aoki, ayan, blessed morning po, from Japan, saan kaya si Japan? Ah, pakitext mo nga para ma-connect ka namin sa mga kaibigan natin dyan sa Japan. At ganoon din si Lorna Rodriguez, nanonood ng kilig sa atin. Si, ayan, no, ayan, okay. Ito, si Anita, mukhang katropa mo ito. Ha?
5: Oh.
4: Makiramdam ko po.
5: Makiramdam,
4: wow. Ayaw, kening mabalakat. Tama ba baga? Dali ko, tama.
5: Tama po. Tapampangan ka na rin. Nakikinig daw po siya galing mula sa Mabalakat.
4: Ayun, nako, tama na ako. Pasado na ako sa mga kaibigan kong matalik dyan, si Bishop Ernest at saka si Pastor Joel. Si Jasmine Austria, Tito Jasmine, at si Pastor Eli, nabati natin at ang kanyang kabiyak. wala sa farm niya ngayon. At ito ba, nanonood ang hiling sa atin, si Rosana Sulit, ayan, from Cavite, 13, Martires City. At,
5: ayun!
4: Dito pa, ang napakahusay na teacher. Ngayon ay master teacher kagaya ni Jasmine, si teacher Levy Mercado Vergara. Isa ito sa mga unang naakay namin sa Panginoon noong pioneering years namin sa Hope of Glory Community noon ay sa Tugatog. Kaya Teacher Levy, happy listening. At si Eleanor Bagaporo, at nanonood nakikinig sa atin. Si Arlene Estikoy, nanonood din at nakikinig. Si Victoria Ayoki, yan nga kanina. At ito mga iba ay mga nabati na natin. At si Remedios San Pedro, Blessed AM po, pastors, listening habang naglalaba sa General Trias, Cavite.
5: Talaga, labaday.
4: Anong nilalaban mo? Ayan. Mamaya ay hahabol natin yung iba. Ito, watching from Sia Ignacia. Ba? Sia Ignacia. Ano kaya yun? Pastor, wag paano umaga po si Ocampo Miguel Mila. Ayan, yung iba po, babatiin natin mamaya. Pero siyempre, ay lahat po nadiriwan ng karawan, nadiriwan ng wedding anniversary, pagpalain po kayo ng Panginoon. At siyempre si Raylin ay binabati rin natin, ang leader ng Filipino fellowship dyan sa Tokyo Baptist Church, at ang kanyang kabiyak sa kanilang mahalagang pagdiriwang ng anibersaryo, at ganoon din ang iba pa. Ay nako, ngayon po ay nais nating pakinggan ang salita ng Panginoon. Sapagkat ngayong araw po na ito ay ang aming pangako ng Kuya Willie na pinagsasama-sama ng ating team ang mga tanong ninyo, counseling question. At naglalaan tayo ng isang araw, isang episode para sagutin ang inyong mga tanong. Pero syempre, ang mga sagot sa tanong ninyo ay hinahalaw natin sa banal na kasulatan. At tayo nagpapasalamat at ang salita ng Diyos ay laging may tugon sa inyong mga katanungan. Kaya masaya natin at pakinggan ang paliwanag ng Kuya Willie sa salita ng Diyos sa araw na ito.
5: Opo, mga kagapay, makikita po ito sa mga Kawikaan, Kabanatang 3, Talatang 13 mula sa Mabuting Balita Tagalog. Mapalad ang isang taong nakasumpong ng karunungan at ang taong nagsisikap unawa ay nagtatamo. Yan. Sa English Standard Version, Proverbs 3:13, blessed is the one who finds wisdom and the one who gets understanding.
4: Yeah.
5: Alam natin na ito ang isa sa mga hanggang ngayon, no, kailangan ng sangkatauhan, for that matter, Kuya Junel. Saan man tayo naroon, anumang panahon, ang lalagyan natin, karunungan. Ito ay inilalarawan, personified sa bahagi ito ng mga Kawikaan na parang tao siya, katulad natin, na sabi, mapalad ika, pinagpala ika yung taong nakasumpong nito ng karunungan. At itong talatang ating pinagsasaligan sa ating pag-uusapan, counseling, kasama daw po ito, Kuya Junel, ng sa isang bahagi ng Proverbs 3 na parang tula, isang poem.
4: Yeah.
5: At yung pong verses 13 to 18, at ang isang napapansin daw po dito, yung sinimulan at tinapos yung tula na yan sa salitang pinagpala, mapalad, sabi ng Tagalog. Ibig sabihin po, pagka meron tayo ng karunungan, pagka ito ay ating na sasapamuhay, malamang na malamang ay nandun po tayo sa tamang landasin na tinatahak para sa ating magandang buhay at bukas. Therefore, hihingi tayo ng karunungan kung saan nagmumula ito. Dili ba kundi sa ating Panginoon Diyos.
4: Amen.
5: At ito po ay sabi ni Santiago, pagka raw humingi tayo ng karunungan at wala namang pag-alinlangan sa ating pag-i, aba, ibibigay ni Lord sa atin.
4: Amen.
5: So much so na sa ating mga pinagdadaanan, mga suliranin, mga problema, pamtahanan mang yan o kung anumang mga sitwasyon natin, nakalalaman, Kuya Junel, ay meron pong laan na kasagutan dahil ang ating Panginoon Diyos meron nga pong karunungan na pwede niyang ibigay sa atin. And therefore, meron pong solusyon sa bawat problema natin. At sa parang po, with all practicality, eh ganito yung pag-uusapan, bukas ang kalooban na meron pong pagtatanong at meron pong pagsasagot. Yan.
4: At merong karunungan, ano?
5: Opo, opo.
4: At, kaya huwag nyo sinasarili kapag ka meron kayong mga katanungan sa buhay, eh talagang napakahalaga na ito ay ating ibahagi sa mga tao makakatulong sa atin. At ito ho yung pagkakataon na yan na talagang gusto natin pasalamatan. Yung mga nagpapadala sa atin ng counseling question, nag-abot-abot ang pasalamat. Kami rin po, abot-abot ang pasalamat na pagkapala sapagkat binubuksan ninyo ang inyong mga buhay upang magtanggap kayo ng inyong gabay. Kaya it's our joy, Pastor Willie, na kami ay maging gabay po ninyo. Praise God. Pwede po ba, Kuya Willie, English o Tagalog? Isa pa pagbasa.
5: Okay, sabi po sa Tagalog, mga Kawikaan, Kabanatang 3, Talatang 13, mapalad ang isang taong nakasumpong ng karunungan at ang taong nagsisikap, unawa ay nagtatamo.
4: Amen. Praise God. Naku, mula po sa diwang yan, tayo nagpapasalamat sapagkat mapagbibigyan natin ng daan ngayon ang mga katanungan ng ating pong mga tagapakinig. So, Kuya Willie, sana na po ba tayo?
5: Aba.
4: Sige po, pwede na natin ngayong ibahagi po ang mga katanungan ng ating counseling questions po na natipon ng ating pong team. At mamaya mapasalamatan natin yung ating team. Dahil matyaga na iniipon itong ating itong ating mga katanungan po na ito, and we are so thankful for all of them. Ayan. Ano po ba ang una nating katanungan?
5: Unang tanong. Magandang araw po, Family Matters. Mag-asawa po kami na parehong may trabaho. Pero lately, napapansin ko na parang nagiging competitiveness na ang dynamics namin imbes na teamwork. Kapag may na-achieve siya, parang na-insecure ako. At kapag ako naman, parang hindi siya fully happy para sa akin. Paano po naman namin may babalik yung healthy support at unity sa marriage namin?
4: Wow! Una-una, papasalamat tayo. Very honest siya. Pangalawa, ay nagpapasalamat tayo kay Willie dahil ano? Dahil hindi lang siya honest kung hindi meron siyang pagkilala na ito hindi tama. Ito hindi tama sa mag-asawa magkaroon ng competition. Kaya mahalaga na pakinggan mo ang mga payo ng Kuya Willie Basilio.
5: Alam mo, Kuya Jonel, ang naalala ko kagad doon sa yung ugnayang mag-asawa, no?
4: Apo.
5: Yung bang salip na competitiveness, sabi nga ng tanong nating nag-send sa atin, ay yung kooperasyon. At kasakop doon yung merong malayang komunikasyon. At merong paglalarawan si Harold, Dr. Harold Sela, doon sa kanyang pamphlet on marriage, yung parang mga dingding daw ito ng bahay. So para tayong nagtayo ng bahay na merong apat na dingding. So dalawang dingding dyan, ito, yung pong kooperasyon at communication. Ibig sabihin po, baaga pa lang, hindi pa yung kasama na po ito sa pag-usap bago po magpakasal, bukas ang linya ng komunikasyon. So much so na yung pong pwedeng ikangay harapin nila na magdadala sa kanila ng mga pwedeng issue along the way, eh malayan lang mapag-usapan, meron silang pagkakasunduan. At isa nga po dito, Kuya Dinal, ay yung kooperasyon. Hindi po kompetisyon ang ugnayang mag-asawa. Ang tagumpay ng partner ay tagumpay ninyo pareho. So, tumingin po tayo doon sa positive na aspeto ng ating ugnayan, hindi po yung sa akin lamang at sa iyo lamang, kundi isa na tayo kay Lord.
4: Yan. Ano ang aklat yan ni Dr. Harold Sela?
5: Yung kundi ako nagkakamali, yung pamphlet on Christian marriage.
4: Yun. Alam mo, I was honored when we attended the consultation Minos ni Rick Warren, kasama kami ni Pastor Dr. Peter Tanchi. doon sa kanilang church. At talagang si Dr. Herosella sa kayong kanyang anak, dinalaw, dumalaw para makipag-fellowship lang sa amin. And I had the chance to sit down sa isang table na kami lang, apat lang, lima, anim lang kami. At napaka-humble. Sabi ko, ito yung Herosella na lagi kong napapakinggan sa sala namin habang nako.
5: Sala.
4: Alam mo, iba pala yung, iba pala yung mga kadaupang palad mo. Yung mga talagang napagkuhanan mo ng wisdom from the Lord.
5: Yeah.
4: At, kaya nun siya ay, nung nag-text yung kanyang daughter at ay personal receive yung Bible text niya, ay nakaramdam din ako ng kalungkutan and sense of loss.
5: Tama po.
4: Great man of God na kanyang ginagamit sa buhay ng maraming pamilya. Yan, kaya bukod sa nabanggit ng Kuya Willie, importante rin na talagang magkaroon kayo ng pagsasaliksik. Saan ang gagaling yung competitive spirit na yan? Saan ang gagaling yan? Kasi pag hindi mo naugat yan, hindi lang sa asawa, baka pati sa anak mo makipag-compete ka. May mga ganyan, Kuya Willie, yung malamang yung babae, nakikipag-compete sa anak na nakikita niya close na close sa husband niya. Parang nakikipag-compete ka na. Parang, walang kinalaman niya asawa, walang kinalaman niya anak. Meron kang pinanggalingan na doon nang gagaling yung parang nakikipag-compete ka lagi. Yan. Pag hindi mo na ugat yun, hindi lang sa inyong mag-asawa, pati sa ibang karel, mga magiging kaibigan mo, kasama mo sa trabaho, kasama mo sa negosyo, lalo yung competitive spirit mo na yan. Kaya hindi naman masama yan. Pero pag na-identify mo yun, you have to correct na that should not be your motivation. Yan ang pinaka-ika nga ay ineffective motivation natin sa buhay, yung competition, di ba?
5: Nahayag tuloy, Kuya Junel, sa paraan ng pagpapapansin.
4: Yun, di ba? At saka yung meron kang parang kakaibang kagalakan kapag naungusan mo, yan. O kaya ay kapag ikaw naman naungusan, ako hindi mawari ang iyong pasok. Di ba? Eh, nangyayari, diba? Naging, lalo na kung naging professional na. Aba, pati sa professional work, dala-dala yung pagiging ko, yung competitive spirit na yun. Tapos kahit nga sa ministry, kuminsan, titignan nila, sa church nila, sa church namin, o anong bago, parang walang kalagayahan pagka ganoon. Kaya sabi nga ni Paul, may mga nangangaral dyan na iba ang motibo, pero okay lang. Ang mahalaga ay talagang ika nga ay napapangaral ang ebanghelyo. Ayan. Amen. Praise the Lord. Meron tayong pangalawa.
5: Sa ikalawa naman po, ito. Hi po, pastors. May anak po ako na adult na. Pero may bigat po akong nalaman na hindi niya sinasabi sa amin. May mga maling hindi niya sinasabi sa amin. May mga maling decision na siya.

0: Bago nyo ituro yung inyong anak, baka kailangan mag-evaluate po tayo. Bakit walang level of comfort ang anak ko sa akin? Bakit wala siyang lakas ng loob na mag-open up sa akin? Yun. Yun muna. Baka meron kang gawi, meron kang pananalita na nagda-drive away sa anak mo para maging open. Yan. So yun, i-evaluate mo yun. At mula doon, edi try mo improve. Baka may mga panahon na nag-attempt siya magsalita at magkwento sa iyo, nagre-react agad. Kaya nakikip na lang siya, ganoon.
1: Yeah.
0: Pangalawa, importante yung time ninyo together na baka kailangan meron ka talagang paglalaan ng panahon sa kanya lang. At pag naglaan ka ng panahon sa kanya lang, habaan mo yung pakikinig kaysa pagsasalita. After all, dalawa tinga natin, isa lang ang bibig. O di dahawaan mo
1: Tama.
0: Panahon ng pag nagsasalita. Ngayon, creating an atmosphere where they will feel free to open up. Pag nag-open up sila ng isang bagay na ikabibigla mo, patayin mo sarili mo. Kailangan huwag ka madaling ma-scandalize. Ayan. Siyempre, magugulat ka, pero huwag ka na masyado magsalita. Ayan. Kasi minsan tinetest nila tayo, Kuya Willie. Kapag madali kang ma-scandalize o madali kang ma-rattle, hindi na nila itutuloy kasi ayaw nilang maka pagdulot ng gambala sa atin, di ba?
1: Yeah.
0: At susunod, ikaw ba'y nag-open up sa anak mo ng mga inner
1: Oo.
0: struggle mo? Baka sobrang galing ang tingin niya sa'yo, wala ka ng problema, sobrang husay mo. Kaya hindi kanya maabot. Kaya pag nakita niya yung kanyang problema, ikaw wala at ikaw ay okay, siya'y parang nanliliit siya. Yung, baka naman kailangan bumaba sa iyong pedestal. And try to open up also some of your struggle and ask prayer for your sa iyong anak, di ba? At through that, you can spark conversation, sharing of
1: Tama.
0: ano po ba ang
1: At
0: inyong madadagdag.
1: syempre, kailangan dyan, Kuya Jenner, pamumuhunan ng oras. So, hindi madadalayan ng overnight lang na solusyon. Mamumuhunan po tayo ng oras na mabuong mabuti yung samahang magpamilya, magulang at anak, at pagka ikangay na-develop ng mabuti yung kanilang ugnayan na buong pamilya, unti-unti po maghahatid doon sa bukasan ng kalooban bilang isang magulang, bilang isang anak. At syempre, nakasentro dito yung kung paano nagsasama-sama sa loob ng tahanan, magkakasama pa rin sa simbahan, kung sa mga lugar na meron pong malayang kwentuhan at hantong po yun doon sa mga may mga pagkakatong seryosohang usapan.
0: Amen. At sa pamamagitan nun, kung kailangan, huwag mo rin i-impress sa kanya na parang alam mo lahat. Kung kailangan, sabi mo, tara, pa-counsel tayo, anak. O di dalawa kayo. Makikita ng anak mo ba? Part pala ng life yun, nagpapa-counsel. O di malaking tulong din yun na imo-model mo sa anak mo na hindi ka parang lagi know-it-all. At sa ganun, di ba? E di lalo mo na ipaplakan sa heart niya na ang buhay pala, you don't live it alone, di ba? Kaya you have to inform others of your journey. Sabi sa Galatians 6:2, carry each other's burden. Hindi mo naman pwedeng kayo manghuhula. Kaya kailangan, you need to have the atmosphere at home to open up. And when they open up, you need to have the courage to share your heart. Kaya kung ganun yung nakikita niya, nangyayari sa paligid niya, hindi na isang parang kakaiba ang paghingi ng payo, ang pag-open up. Di ba? Nako, praise God. Sana po ay nagkatulong sa inyo itong ating payo sa ating dalawa pong taga-subaybay sa atin. Na isa natin batiin ang aking kabalae. Ah, si Balaing Dory Darlucio. Of course, kasama na si Kuya Ray, ang kanyang gwapong asawa. Ganon din ang aking mga balae, si Tito and Tet. Ngayon kasama ang kanyang pamilya doon sa Tagaytay. Ayan. At siyempre, gusto natin batiin ang happy listening ang lahat ng mga COS women namin na kasama si Ate Julie Jacinto na marahil ay nagabiyahe na ngayon patungo sa Tagaytay din. At ganoon din, nais natin
1: sana all
0: si Pastor Billy Patao nanonood ang kinig sa atin.

0: sa kanyang office diyan sa Quezon City.
1: Ano po?
0: Bukod po doon sa ating mga nabati na kanina na mga may birthday at may anniversary, pinapabati rin ang aking pinsan si Al and Mitch Rape sa kanilang anniversary, si Randy and Jenny Bernardo at si June and Lori Ricabo. At syempre si Nora, nanonood sa atin ngayon, nakikinig, si Maribik, at ganoon din si Robert de la Cruz sa kanyang malaking opisina dyan sa tabi ng ating One Corporate Center, yung kanilang building dyan, nanonood at nakikinig din sa atin. Ang bilis ng oras, may sumisilip na, Kuya Willie.
1: Oh.
0: May sumisilip-silip, kailangan ipakilala mo na.
1: Oo, siyempre, ito ay talagang ano, maaasahan pagka Lunes kasama natin, Kuya Jonel. Dili ba, kundi yung Dr. Lucilda Rios sa kanya pong programa, si Mami Bessie Rios sa kanya pong memo ni Mami.
2: Heto na po ang memo ni Mami, ang programang kapupulutan ng mga aral para sa pagpapaganda ng relasyon at unawaan ng bata at magulang.
3: Narito na naman po ang inyong Mami Bessie Rios para sa memo ni Mami. Tutuunan natin ang mga bagay na may kinalaman po doon sa sobrang pagpapahalaga sa damdamin at sa self-worth ng ating pong mga bata. May mga pagkakataon po na sobra ito, kaya nga po parang nawawala na sila sa sino ba talaga sila. Kasi laging, ay very good, ay well, well, parang good job, good job. E teka muna, paano kapag ka sila ay hindi naman nakaka-perform ng nararapat at akma doon sa atin pong ika nga ay expectation? So how do you balance ito pong self-worth at sa kanila pong emosyon? Ang una-una po dapat ay ma-realize nila certain limitations and let us affirm it when they realize it. Naalala ko sila apo, no? Pag misa may mausapan kami, sasabihin nila sa akin, Luna, I'm just grade 2. Maybe if I'm in grade 4, I can answer that question. O diba? Alam niya ang kanyang limitation. So, i-affirm natin. Let's not keep pushing them. Ano pa rin po ang isa? We always push them academically pa naman. Eh kung hindi po yun ang kanilang gift. Ang kanilang gift ay, sabihin natin, nasa social skills, nasa sensitivity, or nandoon po sa tinatawag natin na sa physical or sa music naman. So iba-iba po ang ating pong mga gifts ng mga bata. So doon po natin sila dapat iakma na bigyan ng ating pong encouragement. Ganun din naman po, let us also be balanced in terms of kanila pong mga naririnig sa atin. When we are not so satisfied, let us learn to express it in a very nice way. Hindi po yung babagsak ang kanilang pagkakilala sa sarili. Para balance that, there are things that you did well, but there are also some things that you must improve. Yan. Kasi para pong lahat ngayon sa mundo, parang sobrang tulak to become perfect, to become the best, the achiever. Wala naman pong ganun. Hindi po ito magiging makatotohanan. And ito po, sobra din itong halaga. Let us work out their attitudes as we expose them to participate sa atin pong mga home chores. Dito po kasi nagsisimula ang mga kalaman nila in terms of standards, in terms of kailangang work attitude. Kasi kung halimbawa gumagawa sila ng isang bagay, napipilitan ba? Aba, paano yan pag nasa school? Paano yan pag nasa workforce na? Attitude is very important. Sabi nga po, sa isang kasabihan, attitude, not aptitude, will bring us to success. Kasi magaling ka nga eh kung ang attitude mo naman ay hindi makakabuti, eh hindi rin mapapakinabagan ang iyong kagalingan. Yan po ang mga ilang paalala na sana po ay atin pong mabigyan ng pansin as we guide our children in this world na sobra ang expectations sa mga achievement. To a certain extent, nagiging harmful po ito. Mami Bessie Rios para sa ilang paalala dito sa Memo ni Mami.
2: Salamat po sa inyong pakikinig sa Memo ni Mami. Para sa mga tanong, mungkahi o kuro-kuro, mag-email lamang sa memonimami@yahoo.com o mag-text sa 0919-688-0324.

0: listahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
1: Maraming salamat po sa napakagandang awitin na yon na ating napakinggan ngayon at syempre pa sa panibagong kaalaman na ibinahagi sa atin ni Mami Bessie Rios. Kami po ang inyong mga lingkod dito sa Family Matters ng 702 DZAS. John de Milan kasama si
2: Kuya Willie Bastarico.
1: At nagpapasalamat po kami sapagkat sa araw ito binibigyan natin ng daan po ang ating po mga counseling questions at nakapagbigyan na tayo ng daan sa ilang mga katanungan matapos nating mabasa ang salita ng Panginoon at mabati ang mga celebrators natin sa araw po na ito. Ngayon po naman ay pagpapatuloy po natin ang ating pong pagtalakay po sa maraming mga nakalistang counseling questions na nawa hindi lang po dun sa sumulat kundi sa ating pong lahat ay maging daan din po ng pagpapala po. Kuya Willie, ano po ba ang ating susunod na counseling question?
2: Oh, yeah. Pangatlo po, mga kagapay. Good morning po, Family Matters. May pinagdadaanan po kaming extended family conflict tungkol sa mana at properties. Unti-unti na pong nagkakawatak-watak ang relasyon namin at bilang magkakamag-anak dahil dito. Paano po namin mapapahalagahan ang relasyon kaysa sa pera, lalo na kung matagal na itong issue?
1: Oo. Alam mo yung sinasabing mas mahalaga relationship kaysa sa pera, yun ang nakakapahama, Kuya Willie. Mm-hmm. Dahil sa ganong katuwiran, hindi bina-black and white ang lahat ng bagay. Yun ang pinagmumulan ng away. Halimbawa, merong tampo-tampo. Huwag na nga natin ano yun yan, isulat. Huwag na nga natin i-ano. O kaya na may galit-galit. Eh, huwag. Ang isang paraan para ma-preserve ang relationship sa mga ganyang bagay, nakasulat.
2: Ha? Ano po?
1: Nakasulat. Nakatetek. Eh, yan ang problema kung minsan dahil sa relationship, huwag na isulat. At yung iba naman, tayo ba pag-aawayan ba natin yan? Hindi tayo mag-aaway. Ayun, nag-aaway din. O, di kung hindi naman pala pag-aawayan, hindi, praise God, isulat pa rin.
2: Tama.
1: Kaya sundin ang batas tungkol sa mga hatian. At iba naman, may yung mga pamartir na, okay, di ba rin akong wala? Ang mahalagay kayo. Ayan. Huwag din. Hindi din kayo dapat makinig sa gayon. Sapagat kumisan, yung anak niya ang nagprotesta, di patay na naman, away na naman. O di sabihin mo sa pamartir o di hatiin natin, meron kang parte, tapos yung parte mo, pagtapos mo makuha, i-donate mo sa amin. O ito, ititik na naman. Ilagay ulit sa katitikan. O yun. Yan ang malaking pinanggagalingan ng problema ng mga ugnayan. Kapag ka hindi isinatititik, kapag ka ay laway lang, ayan. Kaya sa mga magulang, yan ang ating sinasabi. Gumawa na kayo ng kasulatan, ha? At talagang, at saka siya nga pala, paghatian, huwag niyong ipipera sarili niyo. Huwag niyong ipipera, kasama kayo. Kasi pagtandaan niyo, sino mag-aalaga sa inyo? Yung kailangan may panggagalingan. Tapos kapag halimbawa, ipinukod-bukod muna, ha? Buhay ka pa. Buhay pa yung magulang. Yung titulo ni ganito kay ganito, yung titulo kay ganito, pero ako muna ang caretaker. O sa vault mo ilagay. Kasi baka sa kanila na, bakit? Gusto kong ganyan, buhay pa ako. Hindi pa. Pag namatay na ako, kunin nyo, nakatitik sa inyo. O yun, di ba? O di, magkakaliwanagan. Kaya yun po, ang isang lagi ko sasabi ito. At very unpopular ito. Sapagkat, yung iba, in the name of, ay, naku, huwag natin pag-usapan. Ay, naku. Una-una, mabuti na mabuti ko hanggang ngayon, ganyan ang iyong katuwiran. Pero pag tagal-tagal, nangangailangan ka na iba katuwiran eh. O kung sakali man na talaga matibay ang ugnayan ng mga puno, ng mga first generation, yung pangalawang generation, matindi pa, yung may manugang pa. O, di patindi yan, patindi ng patindi. Kaya, pangalawang mungkahi natin, yung talagang kapatid, yung talagang anak, sila mag-usap-usap. Huwag sumali ang mga manugang. Ayan. Diba? Sapagkat kapag ganun, ay di nangyayari. May iba-iba ng pananaw. At tapos mahalaga na sundin ang batas. Eh kung naman, alam mo, malaki yung hatian, hindi kumuha ng abogado at mamagitan para ang objective, ano ang sinasabi ng batas. Kasi may mga pagkakataon din, yung babae, hindi na sinasabi.

0: Ali, lalaki na lamang. O ba, hindi tama yun. Dapat equal, di ba? So, yung ba naman, yung paborito, mas malaki. Yung hindi
1: Oo.
0: paborito, ay, hindi rin tama yun. Kung ano nasa batas, ayan. Tapos, kung minsan, lupain yan, na nasa bunga, paano, di yung palabunutan, yan ang sinasabi ng batas. At kung meron kayong mediator na abogado na talagang i-ensure ang fairness, nakakatulong din para talaga ika nga ay sa kalaunan, ikagaganda ng ugnayan kapag guided by the law at nakatitik, nakasolat. Di ba kayo, Willie?
1: Oo nga. At alam mo, Kuya Junel, yan ay siyang pinaka, ano ba tawag dito, gabay natin sa ating pagsasamahan bilang buong pamilya. Huwag na po natin patagalin ito. At sabi nga po natin, kahit na parang hindi ganun ka-welcome sa pakinig natin, ito po, isang aspeto ng pamuhay magkakasama, maging makatotohanan tayo. Let us be realistic on this. At ilagay po natin sa marapat na kaparaanan na sa gayon, yun nga po, tinatawag natin, ma-preserve yung relationship.
0: Yun. Isa pa pala, Kuya Willie, mahalagang iwasan yung ano, yung kampi-kampi, kampi-kampi.
1: Oo.
0: Yung nag-uusap ng hindi pinapaalam sa iba. Nako, napakasamang anay yan. Napakasamang anay. Kaya importante, mag-usap, tapatan, tapatan. At hindi yung kampi-kampi, kampi-kampi. Nako, nakakapahamak yan, lalo na sa mga susunod na henerasyon. Mabuti harapan. O kung ayaw sumama, o di hindi siya sumama, pero pinarating, ganun. Pero ano nangyayari, may kampi-kampi na, may usapan na ng beforehand, o di alliances tawag dun. Yun ang nakakasira. Eh, sabi nga, material na bagay lang yan, tapos magkakampi-kampi kayo. Eh, hindi maganda yun. At minsan, meron din Kuya Billy, halimbawa, may lima, lima magkakapatid, yung dalawa ay nakakariwasa, yung tatlo ay hindi. O, di sabihin, eh, di yung sa tatlo na lang, total nakakariwasa naman yung dalawa. Ako, mukhahe ko dun, huwag pa rin. Yung fair pa rin. Tapos yung pagkakuha ng dalawa na nakakariwasa, saka yun hatiin kung gusto nilang i-donate. O, di nakatetek. Nakatetek, di ba? O, di sa kapayuhan, o kayo naman nakakariwasa, pwede bang i-donate nila ninyo sa kapatid ninyo? O di, sige po, o ikatetetek. O, talagay muna sa ano na nakaano sa kanya, ito party mo. Tapos nakapanibagong dokumento na idinodonate nila ito doon sa tatlong hindi nakakariwasa. E di on record pa doon sa dalawang tatlong kapatid na talagang nag-donate yung kuya o yung diche o yung siyense o yung bunso dahil nakakariwasa. E di on record yan sa salit-saling lahi na yung party nila. So, kumisan, yun ang masakit eh. Yung nagsakripisyo, bandang huli sa pamasama. Oo, yan.
1: Yeah.
0: Kaya mahalaga. Nakatetek.
1: Yeah. Natotawa naman ako sa iyo. Pinatatawa mo ako. Nakatetek.
0: Mm-hmm.
1: Upunta tayo sa ikapat. Yeah.
0: Mm-hmm. Sige.
1: At ito po. Ito po. Hello po, pastors. May asawa po ako na emotionally distant. Hindi siya madalas mag-express ng feelings. At ako naman po yung taong emotional at expressive. Dumadating na po sa point na parang mag-isa lang ako sa relasyon. Paano po namin mahanap yung emotional bridge sa pagitan namin?
0: Ayun!
1: Eh, di ba nga? O di ba, Kuya General, may kasabihin tayo. Yun daw, opposites attract.
0: Yun, di ba? Diba?
1: Oh.
0: Ay nako, matapto yan. Napakaganda ng kanyang tinanong sa atin. Alam mo, kapatid, napaka-eksperto ni Kuya Willie dyan sa mga ganyan. Sige, tuloy mo na yan. Yung opposite track.
1: Alam mo, meron tayong mahuhugot na katotohanan sa likod ng sinasabi natin na yun. At
0: po,
1: palagay ko, ito po ay isang paraan din ng disenyo ni Lord bakit pinagsasama ang isang lalaki at babae at magbubuo ng isang pamilya. Dili ba, kundi yung pamilya nila, no? So dito po, hindi po magagawa na basta nakatoon tayo doon sa ating sariling, sabihin natin, kaugalian o pamumaraan ng buhay. So si partner, emotionally distant. si kabilang partner naman ay sabi ay expressive. Hindi po kailangan pagtalunan o maging punto ng pag-aaway yon bilang mag-asawa. Sabi nga po ay ating pwedeng ipagdiwang pati ng mga differences natin. Kaya dito, naalala ko ulit si Dr. Sheila, Kuya Junel, doon sa kanyang pamphlet na yon on marriage. Sabi niya, oh, meron ng wall ng communication, ng cooperation. Aba, meron din po namang yung compliment. No?
0: Oho, may compliment.
1: Oho. So, binigay ni Lord si partner, kung saan si partner mahina, ayun, magko-compliment si partner naman. Vice versa. So, yung pong bagay na yon, eh, makatutulong para mapanindigan natin prinsipyo sa pagsasamahang mag-asawa, and therefore, yung pong pagpansin doon sa supposedly ay kahinaan ng partner, hindi na po siya basta magiging tingin natin ay kahinaan, kundi isang pinagkaiba lang natin.
0: Yes.
1: Malaki pong kaibahan yung Kuya Junel, na ang tingin natin sa mga sitwasyon ay yung pagkakaiba na negatibo, sa halip pala ay aba, doon pala papasok yung pagkukompliment sa isa't isa.
0: Yun, talagang yung seeming negative can be translated into a positive.
1: Yeah.
0: Wow, praise God. Ang masasabi ko naman po ay agree kay Kuya Willie.
1: Yeah.
0: Two thumbs up.
1: Yeah.
0: Praise the Lord. Yeah. Punta na tayo sa sunod nating counseling. Ikalima.
1: Ito. Magandang araw po, Family Matters. May anak po ako na teenager na mukhang active sa church at school. Pero recently, nalaman ko na may tinatago siyang struggles online at peer pressure issues. Natatakot po ako na baka may double life siya. Paano po namin siya matutulungan without pushing him away?
0: Yun. Okay, katulad nung binanggit natin kami na Kuya Willie, na you evaluate na bakit siya nawala ng loob na i-open up ka atin to.
1: Tama.
0: So, matignan yung atmosphere ninyo sa relationship. Pangalawa, ay kailangan dagdagan ng panahon ng solo time with him, with the person. At pangatlo, ikaw man mag-share din ng mga bagay na hindi mo karaniwan sinishare. So, magkakalakas ang loob siya na mag-share din.
1: Yeah.
0: At pang-apat, siyempre prayer na nawa magkaroon siya ng courage, level of comfort na i-open up sa iyo. Yan. At pag nag-open up siya sa iyo, huwag ka na-scandalize. Kasi inobserbahan nila eh.
1: Yeah.
0: Pag na-scandalize ka, op, hindi na nga ako mag-share. Yung pala ang sinya ko, na-scandalize na siya. Ayan. Careful. No. Kailangan nating maging careful.
1: Nakahigop na po kasi ng kape.
0: Ito nga. Naubos na nga yung aking stevia coffee ni Aurin de Leon.
1: Yeah.
0: Yun ang last. Sa pamamagitan nun, with your prayer, magkakaroon siya ng level of comfort na buksan yung bagay na yun. At siyempre, sa pamamagitan nun, maaari rin na kung ang open up niya ay hindi mo naman expertise, ay ikakilalanin mo na kailangan mo ng katuwang at dalawa kayo na hihingi ng tulong para ika nga ay mapahingi ng gabay. At makikita niya ngayon, bahagi pala ng buhay yung humihingi ng gabay.
1: Oo.
0: Hindi pala yun something negative. O di ma-appreciate niya ngayon. At dahil doon, ito ay magiging daan para talagang ika nga ay maging madali at maging malakas sa loob niya na mag-open up. Diba?
1: At di ba nga, nabanggit mo ko, Jill, sa mga mungkahi mo, yung panalangin. Actually, yung panalangin ay para paghingi na rin ng payo o kaya karungan mula sa ating Panginoon. At kung magagabay natin, masasama natin yung ating anak na makasanayan niya kaysa doon sa peer, kaysa sa kanyang barkada o sa kanyang hawak na gadget, dulog kay Lord, no? Lalo pa pagka magkasama silang dumudulog sa panalangin, abay makikita natin maganda pala itong resource na ito na kaloob ni Lord. Yan.
0: Yes.
1: Dahil po doon, madidevelop yung kanyang, sabi nga natin ay pagkakakilalang mabuti sa kanyang sarili.

0: At ultimately, magbubukas siya sa atin.
1: Amen. Napakahalaga po niyan. Ako eh, maraming salamat sa pagpadala niyo ng inyong counseling questions. At gusto natin isingit ng pagbati kasama ni Birthday Girl na si Karen, ang kanyang butihing tatay, si Tatay Rino, at saka si Mayen, at si Let na Letty at Mimi, at bayaw niya na si Arlie. Ayan. At ayan po ang birthday girl natin. Sa ating batiin ng happy listening ang Kambiak, ang Kiambao family, si Buddy Fries at si Len at ang kanyang dalawang anak. At siyempre ay nanonood, nakikinig din sa atin ngayong araw na ito ang mga kapatid natin dyan sa Las Piñas. At yung ating mga leader dyan, at si Pastor Fame at saka si Shelo, galing lang sa Bohol, hindi nagsama. At nakakaingit. Pero yung amin namang inggit ng Kuya Willie, banal na inggit.
0: Banal na pagkaingit, yeah.
1: Ikinatutuwa namin din na kasama namin kayo. At na kayo naligayahan diyan sa Bohol. Ayan, di ba? At siyempre pa, gusto nating bigyan daan muli ang mamaya. Babalikan natin yung iba nating mga tagapanood at tagapakinig na babatiin. Ay bigyan daan natin ng isang counseling question pa.
0: Ayan. Ito pa po, mga kagapay. Hi po, pastors. Ako po ay isang anak na nag-aalaga sa magulang na may sakit. Habang sabay na may sariling pamilya at trabaho. Parang wala na po akong pahinga. At minsan, naisip ko kung selfish ba ako o kung napapagod ako. Paano ko po haharapin yung guilt at exhaustion na ito in a healthy way?
1: Hindi niya nabanggit kung ina sila magkakapatid. Ano kayo?
0: Oo nga, oo.
1: Yeah. Well, napakahalaga na huwag mo antayin abutan ka ng pagkapagod. Sapagkat, syempre, pagkapagod na pagod ka na, ilalabas yun sa iyong mukha, lalabas yun sa iyong attitude, na inaalagaan mo nga sila pero padabog-dabog ka na kasi napahagod ka na eh. Hindi naman dahil sa mga ugali mo. Kaya kailangan, alagaan mo rin sarili mo. Kaya kung may kapatid ka, kailangan may meeting, may kanikanyang gampanin.
0: Yes, yes.
1: At kung merong bisibisihan, eh, kailangan magpadala siya ng taga-alaga doon sa slot niya. Ayun, di ba? O kaya ng pera para iuupa ninyo yung slot niya. Eh, doon dapat may pananagutan lahat.
0: Right.
1: So, pangalawa, ikaw, importante na patuloy kang maging, ikaw nga ay present, magpadama, tatawag, magte-text, di ba? Pero hindi na sarili kailangan lagi ikaw naroon, di ba? Kaya importante yun na mayroong panahon ka rin sa iyong sarili. At, pero syempre, kailangan ng collaboration ng mga magkakapatid dyan, pati mga pamangkin, pati mga apo. Ayan. Tulong-tulong at maging rallying point ka. Ayan. At syempre, kapasalamat tayo sa mga anak na talagang they are taking the responsibility at upon themselves. Ano, kami ng aking anak ay talagang sa aming nanay kay Mama Maring, yung aming kapatid si Ate Bec, talaga she took the almost all the responsibility. Kaya kahit pa paano kami ng aking mga anak, si Tess lalo na, yun, talagang dadalaw at sisilip, you know? Pero yung aking kapatid at si Kuya Alex at sa kayong ibang kapatid namin, tumutulong in some ways, ano po, at talagang dapat may party lahat. Hindi pwedeng walang party. Ano, yung kapatid ko naman, si Eddie, siya naman ang lagi nagda-drive kapag magpapa-check up, gano'n, yun. At kami naman, pagdadalaw, nag-aabot din ng kahit pa paano, gano'n. Kaya yung aking anak ay gano'n din. Talagang dadalaw po kami kay Mama Maring. Talagang Sibs Day, dalaw sa lola nila. So dapat parte. Hindi lang para matulungan yung mga magulang, kundi para maramdaman ng mga apo, mga anak natin na ganun pala talaga na you take care ng mga matatanda mo. Para pagtanda mo, eh, gagawin din nila yan sa'yo. Aalagaan ka rin nila. Huwag mo suloyin, kapatid. Pero i-ensure mo na taken care of ang matanda. Kaya mahalaga rin kung talagang limitado kayo, may kahanap kayo ng may malasakit na caregiver. na pag-iimbestan talaga ninyo upang ang inyong hangarin na ang inyong magulang ay talaga maalagaan.
0: Alam naman natin, mag-isa salita ng Diyos, Kuya Junel, merong
1: Yes.
0: gantimpala ang Diyos doon sa anak na meron pong pangalaga sa magulang na may edad na, ika nga.
1: Diba? Ang hindi kumakalinga sa kanya matanda ay higit pa sa hindi mananampalataya. Ang pakabigat
0: Oo,
1: nun.
0: Ma.
1: Napakabigat yeah. nun. Kaya yan ay paalaala natin sa lahat na talagang bahagi ng ating Christian responsibility, biblical
0: right.
1: responsibility, we take care of our ika nga ay old, parents, grandparents, that they invested their lives sa atin, so it's about time that we return the investment na binigay nila. Kusang talo, ika nga. Yes, amen. Kaya ito pa tayong bigyan daan.
0: Sa ikapito naman, mga kagapay, sabi niya, good morning po, Family Matters. May asawa ko na magaling sa trabaho pero emotionally unavailable sa pamilya. Provided po kami financially, pero emotionally parang absent siya. Paano po namin ma-address ito nang hindi mauwi sa away?
1: Unang-una, you decided na wag awayin. Pangalawa, bukas mo ka mong tingnan saan ang galing yung kanyang pagiging gayoon. Baka naman yung parents niya gayoon. So yun ang kinalakhan niya. So may pananggagalingan. Kaya huwag mong i-judge. Huwag mong i-look down siya for being that. Pero, importante na tulungan natin siya. Hindi lang dahil kailangan niya siya emotionally. Kundi kailangan niyang maka-breakthrough sa gayoon. Sapagkat emotional being siya. Kaya subukan mong i-appreciate lagi yung kanyang pagiging provider. Tapos be interested sa kanyang mga kabalahan. Tapos sasabihin mo, pwede mo ba akong sumama? Makita ko yung inyong ano, ginagawa. O di mo, ibig kami, anako eh, kapag ka ikaw nagpakita ng interest sa isang tao sa kanyang ginagawa, anako eh, mag-respond yun. Siya nga, gusto mong sumama. O. Tapos try to appreciate yung mga effort niya. Alam mo, when you touch the heart, even ng mga seemingly manhid na tao, nako, lalabas yung kanyang ano, lalabas na yung kanyang pagiging emotional being din niya. Kapagkat hindi niya maitatago yung forever, kumbaga yan ang maskara niya dahil sa kanyang pain in the past. So, hindi matatanggal yun sa pamagitan ng pag-lecture. Kundi yung hindi na-provide ng magulang niya o ng mga tao sa buhay niya nung araw, ikaw yung mag-provide yun. Hopefully, ma-break yun and you will see. When that happens, it will benefit even you. Yan. So, hindi lang kakilos ka para sa inyo, kundi kikilos ka para sa kanya. Matulungan mo siya na to also learn to appreciate the fact na siya emotional being din. Yan. And at ang pag-benepisyo sa inyo, byproduct na lang yun.
0: Oh, at Kuya Junel, may kwento ko lang, no? Mayroong pagkakataon na sa isang seminar, nag-small grouping, no? Tapos ng ano, lecture. Abay, merong nagbukas ng kanyang puso doon sa kagrupo niya. At na-tempo, nakaupo ko doon, so napakinggang mabuti. Siya po ay umiiyak na kaagad habang nagkukwento. Kasi nga ay ang napag-uusapan, yung bang walang appreciation na natatanggap sa pamilya, lalo ng tatay. So, nun daw po siya ay kabataan na nakakilala kay Lord through campus ministry, na-realize niya kailangan niyang patawarin yung tatay niya. Kasi nagdulot po yon ng sama ng loob. Dangan, kada graduation niya mula elementary, high school, college, hindi dumadalo ang tatay. So, kinimkim yon ng anak. So, nung maborn again, kinausap ang tatay. Meron po ako dalang galit sa inyo, patawarin niyo po ako. At nagkaunawan sila, sabi ng tatay, anak, patawad din ha. Kasi, hindi ko alam na ganun pala. Ganun kasi ako lumaki. Pinalaki ako ng tatay ko, absent din siya sa mga mahalagang okasyon ng buhay ko. Akala ko kasi ganun ang pagiging tatay. At nagkaunawan sila, Kuya Junel, and therefore, yung inakalang pwede palang pagawayan to, pwede palang maging dahilan ng paglalayon, damdamin sa isa't isa, na nag-iba po yun, na parang isang dingding sa kanilang pamilya.
1: Tama. At ang ganda yung pelikula ni ano yun eh, ni ni Regine Velasquez at saka ni Aga Mulak. Yung si Aga Mulak ay anak ng abogado na reviewer, nagre-review siya ng mga abogado. Eh si Aga Mulak, consistent owner. Eh nung kumuha ng bar, hindi expected, hindi siya kumasa.
0: Hello.
1: After that, ayaw na niya kumuha ng board, ayan, ng bar exam. So, kaya nag-notaryo na lang siya, gano'n. Pero mapakatalino niya sa mga iba't ibang cases, gano'n. Yung girlfriend niya, nakapasa. Tinuturuturoan niya lang yon. Pero parang na-insecure na siya, nakipag-break siya sa girlfriend niya, lumayo na siya, gano'n. Hanggang sa nakilala niya si Regine. Si Regine, eh, taong kalye na yung smart, street smart. Yun ang nakatulong sa kanya para ma-regain yung ano. At si Regina nag-ano sa kanya na kausapin niya yung tatay niya. Ganun. As napakaganda ng dialogue ng tatay niya. Si Tommy Abuel at saka si Aga. Excellent. Nalumutan ko lang pamagat dun eh. Yung all along, ang tingin ni Tommy Abuel, napakagaling mo kasi. And you don't want my help. Ganun. Si Aga naman, nung panahon bumagsak siya, nagkakalolong siya ng gabay ng tatay niya. Ganun.
0: Mm.
1: But they were able to send wrong signal to each other. Kaya hindi nila napag-usapan yun.
0: Yeah.
1: Napaka-naiyak ako na iyak. Sabi ni Tommy Abuel na you are consistent, successful person and I was there with you. I never know how to handle you when you fail. Hindi ko alam kung ano gagawin ko. Ayan, grabe yun. Naiyak na ako ngayon eh. So, yun may mga gayon na kailangan unawain ang pinanggagalingan.
0: Yes, yes.
1: Ibang, it's one thing to identify yung pagkukulang ng magulang. It's another thing to see where they are coming from. Gagaan. Gagaan ng iyong pakiramdam. Pero you still have to do something para yung mali ay may tama. Pero hindi ka na yung grabiyera silang na parang ikaw ay api-apihan. Yan, yan. Napakaganda. Beautiful. Yeah. At pag naalala ko yung title ay i-announce natin next Monday. So, yan. Okay, so meron pa po tayo. Bigyan pa natin ng daan. Ilang minuto pa.
0: Sa pa.
1: Ano?
0: Yeah. No. Sabi po dito, hello po, pastors. May relasyon po ako ngayon pero may past relationship trauma po ako na hanggang ngayon dala-dala ko. Minsan po nagiging controlling ako at nagdududa kahit wala naman siyang ginagawa. Paano ko po ito ma-overcome para hindi masira yung healthy relationship ko ngayon?
1: Eh, congratulations! Dahil meron kang awareness. Ayun. Congratulations! Dahil yung awareness niya mataas. Alam niya na meron siyang ganito. Yan. Pangalawa, you have to do something para ma-heal ka from inside. Merong halimbawa yung heal for life, ha? O yung panahon ng paghilom, kapartner natin dito sa DCAS. Yung mga ganyan, tutulungan ka niyan. Na dahil nga mahalaga sa relationship mo, meron kang nagdaan na nakaka-apekto sa iyong pakikitungo, eh, you have to deal with it. Para hindi yung bagahe pagpunta mo sa relationship, di ba? When you enter into that relationship, ay nako, eh, ready ka na kasi na-deal. Na-deal na yung ano, na-deal na yung trauma mo in the past. At you can now relate better. Eh, kaya kung minsan, ano nangyayari, eh, meron kang bagahe in the past, pero hindi mo, ano, hindi mo dinidil eh. Kaya, una, we congratulate you because you're aware. The second step na lang gagawin mo, deal with it na para hindi mo dalang bagahe yan sa relationship mo sa kanya.
0: And you're not becoming unfair doon sa bagong relasyon na bi-build up sa inyo, no?
1: Yes.
0: Kasi pagka pumasok ka doon, tapos dala-dala mo pa ito, magiging cause ng irritation sa pagitan ninyo.
1: Yes, kasi sira pa, ano?
0: And alam mo naman, sa kabilang banda, Kuya Jun, alam mo naman natin yung posibilidad na pagka po hinarap natin yung kumbaga unresolved past natin, merong magandang lesson na matututuhan natin doon.
1: Mm-hmm.
0: Preparing us for the yung future naman, no?
1: Yes. So,
0: para po maging maayos yung pag-arap natin sa bukas, meron tayong iwan ng kahapon.
1: Mm-hmm.
0: Yan.
1: Yan. Kaya talaga, hindi naman pwedeng kalimutan kasi part na ng memory mo yun eh. Pero
0: Oo.
1: yung impact nun sa'yo,
0: Yo.
1: hindi na. Hindi ka na alipin mo yan. O si Nona Dokoro, Dokoro, sabi niya, napanood ko rin po yung palabas na yan,
0: Yo.
1: Pastor Jonel. Ba?
0: Aha.
1: Oh, nakalimutan ko din po yung title. Nakalimutan din niya. So, sige, sige. Oy, meron pa tayong konti minuto. Sige po,
0: Oy, isa pa,
1: habol
0: isa
1: natin
0: pa.
1: ito isa. Habol natin isa.
0: Oh, magandang araw po, Family Matters. May anak po ako na may special needs at aminado po ako na madalas akong napapagod at emotionally drained. Minsan naiyak na lang po ako kasi pakiramdam ko hindi ko na kaya. Paano po ako magkakaroon ng strength at support system sa journey na ito?
1: Ako ay expert dyan ng Kuya Willie. Pakinggan
0: Napaka,
1: ko.
0: oo, oo. Pagka nag-obserba tayo ng pamilya ko, Jonel, at in fact, kahit sa ating church, meron pong mga ganong sitwasyon, pag na-obserba natin, sa isang banda, napapahanga tayo eh. Iba tipong, parang siguro mali naman to, no? Pero nasasabi ko, natatanong ko sa sarili ko, sa isip lang, believe naman ako kay Lord na meron siyang sapat na paraan para makayanan ng kapatid nating ito na meron pong special na needs na bata.
1: Option,
0: Oo. Kasi ang isang na-appreciate ko doon, Kuya Jonel, yung bang tipong nagre-reflect doon yung anong klaseng tatay sa langit meron tayo. Sa kanya po ay lahat na nang pwedeng mabanggit natin na iba-ibang sitwasyon ng buhay, meron siyang akma na solusyon o kalagayang pang pangpawi ng kapaguran, ng ano pa mga bagay. At kompleto eh, kompleto ang Panginoon natin Diyos. Dahil dyan, sa obserbasyon na yan, makita natin atin pong yung mga nakapaligid sa pamilya na ito, no, na merong special needs na anak, ay ituring po natin to na bahagi pa rin ng normal na galaw ng buhay ng grupo, ng komunidad, ng pamilya. So much so na yung pong kanyang naranasan, pwede pong maibsan one way or another na bigyan natin po siya ng recognition o pahalaga sa kanyang ginagawa sa kanyang anak, ano? At yung pong emotional support, mahalagang aspeto po 'yan. Yung ba tipong naalala ko tuloy, bagaman to'y hindi konteksto ng magulang at anak kundi mag-asawa, nung makilala ko po ang isang pastor natin dito ay ba nasa 20 taon na, Kuya Jonel, na nagda-dialysis yung kanyang asawa. O, at practically, naubos na po ang kanilang kabuhayan, ika nga, dahil sa 3 times a week na nagda-dialysis for 20 years or so bago siya kunin ng Panginoon. Naitanong ko, sabi ko, Pas, kumusta po naman kayo? Sa pangalaga. Naku, Kuya Jonel,
1: naiyak.
0: Naiyak na.
1: That's right.
0: Naiyak
1: somebody
0: na. Sabi niya, Kuya Willie, ito po ang kauna-unahang may nagtanong sa akin. Hindi po tungkol kay Mrs. kundi sa akin.
1: Yeah.
0: Kumusta po ako?
1: Absolutely.
0: Talagang naibuhos na niya ang kanyang kalooban. At siyang paraan po doon, yung pagsasama-sama ng mga pastor. So, kung ito'y posible sa mga pastoral movements natin, merong kakwentuhan man lang sa pastor, how much more, no? Sa tropa, sa barkada, sa church, no? Mga small groups natin, malaki pong encouragement para sa pamilyang iyon.
1: Yun, amen. At siya ang panawagan natin sa mga cell group, sa mga magkakaibigan, lalo sa mga kapwa-pastor, sa pastoral movement. Ang dami na natin activity sa mga churches.
0: Oo.
1: Pero pag pastoral movement naman, ang usapan naman yung ating puso, yung ating family life, yung ating mga challenges personally, para talagang na-unload ang mga pastor. Kagaya niya, no? Tamo, all along, hindi. Minsan sa mga simba, marami ng pressure, marami ng ministry. Pagdating sa pastoral movement, ang dami na naman activity. Kaya yan ang ating, when we go around sa pastoral movement, when there is a chance, we suggest that. Na ang pastoral movement, don't make it another church. Don't make it another denomination.
0: Yeah.
1: Ang daming mga project, activity. Make it a safe space for pastor to open up, to pray for one another. Kaya yung mga senior pastors will come together, yung mga associate will come together para meron talagang avenue na nare-refresh tayo. At napakaganda ng tinura ninyo. Naku, napakabilis ng oras, Kuya Willie. Naku, maraming nagtitext sa atin, Kuya Willie.
0: Oh, oh, oh, oh, oh.
1: Alam na nila ang title. Of
0: ano?
1: All the Things. Ayun daw. Ang dami nagtext. At mamayara, papanuurin. Ha-ha-ha. Sabi niya. So, kaya of all the things, yung title ng pelikula na yon ni Aga Mulak at saka ni Regine Velasquez at ni Tommy Abuel. Eh si Tommy Abuel, abogado talaga din sa totoong buhay. Kaya talagang na personal na personified niya talaga. Beautiful, ano. Ay, nako, eh oras na. At ang ating takeaway, mga kaibigan, don't hesitate to open up. Do not journey alone. Kami dito sa Family Matters, dito sa 7 dito sa Paris Broadcasting Company, ay agapay po ninyo.
0: Yeah.
1: Kami, agapay na sabayanan. At hindi lang po kami, kumanap kayo ng mga kaagapay sa buhay ninyo.
0: Opo.
1: Don't keep
0: Opo.
1: It to yourself. Hindi pwede puro trabaho, hindi pwede puro ministry, hindi pwede puro bigay. Kailangan meron din time na ikaw naman ang may ministeryohan. Yan ang ating takeaway. At sa sandaling ito, ipapanalangin tayo ng Kuya Willie sa ating pagwawakas. Kuya Willie, pwede po papakunahan nyo
0: Opo.
1: Kami?
0: Opo, manalangin po tayo mga kaagapay. Magandang araw po sa inyo, aming Ama. Salamat sa regalo niyong araw na to sa amin. At kami po'y natutuwa sa karanasan, pinagkatiwala mo pumuli sa amin sa Family Matters. At ngayon, mayroon pong mga pagmamungkahi ng pwedeng isipin, solusyon. Di po kami magbibigay ng solusyon, kundi mga mungkahi po, gabay sa inyong mga salita para po tulong sa mga nagsipag-text sa amin.
1: Amen.
0: At salamat sa mga napag-ukulan ng pansin. Nawa po, Ama, kasihan niyo po ng iyong power, ng iyong wisdom. At
1: yes.
0: Kung bibigyan pong pagkakataon, maging paraan po makagaan sa mga dalahin ng aming mga kagapay.
1: Amen.
0: At kung meron mang nakikinig, nanonood na halos kapareho po, maaaring magkaiba, pero halos kapareho po. Ay, salamat, magmi-minister din po kayo doon sa aming mga kwentuhan para sa kanila. Pinupuri namin kayo, dinadakila, Panginoon Diyos, dahil yun nga po, meron kayong pamamaraan na higit pa sa aming maisip. Yung pong tipong ito'y galing din po sa inyo, yung pang mag-aalala yan, magagapayan, at talaga pong magdadalahan ng mga pasanin ng isa't isa upang sa ganon patuloy na maranasan namin yung
1: yes.
0: pagkakabilang, una sa pamilya, pangalawa,
1: Amen.
0: Pamilya po ng Diyos, pangatlo po yung kabuuan na lugar kung saan yung kami nilagay sa mundong ito. Kaya purihin po kayo, pati na
1: yes.
0: sa 702DCS, sa kanyang lahat ng mga estasyon ng FEBC, salamat po sa paggamit niyo po sa kanila. And through us, Lord, we are honored na makabahagi po sa ministry ito. Purihin
1: Amen.
0: Po kayo. Salamat
1: yes.
0: po namin ito. In Jesus' name.
1: Amen. Amen. Ako kayo, Willie, nag-detect sa atin si Carlo Ibaradone. At sabi niya ay good and sound insights po yan. Malaking bagay na dapat pag-isipan. Thank you. At sa lahat pa ng mga nag-text sa atin, kinulang na tayo ng panahon para kayo isa-isahin. Maraming salamat po sa inyo lahat at sa lahat ng mga naging kaagapay po namin dito sa aming broadcast ngayon. Isa-isahin na Kuya Willie, yung mga behind the scene, without
0: Apo.
1: Whom, wala,
0: wala
1: kami.
0: Pong iba, kundi sina Ate Absidy Ferrer Tabua, si Ate Shaira Gabornes, ang production technicians po natin, ang RTV team, at saka broadcast engineers at dun sa Bukawi Transmitter site.
1: Yes. At syempre pa, kayo po na nanonood at nakikinig sa amin ngayon at kayo na mag-share nito sa iba para marami rin makapakinig ng ating counseling po sa mga counseling question na pinadala sa amin. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. Kami po ang inyong mga lingkod dito sa Family Matters, Lionel Milan.
0: Kuya Willie Basilio po.
1: At ito ang Family Matters, agapin ninyo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 16-05, Pasig City. O mag-email sa DZAS info@febc.ph.
3: Salamat sa pakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Magbabalik na tayo sa ating mga regular na programa, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph. Patuloy po kayong makinig sa 702DZAS.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahim papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahim papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po.
1: Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
2: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Martes, at 2 ng Hunyo. Job chapter 29-31.
3: Muling nagsalita si Job,
4: "Kung may babalik ko lang ang mga unang araw, noong ang Diyos sa akin ay palagi pang nagbabantay. Nang ang liwanag niya sa akin ay gumagabay, sa paglakad ko sa dilim, siya ang aking tanglaw. Noon, ako ay sagana, maluwag ang pamumuhay. Kaibigang matalik ang Diyos na buhay, at sa buong pamilya ko, siya ang patnubay. Noon ay malapit ang makapangyarihang Diyos sa akin, at ang mga anak ko'y lagi sa aking piling. Masagana ang gatas mula sa aking kawan, ulibong nagbibigay ng langis, tumutubo kahit sa batuan. Kapag pumupunta ako noon sa mga kapulungan at nauupong kasama ng mga pinuno ng bayan, kapag ako'y natanaw, mga kabata ay nagbibigay daan, mga matatanda na may tumatayo at nagbibigay galang. Ihihinto ng pinuno kanilang usapan at mga maharlika'y tatahimik na lamang. Kapag ako'y nakita at kanilang narinig, sila'y sumasang-ayon at sa aki pumapanig sapagkat tinulungan ko ang dukha sa kanilang pangangailangan. Dinamayan ko ang mga ulilang wala nang mapuntahan. Pinupuri ako ng mga dumanas ng kasawian na tulungang mga byuda sa tuway naghawitan. At ang lagi kong adhikain, katarungan at katuwiran ay siyang pairalin. Para sa mga bulag, ako'y nagsilbing mata. At sa mga pilay, ako ang kanilang paa. Nagsilbi akong ama ng mga mahihirap. Kahit di ko kilala, ay aking nililingap. Ang lakas ng masasama, aking sinisira. Ang kanilang mga bihag, sinikap kong mapalaya. Umaasa ako noong hahabang aking buhay at sa aking tahanan, payapang mamamatay. Tulad ko noo'y punong kahoy na sa tubig ay sagana at ang mga sanga sa hamog laging basa. Pinupuri ako ng halos lahat at di nauubos ang aking lakas. Sa mga payo ko, sila'y nananabik. Sa sinasabi ko, sila'y nakikinig. Ang sinabi ko'y di na dapat ulitin pagkat sa isip agad itong naitatanim. Sa mga sasabihin ko'y lagi silang naghihintay. Salita ko'y parang ulan sa panahon ng tagaraw. At ang aking mga ngiti sa kanila'y pampalakas loob. Sa saya ng aking mukha, silang lahat ay nalulugod. Para akong hari na sa hukbo'y nag-uutos at nagbibigay ng aliw kapag sila'y nalulungkot. Ngayon ako'y kinukutya na ng mga kabataan, ng mga anak na mga taong di ko pinayagan na sumama sa mga asong nagbantay sa aking kawan. Mga bisig nila ay hindi ko inasahan, walang gawaing kanilang nakayanan. Sa gitna ng gutom at kasalatan, kanilang kinakain mga tuyong ugat sa ilang. Nangunguha sila ng usbong ng halaman sa dawagan at ugat ng mga tampo ang panlaman nila sa tiyan. Ang mga taong ito'y itinakwil ng lipunan at ang turing sa kanila'y mistulang mga tulisan, mga kuwebat, mga kanal ang kanilang tinitirhan. Ang iba naman ay sa lungga at ang iba ay sa batuan. Ungol nila'y naririnig mula roon sa dawagan. Sila'y nagyayakap-yakap sa gitna ng katinigan. Sila'y parang mga yagit na walang kabuluhan. Pagkat mula sa lupain, sila'y ipinagtataboyan. Ngayon, ako naman ang kanilang pinagtatawanan. Siyang laging binibiro at pinag-uusapan. Kinukutya nila ako at kanilang iniiwasan. At di nag-aatubiling, ako'y kanilang duraan. Pagkat inalis ng Diyos ang lakas ko at kakayahan. Kaya naman, ako'y kanilang nilalabastangan. Sinalakay nila ako nang walang pakundangan, hinahabol nila ako upang tapusin ng tuluyan. Pilit akong sinusukol upang ako'y pahirapan. Sa kinagawa nila'y wala man lang humadlang. Isang pader na may bitak ang katulad ng aking buhay, sinalakay nila ako at tinapak-tapakan. Ang buo kong pagkatao ay nilukuban ng takot. Dangal ko'y naglaho, parang bulang pumutok, at ang aking kasaganaan, parang ulap na sumabog. Halos mapatid na ang aking hininga, hindi na maibsan ang hirap kong dala. Sa buong magdamag, mga buto ko ay masakit, ginhaway di madama kahit isang sagli, hinablot ng Diyos ang aking kasuotan at ako'y kaawa-awang kanyang kinwelyuan. Pagkatapos noon, ako'y kanyang inihagis, lumubog sa putik,
5: harangis ng yagit. Di mo pinakinggan, O Diyos, ang aking pagdaing, aking panalangin. Hindi mo man lang pinansin. Bakit ako'y iyong pinagmamalupitan at pinag-uusig ng iyong buong kapangyarihan? Bakit hinayang ang buhay kong angkin, bayuhin ng bagyo at malalakas na hangin? Alam kong dadalhin mo ako sa kamatayan na huling hantungan ng bawat nilalang. Taong bumagsak, bakit mo pa pinahihirapan? Wala naman siyang magagawa, kundi magmakaawa lamang. Di ba ako ay dumamay sa mga nangangailangan at nagmalasakit din sa mahirap ang kabuhayan? Tuwa at liwanag ang aking inaasahan, subalit ang dumating ay hirap at kadiliman. Kahirapan at sakit ang kayakap ko sa buhay at siyang nakakasama sa bawat araw. Ang landas ko ay madilim at walang kapanatagan. Ako'y nagmamakaawa sa lahat kong kababayan. Ang tinig ko'y walang sigla at namamalat, parang boses ng uwak at ng asong gubat. Ang balat ko'y nangingitim at natutuklap, sagad hanggang buto itong aking lagnat. Ang dati kong naririnig ay masasayang tugtugan, ngayon tunog ng pagluluksa at pag-iiyakan. Ako'y taimtim na nangako sa akin sarili na dititingin ng may pagnanasa sa ibang babae. Anong ginagawa ng makapangyarihang Diyos sa atin? Anong gantimpala niya sa ating kawain? Ibinibigay niya'y kapahamakan at pagkasira sa mga taong gumagawa ng mali at masama. Lahat ng ginagawa ko'y kanyang nalalaman. Kitang-kita niya ang aking bawat hakbang. Pagsisinungaling ay hindi ko ginawa. Kahit isang tao'y wala akong dinaya. Timbangin sana ako ng Diyos sa maayos na timbangan at makikita niya itong aking katapatan. Kung ako'y lumihis sa landas ng katuwiran o kaya'y naakit gumawa ng kalikuan, kahit na bahagya'y natukso ng kasamaan, masira nawa ang aking pananim at ang mga halaman ko'y iba na ang kumain. Kung ako ay naakit sa asawa ng iba, sa pintuan ng kanyang bahay ay inabangan ko siya. Di bali ng asawa ko'y sa iba magsilbi at siya'y sipingan ng ibang lalaki. Ang pakikiapid ay karumal-dumal na kasalanan kasama ang nararapat sa hatol na kamatayan. Pagkat iyon ay apoy na di mamamatay at iyon ang tutupok sa aking buong kabuhayan. Kung sana'y may inapi ako sa aking mga utusan, at dahil do'y nagharap sila ng karayingan, di ako kikibo. Ako may parusahan. Siya sa atin man ako'y walang ibibigay na kasagutan. Pagkat ang Diyos na sa akin ay lumalang, siya ring lumikha sa aking mga utusan. Di ako nagkait ng tulong kailanman sa mga biyuda at nangangailangan. Di ko pinabayaan ang mga ulila. Kapag ako'y kumain, kumakain din sila. Sa buong buhay ko, sila'y aking tinulungan, inalagaan mula pa sa aking kabataan. Ang makita kong walang damit, pagkat walang maibili, binibigyan ko ng makapal na damit, kaya't pasasalamat niya'y walang patid. Kung ang mga ulila'y aking inapi, pagkat alam kong sa hukumay ako ang magwawagi, mabuti pang mga bisig ko ay baliin at sa aking balik ito ay tanggalin. Sapagkat sa parus ng Diyos ako'y natatakot, hindi ko kayang gawin ang gayong gawaing baluktot. kung ako ay umasa sa aking kayamanan at gintong dalisay ang pinanaligan, kung dahil sa tinatangkilig ako ay nagyabang o nagpalalo dahil sa aking kayamanan, kung ang araw at ang buwan ay aking sinamba, kung ako'y natangay kahit na lihim lamang o nagpugay kaya sa sarili kong kamay, ako ay nagkasala at dapat hatulan pagkat itinakwil ko ang Diyos na makapangyarihan. Pagdurusa ng kaaway, hindi ko ikinatuwa. Ni sa kanilang kapahamakan, ako ay nagsaya. Kahit minsan, di ko itinalangin na sila'y mamatay. Mapapatunayan ng aking mga kasamahan, mabuti ang pagtanggap ko sa mga dayuan. Pinatutuloy ko sila sa aking tahanan at di sila hinayaang matulog sa lansangan. Kung itinago ko aking kasalanan at kamalian ko ay aking pinagtakpan, at kung dahil sa takot sa iba at sa kanilang pagkutya, ako ay nanahimik at di na nagpakita. Meron sanang nakikinig sa mga sinasabi ko. Isinusumpa kong lahat ito'y pawang totoo. Sagutin sana ako ng Diyos na makapangyarihan kung isusulat ng kaaway ang kanyang mga paratang. Ito'y aking ikukwintas at isusuot na parang korona. Sasabihin ko sa Diyos ang lahat ng aking ginawa. Sa paglapit sa kanya'y wala kong dapat ikahiya. Kung ang lupa kong pinubungkal ay inagaw sa iba, sa pagtutol ng may-ari, sa pilitan kung kinuha, o kung sa ani nito ako'y nagpasasa, samantalang nagugutom ang dito'y nagsaka. Kung gayon ay bayang damot tinig ang tumubo, sa halip na sibada o trigo ang to'y lumago. Dito nagwawakas ang pagsasalita ni Job.
1: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kaming muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
6: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS. Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

Good morning, Kaagapay. Ako po si Kayla Escalante at welcome dito sa programang Unang Salmo. I-share mo na, Kaagapay, ang ating episode today o kaya ay itag ang iyong kapamilya, churchmate, kaibigan at sama-sama tayong mapagpala sa ating episode today. Kumusta ka, Kaagapay? May tanong ako sa'yo. Minsan mo na bang naranasang madapa at magkamali? Yung mga tipong hindi mo na malaman paano pa mag-move forward. Halika at mapagpala sa salita ng Diyos na pagbubulayan natin ngayong araw.

Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol kay Samson. Marahil familiar sa iyo ito, Kagapay, dahil madalas natin itong napag-aaralan sa Sunday School. Isang tao na biniyayaan ng Diyos ng pambihirang lakas, pero sa kabila nito, siya ay nadapa at nanghina. Basahin natin ang mula sa Hukom, Kabanata 16, Talata 28. Nanalangin si Samson, "O Panginoong Diyos, alalahanin niyo po ako. Kung maaari, ibalik niyo po ang lakas ko kahit minsan pa para makaganti po ako sa mga Filisteo sa pagdukit nila sa mga mata ko." Kaagapay, minsan sa buhay, kahit gaano tayo kalakas, pwede pa rin tayong madapa. Pwede kang strong outside, pero may struggles ka pa rin inside. Pwede kang confident, talented, blessed, pero vulnerable pa rin sa tukso at maling decisions. At relatable nga ito sa kwento ni Samson. Sino nga ba si Samson? Siya ay pinili ng Diyos para maging hukom ng Israel. Binigyan siya ng extraordinary strength, kaya niyang talunin ang maraming kalaban at protektahan ng Israel. Pero habang malakas siya physically, naging mahina naman siya sa disiplina at sa temptation. At doon nga siya bumagsak. Nakilala niya si Delilah. At dahil paulit-ulit siyang lumalapit sa tukso, naging dahilan nito para sabihin ni Samson ang kanyang sikreto ng kanyang lakas. Pinutol ang buhok niya, nawala ang lakas niya, at nabihag siya ng mga kalaban. At ang mga pangyayaring ito ay hindi biglaan. Nag-progress ang kasalanan. At madalas, ganyan din tayo. Nagsisimula sa maliit na kasalanan hanggang sa lumaki. At hindi na natin namamalayan, nawawala na tayo ng kontrol. Kaya isa sa lessons na makukuha natin today ay ito. Magkaroon ng disiplina. Kailangan ng self-control at disiplina. Disiplina sa ating choices at sa mga bagay na alam mong nagpapalayo sa atin kay Lord. Ang tunay na strength, hindi yung kaya mong lumaban, kundi yung kaya mong umiwas sa mali. Kaagapay, anong area sa buhay mo ang kailangan ng disiplina? Is it your temper? Your habits? Your priorities? Maybe isang bagay na paulit-ulit mong ginagawa kahit alam mong hindi na nakakabuti sa iyo spiritually. Pero ito yung magandang part sa story ni Samson. Hindi nagtapos ang buhay niya sa pagkadapa. Sa Hukom, Kabanata 16, Talata 28, nanalangin siya sa Diyos. Tumawag siya ulit kay Lord. Imagine that, after all his failures, bumalik pa rin siya sa Diyos. And that's a good reminder for us na kapag nadapa, hindi ibig sabihin tapos ka na. Hindi ibig sabihin yun na yung dead end. Hindi ibig sabihin ay ending na yon ng story natin. Narito ang napakagandang assurance para sa atin. Pwede kang manumbalik sa Diyos. Hindi ka niya susukuan kaagapay. Nariyan ang grace ni Lord, hindi para itolerate ang kasalanan, kundi para bigyan tayo ng pagkakataong bumalik at magbago. Kaya ang challenge today ay simple lang. This week, gumawa ka ng isang intentional step pabalik kay God. Pwede mag-pray ulit bago matulog, magbasa ng Bible, umiwas sa isang temptation, o kaya ay maging honest kay Lord tungkol sa struggles mo. Small steps matter. At tandaan mo ito, Kagapay, ang taong nadapa pero bumalik sa Diyos, siguradong may pag-asa pa rin. Hindi mga perfect na tao ang ginagamit ng Diyos, kundi yung mga taong marunong magpakumbaba at bumalik sa Kanya. Salamat na lang, no, sa grace ng Panginoon na palaging nandyan para tulungan tayong manumbalik sa Kanyang presensya. Kaagapay, kung may area man ng buhay mo na parang bumagsak lately, huwag kang manatili doon. Bumangon ka kasama si Lord. Sa Panginoon, hindi lamang second chances ang Kanyang ibinibigay. Maraming chances ang kaya Niyang ibigay para sa atin. Sa Panginoon, failure is not the end
of your story.

Kagapay, nawa na pagpala at napalakas ka ng ating napag-usapan. Samahan mo kami ulit bukas ha, mula alas 5 hanggang alas 5:30 ng umaga sa programang Unang Salmo. Dito pa rin po sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Muli ako po si Kayla Escalante. Laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. God bless you, kaagapay!

0: Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Aking Diyos Ama, ang bawat bagong umaga para sa akin ay himala sa pagmulat ng mga mata at kaya pang huminga. Minsa'y maayos, pero madalas nanghihina. Ngunit salamat, dahil di hinayaang mag-isa. May mga panahong ako'y masungit, sadyang nakasimangot. Patawarin mo po, dahil para bang nababagot. Palitan nawa ng nag-uumapaw na pasensya. At ang puso ko'y punuin ng kahit namumunting saya. Ikaw ang aking tungkod at gabay, liwanag sa natitirang araw ng buhay. Lambing ko'y patuloy na bantayan. Sa iyo lamang aasa ang nanghihina kong katawan. Ako'y laos na at limitado na ang lakas. Lumipas na ang dati kong gilas. Naway ngiti ang siyang laging bumakas. Kahit hindi ko kayang ipangako ang bukas. Tulungan mo po akong lagi kang itaas sa kabila ng limitado kong lakas. Mawala man ang lahat, palagi kong pagtitiwalaan. Sandigan ko ang matibay mong kapangyarihan.

0: ito on 702 DZAS.
1: 702 DZAS.
0: Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
1: sa febc.ph
0: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
3: Evangelista Paul Mortiz.
4: At Beth Flores po. Kamusta kayo mga kaagapay ngayong Trusting Tuesday? O yan, talagang Trusting Tuesday tayo mga kaagapay. So kayo po yung nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 DZAS. At kung kayo po yung nakikinig, gamit po ang Transistor Radio, OPM Radio, at kayo po yung narito sa Luzon, nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nakikinig ng ating programa at nandyan po kayo sa bandang Visayas at Mindanao at ang gamit niyo rin po ay Transistor Radio, OPM Radio, nakukuha niyo naman po ang ating program mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At syempre, kung kayo pa yung nakikinig, gamit po ang Facebook live stream mula pari hanggang hulo. Kung maganda po ang inyong internet connection, definitely nakukuha niyo po ang ating program ng maayos, maliwanag, di ba po? At syempre, ganun din po sa ating mga kaagapay na nandyan sa iba't ibang bansa. Whether kayo po ay overseas Filipino witness o pinag-migrate kayo ng Panginoon dyan to be a shining light wherever you are, po salamat po ha, naka-tune in kayo, nakikinig kayo lagi sa programa natin. Hindi lang po sa Gabay ha, sa buong mga programa ng 702 DZAS. Naku, salamat po. Kasi alam ko rin po how it feels kapag kayo nasa ibang bansa at makakarinig ka ng programa sa iyong sariling wika, eh Christian program pa, nag-i-encourage, napakalaking tulong po yun sa atin. So salamat po sa inyong pakikinig, patuloy, salamat po sa inyong mga comments, salamat po sa inyong mga, yung mga encouragement sa aming mag-ama. Totoo po yan, napakalaking blessing po yun sa amin. Ganun din, dahil Tuesday is our Ministry Partner Day, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta ng ninyo, mga kaagapay, sa ating mga gawain dito, financially man or prayer. Nako, malaking-malaking tulong po yan. At ang tulad ng lagi nating sinasabi, sa bawat kaluluwa na na-encourage, sa bawat kaluluwa na nadadala sa Panginoon sa pamamagitan ng programang ito, di ba ng 702 DZAS, kabahagi ka. You're a part of it, mga kaagapay. So let's us keep on keeping on, sabi nga, pag-support ng gawain until all have heard. So, excited na rin po kami na ma-meet kayo personally this coming Saturday, June 6, 8 a.m., Green Hills Christian Fellowship para po sa ating celebration ng 78th anniversary ng DZAS Philippines, ng FEBC Philippines. So, kita-kits tayo doon ha, mga kaagapay. So, hold on lang kayo. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po lalo tayong maging trusting sa Panginoon. At huwag kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang Gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganito pong himpila ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kaihatdan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na sa inyo'y patuloy na hahamon at patuloy na gagabay.
4: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-uusapan natin, how do I honor my father and mother as a young adult? This was written by Emily Abel, who's 23 years old, kaya nai-interesado ako. Kasi nga po, ang June 1 kahapon ay Global Day of Parents. Ito po ay itinalaga ng United Nations upang i-appreciate ang lahat ng mga magulang sa kanilang selfless commitment para po sa kanilang mga anak at sa kanilang lifelong sacrifice sa pagpapatatag ng relationship na ito. Ang sabi nga nila, sa likod ng tagumpay ng karamihan, ang role ng mga magulang ang susi. O, diba? So kahapon po, pinag-usapan natin ang importance ng paglalagay ng clear boundaries dahil ito po ay healthy sa relationship. So bilang mga magulang, hindi tayo nanghihimasok sa kanilang mga buhay at desisyon. Hinahayaan natin na pag sila po ay lumapit sa atin. Natutuwa ang mga magulang kung tinatanong at kinakamusta sila ng kanilang mga adult kids. Nagpapataba ito ng aming puso. Diba? Totoo yan. So natutuwa rin marinig ng mga magulang ang mga kwentong at buhay ng mga anak. Diba? Maging ito ay success o mga challenges. So sa totoo lang, laging nananalangin ang mga magulang para sa kanilang mga anak. So ngayon naman, ito yung mga idinagdag ni Emily. Sabi niya, learn from them. Matuto mula sa kanila, sa ating mga magulang. Maaring magulang.

0: boyfriend nila, 'di ba? So ang pagtatanong ng mga ganito nakakatulong upang mas makita ang mga magulang sa ibang perspective. At ngayong mas lalo niyang nadama na mas connected siya sa kanila sa isang personal level. And I think this is true. Yung next po, panglima sa listahan niya since yesterday, sabi niya ganun, express your appreciation for them. So ipahayag sa kanila ang ating appreciation, yung pasasalamat. Lahat ay nais malaman kung ang kanilang effort ay nakikita o pinapahalagahan. Kahit ang ating mga magulang, habang tayo ay tumatanda, mas nagiging aware tayo sa mga sacrifices ng ating mga magulang na ginawa nila para sa atin. Ang pagpapahayag ng ating pasasalamat sa kanila ay lalong magpapatibay ng ating relationship. Sabi nga ni Spencer W. Kimball, walang regalo mula sa tindahan ang maaaring pumantay sa halaga na nadama ng mga magulang mula sa simple at tunay na pagpapahayag ng appreciation at pasasalamat mula sa kanilang mga anak. O, diba? Totoo yan. And then, sabi nga ganun, speak positively about them to others. Ikuwento kung gaano sila kahusay sa ibang tao. Wala namang perfect na magulang. Subalit ang pagsasabi ng kanilang mga kalakasan at husay ay makakatulong sa atin upang mag-focus sa mga pagpapalang na tanggap natin mula sa ating mga magulang at makakatulong din sa kanila na madamang sila ay iginagalang at pinahahalagahan. Tama yun, speak positively. Hindi sila ichichismis. Look for the good things in your parents. Tunay na naman po yung nabanggit ngayon, ano? Joy ng mga magulang na marinig mula sa labi ng mga anak ang kanilang pasasalamat sa mga sacrifices na ginawa ng mga magulang. Alam natin na hindi perfect ang mga parents. Kami, hindi kami perfect. Subalit kung mahal at pinapahalagahan tayo, tulad ng awit dun sa Sound of Music, we must have done something good. Diba yun yun? Maaring we have done something good. So natutuwa ang mga magulang kung lumalapit ang mga anak para manghingi ng payo sa mga desisyon ng kanilang buhay. Totoo yung kasabihan natin na papunta pa lang ang mga kabataan, pabalik na ang mga magulang. Ibig lang sabihin na una at natuto na kami sa mga tama at mga maling desisyon ng aming buhay at ito ngayon ang nagsisilbing lesson para sa amin na pwede namin ibahagi sa mga anak. Halimbawa, lumaki kami sa buhay ministeryo ng aming mga magulang. Nakita namin yung katotohanan ng Diyos sa kanyang mga pangako, sa provision at kalakasan sa bawat araw. At noong kami naman ang tinawag ng Diyos upang maglingkod sa Kanya sa full-time ministry, ang buhay ng pagsunod ng aming mga magulang ang naging guide namin. Kaya nga, laging magpasalamat sa Diyos para sa ating mga magulang. Oo, maaring dahil sa edad nila, naging mahina na. Pero, di ba po, naisip mo ba na ang bonus na yung dagdag na buhay nila? Diba? Sa clinic nga po, nagkaroon ako ng isang 96-year-old patient last week. Eh, hindi mo iisipin 96 na siya dahil sa kanyang happy disposition at yung pagmamahal ng kanyang mga anak. Kaya mga kaagapay, lalo sa mga young adults, mga anak dyan, laging ipahayag ang ating pagmamahal at pasasalamat sa ating mga magulang. Bakit? Tatanda rin kayo. Diba? Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Ganda uli anak, paggalang sa mga magulang, susi ng lahat ng mga tagumpay. Boundary, maging kunik-kunik, laging magdalanginan sa isa't isa. Paano ang karanasan? Express ang ating thanks sa mga magulang. Simpleng pasasalamat, ipahayag sa kanila na ang kanilang kalakasan inyong hinahangaan. Joy ng mga magulang ang humihingi ng payo mula sa mga mula sa parents at katapatan ng Diyos na kanilang naranasan.

0: kalikasan ay talakasan naman ng bawat isa sa inyo na sumusunod sa kanilang mga yapak. Kaya connect lang talaga at pasalamatan sa pangalan ng Diyos. Amen, amen tayo dyan at patuloy po tayo sa ating pag-aaral. Nag-suffer si Christ para sa inyo, para sa mundong ibabaw. Pag-aaral mula sa unang Pedro chapter 2, 18 to 25. Wow, wow, wow! Amen, amen! Evangelista Paul Murtis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Ano ang pasimula ng Apostle Peter sa pag-aaral na ito? Nagpasimula siya sa pakikipag-usap sa mga alipin ng mundo. Mga alipin, sundin ninyo ang mga amo ninyo nang tapat at buo ang pagrespeto ninyo sa kanila. Hindi lang sa mga mababait at madaling kausap, kundi pati sa mga malulupit. Pag ginawa ninyo yan, ibibless kayo ng Panginoong Diyos. Dahil tiniis ninyo ang parusang hindi naman ninyo deserve, kasi alam ninyo kung ano ang gusto ng Diyos. Kung parurusahan kayo kasi gumawa kayo ng mali at tiniis ninyo yon, wala kayong mapapalaron. Pero kung pinahirapan kayo, kahit ginawa ninyong tama at tiniis ninyo yon, wow, ibibless kayo ng Diyos. Dahil kasama sa pagtawag ng Diyos sa inyo ay ang pagtitiis o ang pagmagtiis ng hirap. Kasi naghirap si Christ para sa inyo. Ginawa niya yon para maging example siya na dapat ninyong gayahin. Wala siyang kasalanan at kahit kailan hindi siya nagsinungaling. Ngunit nilait siya, ngunit hindi siya gumanti. Nung pinahirapan siya, hindi siya nagbantang gaganti sa mga nagpahirap sa kanya. Instead, nagtiwala siya sa Diyos. Ang makatarungang judge, pinasaan ni Christ sa krus ang mga kasalanan natin para makalaya tayo sa kasalanan, namuhay tayo na ginawa ang tama dahil sa sugat niya tayo ay gumaling. Salamat po sa aming kagalingang tinanggap mula sa tuktok ng aming ulo hanggang sa aming mga talampakan at paa. Amen, amen, wow, wow, wow. Para kayong mga tupang naligaw, pero ngayon ibinalik na kayo. Para sumunod sa shepherd at tagapag-alaga ng kaluluwa ninyo. Wow, wow, wow, wow, amen, amen. Grabe talaga si Lord sa kanyang sobrang kabaitan sa ating lahat sa mundong ibabaw. Siya po lamang ang tanging kasagutan sa ating mga kawalan sa pagtitiwala sa kanya nga po lamang. Wow, wow, wow, amen, amen. Grabe ka po, O Lord. Di ba, Ana?
1: Opo, Ama. Yeah, totoo po yun. Ang Panginoon, nakakahanga talaga si Lord eh. Kasi yung pong paano niya ginawa, di ba tuwing naisip natin yung salvation narrative, simula pa from the beginning, simula sa fall ni Adan at saka ni Eva, simula sa Genesis 3:15, simula hanggang sa buhay ng mga Israelita, yung paulit-ulit, sabi nga, pa-Juliet-Juliet na lang, yung cycle nila lang. Ang term nga doon sa isang devotional na nabasa ko, sorry cycle. Pagpapalain sila, lalayo sa Panginoon, sorry Lord, tapos ganun na naman. So, sorry Lord, ganun talaga. Kasi sa sariling kapakanan ng mga tao, hindi natin talaga kayang sumunod sa Panginoon. Kaya, yun nga yung sinabi ni Dad, dumating ang Panginoong Jesus bilang kasagutan at yung kanyang pag-suffer dun sa cross ng Kalbaryo. Ang purpose nun, siya yung ultimate Passover lamb para bayaran as an atonement for our sin. At nung binuhay siya ng Panginoon, yun yung resibo natin na tinanggap ng dakilang Diyos ang sacrifice na yon para sa atin. So tayo, ang gagawin lang natin bilang mga makasalanan, di ba? Tanggapin yung ginawa ng Panginoong Jesus dun sa krus ng Kalbaryo. Tanggapin yon. Lord, thank you. Sumunod sa layunin ng dakilang Diyos sa ating buhay. Kasi may plano siya eh. At sabi nga natin, higin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sumunod sa guidance niya sa bawat araw ng ating buhay. At yun po yung ginagawa ng Diyos sa atin. That is what the Triune God is doing in our lives. So patuloy tayo sa atin pong pagsunod sa Panginoon. Huwag po yung pawindang-windang, lalo na ngayon. Lalo na ngayon talaga na ang buhay
0: in
1: natin.
0: Times na. In
1: oo
0: times
1: nga
0: na.
1: Po eh. Kikita na natin lahat. So mas mabuti pong maghanda. Ngayon, mayroong mga iba hindi pa nagsasabing, ah, ngayon na. Pero alam nyo po, anytime soon, eh, mabuti yung maghanda ka. Kung hindi man dumating ang Panginoon, eh kukunin ka ng Panginoon, di ba? Mas mabuti pa rin na everyday handa tayo. Di ba po yun? So, nag-suffer ang Panginoon dun sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Huwag nating sayangin. Di ba po? Mamuhay tayo ayon sa pagkatawag ng Diyos sa atin. Mamuhay tayo bilang isang liwanag sa mundong ito. Mamuhay tayo bilang encouragement sa mga kapwa natin, mga naglalakbay sa mundong ito until we see our Lord face to face. So wag na tayong man-discourage pa ng iba, mamula pa ng iba, di ba po? Patuloy tayong sumunod sa Panginoon, yun yun. At bilang isang mananampalataya, mga collective, bilang isang grupo ng mga mananampalataya, mga iglesia, gawin natin yung role natin na manindigan para sa katwiran. At lalo natin gamitin yung ating prophetic role sa bansa para sabihin, ito yung mali. Di ba yun yung dapat eh. Dapat mga mananampalataya, alam niya kung ano yung focus, alam niya yung sinasabi ng Banal na Kasulatan. Sabi niya, it's not politics, it's moral values. It's moral. Yun yung dapat. So tayo manindigan dun sa tama, ayon sa Banal na Kasulatan, at ayon po sa hustisya ng ating Panginoon. Di ba po? So let our light shine before men. So let us pray. Panginoon, maraming pong salamat. Unang-una, salamat po Panginoon sa paggawa mo Panginoon sa buhay ng iyong mga anak. Salamat po sa radyo. Salamat po sa technology. Salamat po dito Panginoon na patuloy na ginagamit. Lalo na po ang FEBC. Lord, we will be celebrating 78th year of your goodness and faithfulness. Walang commercial, wala lahat. Pero Panginoon, ikaw ang nag-provide dahil po sa mga commitment ng mga listeners, commitment ng mga partners, commitment Panginoon ng mga taong naligtas dahil sa gawaing ito. So Lord, maraming pong salamat. So Lord, salamat po sa patuloy na paggawa mo Panginoon sa gawain ng FEBC. At patuloy Panginoon, sabi nga namin, until all have heard, gagawin namin ang responsibility. Until we see you face to face or until you call us home, we will still continue to do the task. Yes. Lord, today, salamat po. Birthday po ng aming kaibigan si Noemi Tupas. Marami pong salamat sa kanyang buhay. Continue to bless her, Lord, sa work and ministry na kanyang ginagalawan. Thank you din, Lord, sa mga partners namin. As I recall, si Sir Manny and Lisa Atendido, salamat po Panginoon sa kanilang buhay, patuloy na pag-support sa gawain dito sa FEBC at ministeryo nila. Lord, I am also reminded of Sir Manny and Sarah Magsino at yung Samuel Christian College. Marami pong salamat, Panginoon. Lord, I pray for Ma'am Sarah ngayon sa time ng grieving because ang mom niya, pinauwi mo na. But may you continue to embrace her and the whole family, Panginoon, as they go through this. Lord, naalala din po namin si Sir Manny at Virgie Valencia, Panginoon, ng Nagkarlan. Thank you, Lord, kasi nakikita namin ang kapanilang heart in supporting the ministry. whatever it may be, maging conservative Baptist man yan, PCEC man yan, Panginoon, maraming marami pong salamat. At Lord, ilan lang po yan sa mga partners na patuloy na sumusuporta sa gawain mo. Maraming maraming pong salamat, Panginoon. At Lord, we pray na kami po, kahit sa amin pong sariling kakayanan, we will continue to support your work, your ministry, your church, to stand for the truth. Sabi nga, until all have heard. So Lord, marami pong salamat. Thank you, Lord, for the opportunity that our voices are heard on the air para po, Panginoon, lalong marinig ang mga encouragement, the way of salvation, to encourage your people to finish well. Maraming marami pong salamat.
0: Amen, amen. Grabe talaga si Lord sa kanyang sobrang kabaitan sa ating lahat sa mundong ibaba. Siya po lamang ang tanging kasagutan sa ating kawalan at pagtitiwala sa kanya nga po lamang. Wow, wow, wow. Kailangan po yan. At dahil doon, alam natin na talagang hindi niya tayo lalampasan. Amen, amen, amen. Grabe ka po, Lord. Amen.
1: Amen. So mga kaagapay, sa atin pong pagsunod sa Panginoon, huwag nating sayangin yung ginawa ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Diba? Let our lives shine for His glory and honor. Let our lives be a testimony of His love and goodness. Maging sa church man yan o maging sa ating workplace, diba? Gawin natin yon para yung may kabuluhan yung pagkamatay ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo para sa atin. That's a choice we have to make, mga kaagapay. That's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
0: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhatid, pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena,
1: at ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Masura, at ang ating po mga gabay barkada, dyan po sa broadcast engineering, sa radio TV, sa broadtech, sa Bukawi transmitter, pagpalain po kayo ng Panginoon, todo-todo. At ganun din po si Jericho Flores, kasama po namin dito.
0: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi, kapag si Jesu Kristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Amen, amen, amen. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na naman. Gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay. Gabay. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
3: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
4: Music has been a part of my life growing up. I listen to my radio in my car almost every day. For today, we have with us the station manager of Up 987 Life Changing, our station in Cebu City. Hi Gail, how are you doing?
5: Hello Sir Lucho, doing great by God's grace. Medyo occupied lang po tayo with some programming adjustments to serve our listeners better, but God is good and faithful.
4: Oh, that's great to hear. You have been the station manager for Up 987 DYFR-FM in Cebu for many years now. And you have witnessed many changes in the media and listener landscape. How has the station adapted as a broadcast ministry over these years?
5: Well, over the years, I've seen a significant shift in the way our listeners consume media and how they engage with content. Ang mga listeners natin ngayon, hindi lang sila limited to traditional radio. They are multi-platform, on-demand, at mas intentional na po in choosing the content they want to consume. Nag-grow po yung hunger nila for content that is more authentic, more meaningful and hope-filled. As a broadcast ministry, Up987 has adapted by becoming more

Magandang umaga po, ilang araw na lang, 78th anniversary na po ng Far East Broadcasting Company. Sana po kaagapay, magkita po tayo sa ating pong pagdiriwang sa GCF Ortigas, alas 8 ng umaga, ito pong darating na Sabado. Kaya excited po tayo. Kumusta naman po mga kaagapay? Umuulan na, no? Hindi na natuloy yung drawing na outing eh. Oo, inabutan na ng habagat. Pero sa kabila ng mga naunsyaming mga plano, tandaan po natin, ang Diyos po ay may magandang plano para sa ating buhay. Magandang umaga po, ako po ang inyong hardinero tuwing araw po ng Martes. Ako po si Pastor Eric Cortez. Ang hardin ng panalangin ay kabilang po sa mga programa ng inyong paboritong 702 DZAS FEBC Radio TV na kamakailan po ay lumabas na kasama po sa top 5 muli, no? Lumabas tayo na nasa top 5 na AM radio station dito sa Mega Manila. At sabi nga namin, sa Diyos ang papuri. Kami po ay napapakinggan na napapanood sa iba pa pong mga platforms gaya po ng Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan po natin sa GCTV at napapanood din po tayo ng online sa Facebook at YouTube Live po ng DZAS at maging sa 702 DZAS app. Tayo po ay manalangin. Panginoon, ang sabi nga ninyo sa awit 121, doon sa mga burol ako'y napatingin, sa saklolo sa akin, saan manggagaling? Ang hangad kong tulong kay Yahweh magmumula sa Diyos na lumika ng langit at lupa. Salamat Panginoon sapagkat kayo po ang sasaklolo sa amin. Kayo po ang tutulong sa amin. Sa panahon na pakiwari namin, kami nag-iisa na lang. Wala nang ibang dadamay sa amin. Salamat sapagkat kayo po ay laging laan ng iyong tulong, aming Diyos na lumika ng langit at lupa. Tinatalaga po namin sa inyo ang aming pong pagbubulay-bulay ng inyong salita at pananalangin, mapagpala po kayo at maging daluyan ito ng pagpapala sa aming mga tagapakinig. Salamat po, O Diyos. Sa inyo po ang aming papuri at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Kaagapay, kayo po ay patuloy na nakikinig sa programang Hardin ng Panalangin. Ako po ang inyong plantito, Pastor Eric Cortez. Kapatid, ano ang pinakakailangan mo ngayon? Maganda po na ilapit natin yan sa Diyos. Magkasama po tayo maglapit ng ating po mga prayer requests. Kaya po, pakicomment na lang po sa ating Facebook Live ang inyo pong mga kahilingan sa panalangin at sa biyaya ng Diyos. Ito po'y ating ilalapit sa Kanya. Kung hindi man on air, ay off the air. Sa mga naging tugon naman, ako kapatid, pakibahagi naman po para marami po ang ma-encourage. So, alam nyo, sa mga panahon ngayon, kailangan natin ang mga patotoo, mga patunay ng Diyos ay sumasagot sa ating dalangin. At alam po ninyo, nakakataba ng puso kapag nakakabasa po kami ng mga kasagutan sa panalangin. At alam ko po, nakaka-encourage din yun sa iba na magbahagi din ng kanilang prayer requests. At para po sa ating sama-sama pong pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos, sapagkat sabi nga po ng Biblia, faith comes by hearing and hearing the word of the Lord, ay atin pong titingnan ang kwento ng unang hukom, the first judge
of Israel. At ito po'y mababasa natin sa Judges chapter 3. Sisimulan po natin sa verse 7. Ang sabi po, ang mga Israelita, ito po'y babasahin natin mula po sa Magandang Balita Biblia. Ang mga Israelita ay muling gumawa ng kasamaan laban sa Diyos. Tinalikuran nila si Yahweh na kanilang Diyos at sumamba sila sa mga Baal at sa mga Asherah. Dahil dito, nagalit si Yahweh sa kanila at pinabayaang masakop ni Haring Kushan-Sirataim ng Mesopotamia. Tatandaan mo to, John B. Shekinah. Kapag may pangalan na mahirap i-pronounce, basahin mo lang ng dire-diretso. Hindi na halata yun na hindi mo alam i-pronounce. Haring Kushan-Rishataim ng Mesopotamia. At 8 taon silang inalipin ng haring ito. Subalit nang humingi sila ng tulong kay Yahweh, ginawa niyang hukom si Othniel, anak ni Kenaz at pamangkin ni Caleb upang ito magligtas sa kanila sa pagkaalipin. Nilukuban siya ng espiritu ni Yahweh at siya'y naging hukom at pinuno ng Israel. Nakidigma siya labang kay Kushan-Rishataim na hari ng Mesopotamia sa tulong ni Yahweh. At sa tulong ni Yahweh, natalo ito ni Othniel at nagkaroon ng kapayapaan sa lupain sa loob ng 40 taon hanggang mamatay si Othniel na anak ni Kenaz. Dito po sa Judges, una po gusto nating linawin na dito po sa Judges, hindi po ito yung judge na nakikita po natin sa mga hukuman, hindi po yan yung judge na tinutukoy dyan. Ang judge po dito ay mga ruler, mga deliverer, mga itinas ng Panginoon sa panahon ng kanilang pangangailangan. Alam niyo po, dito po sa Judges, you can see a cycle, a vicious cycle na paulit-ulit nangyayari. Ang mangyayari po sa Israel, magkakasala, mapaparusahan, magsisisit, mananalangin sa Diyos, magpapadala ang Diyos ng hukom o tagapagligtas o deliverer, magkakaroon ng kapayapaan at kalayaan, at pagkatapos balik sa dating gawi. Paulit-ulit. It is a cycle, a vicious cycle. Subalit, salamat sa Panginoon sapagkat sinimulan nga kay Othniel at sunod-sunod na po ang mga pinadala ng Diyos na mga hukom. Ang huling hukom ay si Propeta Samuel. At ang sabi nga nung humingi sila ng tulong kay Yahweh, ginawa niyang hukom si Othniel at itong si Othniel ay nilukuban ng Espiritu. Or ang sabi po sa English, the Spirit of the Lord came on him. At dahil po sa kanya ay naligtas ang Israel mula po sa sumakop sa kanila. Tingnan nyo, 8 taon silang inalipin ng haring ito. Subalit, nang sila'y binigyan ng kapayapaan ng Panginoon, nagkaroon ng kapayapaan sa lupaim ng sa loob ng 40 taon. Although the cycle continued again, but the point is this. Minsan po, kapag nakikita natin ang mga kaganapan sa ating pong bansa, sa ating pamahalaan. Kahapon lang at mamaya pag-uusapan natin sa oras na Pilipinas. Muli na namang nakapanood tayo ng isang episode ng teleserye sa Senado. Ang tawag nga ng isang kaibigan ko dito Senateflix. At kapag nakikita natin ito,
nakakaramdam tayo ng pagkapagod. Parang nakakaramdam tayo na pinabayaan na ba tayo ng Diyos? Pinarusahan na ba tayo ng Diyos bilang isang bansa? Parang wala na bang katahimikan? Wala na bang patid ang mga kaguluhang ito? Mapapabuntunghin nga na lang tayo, John B. Pero mabuti na lang, kapag tayo'y humingi kay Yahweh, ang Diyos ang magtataas o magluluklok ng taong ayon sa kanyang kalooban. At pag tinawag ng Diyos, may kalakasan mula sa Diyos. Ang katawagan ng Diyos ay may kasamang kalakasan. At dito nga makikita natin na si Othniel, nang ginawa siyang hukom, bilang tugon sa paghingi ng tulong kay Yahweh ng mga taga-Israel, bilang tugon sa kanilang panalangin, ay ginawang hukom at pinuno ng Israel si Othniel. Alam po ninyo, ito pong Othniel, ang kanya pong pangalan, ang ibig sabihin po ay God is my strength. God is my strength. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos sapagkat hindi tayo pababayaan. Sa gitna ng mga to, ang ipanalangin natin, ang Diyos ay maglagay ng mga pinuno na ang iisipin ay ang interest ng nakararami ng sambayanan at hindi kanilang interest. Maring tinatanong nyo, posible pa ba yun? Eh may mga pagkakataon nga daw eh, yung mga nagpapakilala maka-Diyos, yun din ang mga nagiging problema natin. Huwag tayong mawalan ng pag-asa kapatid, sapagkat hindi tayo iiwan ni pababayaan man ng Panginoon at kanya pa rin itataguyod, itataas ang pinuno, ang mga pinuno na kailangan natin. Mahalaga din na may panalangin natin yung kasalukuyang pamunuan. Kasi alam niyo ang mas kailangan natin. Hindi pagbabago ng pamunuan. Mas kailangan natin ang pagbabago ng puso. At tanging sa tulong ng Diyos, doon lang po ito mangyayari. Kaya mga kapatid, gaya nung aking binanggit na verse sa Psalm 121, ang sabi po eh, doon sa burol ako'y nakapatingin, sa saklolo sa akin saan manggagaling. Ang hangad kong tulong kay Yahweh magmumula sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Meron nga hong nagsabi na dapat daw makawalan ang Pilipino sa tinatawag na savior mentality. Ibig pong sabihin, umasa lagi tayo na yung pinuno, yung tao, ang makapaghahango sa atin. Pero sa totoo lang, ang talagang kailangan nating tagapagligtas ay ang Panginoon. Maaaring magsugo siya ng mga pinuno na mamumuno ng may katwiran at katarungan sa ating bansa or maaaring baguhin niya ang puso't isipan ng kasalukuyang pamunuan. Ultimately, God is the one who is control. And the God who raised up Othniel is the same God na ating pong nilalapitan sa mga panahon na ito. Tiwala lang kapatid sa Panginoon. Nawa, kapulutan po natin ng aral ang ating naging pagbubulay sa kanyang salita. At tayo po ay dadako na sa pananalangin.

Panginoon, salamat kasi maging ang aming buntong hiningay naririnig at naintindihan po ninyo. Hindi man namin maipahayag ang kabigkatan ng aming puso. Ang kalungkutan na bumabalot ngayon sa amin. Alam po ninyo ito at dama po ninyo ito. Kami po, O Diyos, ay sa inyo lamang po kumakapit sa gitna ng mga pangyayaring ito sa aming bayan. Naniniwala po kami, una sa lahat, ang mabuting balita po ninyo, ang kailangang mamayagpag sa aming bayan. Panginoon, namin po pinapanalangin si Luis Ginto na hanggang ngayon ay hindi pa po nagkakamalay o dumidilat ng kanyang mga mata mula nang siya po ay na-stroke. Ganun din po, Panginoon, niling namin sa mga kababayan po namin na ngayon po ay nasa intensive care unit. Katulad po ni Andro Deronia, hinihiling po namin ang inyo pong pagpapagaling sa kanya, katulad ng hinihiling namin na kagalingan para po kay Luis Ginto. Ganun din po, Panginoon, para po sa anak po ni Pastor Kit at na ni Sister Julie na ipinanganak na 7 buwan pa lamang, si Zoe. Na siya rin po ay nasa newborn ICU. Sapagkat dahil nga premature ang kanyang kapanganakan, ay kailangang bantayan ang kanyang puso't mga baga. Pinabantayan din na ibang mga problemang kalakip ng premature birth. At nagsisikap ang mga doktor na mapanatili siyang buhay. Nakalulungkot, Panginoon, sapagkat may mga nakita pang ibang congenital anomalies kay Zoe. At sa gitna ng mga panahon na ito ay nakakaramdam po ang pamilya ni Pastor Kit ng matinding kalungkutan. They are heartbroken. But Lord, hindi nagbabago ang inyong salita. The children are a heritage from you. The fruit of the womb is your reward. Sa mga kababayan namin na ganun din ang sitwasyon, katulad ng kay Pastor Kit at Sister Julie, samahan niyo po sila, Panginoon. Hindi lamang gastusin ang hiniling namin na tulungan niyo sila, kundi, O Lord, sustain these babies. We also pray, O Lord, for Lilibet Belen na kagalingan sa kanser na kumalat na daw sa kanyang katawan. Kay Ricky Marcaida na may chronic kidney disease at si Cecilia Marcaida na may sinusumpong ng asthma. Si Maribel na nagre-recover mula sa mild stroke. Si Lorena Gutierrez, Panginoon, na humiling ng kagalingan para po sa kanyang breast cancer. At complete healing kay Elijah mula sa mouth ulcer. Aming Diyos, kami po ay naninikluhod para po sa mga kababayan namin, hindi lamang po ang aming mga nabanggit, kundi ang mga nagbahagi ng kanilang mga kahilingan sa panalangin, and even those who were not able to share their prayer requests online.
Hinihiling po namin, Panginoon, na ibigay po ninyo ang inyo pong tugon ng ayon sa inyong kalooban, your good, perfect, and acceptable will. May, O Lord, that you would show yourself mighty again in the lives ng aming pong mga tagapakinig na may kinakaharap ng mga pagsubok sa kanilang kalusugan. We also pray, O Lord, para po sa approval ng housing loan, housing application ng anak ni Joseph Estacio at ni nihiling ng housing application ni Jefferson Kadaing. Lord, sabi nga ninyo, my God shall supply all my needs according to His riches and glory. Alam po ninyo ang aming pangangailangan at ito po ay inyong tutugunan. Humiling din po kami ng kapayapaan sa puso. At tulad po ni Queen Valencia na humihiling po ng kaliwanagan ng isip at kapayapaan ng puso. Ibigay niyo po sa kanya ang pinangako po ninyong kapayapaan, hindi kayang ibigay ng sanlibutan. At si Sister Ruby Nabal na may mga kinakaharap na pangangailangan na mag-isa niyang pinapasan bilang isang single parent. Humiling po siya na magbukas po kayo ng pinto upang siya po ay makapagtrabaho. Alam po ninyo yung kanyang puso, hindi siya umaasa ng dole out. Gusto niyang magtrabaho. Kaya I pray that you would honor the requests for financial provisions ng aming po mga tagapakinig. O Lord, sa dinami-dami ng mga pangangailangan ito, tunay nga tanging kayong Diyos na nakakalam ng lahat ng bagay ang makakatugon ng mga ito. Hindi man namin maisa-isa. Sabi nga ninyo sa inyong salita, alam ni ninyo ang aming mga pangangailangan bago pa namin maramdaman ang mga pangangailangan na to, bago pa pumasok sa aming isip. Mahabag po kayo, Panginoon. Panghuli, Panginoon, tinatas namin ng aming bayan. Maghari nawa ang iyong katwiran, ang iyong katarungan, ang iyong kapayapaan, kayusan sa aming bayan. Mahabag po kayo. Salamat po, O Diyos, sa pagkakataong ito na kami po ay makalapit sa inyo ng may dulog sa inyo mga pangangailangan ito. At umaasa po kami na sasagot po kayo ng higit pa sa aming inisip at inaasahan. Sapagkat hiniling namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Mga kaagapay, tandaan po ninyo ang Hardin ng Panalangin ay araw-araw tuwing alas 6 ng umaga na napapakinggan sa radyo, sa online, sa Channel 185 sa Signal TV sa aming pong pakikipagtulungan sa GCTV. Bukas po ang makakasama po natin ang ating hardinero tuwing Miyerkules, si Pastor Johnny Castillo. Para po sa programang Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos kailanman hinding-hinding-hindi magkukulang.

0: instead.
1: FEBC Philippines, in partnership with NMM Energy Electrical and Mechanical Services, Red Juice, and Green Hills Christian Fellowship Artigas, would like to thank the following: Sether Coffee, Apo View Hotel and Eurotel, Gunita Villas and Pavilion, Integritech Builder Solutions Incorporated, San Isidro Hospital, FMC Corporation, ADGO Architecture and Design Incorporated, Jade Condominium Builders Corporation, Denim-Based Marketing, DL Cervantes Construction Corporation, Transworld Training Company Incorporated, Light Enterprises, and Subas Diner.
2: Like, share, subscribe, spread the word. Usong-uso yan ng mga invitation sa social media. Actually, ganito rin ang reminder sa atin sa Hebrews 13:16. Huwag niyong kalimutang gumawa ng mabuti at i-share sa iba kung anong meron kayo. Kasi ito ang mga sacrifice na nagpapasaya sa Diyos. Sharing is caring. Sa pamamagitan ng simple acts of kindness o ang willing to serve attitude sa house chores o sa maaari mong maitulong sa kapwa, maging sa pamilya, paglilinis ng paligid, pagtapon ng kalat sa basurahan, at marami pang iba. Marami ng problema ang mundo, friend. Huwag na tayong magpakarga. Ipakita ang concern sa kapwa.
3: Alam mo ba na nakapagsahim papawid ang 702 DZAS ng 24 oras noong

0: sumasayong babawin mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Ang tamang oras, 6:30 ng umaga.
0: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
3: Magandang umaga, araw po tayo ng Martes, 2 sa buwan ng Hunyo, taong 2026. Para sa bagong araw, kami ang iyong mga tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
2: At Shekinah Abalon.
0: Bagong araw, bagong balita.
3: Pangunahin sa mga balita ngayon, Senador Jinggoy Estrada nakakulong na dahil sa kasong plunder.
2: Bilang ng nasawi sa paguhon ng gusali sa Pampanga, umabot na sa 16.
3: At sa kalakalan, rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ipinatupad ngayong araw. At ngayon sa detalye ng mga balita.
0: Bagong araw, pangunahing balita.

0: Dinala na sa Payatas, Quezon City Jail si Senador Jinggoy Estrada matapos arestuhin ng Sandigan Bayan 5th Division kaugnay ng kasong plunder. Kusang sumama si Estrada sa mga otoridad mula sa Senado, ngunit iginiit na wala siyang kinalaman sa umano'y anomalya sa mga flood control projects. Matapos ang booking process sa Camp Crame, dinala siya sa Sandigan Bayan at kalaunan ay inilipat sa kulungan sa Payatas, Quezon City. Ang kaso ay may kaugnayan sa 573 million pesos na di umano'y kickback mula sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Sa pahayag ng senador, sinabi niyang haharapin niya ang mga kaso sa pamamagitan ng tamang proseso at hindi siya magpapadala sa anumang pressure. Bukod kay Estrada, kabilang din sa mga kinasuhan si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at iba pang opisyal ng ahensya.
1: Araw, pangunahing balita.
2: Umabot na sa 16 ang bilang ng nasawi sa pagguho ng isang gusaling ginagawa pa lamang sa Angeles City, Pampanga. Ayon sa Bureau of Fire Protection Central Luzon, nadagdagan ng 2 ang na-recover mula sa mga gumuhong gusali sa Barangay Balibago kaninang madaling araw. Patuloy ang retrieval operation sa lugar at pinaghahanap ang iba pang nawawalang biktima. Ayon sa mga otoridad, 27 katao na ang nailigtas mula ng gumuho ang siyam na palapag na gusali noong Mayo 24. Sa pinakahuling tala, 4 pa ang nawawala.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa ibang balita, mahigit 1.6 na milyong public utility vehicle drivers ang nakatanggap na ng cash assistance mula sa pamahalaan. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, umabot na sa 8.214 billion pesos ang halaga ng naipamahaging ayuda para sa mga driver na apektado ng mataas na presyo ng langis. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, nagpapatuloy ang pamamahagi ng cash aid upang matiyak na lahat ng kwalipikadong benepisyaryo ay makatanggap ng tulong. Dagdag ni Dumlao, mahigpit na ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang kwalipikadong driver ang maiiwan sa programa. Kabilang sa mga nakatanggap ng ayuda ang mga tricycle drivers, jeepney drivers, motorcycle taxi rider, mga delivery driver at ang TNVS drivers. Pinag-aaralan na rin anya ng pamahalaan kung kailangan pang magbigay ng ikalawang batch ng ayuda para sa sektor ng pampublikong transportasyon.
1: Bagong araw.

0: Balitang Kalakalan.
1: Rollback sa presyo ng produktong petrolyo ipinatupad ngayong araw. Ito at ang iba pang balita sa Kalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
2: Epektibo na ngayong araw ang malaking bawas presyo sa mga produktong petrolyo matapos ang ilang linggong sunod-sunod na pagtaas ng presyo. Ayon sa Department of Energy o DOE, bumaba ng 4 na piso at 76 na sentimo kada litro ang gasolina, 9 na piso at 26 na sentimo ang diesel at 10 piso at 86 na sentimo ang kerosene. Dagdag pa nito, nakatulong sa pagbaba ng presyo ang pagluwag ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran at muling pagbubukas ng Strait of Hormuz. Sa iba pang balita, madaragdagan na ang supply ng kuryente sa Visayas sa pagbabalik operasyon ng isang power plant simula ngayong araw, Hunyo 2. Ayon sa Department of Energy o DOE, muling magbibigay ng kuryente ang KEPCO SPC Unit 2 matapos itong sumailalim sa pagkukumpuni. Sinabi ng DOE na 4 na malalaking power plant ang kasalukuyang hindi pa nakakabalik sa operasyon, kaya nagkakaroon ng kakulangan sa supply ng kuryente sa rehiyon. Samantala, narito ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. 61 pesos at 50 centavos sa US dollar, 44 pesos at 57 centavos sa Canadian dollar, 48 pesos at 19 centavos sa Singapore dollar, at sa Saudi Riyal, 16 pesos at 38 centavos. Para sa Balitang Kalakalan, ako po, si Shaira Gabornes.
0: Bagong araw, ulat, panahon.
3: Southwest monsoon o habagat ang nakakaapekto sa Luzon at sa kanlurang bahagi ng Visayas. Ayon sa PAGASA, ang Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro ay makararanas ng manakanakang mga pag-ulan dulot ng habagat. Ang Metro Manila, nalalabing bahagi ng Luzon at Western Visayas ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagkidlat na dala pa rin ng habagat. Habang ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Ang agwatang temperatura ay mula 25.7 hanggang 30.4 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:26 at lulubog dakong 6:22 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, Vice President Sara Duterte Carpio Defense Team pinasasantabi ang Articles of Impeachment sa Senado.
1: Senate Blue Ribbon Committee ipagpapatuloy na ang investigasyon sa flood control project sa Webes.
3: At sa palakasan, Gilas Women bigo sa dalawang unang laro sa FIBA 3x3 World Cup.
0: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
1: Defense Team ni Vice President Sara Duterte Carpio ipinasasantabi ang Articles of Impeachment sa Senado. Para sa detalye, narito si Babylyn Cacho Resulta.
4: Ipinasasantabi ng Defense Team ni Vice President Sara Duterte ang Articles of Impeachment o batayan ng mga kaso laban sa kanya. Inihain ng naturang defense panel ang 50 pahinang pleading nila sa Senate Bills and Index. Sa isang press conference, kinwestiyon ng grupo sa panguna ni Attorney Michael Wesley Powang hindi maayos ang mga inihakbang ng mababang kapulungan sa pagkuha halimbawa ng mga ebidensya laban sa vice-presidente. Ang tinig ni Attorney Michael Wesley Powang.
5: We are very confident wala namang nagawang impeachable offense ang ating vice-presidente. But these things will be threshold. It will depend on the pieces of evidence that will be presented, the witnesses that will be presenting those pieces of evidence.
4: Babylyn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
0: Bagong araw, pang balita.
3: Samantala, House Prosecution Panel tututulan naman ang anumang tangkang i-dismiss ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte Carpio. Para sa detalye, narito si Eddie Galvez.
6: Mahigpit na tututulan ng House Prosecution Panel ang anumang tangka na i-dismiss ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ang sabi ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jerby Luistro, nakasaad sa konstitusyon na ang mga impeachment proceedings dapat kumilos agad-agad o forthwith at ang papel ng Senado bilang impeachment court na dinggin ang ebidensya at magbigay ng hatol sa reklamo. Nakahandaan niya ang prosecution team na magpatuloy sa susunod na yugto ng kaso at naghihintay ng official notice mula sa Senate Impeachment Court kaugnay sa pagsasagawa ng pre-trial proceedings at simula ng paglilitis. Dagdag pa naman babatas, nakahanda ang prosecution na questionin ang anumang tangka o layuning wakasan ng paglilitis. Malinaw niya ang proseso sa impeachment rules na dapat sundin kapag nag-convene na ang Senado bilang impeachment court. Samantala, ikinagalak naman ni Luistro ang huling Okta Research Survey na nagtala ng 74% ng mga Pilipino ang suporta na ituloy ng Senado ang impeachment trial anuman ang kalabasan ng mga pangyayari. 21% lamang ang tumutol sa paglilitis, 4% ang undecided. Ayon sa mga babatas, pinatunayan sa survey na gusto talaga ng taong bayan ay magtuloy-tuloy ang impeachment trial. Ang impeachment trial din anya ang tutulong sa mga Pilipino para timbangin o sukati ng kakayahan ni VP Sara na pamunuan ng bansa matapos itong magdeklara na tatakbo sa 2028 presidential election. Kaugnay nito, kinilala ng 11-member House Prosecution Panel ang sagot na inihain ni VP Sara sa Articles of Impeachment. Ang sabi ni House Prosecution Panel Spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Lonto Adjong, magsasagawa ng pagsusuri sa isinumiting sagot kasama ang kanilang legal team. Tiniyak ni Adjong sa publiko na mananatiling nakahanda ang prosecution na gampanan ang kanilang constitutional duty. Eddie Galvez, FABC Network News, House of Representatives.
0: Pag-araw, pangunahing balita.
1: Tuloy na tuloy na ang pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ukol sa mga usapin sa mga maanomalyang flood control projects. Itinakda ang investigasyon sa Huwebes, ika-apat ng Hunyo. Kumpleto na ang mga miyembro ng naturang komite na pangungunahan ni Senadora Pia Cayetano. Kabilang sa mga vice chairman ng komite, si Senador Jose Jinggoy Estrada, ngunit tiyak na itong hindi makadadalo dahil sumuko na sa mga otoridad kaugnay ng umanong pagkakadawit sa flood control projects anomaly. Ipagpapatuloy ng Blue Ribbon ang pagsisiyasat sa iba't ibang privileged speech ng ilang senador ukol sa issue. Matatanda ang naudlot ang investigasyon sa usapin dahil nais muna ni dating committee chairman Senador Panfilo Lacson na malagdaan ang kanyang partial report sa usapin ng ilang senador, ngunit hindi naabot ang kinailangang bilang ng mga lagda, kaya't nabinbin ang susunod sa ng serye ng mga pagdinig.
0: Bagong araw, balitang bayan.
3: Umabot na sa 85,295 na individual o higit 17,000 pamilya ang naapektuhan ng Bagyong Domeng na nagdulot ng pagbaha sa ilang bahagi ng Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ayon sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, wala pang naitatalang inilikas na mga residente sa mga evacuation center kabilang na sa kabila ng pagbaha sa 37 mga lugar sa rehiyon. Tinatayang na sa 3.4 na milyong piso naman ang pinsala sa infrastruktura sa BARM dahil sa sama ng panahon.
0: Bagong araw, balitang bayan.
1: Tiniyak ng Commission on Elections na handa na ito para sa BARM parliamentary elections na gaganapin sa Setyembre 14. Ayon kay COMELEC Chairman George Irwin Garcia, nagpapatuloy ang testing ng 6,500 automated counting machines sa Binyan, Laguna bilang paghahanda sa halalan. Dagdag pa ng ahensya, daraan pa sa iba pang pagsusuri ang mga makina bago gamitin sa eleksyon. Maglalagay din ng mga backup machine at repair hubs upang matiyak na maayos ang botohan.

0: Filipino spin din naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang operasyon ng 26 na mga bus ng Victory Liner sa loob ng 30 araw matapos ang aksidente sa Tuba, Benguet nitong Mayo at 30. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, pinagsusumite ng paliwanag ang kumpanya tungkol sa insidente. Batay sa ulat ng pulisya, nagkabanggaan ng 2 bus ng Victory Liner at isang SUV na nagresulta sa ilang pagkasawi at 45 sugatan.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Bigo ang Gilas Pilipinas Women sa Latvia at Germany sa pagbubukas ng kanilang kampanya sa FIBA 3x3 World Cup sa Warsaw, Poland. Nagsimula ang Gilas sa 14-11 na pagkatalo laban sa Latvia at sinundan ito ng 22-10 na kabiguan kontra Germany. Nanguna si Casey De La Rosa para sa Pilipinas na may 5 puntos sa unang laban. Susubukan ng Gilas Women na makabawi sa mga susunod na laban kontra China at Italy.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Natalo naman sina Alex Ayala at Nicola Bartunkova sa round of 16 ng WTA 125 Birmingham Open Doubles. Tinapos ng British duo ang Filipino tennis star player at ang kanyang Czech partner sa score na 6-4, 2-6, 11-9. Nanalo ang tambalang Ayala sa 2nd set ngunit nabigo sa tiebreak sa deciding set. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, Senate Majority no-show sa session kahapon, minorya dumalo naman at nag-intay sa plenaryo.
2: Malacanang tiniyak na handa ang pamahalaan para sa epekto ng habagat. Oplan balik eskwela, gumagana na.
0: At sa ibayong dagat, WHO nakikipagpulong sa Congo President sa gitna ng Ebola outbreak.
1: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saan mang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Bagong araw, pangunahing balita.
2: Senate Majority no-show sa sesyon kahapon. Minority dumalo at naghintay sa plenaryo. Nagbabalik para sa ulat si Babylyn Cacho Resulta.
3: Naantala ang trabaho sa Senado dahil no-show o hindi nagpapakita ang mga senador na kabilang sa mayorya. Tanging ang minorya lamang ang nasa plenary hall sa pangunguna ni Minority Leader Vicente Soto III. Ayon kina Senador Juan Miguel Zubiri at Senador Francis Pangilinan, marami ang ngayoy nakasalang na panukalang batas na dapat aprubahan. Kung walaan nila ang Senate President, hindi makaabante ang trabaho ng Senado. Ang tinig ni Senador Zubiri at pagkikibit-balikat ni Senador Pangilinan sa tanong ng DZAS kung boycott ang ginagawang ito ng mayorya.
4: Do you feel this is a boycott, Senator?
5: Wait for them.
3: Matatanda ang nag-walk out naman ang mga miyembro ng minorya noong huling sesyon noong nakaraang linggo dahil sa ninais ng mayoryang madaliin ang pag-aamyenda ng Senate rules samantalang hindi pa nabubuo ang mga kinatawang senador sa Rules Committee dahil wala pa ring Senate Majority Leader na siyang mangunguna sa naturang komite. Babylyn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa ibang pangyayari naman, mainit na tinanggap sa Malacanang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Vietnam Secretary General President Tho Lam na nasa bansa para sa 2 araw na state visit. Matapos ang arrival honors sa palace grounds,

0: na sinunda ng signing of guest books sa reception hall. Nagdaos ang dalawa ng mga pagpupulong sa state dining room para iangat ang bilateral relations ng Pilipinas at Vietnam tungo sa isang enhanced strategic partnership. Ito ay hudyat ng mas malalim na commitment sa ilang kooperasyon sa larangan ng depensa, kalakalan at people-to-people exchanges sa harap ng umiigting at komplikadong regional environment. Bagamat parehong claimant sa bahagi ng South China Sea, sinabi ng Pangulo sa joint statement na muling pinagtibay ng Pilipinas at Vietnam ang suporta sa mapayapang pagresolba sa mga pagtatalo sangayon sa international law gaya ng United Nations Convention on the Law of the Sea at 2016 Arbitral Award. Inilarawan naman ni President To Lam ang Pilipinas bilang isang mahalagang kapartner. Samantala, apat na kasunduan ang nilagdaan ng ating mga opisyal at kanilang Vietnamese counterparts. Kabilang dito ang Memorandum of Understanding on Defense Cooperation sa pagitan ng ating Defense Department at Ministry of National Defense of the Socialist Republic of Vietnam, Memorandum of Understanding sa pagitan ng ating Department of Information and Communications Technology at ng Ministry of Science and Technology ng Vietnam ukol sa Information Technology and Digital Transformation Cooperation. Pinirmahan din ang Tourism Cooperation Program sa pagitan ng ating Department of Tourism at ng Ministry of Culture, Sports and Tourism ng Vietnam para sa taong 2026 to 2029 at ang Memorandum of Understanding sa pagitan ng University of the Philippines at ng Academy of Public Administration and Governance, Ho Chi Minh National Academy of Politics of Vietnam. Samantala, nag-alay din ng state luncheon ang Pangulo para kay President To Lam sa Ceremonial Hall. Nataon ang pagkakaroon ng Pilipinas at Vietnam ng Enhanced Strategic Partnership sa 50th anibersaryo ng diplomatic relations ng dalawang bansa ngayong Hunyo. Huling nagkaroon ng strategic partnership ang Maynila at Hanoi noong taong 2015.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Pinaghahandaan ang pamahalaan ang pagtugon sa mga epekto ng bagyo at habagat. Ito ang tiniyak ng Malacanang ngayong panahon na ng tag-ulan sa bansa. Sa Palace Press Briefing, inihayag ni Communications Undersecretary Claire Castro na bagamat isang force majeure o unforeseeable at hindi kayang makontrol, ito naman ay pinaghahandaan ng pamahalaan. Sinabi ni Castro na batay sa ulat ni MMDA Chairman Romando Artes, tuloy-tuloy ang bayanihan sa estero o paglilinis sa mga daanan ng tubig. Nanawagan din ang palasyo sa publiko na panatilihing malinis ang mga estero para maiwasan ang pagbaha kapag malakas ang ulan. Patuloy din anya ang Brigada Eskwela para sa pagkukumpuni ng mga silid-aralan, gayon din ang anti-dengue misting, pruning ng mga puno at paglilinis ng paligid bilang paghahanda na rin sa papalapit na pasukan. Kaugnay nito sa atas ng Pangulo, ikinasa ng Department of Education ang Interagency Oplan Balik Eskwela ngayong taon. Layo nito na masigurong ligtas, maayos at handa ang gobyerno sa pagbubukas ng klase sa June 8. Hindi bababa sa 16 government agencies at pangunahing utility partners ang makikipag-ugnayan sa DepEd para sa suporta sa logistics upang matiyak ang kaligtasan ng lahat ng paaralan. Magpapatupad din ang PNP, DILG, DOH at MMDA ng mga hakbang para sa seguridad at kalusugan ng mga komunidad para sa maayos sa pamahala sa trapiko. Titiyakin naman ng Department of Energy na matatag ang supply ng kuryente at palalakasin ng DTI ang proteksyon ng mga mamimini. Babantayan ng DOTR ang mga biyahe sa pampublikong transportasyon at paiigtingin ng DICT at NTC ang communications at connectivity services. 24/7 naman ang magiging monitoring ng NDRRMC at palalawaki ng PCO ang paghahatid ng impormasyon ukol sa pagbubukas ng school year 2026 to 2027.
1: Bagong araw, balita, pandaigdig.
0: Makikipagpulong ang World Health Organization kay Congo President Felix Tshisekedi tungkol sa lumalalang Ebola outbreak sa bansa. Ayon sa WHO, posibleng mas marami pa ang kaso kaysa sa naiuulat dahil may pagkaantala ng pagtuklas ng mga impeksyon. Patuloy naman ang operasyon ng mga otoridad sa contact tracing, testing at pag-aalaga sa mga pasyente. Nagpadala na rin ng tulong at medical team ang ilang bansa upang makatulong sa pagharap sa Ebola outbreak.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
2: Ititigil ng Philippine Embassy sa The Hague ang pag-aproba ng EU pair contracts para sa mga Pilipino na nais pumunta sa Netherlands simula Hulyo 1. Ayon sa embahada, ang hakbang ay dahil sa mga ulat ng umano'y pang-aabuso gaya ng sobrang oras ng trabaho at kulang na allowance ng ilang EU pair. Sinabi nito na mananatili ang suspensyon habang wala pang malinaw na sistema para maprotektahan ang mga EU pair at masiguro ang tamang pagpapatupad ng patakaran. Patuloy namang iniimbestigahan ang pamahalaan ng sitwasyon ng mga EU pair sa Netherlands.
1: Pag-aaral, bagong diwa.
0: Mula po sa mga kawikaan, 16, talatang 19, higit na mabuti ang mapagpakumbaba kahit na mahirap kaysa makihati sa yaman ng mapagmataas.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Martes ng umaga, ados sa buwan ng Hunyo 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami ang iyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
2: At Shekinah Abalon.
0: Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
2: Ang oras, 6:56 ng umaga.
1: Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpilan ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. 78 years na ang FEBC! Sa June 6, Sabado, magkita-kita po tayo sa ating celebration, 8 a.m. sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. A time of worship and equipping as we respond to Christ's Great Commission, until all have heard! Para mag-register, bisitahin ang febc.ph/78years at FEBC Philippines Facebook page. Save the date and spread the word!

0: FEBC Philippines, in partnership with NMM Energy Electrical and Mechanical Services, Red Juice, and Green Hills Christian Fellowship Artigas, would like to thank the following: Sether Coffee, Apo View Hotel and Eurotel, Gunita Villas and Pavilion, Integritech Builder Solutions Incorporated, San Isidro Hospital, FMC Corporation, ADGO Architecture and Design Incorporated, Jade Condominium Builders Corporation, Denim-Based Marketing, DL Cervantes Construction Corporation, Transworld Training Company Incorporated, Light Enterprises, and Subas Diner.
1: Kuskus ka ng kuskus, kusot ka ng kusot, lahat ng bahagi binubusisi.
2: Aba, siyempre naman. Dahil para sa akin, hindi pwede ang makapit na mantsa at dumi sa damit. Mitikulosa kasi ako pagdating sa paglalaba.
1: Ganun?
2: Kaya naman, hindi pwede ang pwede na. Ang putki, dapat pinakamaputi.
3: Ang iyong puso, ganito rin ba kalinis? Mitikulosa ka pa ba pagdating sa pagpili sa tamang desisyon mo? Sa paglalaba, kitang-kita mo ang dumit mantsa. Sa iyong pamumuhay, ganito ka rin ba? Suriin ang sarili dahil ang pagbabago ay hindi pa huli. May pag-asa, kaibigan, at sa Panginoong Hesus ito

0: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
1: Teka muna, bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
2: Isang experiment ang ginawa ng grupong Soul Pancakes para tuklasin kung mayroon nga bang epekto ang pagiging mapagpasalamat sa kasiyahan ng tao. Nag-anyaya sila ng mga taong lalahok sa kanilang eksperimento. Ipinasulat kung sino ang taong may pinakamalaking impluensya sa kanilang buhay at kung ano ang mga positibong bagay na nagawa ng taong ito. Pagkatapos magsulat, ay pinatawagan sa kanila ang taong kanilang itinuturing na greatest positive influence sa buhay nila. Siyempre, nagulat ang kanilang mga tinawagan. May mga naiyak habang binabasa ang kanilang pasasalamat sa taong nagkaroon ng mabuting impluensya sa kanilang buhay. Ikinumpara ang level ng kanilang kasiyahan bago at pagkatapos nilang maipahayag ang kanilang pasasalamat. Ang resulta? Tumaas ng 15% ang happiness rating ng mga taong nagpahayag ng kanilang gratitude. Kaya nga, sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18 ay ganito ang paalala sa atin. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Magandang araw! Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Gusto mo bang maging mas masaya sa buhay at sa iyong araw-araw na gawain? Express your gratitude because thankful people are happy people. Narito ang ilang suggestions. Una, keep a gratitude jar on your table. Araw-araw ay magsulat ka ng isa o higit pa na mga nangyari na ipinagpapasalamat mo. Sa tuwing ikaw ay malulungkot o madidisappoint sa mga nangyayari sa inyong opisina, read a piece of paper from your gratitude jar para mapaalalahanan ka ng katapatan at kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Remembering your blessings will help you to be more thankful. Pangalawa, make your own alphabet of gratitude. Noong nakaraan ay may ibinahagi ako sa inyo dito sa Pro Tips na Alphabet of Thanksgiving. Mula A hanggang Z, inilista natin ang mga bagay na pwedeng ipagpasalamat sa buhay at trabaho. Bakit hindi ka gumawa ng sarili mong Alphabet of Gratitude mula A hanggang Z? Sino-sino ang mga tao at ano ang mga bagay o pangyayari na ipinagpapasalamat mo? Ilista mo ang mga ito hanggang sa mabuo ang iyong alpabeto. At pangatlo, revive the art of sending thank you notes or cards. Sa panahong ito, masaya pa rin na makatanggap ng physical at hindi digital na thank you card. To help you practice gratitude in the workplace, magtago ka ng ilang thank you cards sa iyong drawer o kaya blank cards. At sa tuwing mayroon kang katrabaho na mayroong nagawang mabuti sa inyong team, bigyan mo siya ng thank you note. Grateful people are not just happy people. Magaan at masarap din silang makatrabaho. Be that kind of coworker. Choose to be grateful. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
3: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema niyo. Pag ginawa niyo 'yon, tinutupad niyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay.
4: Alam mo ba na ang programang Doctors Online ay isinahim papawid noong December 1999? Una itong naisahim papawid sa loob lamang ng 30 minuto. Matapos ang isang taon, ay hinabaan ito ng isang oras. Ang public service program na ito ay nakatanggap na ng mga Golden Dove Award mula sa kapisanan ng broadcaster, gaya ng Best Public Service Program sa 14th KBP at Best Science and Technology Program sa 17th at 21st KBP Golden Dove Award.
5: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
6: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
5: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
6: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
7: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radio TV.
8: Nan hui de ping e hua lin bing yu, da ke hou. DZAS 700 上进好消息。每周日中午12:30，为你播放一点钟的闽南语空中崇拜节目，用你我熟悉的乡音，当付一场有温度的心灵之约。在电波中，甲见圣徒一同，以诗歌、娱乐、祷告、敬拜、聆听做欢喜，甲主结连，邀请你甲家人挚友。一同调频收听，每周日中午12:30，锁定 DZAS 700闽南话空中崇拜。
9: Bilang isang Pilipinong masugid na tagamasid, alamin ang mga pinag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras Na Pilipinas! Sasaiyo na sa ilang saglit.
10: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
11: FEBC.
10: Himpilang
11: 702 DZAM.
10: Agapay ng sambayanan.
12: Ang ating tamang oras, 8 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
13: Oras na! Pilipinas!
14: Oras na para laging maging positibo, negatibo man ang nasa paligid ko.
13: Oras na! Pilipinas!

0: Kung tama ang aking bilang, apat na tulog na lang.
1: Tama.
0: Yun ay kung natutulog tayo, Pastor A. Ang aking pong partner ay walang tulog. So ikaw, hindi ka kasali sa countdown. Maliban kay Pastor A, tayo po apat na tulog na lang.
1: Oo na.
0: Uy, 78th anniversary na natin.
1: Apat na tulog na lang, maririnig po ninyong bibirit.
0: Sino?
1: Si Ate Heidi. Kakantahin itong theme song na ito.
0: Sa panaginip.
1: Uy, kaya mo to, di ba senior ka nga?
0: Oo, pero hindi ganyan.
1: Ngayon pala mag-practice ka na.
0: Kahit na mag-practice ako ng 1 year, hindi ko kaya yan.
1: Pero excited ako.
0: Excited na tayo. Pero yung anniversary talaga natin ay June 4. Pero yeah, ang ating tradition ay first Saturday ng June tayo nagse-celebrate. Oo,
1: naalala ko na, basa ko yung history ng FEBC noon eh. Na yung unang broadcast, kasi kailangan magpakita sila ng proof na kaya nila mag-broadcast.
0: Mm-mm.
1: So, nag-broadcast sila, nagkumanta ng hymn, nag-preach yung ating founders. Pagkatapos ng programa, namatay yung transmitter. Pero, at least, hindi ko na maalala kung nag-short o na-overload. Pero, naipatunayan natin, we can be on air. And since then, tayo po ay nagbabahagi ng mabuting balita, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa.
0: Ayun, no? So, yan, kaagapay talagang sa Diyos ang papuri. Napakatapat niya sa gawaing ito. Until all have heard, tayo po ay magkapit-bisig. Ano? Lahat tayo may ambag.
1: Tama.
0: Sa pagpapatuloy po ng Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Isa pa sa history niyan, eh. Nakausap ko si Sister Miriam Perez. Eh. Yung dati, volunteer yun, eh. May matao na sa gusto ang tumulong sa FEBC, yung alkansyang bao, dinadala dun eh. Yun ang pasimuno ng ating coin bank.
0: Yun ang history.
1: Yeah, yun ang history noon. Can you imagine, akala ng iba ay, of course, salamat sa Diyos sa mga
0: malalaking,
1: sa mga mayayaman. Yung, alabawa, si John B. Reyes, yung mga matitinding mga donors ng FEBC.

0: akin sa patatas.
1: At saka si Shekinah Abalon. Yan yung mga malalaking donors yan. Pero hindi lang po tayo maasa sa malalaking donor. Talagang bawat isa merbang kasi yung coin bank. Coin, nasubukong magdala dito.
0: Sabi nga, di ba, walang 100 kung walang piso.
1: Nasubukong magdala, mabigat,
0: mabigat
1: pala.
0: Mabigat yun, ha? Kaya salamat po. At yun na nga, kung meron din kayong mga puno ng coin bank, pwede nyo rin po yung isurrender sa Sabado sa GCF Ortigas.
1: Yeah,
0: yes.
1: Exciting.
0: So, excited na po kami para din sa araw na ito. Napaka-exciting din. Nalunesa na naman tayo kahapon, Pastor A.
1: Senate Flix. Ako, meron akong
0: tuwing
1: joke.
0: Tuwing Lunes na lang.
1: May joke ako niyanda, pero nung kinuwento ko sa iyo, umiling ka eh. So, na-sensor po ako, na-sensor. Hindi ko masasabi on air.
0: Akin na lang yun.
1: Kahit napilitin niyo ako, hindi ko sasabihin.
0: Pero, baka di bumenta eh. Inaalagaan ko lang yung ano mo, image mo.
1: Pero, kumbaga, kung yung, ewan ko totoo yung balita, no? Kung yung mga nurses, hindi raw kumakain ng pansit.
0: Bakit?
1: Kasi doon tuloy-tuloy na eh. Dugtong-dugtong. Sabi ha, ewan ko, sabi yung mga nurse na nakikinig po, pakilagay nga kung totoo yung mga napapanood ano namin sa Facebook. Parang pamahiin nila. Jinx daw, jinx. Tapos yung, o kaya, sa mga bumbero, sa mga bumbero, bigay sasabihin na, ang tahimik naman ng araw na to.
0: Huwag mong sasabihin yun.
1: Huwag mong sasabihin
0: mamaya
1: yun.
0: Mamaya meron ang tatawag ng saklolo.
1: Sunod-sunod okay. na daw yun. At ewan ko kung ano naman yung sa media. Basta ang alam ko, pag Lunes, talagang, kaya tawag na kayo kasi hindi lang ikaw naringgan ko ng term na yun eh. Narinig ko rin sa ibang media eh. Mukhang yan ang ating catchword niyo. Nalunesan.
0: Nalunesan na naman
1: Grabe.
0: Tayo, mga kaagapan.
1: Nag-aalala nga ako, baka may mag-overnight na naman sa Senate.
0: Huwag naman sana. Nakita ko kayo mga kasamahan natin doon eh. Mga naka-rubber shoes eh. Talagang
1: Pang-Lunes.
0: Ready sila eh. Kapon, sa action eh.
1: Kapon, meron isang reporter. Hingal na hingal habang nagre-report. Nakikipaghabulan kasi. Kasi unahan yan eh.
0: Git-gitan yan.
1: Ay, oo.
0: Dapat dito, ready kang mabalya.
1: Marunong kang
0: walang bababae po. Pagka ganun. Ako,
1: ay,
0: John
1: oo, B. Alam ko yan.
0: Nabatukan na ako ng camera.
1: Una-unahan yan. Tapos,
0: masakit ha. Kala ko nga nag-bukel. Nag-bukol.
1: Kanya-kanyang angle. Grabe, no?
0: Grabe. Talagang, mahirap po. Mahirap maging media.
1: Naalala mo, nung gabi nung nagkabarilan, di ba? Nagre-report yung reporter, umiiyak. Na trauma. Sabi
0: oo,
1: ko,
0: naman.
1: Bang klase talaga.
0: Hindi shooting yun eh. Totoong live na may mga firing, di ba?
1: Yung shooting na may, na talagang shooting. Alam mo yun, shooting na,
0: hindi
1: do
0: taping,
1: shooting daw.
0: Hindi taping, o, di ba?
1: So talagang kahapon, talagang...
0: Pero isa pang lumilikha ngayon ng ingay. Kilala mo ba si Charmaine?
1: Oo, si Vanessa, kilala mo. Tsaka si Melanie, kilala
0: mo.
1: Alam mo,
0: bago pa yun sumikat, pinapanood ko na yan. Aliw na, isa siya sa aking mga happy pill.
1: Ganun ba? By the way,
0: diba?
1: Sabi naman sa akin ni Phil kanina.
0: Ano daw?
1: Pastor, ano mas maganda? Cutting o absent?
0: Ang daming naiisip ngayon ng mga tao. Alam mo, inaaliw na lang natin yung sarili natin sa bigat na mga pasanin natin.
1: Tinadal lang natin sa biro, sa tawa, pero sa totoo lang po, sa ating mga senador, ito ang aming QOTD.
0: Hindi pa tayo nagpapakilala.
1: Sabi mo muna yung QOTD bago tayo magpakilala.
0: Kaagapay, anong panawagan mo sa ating mga senador?
1: Yan. At sino po kayo?
0: Ako po si Heidi Bernardo Sampang.
1: At ako po si Pastor Eric Cortez.
0: Yan. Anong panawagan mo sa ating mga senador? Minorya man yan o mayorya? Yan,
1: no?
0: Pwede maging address para sa minorya o para sa mayorya. Ito ang aking panawagan. Or pwede rin naman in general. Bahala na po kayo.
1: Kasi nung bata ko, bawal lang cutting.
0: Oo naman.
1: Bawal ding mag-absent kung hindi naman kinakailangan. Abay, nangyari na yan. May nag-cutting at meron nag-absent.
0: Oh, diba? O sabi ni Jabez, bilang isang mamamahayag din, Nax Jabez, ah, bawal daw ang mahiyain at mahina ang loob. May experience daw siya sa sauna. Wahaha. O yun talaga, kasi nandun ka na, hindi mo pa makikita, diba? Hindi mo pa ba isusuong yung sarili mo dahil sa git-gitan?
1: Buti nga, nagtagal ako sa media, mahihain ako eh.
0: Nax! Wala nang aninag. sabihin nila. Pero yun talagang yung patotoo, di ba?
1: Dahil nasubukan ko talaga nung, well, sa kabilang istasyon talaga na nung dumalo kami sa mga NPA, naalala ko, nag-ano ko eh, humalik ako sa lupa ng ilang beses eh.
0: Kasi
1: gabi kami pinakyat. Tapos doon pala sa bundok.
0: Sabi mga inikot-ikot kayo.
1: Oo, yung illegal lager, hinahatak ng kalabaw pala, yung mga troso. Kaya may mga uka yung kalsada, hindi mo alam, kanal na pala yun. Kaya nung umuwi ako, putikan yung damit ko, sabi nung aking katulong kay Ellen, sabi, ate, nagsaka ba si kuya?
0: Ayan, kailangan talagang isabak ang sarili. Minsan nga ay sa panganib. Well, para sa ano, balita.
1: Pero
0: para sa katotohanan.
1: Tandaan natin na there's no story worth giving up our lives.
0: Yan. Yan din ang paalala natin sa ating mga reporters dito sa FEBC.
1: Pero iba talaga, adrenaline na iskup eh.
0: Oh. Aminin natin.
1: Hindi, iba talaga.
0: Nag-unfold ang history sa iyong mga mata.
1: Ay, naalala ko yung nakipaghabol lang kami sa lahari. Di ba parang iniisip namin, di ba namin naisip yung pamilya namin. Akala namin bulletproof kami. Yun ang aming mga mentality kasi nga, ang hinahabol namin ang balita.
0: Ayan, magsisink in na lang yan pag bumaba na yung adrenaline. Yeah.
1: Pero ayaw namin
0: ano
1: nalulunis.
0: Ano yung mga ginawa ko?
1: Pero ayaw namin nalulunisan.
0: Ayan na nga. So yan ang mga pag-uusapan natin. Kaya tutok na, kapit lang kaagapay. At syempre, hello and shout out sa iyo na tagapanood natin dito sa Facebook Live.
2: Good morning!
0: Hello din sa iyo na nakatutok via YouTube channel.
2: Hello po!
0: Magandang umaga rin ng Martes sa iyo na aming kaagapay sa GCTV sa Channel 185 sa Signal TV.
2: Hi po!
0: Of course, sa mga nag-radio app na. At sa gumagamit pa rin ng radio at PM radios.
2: Good morning!
0: At sa mga nasa biyahe.
2: Take care!
0: Ingat po.
1: Yan, sabi ni Amelia Katakis, pamangking ko po, hindi ko makain ng pancit or spaghetti kapag may duty. At tinakatok mga mesa at pinto.
0: Naku po.
1: O, baka mamay sumagot yan, tuloy.
0: Sa totoo nga, may ganun sila.
1: Maraming ano yan, maraming ritual.
0: Paniniwala.
1: Maraming ritual yan. Parang ano rin yan eh, parang paswerte.
0: Sa ano yun, nurse kaya yung...
1: Malamang. Parang paswerte yan ni ano, although di ako niniwala sa swerte, baka malasin ako. Si Bata Reyes.
0: Si
1: dito siya naliligo, dito siya naliligo.
0: Pag nailaban, lumaban. Talaga.
1: Oo, kasi baka dumanginig siya. Pero itong team positive natin, sigurado nakapaligo ito.
0: Di tayo sure. I joke.
1: Wait, alam mo, magpasalamat ka kay Kuya Bliss at Sister Milin Primero ng Lifeway.
0: Kasi
1: kahapon talagang nag-camp na ako sa church para tapusin yung paper ko. Tapos, na-post ko sa aming chat group na I'm burning the midnight oil here sa office.
0: Nux.
1: Kasi pinicturan ko pa yung isang bintana may liwanag . Tapos nag-message nga si na Sister Milin, si Kuya Bliss, sabi, bakit ka nandiyan, pastor? Lapit lang ng bahay namin. Dito na kayo.
0: So kinukup ka.
1: I burned the midnight oil in style.
0: Nah.
1: Kasi parang hotel yung bahay nila. Salamat, Sister Milin.
0: Good morning po.
1: Salamat, Kuya Bliss. At dahil po sa inyo, nakapaligo ako. Kasi ako iniisip
0: ko. Yan pala yun. Naghahanap pala to ng damay dyan.
1: Hinihintay ko lang. Sabi ko, hinahanda ko na sarili ko na pupunta ako dito na hindi nakapaligo. Palit t-shirt lang. Mumug lang. Pero dahil ho sa kanila.
0: Salamat po. Nakaligo po. Kahit walang tulog, may ligo. Yan ang mahalaga.
1: Actually, sabi ng kapatid ko, kuya, hindi ka kulang sa tulog. Sobra ka sa gising. Pero ito makasama natin. Sister, alauna, alas dos, kachat ko si Sikay na.
0: Wow.
1: Matitindi ito mga kasama natin. Isa-isayin po natin si John B. Entrepreneur Reyes.
3: Ito po si John B. Be happy. Be positive. Kaagapay.
1: At si, ito talaga, Sikay na, summa cum laude, Abalon.
4: Bawat araw, sumasaya. Basta kasama si Sikay na.
1: Uy, congratulations ha, Bachelor in Biblical Studies.
0: Oo, at summa. Cum laude, Nax. Yeah. Ginalingan. So, dapat may pansit tayo.
1: Uy! Okay lang. Pansit. Wala naman tayo ganun pamayin.
0: Hindi na naman Lunes eh.
1: At kasama rin natin si Phil Miracle Boy Lagtapon.
5: Phil Lagtapon. Ready in action.
1: At si Doña Lourdes Desa the Explorer Magtunaw.
6: Kapag kasama mo si Desa, never kang mag-iisa.
1: At kahit na nagsimula ang Habagat season, kasama po natin sa control at production side si Shaira Sunshine Gabornes.
4: Rise and shine with Shine.
1: Ah, ito, nakatulog

0: Ito kasi inabutan ko rito yan. Sa Radyo TV site, si Jabez Mancio.
1: Jabez, at your service.
0: At siyempre ang ating Bukawe Tech People.
2: No problem.
3: Ayan ang ating mga ka-team positive. Yes, Sister Jing Hoson, salute daw sa media. Wis buhay. Oo nga. Yun ang best description. Wish buhay. Yung ating QOTD, huwag kalimutan kaagapay. Ano ang iyong panawagan sa ating mga senador? I-post mo yan dito sa ating FB Live at sa ating YouTube channel. Hanggang 8:25, maghuntahan po tayo ngayong Martes ng umaga. Ados na sa buwan ng Hunyo 2026. At bago tayo dumako pa sa ibang mga bahagi ng ating programa, unahin muna natin itong paalala galing po sa mayamang aklat ng kawikaan.
4: Kawikaan, kayamanan. Kawikaan, kayamanan.
3: Proverbs 17:23, ang katarungan ay hindi nakakamtan kung itong masama, suhol ay patulan.
0: Ba, matindi. Sakto na naman. Sakto na naman. No, alam po ninyo, wala ho tayong pinipili sa katarungan. Kasi kung mamimili tayo, ang katarungan ay hindi na katarungan.
3: Oo nga.
0: Ibig sabihin, yung iba kasi selective justice eh. Minsan sinasabi nila, ang kailangan pera, halimbawa, medyo nababanatan na yung paboritong politiko. Ang sinasabi nila, eh, dapat lahat.
3: Oh, okay, unfair sabi nila, daw, unfair.
0: Unfair, dapat daw lahat.
3: Mm-hmm.
0: Pero pag tinignan mo mabuti, yung mga post nila, sinasabi nila, lahat, nung kalaban ng politiko nila.
3: Mm-hmm.
0: So, hindi talaga lahat, selective din.
3: Mm-hmm.
0: At hindi ho nakakamta ng katarungan sa ganon. At yung palakasan, di ba sabi rito, kung itong masama suhol ay patulan,
3: mm-hmm.
0: yung palakasan ho, eh, katulad din ng suhol yan,
3: mm-hmm.
0: na ginagamit mong yung kapangyarihan para magkaroon ng mga pribilehiyo na
3: influensya
0: yung outcome ng kaso mo, o kaya yung magkaroon ka ng pribilehiyo na hindi naman binibigay sa karaniwang mamamayan.
3: Mm-hmm.
0: With all due respect, halimbawa, bilhin mo, saan ka naman nakakita ng karaniwang mamamayan na kaya pa mag-press con pag hinuli? Diba?
3: Eh yung ano, nagbigay ka ng milyon-milyon sa isang opisyal or kandidato, tapos sasabihin mo wala kang hinahangad or inaasahang kapalit.
0: Well, alam nyo, mahirap pong paliwalaan nyo with all due respect.
3: Diba?
0: Although pag sinabi down with all due respect, prepared to be disrespected.
3: Mm-hmm.
0: Pero ang point lang natin ito eh, yung katulad nun, eh ang lantay pa naman sa Pilipino ang utang na loob.
3: Mm-hmm.
0: Kahit na sabihin mong walang specific na hiningi.
3: Mm-hmm.
0: Pero kapag yan ay may kailangan sa'yo, mahirap tumanggi sa ganun.
3: Eh tayo na nga lang, diba, sa magkakapitbahay, pag binigyan ka ng isang mangkok or isang tasang ulam, gumagaan yung loob mo dun sa kapitbahay na yun, diba?
0: Mm-hmm.
3: Sumasarap yung pagtingin, gumaganda yung pagtingin mo
0: sana
3: sa kanya.
0: Sana maging kapitbahay kita kasi sigurado ako magbibigay ka.
3: Diba? Ano bang niluto ko kagabi? Ah, pritong isda.
0: Minsan kasi nagugulat ako sa mga pinopost mo eh.
3: Hindi minamangkok.
0: Sinasabi mo doon sa pinost mo, wag mo kayo magtaka, hapunan po ito, hindi almusal.
3: Kusinera. Broadcaster by day, kusinera by night.
0: Uy, matindi yan. Pero yun nga,
3: diba?
0: Ang katarungan po ay, alam nyo bakit mahalagang pag-usapan ito?
3: Mm.
0: Kasi po, ang Diyos ay Diyos ng katarungan.
3: Oo.
0: At kapag hindi po natin itinataas ang katarungan, hindi natin itinataas ang Panginoon.
3: Mm-hmm.
0: Nag-glorify ang Panginoon kapag tinitiyak po natin ang katarungan ay talagang naipapatupad.
3: Mm-hmm.
0: Kasi nga po, yun ang gusto nga ng Panginoon. Sa Bible nga, yung kay Moses pa lang, nagbili na siya na ang pipiliin niya na magiging tagapamuno, diba, hati-hatiin, diba,
3: mm-hmm.
0: pang 100, pang 1,000, sabi niya, yung hindi nakukuha sa suhol, diba? Yun yung isang problema natin eh, yung mga padulas, yung sinasabing mga ano bang tawag sa suhol?
3: Under the table.
0: Under the table.
3: Mm-hmm.
0: May kaibigan ako, ewan ko kung kalakaran pa rin ngayon, no? Nung naglagay siya sa isang government office, ang para pala tandaan na naglagay siya, para lahat ng pupuntahan niyang table, alam, ibig sabihin, naglagay na, lusot na. Inisperensya ng pabango. Uy, mabango ka. Mabango ka sa...

0: na ano sila, natalo sila sa kaso, pero magtataka ka paano silang natalo. Sabi talaga nung matanda, di ko makalimutan, in this world, there is no justice. Ganun-ganun pagkatasabi.
1: Eh, di ba ngayon nga, sabi nung ano, mga pamilya ng mga nawawalang sabungero, ang dami nila nung nag-start, pero ngayon tatatlo na lang yata silang nagtutuloy ng kaso. Dahil yung iba daw, allegedly, ay tumatanggap ng parang 40,000. Parang monthly, meron na silang sustento mula doon sa inaakusahan, ganyan. So, well,
0: sana hindi totoo. Sana hindi totoo. Pero nakalulungkot, no? Nakalulungkot na sa ating bayan, may hindi pantay. Merong pag mayaman, kapag may connection, iba yung trato. Level ng
1: katabi. Kahit na sinasabing walang VIP treatment, ano?
0: Walang VIP treatment.
1: Inahatid pa. Binibigyan pa ng option.
0: Binibigyan pa ng option, tinawagan pa eh. Binibigyan ay, kitang option. Parang, di ba, anong kinoconvey nun na message? Ang kinoconvey nung message, iba ang katarungan sa mayaman o sa maimpluensya, iba ang katarungan sa mahirap. Hindi ho gusto ng Diyos ang ganong quote-unquote na katarungan.
1: Yan ang ating paalala ngayong Tuesday, Proverbs 17:23. Ang katarungan ay hindi nakakamtan kung itong masama, suhol ay patulan. Naghatid sa oras, alas 7:31 ng umaga. Siyempre, part din ng ating oras sa Pilipinas, ang ating public service. Kaya check na natin ngayon ang ating daloy ng trapiko para sa kapakanan ng ating mga motorista dito sa Metro Manila.
2: Oras na para paupuin ang mga elderly sa priority seats.
3: Oras na, Pilipinas! Ronda! Kalsada!
4: Metro Manila Development Authority.
5: Charlie Nozares.
1: Hi Sir Charlie! Kumusta po ang ating traffic ngayon?
6: Good morning, Kahedi and Pastor Eric. Ganon din siyempre sa mga tagapakinig natin sa oras na Pilipinas sa DZAS. At sa mga oras na ito, ang EDSA southbound po may pagbagal lang nararanasan mula dyan sa may Muñoz hanggang Bansalangin. Ganon din po dito sa may West Avenue, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may MRT North Avenue Station. At mababagal muli ang daloy ng traffic kapag dating na ng Monte de Piedad sa Cubao at tuloy-tuloy na mararanasan yan hanggang dito na yan sa may Shaw Boulevard. Moderate to heavy traffic din sa may Guadalupe all the way to Buendia. At ito yung mga kumakanan papasok ng Makati Business District. May pagbagal ding nararanasan dyan naman po sa may bahagi ng Magallanes MRT. At ito yung mga papunta sa direksyon ng Pasong Tamo at yung mga pabalik po yan ng EDSA northbound. Moderately moving naman sa may tramo sa Pasay hanggang Taft Avenue. Samantala, northbound lane naman ng EDSA mula dyan sa may FB Harrison. Mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may Taft Avenue. At moderate to heavy traffic na rin dito naman sa may paakyat ng Magallanes sa flyover at tuloy-tuloy hanggang sa may Ayala Avenue. Moderate traffic din pagsapit naman dyan sa may Pioneer sa Mandaluyong patungo naman dyan sa may bago naman sa may split ng Shaw Boulevard. At after ng split ng Shaw Boulevard, maluwag na ang daloy ng mga sasakyan patungo ng Cubao hanggang Monumento Circle. Samantala sa may Katipunan Avenue, ang southbound lane mula po dyan na sa may bahagi ng pagbaba ng Commonwealth Luzon na flyover, moderately moving yan hanggang sa may Philippine Public Safety College. At muling babagal na po ang daloy ng traffic dito na sa may C5 southbound ng Eastwood patungo naman ng Green Meadows. Moderate to heavy traffic din sa may Tiendisitas na yan sa Pasig hanggang sa may Lanusa. At bahagyang babagal lamang po ang daloy ng traffic dito na sa may approach ng Canley Road sa Pasig patungo ng Bagong Ilog hanggang sa maging mabagal po yan pagdating ng Kalayaan Avenue sa Taguig hanggang sa may market-market yung mga papasok na po ng Bonifacio Global City. Samantala, northbound naman ng C5 mula po dyan na sa may bahagi ng Pinagsama Village sa Taguig, moderate to heavy traffic din hanggang sa may McKinley Intersection. At masusundan na lamang po yan na pagdating na dyan na sa may Canley Road, moderate traffic lamang

0: po yan hanggang sa may sa may Lanusa sa Pasig. At muli po tayo makaranasan ng pagbagal pagdating na dyan na sa may Libisa flyover hanggang sa may panulukan ng Biserano at Katipunan Avenue. Ang northbound laman ng Katipunan, walang problema at maluwag ang daloy ng traffic. Sa may Commonwealth Avenue naman, yung mga nanggagaling ng Fairview, apektado na rin sa pagbagal. Simula po dyan sa may panulukan ng Regalado Highway at tuloy-tuloy yan hanggang sa may Doña Carmen. At muling babagal pagdating ng Don Favian patungo naman dito sa may Commonwealth Market. Moderate to heavy traffic din sa may Luzon hanggang sa may Tandang Sora. Pero after ng Tandang Sora, maluwag na po ang daloy ng mga sasakyan hanggang dito na po yan sa may Filcoa. Yung mga kumakanan lamang po ng elliptical road, yung po yung nakakaranas ng pagbagal hanggang makarating yan sa may panulukan ng Quezon Avenue. Samantala, paalala sa mga motorista, konting ingat po sa inyong pagmamaneho para maiwasan natin ang anumang mga sakuna at aksidente sa lansangan. At ang number coding natin ngayong araw ng Martes ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 3 and 4. At bawal nga po kayong bumiyahe simula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Siya muna kahedian, Pastor Eric, ang ating traffic advisory sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay sa kuwang inyong gabay ng lansangan. Charlie Nosaris nag-uulat para sa oras na Pilipinas.
1: Tito Charlie!
0: Apo, Pastor.
1: Kagabi yung ulan, di ba?
0: Apo, ang lakas nga po eh.
1: Eh, kumusta yung traffic natin?
0: Ay, yes, pag umulan talaga, ay just apektado yung traffic. Talagang babagal ang daloy ng mga sasakyan dyan. Dahil ang unang-unang dahilan dyan yung madulas ang kalsada.
1: Ah, dapat talaga magbagal?
0: Yes, oo. Kasi kapag talagang matuli ng takbo mo kapag umuulan, madulas ang kalsada. So, posibleng magkaroon ng aksidente.
1: Pero isa pa, dapat mapalalahan ng Tito Charlie yung ating mga driver, no? Hindi tamang mag-hazard kung hindi ka naman na, kumbaga, na stall. Hindi ka naman,
2: wala namang emergency.
1: Wala namang emergency. Di ba, hindi ka dapat nag-hazard kundi buksan mo lang ilaw mo para makita yung ilaw mo sa likod.
0: Yes, yes. Opo, opo. Mm-hmm.
1: Hindi tama, hindi utang. Lang. Hindi tamang mag-hazard.
0: Oo, kasi hindi naman emergency. For emergency case lang yung mga mag-hazard ka.
1: Yun. Anong problema pa nag-hazard sila ng hindi pala emergency? Ano, bakit babawal or hindi in-encourage?
0: Ay, kasi nakakaduling naman yan sa ano eh, sa mga kasunod mo. Oo.
2: Okay.
1: And speaking of that, yung mga nagmo-modify na sasakyan, yung sinusundan mo, may spotlight na nakatutok sa iyo. Yun, bawal yun.
0: Nakakasilaw yun, nakakasilaw.
1: Mm-hmm. So, bawal yun.
0: Yun nga lang na ano na may makasalubong ka na mataas napahay. Mataas yung ano nila.
2: Light.
0: Talagang nakakasilaw din po yun. Napakadelikado sa kasalubong mo.
2: Alright.
1: Paalala lang po sa ating mga motorista.
2: Thank you, Sir Charlie.
1: Thank you po.
2: God bless.
0: Maraming salamat din po at magandang umaga.
1: Yan.
2: Para sa ating QOTD, ang panawagan mo sa ating mga senador, si Ate Eloisa, sana po maalala nyo kung ano talaga ang tunay na dapat nyong gawin para sa Diyos at bayan.
1: Well, ang sabi naman po ni Emily Manalang, good morning po, gawin po nila na maayos sa kanilang tungkulin. Mm-hmm. Huwag masyado lumalabas ng bansa. Lalo't kukunin ng budget sa government na kahit sabay sa personal na malakad. Pero pinipipray po namin sila in general.
2: Si Ate Luz Aguilar, for me, isang tabi muna ng mga senador ang kanilang own interest to be more patient, malawak na unawa, and more prayers pa po.
1: Oh, dahil kahapon nung nagkaroon ng nawalan yung session, ang daming batang palang batas, meron mga for third reading na, meron yung mga for amendment, at yung mga nakapila na mga naghihintay ng promotion. Hindi tuloy ma-promote.
2: Kasi walang quorum eh. Ayan.
1: Grabe.
2: Tutuloy natin yan, pero ngayon bigyan daan muna natin ang ating lagay ng panahon dito sa umiiral pa ring habagat. Narito na si Ma'am Glyza Escolyar mula sa Pag-asa DOST. Ma'am Glyza, gandang umaga po.
1: Gandang umaga.
3: Magandang umaga din po sa inyo, Ma'am Hailey at Sir Eric. Para sa lagay ng ating panahon, paminsan-minsan mga pag-ulan, dulot ng habagat ang ina

0: Alicante, Zambales, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Posible ang mga flash floods at landslide, lalo na po kung mayroon pong malalakas na ulan, nakaikibat po ng habagat. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon at Western Visayas, asahan din ang maulap na kalangitan, may kalat-kalat na ulan at pagkilat pagkulog. Dilat din po ito ng habagat. Ang nalalaming bahagi ng ating bansa, bahagyang maulap lamang ang kalangitan at tanging mga pulupulong mga pag-ulan ang inaasahan po natin. Ilang mga piling lugar na lang po ang nasa danger level dito po sa ating bansa. Naasahan po na halos sa nasa 10 to 15 areas na lamang po. Maliit na lang po kumpara sa nakaraang mga araw ang inaasahan nating mga lugar na mayroon pong danger level na heat index. Pinakamataas po ngayong araw ay dito po banda sa may Borongan Isar Samar, 43 degrees Celsius. Ganon din po sa Camarines Sur at maging dito po sa may Infanta, Quezon, Baler, Aurora at dito po sa may bahagi ng Tuguegarao City, Cagayan, nasa 43 degrees Celsius. Ang Metro Manila naman ay wala na po sa danger level na heat index dahil sa inaasahang ulan ngayong hapon hanggang bukas po ng umaga. Asahan po dito sa Metro Manila ngayon hanggang bukas po ng umaga ang paminsan-minsan mahina hanggang katamtamang mga pag-ulan at asahan na po ang mga thunderstorm lalo na po mamayang hapon. Yan po ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ito si Glyza Escolier, nag-uulat.
1: Ma'am Glyza?
0: Opo.
1: So, given the fact na naghabagat na, no?
0: Opo.
1: Pwede pa bang ituloy ang mga drawing na outing?
0: Pwede pa po. Dito po sa eastern side, posible pa po. Kaso ngayon medyo maalon po, so hindi po pwede yung swimming-swimming.
2: Pero ma'am, hindi pa officially tag-ulan sa Pilipinas.
0: Yes po, dahil po ang tag-ulan po ay usually po talaga nung mga panahon po na parang drain off po siya as onset po. Para po talaga ito sa mga magsasaka po natin. Para makaano na po sila kung pwede na po magtanim ng kanilang mga crop. Yun po talaga yung
1: purpose
0: po nito. Na inadapt na lang ng public. Pero ngayon po, pinaghiwalay na natin para yung, pag sinabi natin Southwest Monsoon, sabihin nila na simula na ng pag-uulan. Pero yung onset po kasi ng rainy season, may criteria pong sinusunod. Yung mga 5 days na tuloy-tuloy na ulan, and then may accumulated na value.
2: Nalalapit na ba yun, ma'am, sa inyong projection?
0: Yes po. Dahil po sa patuloy na pag-ulan, dito sa western section po ng ating bansa ay likely po malapit-lapit na po yung onset po ng rainy season.
1: Naku, mananatili pa rin drawing ang mga outing kong gano'n.
2: Saka naku, ma'am, pasok ka na next week, di ba? Sumasakto na naman. Baka unang linggo pa lang ng school.
1: Walang pasok.
2: Suspension na agad. Ma'am Glyza, thank you.
0: Maraming salamat din po sa pagkakataon.
2: God bless you. Si Ma'am Glyza Escolier, ang ating weather specialist mula sa Pag-asa.
1: So dapat umabol na yung outing. Ihabol na.
2: I-push. Di bali, okay lang naman yun. Mag-swimming kahit umuulan.
1: Ay, wag, hindi pwede.
2: Bakit?
1: Baka mabasa ka.
2: Gemma Camarines, panawagan daw niya, sana gawin ang tungkulin nila, maglingkod sa bayan. Hindi personal na interes or proteksyonan ang kapwa senador para magstay sa power.
1: Hindi lang yun. Napapansin mo ba na hindi na pag-uusapan yung tungkol sa impeachment? Diba? Natatabunan eh.
2: Mm-hmm.
1: Parang daming drama. May aksyon, may nadapasagdan, may drama, may namasamahan loob.
2: May suspense.
1: Hindi na kumusta. May suspense dahil...
2: Hindi mo alam kung nasaan.
1: Amatindi, meron ding rom-com. Kasi sabi niya, dati kasi, pag nabigay ka ng siomay, sabi mo, to show my love. Ngayon, mahablang ka na.
2: Diba?
1: Kasi mahal kita.
2: Si ate... Riba Romco.
1: Cringe!
2: Ate Mayen, ang gusto daw niyang sabihin sa lahat ng senador,
1: mag-spiritual
2: retreat sila. Uy. Once a year. In one place, together. Para yung mga ginagawa ng company or churches, may team building, may inspirational talk kung paano mag-work together, then magkaroon sila ng reflection.
1: Eh, palagi naman nagkukog na ng verse yung ating mga pinuno, hindi pa ba inspirational yun?
2: Si Elena, unity in prayer is pleasing to God out of our intense desire and pure heart.
1: Actually, may pinost ako sa Facebook kasi sabi nga ni Henry Lim, tigilan na ni SP ang pagtatanggol sa mga kasama niya na may kaso. Let the truth come out. Nakakapagod na. Kita mo? Napapagod na rin siya na manood sa Senate serie. Daming drama. Ako ha. kung ako magpapayo sa ating minamahal, ginagalang na Senate President. Ganito lang sabihin ninyo. Sasabihin ninyo, ako po'y naniniwala na ang aming po mga kasama, alba si Jinggoy, ay kaya ipagtanggol ang kanyang sarili, ipanalangin natin ang katotohanan ang lumabas. Yun na yun.
2: Period.
1: Pwede na yun. Kesa yung marami pang akusasyon. Mamaya, pag-usapan natin yan.
2: Si Federico Termolo Jr., sa mga senador, 1 month po muna kayong huwag mag-session. Pahinga muna to reflect. Tapos tuloy-tuloyin nyo na, wala naman kayong nagagawa. Yan ang sabi niya dito.
1: Ako naman, itigil muna nila yung mga Facebook Live.
2: Gina, magkaisa po sila, alang-alang sa bayan, nakalimutan ang kanilang political inclination. Isipin muna ang taong bayan, ang bayang Pilipinas, maglingkod sila ng tama at sincero.
1: Yan. Sabi nga ng Elena Mancio, Manicio, partiality is rampant but God doesn't show favoritism. Sabi naman ni Mila Pascua, stay safe Pastor E, huwag ka mag-absent sa ating 78. Hindi ho, sa biyaya ng Diyos. I'll be there.
2: Si Chatty Garong naman, end the circus inside the Senate. Mag-focus na sana ang senator sa mga nakabimbing trabaho. Isantabi muna sana nila ang political na agenda at unahin ang pangangailangan ng mamamayan. Ayon, kahapon nga daw dapat tatalakayin ang Magna Carta for Barangay Health Workers.
1: Oo,
2: ni Senator Risa. Citizenship bills in a... Benny Boatwright and Matthew Ramos and promotion ng mga general, lahat na isantabi dahil hindi sumipot ang mayorya. Yung mga problema ng mga magsasaka, hindi na pag-usapan sa plenaryo. At take note, wala pa po ang mga committees. Delayed na ang lahat ng mahalagang bagay na dapat pinagtutuunan ng pansin ng Senado.
1: Pero meron silang ikinakasa na investigasyon sa flood control.
2: Sa Thursday daw. Okay.
1: Okay. Hinga muna tayo ng maluwag sapagkat mapapakinggan po natin si Desa the Explorer, Desa Lourdes. Doña Lourdes, Desa the Explorer.
2: Kaya mo yan.
1: Magtunaw.
2: Tunog na may, ka kasi.
1: Na may special number.
2: Sa Sabado. Sa Sabado. Papalagpasin
1: yan. Sina si Kaina?
2: Nandun din siya.
1: Phil?
2: Oh, nandun lahat tayo.
1: Hindi kayo
2: di
1: lang.
2: Mo alam, meron ka rin.
1: Uy, huwag niyo akong pakakantahin.
2: Ito na si Desa, ito na si Desa.
1: Ay, tukol sa isa na namang kwento sa likod ng bandila.
3: Bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida Bandila.
4: Hello kaagapay! Desa the Explorer po, laging handang i-explore ang ganda ng bawat sulok ng Pilipinas. Handa na ba kayong maglakbay? Hindi pa Mindanao, kundi pa Silangang Visayas naman tayo. Samahan niyo ako sa isang probinsyang tahimik lang, pero solid sa ganda. Walang iba kundi ang Eastern Samar! Tahimik ka ba? Hindi gaanong napapansin, pero may lalim at paninindigan? Naku, yan na yan ang personality ng Eastern Samar. Hindi pa loud, pero sure na stand out. Quick backstory muna tayo. Ang Eastern Samar ay isa sa tatlong bahagi ng Samar Island. Dati, iisa lang ang Samar Province. Pero noong 1965, hinati ito sa tatlo. Northern Samar, ang Samar na dating Western Samar, at of course, ang Eastern Samar. Ang pangalan nitong Samar ay mula sa salitang Samad, na ibig sabihin, sugat dahil sa mabundok at matarik na landscape ng isla. At syempre, Eastern kasi nasa silangang bahagi ito ng isla, facing the mighty Pacific Ocean. Bagamat laging unang humaharap sa bagyo, matatag, matapang, at resilient ang mga taga-Eastern Samar. Parang tayo rin, di ba? Kahit ilang beses bagsakan ng problema, laban lang! Explore time! Unahin na natin ang waves na pang pro level plus white sand beaches. Walang iba kundi ang Calicoon Island. Nandyan rin ang Homonhon Island, isang historical island kung saan unang tumapak si Magellan noong 1521. Pati ang Divinubo Island kung saan may lighthouse at beach, pati na rin ang cave exploration. At ang huli ang Ando Island at Turtle Sanctuary na perfect for nature lovers. Dito mo rin mararamdaman ang lalim ng kultura ng Waray-Waray people. makukulay na festivals, deep traditions, at syempre, ang kwento

0: ng Balangiga Bells, isang simbolo ng tagumpay ng mga Pilipino laban sa mga Amerikano noong 1901. Ang Eastern Samar hindi lang nature rich, history rich pa. Siyempre, walang explore kung gutom, kaya naman food trip na tayo. Fresh ba ang hanap mo? Well, mayroon silang kinilaw na tanige na sobrang fresh. Mayroon ding moron, isang suman na may chocolate twist. Best pang merienda. Nandyan rin ang Binagol Classic Waray Delicacy, gawa sa talian root, gata at brown sugar na niluluto sa bao. At ang pod-pod sweet kakanin na perfect pang pasalubong. Tahimik pero hindi boring. Simple pero may lalim. Parang underrated song na kapag napakinggan mo, magiging paborito mo agad. Hindi ito yung pangbongga sa simula, pero habang inaaral mo, mas lalo mong minamahal. Ganon ang Eastern Samar. Di mo man agad marinig sa balita, pero kapag narinig mo, you'll never forget the experience. Muli, Lourdes Magtunaw po, winawagayway ang ganda at kwento ng bawat sulok ng Pilipinas at ng buong mundo.
1: Kita, pandila, kasaysayan at kahulugan ng mga pandila ng iba't ibang bansa. Bida Pandila.
2: Pagkat ako'y isang mabuting Pilipino.
3: Time check natin, 7:51 ng umaga. Pag-usapan nga natin, Pastor A, itong mga pangyayari sa Netflix dito sa oras na Pilipinas.
4: Sa Netflix ba, hindi Disney Plus? Para kasing, when you vote for clowns, you will get a circus.
2: Di ako nangungutong o nagdito.
1: Pilipinas. Pag-usapan natin.
3: Sabi nga natin kanina, Pastor A, nalunesa na naman ang Senado kahapon. At kahapon, muli pong iginiit ni Senator Jinggoy Estrada na wala siyang kinalaman sa panibagong aligasyon ng katiwalian kaugnay ng flood control scandal. Nagdaos pa po si Estrada ng press con sa Senado bago kusang sumuko sa CIDG sa Kamkrami, Quezon City, kasunod ng arrest warrant sa kanyang kasong plunder. Ayon kay Estrada, maraming beses siyang inalok na talikuran ng independent majority bloc kapalit ng pag-atras sa kanyang mga kaso. Ngunit ito, anya, ay hindi niya tinanggap. Anya, hindi patitinag. At sa susunod na kabanata na lang umano niya sasabihin kung sino yung mga lumapit sa kanya.
5: Mm-hmm.
3: Sinabi din ni Estrada na mananatili siya sa Senate Majority sa ilalim ni Senate President Alan Peter Cayetano at hindi gagamitin ng Senado bilang panangga sa mga alegasyon sa kanya. Handa rin umanong ipagtanggol ang sarili sa hukuman at hindi magtatago sa institusyon para siya ay proteksyon. Ipagtatanggol umano niya ang kanyang sarili hanggang dulo para patunayan na kalokohan ang mga paratang laban sa kanya.
4: At baka nakakalimutan po natin na tatabunan, inihain naman ni Vice President Sara Duterte Carpio sa pamagitan ng kanyang legal team ang kanyang sagot na nakamaleta sa Articles of Impeachment sa Senado. Kinumpirma ng Senado na natanggap na nila ang sagot ng Vice Presidente na
3: kahapon.
4: Inihain kahapon kasi kahapon yung deadline.
3: Opo.
4: Iginiit ng kapo ni Duterte Carpio na ang impeachment complaint ay constitutionally infirm, procedurally defective, at substantively deficient.
3: At hiniling na isantabi ang kaso.
4: Ganun lang kasimple. Isantabi na daw dahil hindi sapat upang umabot sa mga batayan ng impeachable offense at batay lang daw sa mga konklusyon at haka-haka. At para po talakayin ng mga ito, makakasama po natin si Attorney Vian Lawrence Gabato, law professor and constitutional law lecturer. Magandang umaga po, Attorney Vian.
6: Magandang umaga sa iyo, Heidi, at kay Pastor A, at sa lahat ng mga nakikinig sa inyo dito sa DCASAM 702.
4: Opo. Attorney Vian, may mga nababasa ako na baka daw magkaroon ng constitutional crisis. Una, ngayon, parang magiging lame duck na si Senate President kasi 11-11 eh. Tapos ay, yun nga, may mga iba pa rin aarestuin, malalagasan daw yung
3: majority.
4: At ang sabi nila, merong constitutional crisis in the making na daw. Ano po masasabi niyo doon?
6: Gusto mo ng medyo matinding take?
4: Tindihan nun
3: yung... Ano pong analysis ninyo, attorney?
6: Ito lang, ito kasi yan. Deadlock tayo ngayon, no? Sa Senado.
3: 11-11.

0: Ito kasi ang ito kasi yung parang pwede mo na sabihin na magkaroon talaga ng constitutional crisis kasi
1: papunta pa lang o meron na.
0: Legally speaking, wala pa naman eh. Alam naman natin magkakaroon na ng issue yan pag may umakit na sa Supreme Court. Ibig sabihin nun, meron talagang issue sa Constitution, di ba?
1: Opo.
0: May issue talaga na may ano. Pero balik tayo dun sa topic. Deadlock ngayon ng Senado, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Who would stop the majority from not convening the Senate now?
1: Well, kahapon, hindi nga sila sumipot.
0: Hindi sila sumipot. Di ba yung minority natin 11 lang.
1: Opo.
0: Pero di ba hindi sila makakagawa ng anumang legislative agenda kung 11 lang sila kasi ang quorum mo eh 13. Ang isa pang point diyan lahat ng mga senador buhay pa. Syempre si Senator Bato
1: MIA.
0: Hindi natin alam kung nasaan siya ngayon.
1: Oh, si missing in action.
0: Si Senator Jinggoy nasa Payatas. Nasa ano na ngayon? Nasa Quezon City Jail na ngayon. Pero it does not change the fact na 24 pa rin yung senators. So, ang quorum pa rin yan would be for purposes of calling the Senate into session would be still be 13. Okay? And even if kasi ganito, paano ko ba explain to? Kasi mangyayari dyan, 22 sila eh. Di ba?
1: Mm-hmm.
0: So kung tutuusin, 22 sila, ang problem dyan, kailangan mo ng isa para mag-quorum eh. At least 12 or 13 pa rin. Actually, ideally, it's still 13 kasi may senador pa rin naman kayo eh. If you're going to recall yung case ni, sino to? Ni, saan to? Abellino versus Cuenco, di ba? Kailangan 12 eh. Now, who would stop the majority from not attending anymore?
1: Mm-hmm.
0: Ibig sabihin, hindi natin alam, hindi na magsesesyon ang Senado hanggat nakaupo si yung current na majority. Diba?
1: Na hindi naman siya matatanggal dahil 11, assuming na wala maglipatan, diba? 11.
0: Yun nga po eh, lumalabas deadlock. Hindi maalis ng 11 dun sa minority. Kung hindi sila sisipot, edi ibig sabihin, hindi maalis yung majority. Hindi nga lang kikilos yung agenda ng legislative agenda ng Senado. Yun nga magiging sacrifice doon kung yun ang ipipilit na majority.
1: Mm-hmm.
0: Kuha niyo po yung konsepto kasi hindi makakapag wala kasing quorum yung minority ngayon.
1: At hindi pwedeng ang minority mag-call ng session. Kailangan nandun yung Senate President o yung Senate pro tempore. Tama ba?
0: Yes, at least may member ka. Ngayon, ito ngayon yung, I don't know, sana hindi nga umabot sa isang constitutional crisis. Yung talagang full blown. Kasi imagine niyo na lang na, di ba nga, ang topic natin ngayon is yung mga kinakasuhan ngayon eh.
1: Oo.
0: Di ba, si Senator Jinggoy, nasa kulungan na ngayon eh, di ba, as we speak. Pero tanda natin may mga nakabinbin pang kaso sa mga iba pang senador na member din ng majority.
1: Mm-hmm.
0: Now, it would still go back dun sa point na kailangan mo pa rin ng more than 11 to call the Senate. E paano kung hindi na lang magpakita si Senate President o si Senate President pro tempore sa session?
1: Can you do that?
0: Legally, yes. Of course, the minority can question it with the Supreme Court. I don't know how the Supreme Court will rule at it. Diba? Kasi, sa ngayon kasi, ang Supreme Court naman may expanded judicial review yan. So, kung tingin nila, yung kung ano man ang gagawin na hindi nila minute yung Senado, diba? Baga, example, hindi na nagkaroon ng sesyon. Siyempre, pwedeng sabihin na Supreme Court, meron kayong role as senators, but hindi kayo attend. But at the same time, hindi din natin alam kung ang magiging ruling din ng Kongreso. Yes, yan ang composition ng majority. Yan yung agenda eh. So, kung talaga hindi sila kung hindi iko-call yung Senate into session, ibang usapan na yan. Well, I think naman, sinasabi ko lang legal ito ah. I think naman a little bit far-fetched yan kasi ano na ba ngayon? Today's June 2 eh. So magre-recess naman ang Congress by the end of the month. I don't know what will happen before the SONA. So I think kung magkakaroon man ng, let's say, theoretically, magkaroon man ng impasse, I would